0: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
7: GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Celebrities.
1: Light, the Bong Family.
2: Tala kayang makakalikasan.
3: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
8: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
7: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
8: sa Radyo Magazine.
7: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Happy, happy morning! Ito muli ang inyong programang School on the Air. Kasama ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang, magandang umaga. Batiin rin natin ang isang masayang umaga sa Master Control. Sasamahan tayo sa loob ng isang oras, Miss Marisol Malimban and Miss Camille Umali. Alalayan din tayo ni Miss Yen. Magandang umaga! Sa loob ng isang oras, atid natin ang mga bagong kaalaman dito sa School on the Air. Mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago tayo magkwentuhan at kulitan, please like and follow our social media platforms. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may gusto kayo ipagbigay alam, huwag kayo magdadalawang isip na mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Kung walang radyo sa bahay o kaya naman kayo ay nasa biyahe, aba, hindi yan na dahilan para hindi nyo kami mapakinggan dahil downloadable na yung mobile app natin na PBS Receiver. Nasa Google Play Store at Apple Store, libre lang basta meron kang internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana buong pamilya nakasubscribe at nakadownload ng PBS Receiver.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga bata, kasama rin natin ngayong umagang ito ang inyong best friend. Wala iba kundi si Engoy. Good morning, Engoy!
1: Good morning! Magandang umaga sa lahat!
0: Ayun, o, diba? Sobrang hyper at sobrang energetic.
1: Yes, it's Monday!
0: Yes, at kamusta ka, Engoy?
1: Ay, okay lang po. Kayo, kamusta kagahapon? Mother's Day.
0: Ay, oo nga, no?
1: Diba?
0: Mother's Day, yes. Oo. Very happy ang ating puso at tayo nakapag-celebrate ng Mother's Day kasama ang ating pamilya. At syempre, everyday is Mother's Day. Kaya yung mga mommies na gumising ngayong umaga at feel na feel nila, ay araw pa rin nila, happy, happy Mother's Day again. At syempre, sa lahat ng mga nagpapakananay din, ano, sabi nga dun sa homily ni Father kahapon, ng nanay naman na hindi lang basta biologically ikaw ay nagluwal ng bata. So, may mga nanay na kahit na hindi man sila nagluwal ng bata, eh talaga namang nagpapakananay sa,
1: oh,
0: diba? Yung nag-aalaga, nagmamahal, nagbibigay ng manasakit. Kaya again, mabuhay ang lahat ng ina sa buong mundo. Happy, happy Mother's Day!
1: Yan, happy Mother's Day!
0: At Engoy, ano, sa unang bahagi ng ating lessons at kwentuhan dito sa School on the Air, alam naman natin na malapit na rin ang pasukan.
1: Ay, oo.
0: Yung mga bata ay talagang nagbibilang na sa kalendaryo, Mami, ilang araw pa ba ang aming bakasyon?
1: June ang pasukan!
0: Oo, okay daw, nagkakamali. June 8 sa public school, ano, tas June 15 yata sa private schools. So, malapit na, ilang linggo na lang. Hindi ko nga namamalayan. Parang halos matatapos na rin itong buwan na ito ng Mayo. Kaya naman, mas dapat nating tulungan yung mga bata para mas ready sila sa pagpasok sa eskwela. At isa sa mga dapat na paghahanda dyan ay yung focus, ano, na kinakailangang gawin o galiin ng isang estudyante. Ikaw ba, Engoy, pag nag-aaral ka, stay focused ka talaga?
1: O... Ay, syempre naman!
0: Kasi may mga batang madaling ma-distract, tama?
1: Oo.
0: Oo, yung kapag may nagyaya agad na maglaro, may gagawin pang assignment, nakalimutan na yung assignment. Nauna yung laro, tapos gabi na. Doon mo ulit maalala na may assignment ka pala, pero di mo na magagawa dahil pagod ka na.
1: Correct.
0: Ayun, kaya kailangan mag-focus tayo. Dapat alam natin yung priorities natin bilang isang estudyante, bilang isang bata, at syempre, bilang isang anak na din, di ba? Kasi hindi lang naman sa eskwela busy, pati sa bahay.
1: Oo.
0: May mga binibilin din si nanay na dapat pagtuunan natin ng pansin. So, paano nga ba tayo makakapag-focus o makakapag-concentrate sa pag-aaral at sa iba pang gawain? Unang-una na dyan, kailangan i-reduce natin o bawasan natin yung mga distraction. Kailangan ma-develop yung habit na kapag ka-oras ng trabaho, oras ng gawain, oras ng pag-aaral, ay dapat mayroong fixed time and place.
1: Time management.
0: Kagaya na lamang, ano, kapag oras ng assignment, pagsapit ng alas 4 ng hapon, dapat nakalagay na sa utak mo na 4 p.m. gagawa ka na ng assignment. At may fixed place din. Dapat ikaw ay gagawa sa room mo o kaya naman sa dining area ninyo na walang distraction. Kasi kapag ka ganun, kapag ka ganun, Engoy, alam mo, nagiging routine na yun sa'yo, hindi na nawawala. Gusto ko lang din banggitin, ano, hindi naman siguro mali na banggitin natin ito. Yung Kumon, alam naman natin, familiar. Yes, familiar tayo sa Kumon. Simula nung bata ko, may Kumon na. At hanggang ngayon, may Kumon pa rin. Ayun kasi yung pinapractice nila, Engoy, yung fixed time and place ng pag-aaral, ng paggawa ng mga assignment at ng mga activities sa school. So, pagsapit ng alas 3 ng hapon, 4 p.m., naka-fix na yon. At yung mga bata, kapag ka nasasanay ng ganitong routine at schedule, sila mismo yung nagiging independent at nagkukusa na gawin na yung mga dapat nilang gawin. So, dapat ganun yung ugaliin natin, ano, na practice. At yun naman ay pwede nyo na matutunan on your own, di ba?
1: Oo.
0: Disiplina lang talaga, Engoy.
1: Oo, dapat nilang.
0: Oo, kaya kahit tawagin kayo ng kalaro ninyo sa labas, Engoy, tara na, maglaro na tayo.
1: Ay, hindi, gagawa pa ako assignment.
0: Yan. Ganon dapat ang mga sagutan. Kailangan ay fix ka doon sa dapat mong gawin. And then kapag ka nakatapos ka, Engoy, tsaka ka na pwede lumabas.
1: Oo, pwede na maglaro.
0: Mm-mm. Pwede ka nang lumabas, pwede ka nang makipagkwentuhan sa iyong mga kaibigan. And also, mahalaga din, Engoy, ano, na merong sapat na tulog. Kumakain ng masusustansyang pagkain. At syempre, kapag may ginagawa kayo activity o nag-aaral kayo, kailangan mag-break time din kayo. Parang school, may recess.
1: Okay.
0: Oh. Kunyari, nagre-review kayo. May exam kasi next week. So, pag nagre-review, hindi naman yan minutes lang, oras, di ba? Kung mag-aalat kayo ng 1 hour sa pagre-review, at least yung 30-minute mark ay gawin nyo naman break time. Mag-merienda.
1: Para
0: nang sa ganun.
1: Mapahinga naman yung
0: yes,
1: utak mo.
0: Yes, nare-refuel yung utak mo, yung katawan mo, para makapag-concentrate doon sa gawain. Kasi mahirap naman pag sobrang sub-sub ka, Engoy. O, di ba? Wala ka nang matututunan yan. Kaya kailangan mga bata, tandaan ninyo, mahalaga din na may break time. And also, dapat sapat ang tulog. O, di ba? Hindi yung tipong bata ka pa lamang, may eye bags ka na, Engoy.
1: Saray ko.
0: Oo, in fairness sa'yo, Engoy, ha?
1: Wala talaga yan.
0: Wala, hindi nagpupuyat si Engoy. At kumain ng masusustansya. Ang sabi sa akin ng nanay ko, ewan ko kung yun pa rin yung sinasabi ng mga nanay sa mga anak nila ngayon, mani daw ang pampa...
1: Sharpen ng memory.
0: Yes, so kakain ako ng manino na, no? Kaya siguro tinagyawat din ako nung nung college ako at nung high school ako kasi nga nagmamani ako para daw maging sharp yung memory ko. Tapos maganda din na mga pagkain kapag ang priority natin ay may sharpen yung memory natin, maging matalas yung pag-iisip natin. Mga gulay talaga. Kalabasa, pampalinaw ng mata. Pero huwag niyong gagamitin sa masamang paraan yung pampalinaw ng mata, Engoy. During examination day, parang, gusto ko kumain ng kalabasa para malinaw yung mata ko. Exam namin bukas.
1: May x-ray vision.
0: Para makita ko yung sagot ng katabi ko. Hindi ganon. Malinaw ang mata para basahin yung mga nakasulat sa blackboard. Para matutunan ang mga dapat nating gawin. So, ayan, ano, always eat healthy, ensure you have the proper sleep, and take breaks. Yun naman ang importante sa lahat. Prioritize your mental health. At pinakahuli sa lahat, Engoy, kailangan tandaan mo din ngayong pasukan na kailangan mong stimulate yung motivation. I-fuel mo yung motivation na syempre, unang motivation mo, makakuha ka ng mataas na grade.
1: Correct.
0: O, di ba? So, anong gagawin mo?
1: Mag-aral na mabuti.
0: Yes, and kailangan may gradual progress. Kailangan meron kayong nakikitang pagbabago, magandang pagbabago sa ginagawa ninyo. At kung wala pa rin naman, sabi nga gradual, hindi naman yan agad-agad. So, unti-unti. The more kang nag-put ng effort at time sa mga activities mo, mapaschool man o sa bahay, eh, for sure, meron at merong improvement yan. So, kailangan nyo lang maging patience sa progress ninyo, diba? So, ayan, mga bata, sa nalalapit na pasukan, kailangan mas concentrate na kayo sa gawain, mas focus na kayo, mas organized na kayo. Makikita ng mga classmates yung, wow, Engoy, bagong ikaw na ito.
1: Yes! Nagbago na!
0: Nagbago na, hindi na ikaw yung dating Engoy. Kasi may mga natutunan ka na at nag-improve ka sa sarili mo. Unang bahagi pa lamang ito ng ating kwentuhan at lessons of the day. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa...
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating,
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas,
9: news nationwide.
10: Trending issues, the
5: pinag-uusapan?
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 sa impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
13: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
19: Radyo Pilipinas World Service.
20: Sports Radio.
21: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM Collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
26: Collab.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
27: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
27: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
30: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
32: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
31: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!
34: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
35: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news.
0: Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
2: School on the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo, meron lamang tayong School on the Air Advisory sa Engoy. Ito yung ating School on the Air Advisories. Ito, good news, Engoy. Kung gusto mong bumisita sa National Museum, meron na silang passport ngayon. Yes, upgraded na. So, ang National Museum of the Philippines po ay magbibigay na ng passport. Oh. Ito ay...
5: 10 years?
4: Yun ang hindi natin alam, ano? Kung 10 years din ba ang validity nito. Pero dahil sa pagdiriwang na International Museum Day 2026 on May 18, sila ay maglo-launch ng pasaporte. Kailangan lang i-like at i-follow nyo lahat ng mga social media platforms ng National Museum, even yung mga regional branches or offices nila. So madami yan eh. Nasa Facebook page po ng National Museum of the Philippines, lahat ng Facebook page ng mga regional offices nila. So kailangan naka-like kayo doon. And then may Google Form link lamang kayo na fi-fill upan. Tapos maghihintay kayo ng email confirmation mula sa pamunuan ng National Museum of the Philippines. And on International Museum Day, which is on May 18, lahat ng mga participants na naka-receive ng confirmation email mula sa kanila ay pwede nang pumunta sa National Museum of Fine Arts. Doon kayo magpo-proceed at merong mga activities na nakahanda para sa inyo. Kapag nakakumpleto kayo ng mga activities na inihanda ng National Museum of the Philippines at nakasunod kayo sa lahat ng mga requirements, that's the only time na bibigyan na nila kayo ng libreng passport. At ito ang inyong magiging gate pass every time na kayo ay bibisita sa anumang National Museum sa bansa natin.
5: Only entrance.
4: Only entrance. So, napakaganda ng passport, di ba? Nakita nyo naman. So, ganun yung matatanggap ninyo basta maging compliant lamang kayo sa instruction nila. So, kailangan nyo lamang bisitahin yung official Facebook account ng National Museum of the Philippines. At Engoy, naghahanap ka ba ng pwedeng pasyalan ngayong bakasyon?
5: Yes, yes!
4: Aba, meron akong tips sa'yo. Pwede mong bisitahin ngayon ang Las Piñas Parañaque Wetland Park.
5: Lalapit siya yan!
4: Pinopromote kasi natin yan ano, dito sa School on the Air dahil ilan na lamang po itong green spaces sa Metro Manila. Usually, nakikita natin sa Metro Manila, nagtataas ang mga buildings, ang daming sasakyan, ang daming tao. Pero alam nyo ba na merong sanctuary ng mangrove trees dito sa Kamaynilaan? Ito nga yung Las Piñas Parañaque Wetland Park. Merong ding guided walk para sa lahat ng mga gustong matutunan ang kahalagahan ng puno ng mangrove sa ecosystem at sa panahon ng kalamidad. At alam mo ba, Engoy, sabi ng DNR-NCR, nasa 5,000 ibon.
5: Hi, ang dami!
4: Ang dami, 5,000 na ibon ang maaari mo makita dito, kabilang na yung Philippine duck, Chinese egret, and Siberian ruby throat. So ito lamang, ito yung iilan sa mga ibon na pwede ninyo makita dito. At kung gusto nyo maging makabuluhan yung bakasyon, Engoy, pwede ka sumali sa cleanup drive nila. Kasi minsan, dahil coastal areas to, malapit sa Maynila, hindi maiwasan may mga basura. So kailangan natin panatilihin yung kalinisan, mapangalagaan itong Las Piñas Parañaque Wetland Park. May cleanup drive at isa pa, Engoy,
5: ano
4: merong
5: pa?
4: Ding mangrove tree planting. So pwede nating dagdagan pa yung puno ng mangrove. Alam naman natin na ang mangrove ang isa sa mga puno na naasahan natin kapag may kalamidad. Matibay yan. Kasi yung higop niya, di ba?
5: Yes.
4: Sa ilalim ng tubig. Kaya naman sa coastal areas, kapag may bagyo, malakas ang ulan, may malakas na alon o pagbaha, yung mangrove mismo yung pipigil doon para yung mga residential areas at commercial areas, hindi sila
6: bahain.
4: So, ganun kahalaga yung mangrove trees dito sa palibot ng Las Piñas. So, pwedeng nadadaanan nyo yan, hindi nyo lang napapansin.
6: Oo, yan yung sa ano, bago mag-toll gate, tsaka. Tama ba yung bayaran ng toll? Sa kanan.
4: Yun, oo.
6: Papuntang Cavite.
4: Alam ni Engoy, ano? Engoy, sa bata mo, parang medyo galakan na, ha?
6: Yes! Nakapunta na po ako dyan, eh.
4: Okay. So, ayun, ano? Pwede pa kayo mag-birdwatching.
6: Yes,
4: so,
6: ang daming ibon dyan.
4: Oo, tingnan nyo yung mga bata. May dala silang mga
6: binocular.
4: Ay, binocular, ano? Para nang sa ganun, makita nila yung mga ibon na lumilipad. At syempre, mapag-aralan nila ang mga ito. So, makakatulong din yan sa kanila para mas madagdagan yung kanilang kaalaman. So, bisita na kayo dyan sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Para sa tuloy-tuloy nating advisory, meron akong good news. Kanina, nagbabrowse ako. Sabi ko, aba, magandang balita ito. Dahil ang lungsod ng Quezon City may ino-offer ngayon na scholarship.
6: Oh. Hi!
4: Oh, di ba? Scholarship program. Magandang balita yan.
6: Opening soon, ano?
4: Sabi nga, Quezon City scholarship is waving. Waving pala. Waving talaga, B. Waving, ayan. Ito na po ang pagkakataon natin para maging QC scholar para sa school year 2026 to 2027.
6: Siguro sa college po yan, no?
4: Ito yung mga detalye, Engoy. Ito lamang yung kailangan ninyong mga ihanda, ano? Kailangan kayo
6: makinig.
4: Kailangan kayo ay verified Q citizen, okay? So meron kayong verified Q citizen ID. At kayo ay may patunay ng school enrollment or registration, acceptance para sa current school year term, at kailangan meron din po kayong kopya ng inyong grades o transcript of records para sa nakaraang taon ng inyong pagpasok. Ang application via online, pumunta lamang kayo sa QCE Services. Kapag wala naman po kayo account sa QCE Services, kailangan nyo lang mag-register sa link na nasa official Facebook page ng Quezon City Government. Huwag nang palampasin ang oportunidad na maging QC Scholar. Para na sa ganun, matulungan din natin sina mommy and daddy, ano, sa ating pag-aaral. Magastos mag-aral. So kung may mga oportunidad na kagaya nito, aba, i-grab agad natin. Diba? Libre ka mga kapatid.
6: Libre, oh. Baka may allowance pa yan, no?
4: Oo, hindi malayo. Dahil ito naman ay manggagaling, ano, sa pondo ng gobyerno, sa local government natin. Baka meron din. So, itry ho natin. Magbibisita kayo sa official Facebook page ng Quezon City Government.
7: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
8: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
10: Street words or slang. Made up words or familiar words with made up meanings only a Filipino would know. Like Rani, Tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like Bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words.
13: The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
15: Uy anak, kumakain ka na ba?
14: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
15: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
14: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
15: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
14: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
15: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
16: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Radyo Pilipinas.
14: Nay! Si Bunso nasa lupa ng bahay. Anong gagawin natin?
15: Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo ba siya kasamang lumabas?
19: Nay! Tulong! Nay!
16: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
15: Gising na! Malilate na po ako sa school.
19: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
16: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Radyo Pilipinas.
20: Beach vacation.
21: Ano tara?
20: Jogging.
21: Ano tara?
20: Hiking.
21: Ano tara?
15: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
22: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
21: Pass tayo dyan!
20: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
22: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
20: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
22: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
20: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
21: Tandaan!
22: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
20: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
23: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
24: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 a.m.
4: We're back! Dito pa rin sa School on the Air. Ito pa rin si Teacher Cha. Kasama pa rin si Engoy. At Engoy, batiin natin dahil meron tayong special guest today.
6: Yes! May bisita tayo!
4: May bisita kami ni Engoy dito sa School on the Air dahil mas gusto namin na maging exciting ang ating kwentong pambata.
6: Dahil hawak niyang libro.
4: Nag-invite kami ngayon ni Engoy ng isang book author. At hindi lang siya basta nagsusulat ng kwentong pambata. Siya din ay isang illustrator. So siya rin mismo ang gumuguhit doon sa mga libro na kanyang isinusulat. Napakahusay.
6: Pakahusay.
4: At hindi ito ang unang pagkakataon dahil maraming beses na rin natin siya nakasama dito. And we are so very grateful dahil sa bawat request natin, talagang ina-accommodate tayo ni Mr. Marvin Macalino. Batiin natin, Sir Marvin!
6: Hi, Sir Marvin! Welcome, welcome sa school on the air!
4: Si Sir Marvin ay kukwentuhan tayo ngayong umagang ito.
6: Yes! Makikinig tayo!
4: Makikinig tayo. Pero sabi ni Sir Marvin, itong libro niya, interactive daw. So may participation mo, Engoy.
6: Ako?
4: Oo, ikaw.
6: Bakit ako?
4: Ikaw. Ay. Sir Marvin, good morning. Kamusta?
0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan.
4: At si Sir Marvin, naimbitahan natin siya noon din dito sa ating programa para i-promote yung kanyang unang libro. Banggitin natin.
0: Yun, ang pamagat po noon ay Ang Dilaw Kong Tsinela.
4: At ngayon naman, ang kanyang project sa kasalukuyan ay ang?
0: Ay ang Una Kong Takbo.
4: Ang Una Kong Takbo. Yeah. So ayan, hawak na ni Kuya Marvin at siya ang ating storyteller ngayong umaga. Ang gagawin lang natin ni Engoy ay makikinig lang tayo. So we're very excited. Let's go, Kuya Marvin, ang pamagat, Ang Una Kong Takbo.
0: Ayan, so muli magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, Teacher Cha and Engoy, ayan, magandang umaga. Ayan, so ang kwento ng librong ito, ang pamagat ng librong ito ay Ang Una Kong Takbo. Ayan, so bago tayo magsimula, no, nabanggit ni Teacher Cha na mas interactive itong kwentong ito. So, ang may request lang ako, no, kasi ang pangalan ng bida natin ay si Bam Bam.
6: Bam Bam!
0: Bam Bam! So, ang gagawin natin, para mas, since umaga nga, kailangan nating mas maging energetic, no? So, pag sinabi ko, habang nagbabasa ako, pag sinasabi kong Bam, sasagot kayo ng Bam. So, practice tayo, Bam!
6: Bam!
0: Yon, ganyan. Tapos, may isa pa. So, sa gitna ng kwento, mababanggit ko yung phrase na power up.
6: So, power up.
0: Yan. So, kailangan nating sabay-sabay bigkasin yung power up. Ayan. So,
4: may participation tayo, Engoy.
6: Yan. Stay focused.
0: Yan. Stay focused. Okay? So, magsisimula na tayo. Okay?
6: Ano yung bam-bam tsaka?
0: Bam-bam tsaka power up.
6: Power up.
0: Yan. So, dapat pag sinabing power up, madaming energy, power up. Ganon. Ikaw nga, Engoy.
6: Power up!
0: Yan. Very good.
6: Diba?
0: Galing, ang galing. Okay, so simulan na natin ang ating kwento. Yan. Hello! Ako nga pala si Bam.
6: Bam!
0: Yan. At ako yata ang pinakamabilis tumakbo dito sa aming baryo. Ay, ang pangarap ko ay maging isang atleta. Kaya mahilig akong tumakbo kung saan-saan para mag-ensayo sa nalalapit na Kidlat Fun Run. Unang beses ko palang makakasali sa isang fun run kaya dapat kong galingan. Pero, kailangan ko pa rin mag-ingat, sabi ni Tito Doc, dahil sa aking sakit. Yun. So, si Bam Bam gusto niya maging atleta pero
6: may sakit.
0: Meron siyang sakit. Ano kayang gagawin niya? Yan. So nakilala ko si Tito Doc noong 5 taong gulang pa lang ako. Kapatid siya ni nanay. Dinala ko ni nanay sa kanya dahil madalas akong nakakaranas ng pagkahilo, pamumutla, panghihina ng katawan at pagkawala ng malay. Sabi niya, may sakit daw ako na tinatawag na seizure disorder. Ayan. So yun pala yung sakit niya, seizure disorder. Okay, kaya bata pa lang ako, tinuruan na ako ni Tito Doc na uminom ng gamot kada umaga para may protection ako sa pang-araw-araw. Tinatawag ko itong power up. Sabay-sabay nga tayo.
6: Power up!
0: Yan, okay.
4: Okay.
0: Okay. Siya naman, si Pia. ang aming kapitbahay at matalikong kaibigan. Sabay kaming pumapasok sa paaralan. Magkaibigan din ang aming mga magulang. At magkasama din kaming naglalaro kapag Sabado at Linggo o tuwing bakasyon. Ayan, so meron pala siyang matalik na kaibigan na tinatawag na at na pangalan niya ay si Pia.
6: Ayan. Ah, okay.
0: So may best friend ka rin ba, Engoy?
6: Yes!
0: Wow!
4: Ano pangalan ng best friend mo?
6: Si Pedro.
0: Si Pedro.
4: Ah, si Pedro.
6: Okay. Hi, Pedro!
0: Ayan. Lunes ngayon, kaya papasok kami ni Pia sa paaralan. Gawain naming tumakbo na para bang mga ninja.
6: Hi!
0: Ayan. Yung mga ninja run na nakataas kids. Yung kamay sa likod.
6: Ah, okay.
0: Ayan. So sabi niya, hi, Kuya Guard! Bati ko nang madaanan ko siya habang papasok ng gate. So sa bilis niya, nakapasok na siya ng gate, tsaka pa lang niya binati si
6: Kuya Guard.
0: Ayan. So pagdating namin sa silid-aralan, nakaramdam ako ng pagkahilo. Pero hindi ko ito pinansin at tumuloy sa araw ko. So nakaramdam si Bambam ng hingal, ng pagod. So ang naririnig niya ay dudugdug. Ayan, sabihin nga natin, dudugdug.
4: Dudugdug!
0: Ayan, yun daw yung nararamdaman niya. Okay. So ano kaya yun? Ayan, so habang kami ay naglalaro ni na Pia, hingal na hingal ako. So naglaro pa rin pala sila. Pagod siya. So sabi, nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib, yung dudugdug. At natumba ako at napapikit. So natumba siya.
6: Ay, nawala na malay.
0: Siya. Oo. Ilang segundo ang nakalipas, nang hina ang aking pandinig na para bang tinakpan mo ang iyong mga tenga. Gawin nga natin yun sa mga nanonood. Pag tinakpan natin yung mga tenga natin, parang ang hirap natin makarinig. Parang muffled yung sound. Yes. Din yung naririnig ni Bam Bam. Tapos, pagbukas ko ng aking mga mata, para ako nanonood ng TV na walang signal. So, alam ba natin sa TV, yung pag walang signal, parang ano na, noise, ganun. Yung masakit sa tenga. Tapos tila, marami akong nakikitang parang mga alitap-tap at bulalakaw na tumatawid sa paningin ko. So, yun din yung mga nakikita niya. Parang meron mga between, mga comets na tumatawid sa mata niya. Ayan. Ayan. Bam!
6: Bam!
4: Bam!
0: Bam! Bam! Bam! Okay ka lang ba? Tanong ni Pia habang dahan-dahan niya akong tinulungan tumayo. Medyo nanghihina pa, sagot ko. Pwede mo ba akong samahan sa clinic? Oo naman, halika. Puntahan natin si Tito Doc, sagot niya. Ayan, so yun pala si Tito Doc. Siya rin pala yung
6: doktor sa school.
0: Eskwelahan nila. Okay. So, pinuntahan nila si Tito Doc. Ayan. Matapos ang ilang sandali, dumating na si nanay sa clinic at kinausap niya si Tito Doc. Nako, ano kayang pinag-uusapan nila? Okay. Nilapitan kami ni nanay pagkatapos niyang kausapin si Tito Doc. Yung sumalungkot si Bambam. Sabi niya, Nay, pasensya na po. Napabayaan ko po ang aking sarili, sabi ko kay nanay. Bam! Okay. Bam! Sa susunod, kapag nakakaramdam ka ng hingal, huminto ka at huminga ng malalim. Wika ni nanay nang nilapitan niya kami ni Pia. Okay, so yun daw yung dapat niyang gawin. So huminto at
6: huminga
0: ng malalim. Yes. Okay. Ayan, so hindi na ba po ako makakasama sa fun run? Tanong ko sa kanya. Kasi natumba siya eh. So akala niya hindi na siya makakasama. Sabi ng kanyang nanay, kailangan mo munang alagaan ang sarili mo, nak. Ikaw din ang tutulong sa sarili mo para gumaling ka at makatakbo sa fun run. Okay, so kailangan niyang alagaan yung kanyang sarili, no? Siya rin yung dapat tumulong sa sarili niya. Okay, tita! Tutulungan ko po si Bambang, wika ni Pia. Sige, sabay kayo mag-ensayo para mas lumakas ang inyong mga katawan. Nag-volunteer si Pia. Sabi niya, sige po tita! tutulungan, sasabayan ko po si Bamba mag-ensayo. Mm-hmm. Ayan, so, mag-ensayo na sila.
4: Mm-hmm.
0: Ay, kinabukasan, maaga kaming gumising ni Pia para mag-ensayo sa harap ng aming bahay. Hindi namin kinalimutang mag-unat ng katawan at paa para hindi sumakit ang katawan mamaya. Okay, so bago sila bumangon,
6: nag-stretching muna. Nag-stretching.
0: Patingin nga paano mag-stretching ang mga bata. Ayan. Okay. Tapos sabi nila ay power up. Sabi-sabay nga tayo.
1: Power up!
0: Wika ko sa pag-inom ko ng gamot para panlaban sa aking sakit. Ayan. So hindi dapat makalimutan ni Bambam yung bilin sa kanya ng kanyang nanay at ni Tito Doc na uminom ng kanyang gamot. Okay. So, para ma-protectionan siya sa araw niya. Okay.

0: lang ba? Ang bilis mo nga kanina, Bam.
1: Bam!
0: Ayan, wika ni Pia, habang kami ay nagpapahinga. Kaya to, kailangan lang ng kaunting pahinga. Wika ko sa kanya. Okay, so nakaramdam pala siya ulit ng bigat, pagod sa kanyang dibdib. Pero ngayon, ang ginawa niya,
1: huminto!
0: Huminto siya at huminga ng malalim. Okay. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng seizure ulit? Tanong ni Pia. Natatakot, pero kakayanin ko to. Sagot ko. Kaakibat ko naman ang aking gamot at pag-iensayo. Sasamahan ko pa ng dasal. Hindi ko papabayaan ang sarili ko. So ngayon, mas handa na siya. Okay? Alam na niya yung mga dapat niyang gawin. Okay. Dahil dyan, Bam!
1: Bam!
2: Ay, nalate ako.
0: Magiging magaling kang atleta. Pasigaw na pagbigkas ni Pia. Tuloy kami nag-ensayo ni Pia at hindi rin namin nakalimutang magpahinga pagkatapos. Okay, so buong araw si nag-ensayo. Okay. Yan. Sabado na. Araw na para tumakbo. Power up! Isa pa nga. Power up! Yan. Wika ko sa pag-inom ko ng gamot pagkatapos kumain ng almusal at mabilis ako naghanda para sa kidlat fun run. Okay, so uminom siya ng gamot niya. Sumunod na araw. Tapos, sa bilis niya tumakbo, pag inom niya, andun na siya agad. Andun na siya agad sa fun run. Pagdating namin sa paaralan, agad kaming nagunat ng katawan at uminom ng tubig bago magsimula. Pakita nga natin paano mag-stretching ulit. Ayan. At simula noon, parati na akong nag-iensayo at sumasali sa mga fun run kagaya nito.
2: Ayan.
0: So, dyan nagtatapos ang
1: kwento!
0: Ni Bam!
1: Bam!
2: Napakaganda nung ating kwentong pambata ngayon and very special siya kasi yung mismong author at yung mismong gumuhit ng libro ang
1: nagkwento
2: nito at hahawakan nga natin yung ating kopya din nandito sa ating table. Ang una kong takbo at ang bida sa kwento ay si
1: Bam Bam! Bam.
2: Sabi nga ni Sir Marvin, ito ay kwento niya. Tama? Mm-hmm. Sige nga, bigyan mo kami ng konting backstory kahit maikli lang kung paano mo siya ginawa, kinonceptualize yung character hanggang sa nabuo mo na itong librong napakaganda.
0: Ayan, so, yun nga, gaya ng binanggit ni Teacher Cha, no? Itong kwento na ito ay inspired sa real experiences ko nung bata ako. Ako ay may seizure disorder noon. Mm-mm. No, na ano siya, na diagnose siya nung prep ako, so ang bata-bata ko pa noon. So onting backstory lang, no. Sabi nung adviser ko noon sa nanay ko, parati daw ako naghahanap ng nap time.
1: Okay.
0: So parang
1: okay.
0: Doon pa lang parang naramdaman niya na kailangan ko magpa-check up. Mm-hmm. So, pina-check up ako at yun, na-diagnose ako na may seizure disorder.
2: Mm-hmm.
0: So, ever since po noon, no, natuto na akong uminom ng gamot at mag-power up nga, ika nga ni Bam Bam, no, para parati akong protected, no, sa aking araw. Mm-hmm. And ano siya, nag-normalize naman na siya nung December 2023.
2: Wow!
1: Oh,
2: nice!
1: So, na-overcome din niya.
0: Na-overcome din.
2: Pero taon na, ang tagal.
1: Ang tagal.
2: Imaginin mo, Engoy.
1: Prep pa lang siya.
2: Yeah, 2023 lang naging maayos. Mm-hmm. Pero at least, congratulations.
0: Yan. So, nung time na yun, no, nagulat ako tsaka yung family ko na ano pala, posible pala na gumaling din yung sa ganun. So parang growing up, no, sabi lang sa akin ng family ko na talagang anuhin mo lang, alagaan mo lang yung sarili mo.
2: Mm-hmm.
0: Tapos ang ginawa ko pa noon, since gusto ko nga rin maging atleta, no, ang goal ko pa dati was matry lahat ng sports. Kasi gusto ko maging active. Pero yun nga iniisip ko dahil may seizure disorder ako.
2: Nalilimitahan
0: ako. Mm-hmm. So,

0: Naghanap ako, nag-explore din ako, pero kagaya nyan, basketball, bawal. Kasi strenuous, volleyball, soccer, ganyan. And then, natuklasan ko yung, naturo sa akin ng tatay ko yung table tennis.
1: Okay.
0: So, yun yung naging sport ko nung hanggang sa paglaki ko.
2: Nice.
1: Oo, at least you're still physically active.
0: Mm-mm. Ayun, so, most of the things na nandito sa libro ay totoo. And meron din kaming nilagay dito sa libro dito sa so pag nakabili kayo ng copy ng libro,
1: yes.
0: Meron sa likod na part. Yan.
1: Oh.
0: Ang pangalan nitong segment na to ay The Bam Bam Show.
1: Mm.
0: Okay, so parang may ginawa kaming concept, no? Na meron siyang talk show, tas ako yung guest. So, parang ganito lang din ang segment.
2: Ah, okay. Oo.
0: So, dapat pala nilagay ko dito si Engoy.
1: Oo nga.
2: Oo nga, no?
1: Oo. Sa susunod.
0: Oo, ayan.
1: Na libro.
0: So, makikita niyo dito yung conversations namin ni Bam Bam.
1: Yes.
0: Ano yung mga naging inspiration behind the book.
2: Mm. Ah.
0: Yan. Tapos, sa sumunod na page, parang may Did You Know na segment.
2: Ah, trivia?
0: About sa sarili ko. Yan. So, itong mga ito, no, parang ano rin siya, mga ginawa ko rin ng bata ako. So, ito, totoo siya. Kasi hindi ko nadala, totoo itong lalagyan ko na ng pang-amoy, no, pag nahihilo ko. Yun yung inaamoy ko para bumalik yung mali ko. Then, in rosary. And then, yung medical certificate. So, every time, no, pag pag may bagong school year, no, bagong classmates, ganyan. Parati kami nagdadala ng
1: med-cert
0: sa advisor ko. So sinasabi namin yung condition ko. And then syempre, meron din kaming sinasabihan na kaklase ko.
1: Yeah.
0: So at least kapag may nangyari sa
2: akin,
0: meron akong PIA na
1: Wow. Ang galing ano, very close to your heart itong mga kwento na ito. Kaya mas lalo siyang syempre relatable din ito para sa lahat ng mga bata na kagaya ni Sir Marvin growing up din kahit hindi man na kumbaga wala man naglilimita sa kanilang sakit pero minsan yung sarili lang mismo nila still kailangan i-continue nyo pa rin kung ano yung gusto ninyong gawin. Minsan kasi self-doubt naman eh. Di ba wala kang sakit pero ikaw naman may self-doubt ka sa sarili mo. Di mo pa rin magawa yung gusto mong gawin. So ito yung isa sa mga lesson din na pwede natin makuha dito sa ang una kong takbo. Nako, as much as we would like na i-extend pa ito, kulang na sa oras. Sir Marvin, ito na lang. Sa lahat ng mga gustong basahin ng libro mo at sa lahat ng mga inspired sa'yo dahil ang dami na rin events na pinuntahan ni Sir Marvin and I'm so happy. Congratulations.
0: Maraming salamat din.
1: Well deserved.
2: Congrats.
1: Saan ka po nila pwede pang i-follow at kung ano pa yung mga pwede mong i-plug gawain?
0: Ayan. So, if gusto nyo pong bumili ng librong ito, available po siya sa Kahel Press.
1: Kahel Press.
0: Sa Kahel Press. And pwede nyo rin po akong i-message at Marvin the Martian. So, MARBINDA MARTIAN. So, Marvin the Martian yan. So, mag-message lang po kayo sa akin and ako po mismo yung
1: sasagot.
2: Okay.
1: So, hanapin nyo lang siya. Nasa screen naman natin pangalan ni Sir Marvin Macalino. Siya ay available sa Facebook page. And Koy, baka may gusto kang pasalamatan.
2: Ay, salamat po Sir Marvin for reading the kwento.
1: very slang.
2: Your true story.
1: And also batiin lang natin all the way from San Vicente, Palawan. Ayan, binabati natin Kuya Nelson at si Kuya Rosen Dichoso. Sila ay nakikinig naman all the way from Laguna.
2: Hi.
1: Happy listening. Okay. At maraming salamat. Also, maraming salamat sa Master Control. Thank you so much, Miss Marisol Malimban, Miss Camille O'Malley, Miss Yen, maraming salamat. Again, Mr. Marvin Macalino, maraming salamat. Sobra kami nag-enjoy sa libro mo. And next time, sana mabasahan mo ulit kami.
0: Sa ulitin.
1: Once again, Marvin Macalino, book author and illustrator. Hanapin nyo lamang siya sa Facebook at basahin nyo na let us all support our Filipino talents. Napakadaming libro na gawa dito sa Pilipinas, gawa ng ating mga kababayan na dapat nating tinatangkilik. So ito na yun. Maraming salamat. Muli bukas, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun and learning, sabay nating sabihin ang
3: School on the Air!
1: Maraming salamat.
2: Salamat, magandang umaga!
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Beach vacation.
6: Ano tara?
5: Jogging.
6: Ano tara?
5: Hiking.
6: Ano tara?
7: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
8: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
11: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
12: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
13: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
6: Tandaan!
14: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Publiko!
16: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Publiko!
19: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
29: World Service Sports Radio.
30: Ang tagintig ng FM
31: at lakas ng AM
32: sa iisang himpilan.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak na
35: serbisyo publiko.
36: Radyo Magazine 1278.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko
40: 738.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Mapapakinggan na
43: sa Capital 104.3 FM.
44: Capital 104.3
45: AM and FM collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas
39: and Capital 104.3 collab.
18: Collab.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang unan.
6: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Emergency Rice Reserve hagip sa napag-usapan nitong nakaraang ASEAN Summit. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Kasama ang Emergency Rice Reserve sa mga napag-usapan ng mga ASEAN leaders kaugnay ng katatapos lang na 48th ASEAN Summit. Ang usapin ay bahagi ng agenda uhol sa food security na isa sa tatlong prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lamang na summit. Ayon sa Pangulo, lumutang ang usapin sa Emergency Rice Reserve kasabay ng natalakay na seguridad sa enerhiya na kung saan ay nabuksan naman ang fuel reservoir o imbakan ng langis para sa ASEAN. Kailangan din na itong palawakin upang sa panahon ng krisis ay mapaghati-hatian ang mga bansa sa rehiyon, matiyak ang supply at mapanatili ang katatagan ng presyo at seguridad sa pagkain. Patatandaang sa naging bilateral meeting ng Pangulo at ni Vietnamese Prime Minister Lee Minhung ay kanilang napagkasundoan ang pagtatatag ng pangbatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: To put together a fuel reserve is something like the emergency rice reserve. That came up too because we talked about food. So to increase the rice emergency rice reserve that we share with one another when there is a crisis.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, House leaders tiniyak na hindi sila matitinag o magpapa-intimidate sa political threats. Alamin natin ang detalye mula kay Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Mariing tinutulan ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban sa mga miyembro ng Kamara na susuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, hindi matatakot, mapipilit o mababantaan ang mga mambabatas sa pagtupad ng kanilang tungkulin alinsunod sa saligang batas. Ito ang reaksyon ng House Leader sa banta ng PDP sa mga mambabatas na planong bumoto pabor sa impeachment ni Duterte na maaaring mawala ang suporta ng dating ruling party sa susunod na halalan. Sinabi rin ng PDP na hindi nito papayagang lumipat sa kanilang partido ang mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment charges. Bini Ortega, walang kongresista o opisyal ng gobyerno na dapat takutin ng ganting politikal dahil lamang sa pagsunod sa batas. Ayon kay Ortega, ipinapakita umano ng mga pahayag ng PDP ang isang mapanganib na kaisipan na naglalayong patahimikin at pilitin ang mga mambabatas na sumunod ng walang pagtutol. Nagbabala rin si Ortega sa publiko laban sa mga pwersa umanong nagtatangkang buhayin muli ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan, ang extrajudicial killings, formerly controversy, paglaganap ng kriminalidad na may kaugnayan sa Pogo, mga kontrobersya na peking citizenship, sindikato ng illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At sa iba pang balita, DSWD may paalala sa mga Grab at Moveit drivers sa pagbubukas ng special payout ng cash aid ngayong araw. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Naglabas ng ilang paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Grab at Moveit drivers sa Metro Manila kaugnay ng nakatakdang special payout ng cash relief assistance na muling laralga ngayong araw, May 11. Ayon sa DSWD, ang payout ay para lamang sa mga driver na hindi pa nakakatanggap ng 5,000 pisong cash aid mula sa ahensya. Hinikayat nito ang mga driver na nakatanggap na ng ayuda sa mga nakaraang payout na wag nang pumunta sa mga payout venue para maiwasan ang pagsisiksikan at hindi masayang ang oras sa pila. Samantala, pinapayuhan naman ang mga wala pang pangalan sa listahan na hintayin din ang anunsyo sa iba pang transport network companies o TNC sa mga susunod na araw. Ayon sa DSWD, ang tulong na ito ay bahagi pa rin ng whole of nation approach ng Administrasyong Marcos para masuportahan ang transport sector sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Report. At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, mahigit 1,000 katao arestado sa lungsod ng Maynila. Para sa detalye, pakinggan natin si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Umabot sa 1,117 katao ang nahuli ng Manila Police District o MPD dahil sa iba't ibang paglabag sa city ordinances mula alas 2 ng madaling araw ng Mayo 10 hanggang alas 2 ng madaling araw kanina Mayo 11 taong 2026. Kabilang sa mga nahuli ang mahigit 400 na lumabag sa smoking ordinance, 230 sa traffic violations, 133 sa curfew, 1,003 sa pag-inom ng, sa pampublikong lugar at 54 naman na nahuling half-naked sa lansangan. Sa kampanya kontra illegal na droga, isang operasyon ang isinagawa ng MPD sa Santa Ana, nagresulta naman sa pagkakaaresto ng isang suspect at pagkakasamsam ng 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 34,000 pesos. Nakapagtala rin ng MPD ng 5 operasyon kontra illegal na sugal na nagresulta naman sa pagkakaaresto ng 13 katao at pagkumpiska ng mahigit 2,400 piso na bet money. 2 individual naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kontra loose firearms sa Malate at Baseco, habang 1 wanted person ang nadakip sa Moriones. Sa rescue operations naman, umabot sa nasa 123 minor de edad at 99 na mendicants o street dwellers ang nasagip at in-hand over sa mga barangay, magulang, guardians at Department of Social Welfare and Development. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, 3 kababayan sa Ilocos Norte, benepisyaryo ng pabahay project ng DSWD at LGU. Mula po sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilaga.
1: Radyo Magazine. Report.
7: 3 kababayan sa Dingras, Ilocos Norte ang nakinabang na naman sa pabahay program mula sa 4-piece fund ng DSWD sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng naturang bayan. Ayon kay Dingras Mayor Joel Sagid Gosi, ang napiling 3 benepisyaryo ay binase sa Social Welfare Indicator and Development, kung saan nagbahay-bahay ang mga kasapi ng DSWD upang makita ang sitwasyon ng mga karapat-dapat na benepisyaryo ng proyekto. Maliban sa 4-piece fund, sumuporta ang LGU sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag na gravel and sand, semento at mga construction materials. Nabatid na nag-umbisa ang pabahay project sa naturang bayan noong taong 2011 hanggang taong 2020, kung saan mayroong 11 na benepisyaryo, habang sa pagpapatuloy ng proyekto sa taong 2021 hanggang ngayong taong 2026 ay nasa 12 na ang benepisyaryo ng pabahay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Legacy. 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
11: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.
12: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
11: Musta ka, Mare?
0: Sa Radyo Magazine 1278.
13: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
14: Updated ka ba?
15: Swak na budget recipes.
14: Light na buong family.
16: Tala kayang makakalikasan.
17: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. World Class na tanawin. Explore na natin!
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influx na yan!
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
7: Musta ka, Mare?
8: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanyahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan naman ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, kung meron po kayong syempre, mga mobile phones, ay pwedeng-pwede nyo rin po kaming mapakinggan. Bukod nga sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay available din tayo dito nga po sa PBS receiver. What is PBS receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And ito po ay downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, good morning everyone. Happy, happy Monday po. Today nga ay araw na ng Lunes, May 11, 2026. Napakabilis ang araw, mga mare, mga pare. Mayo na nga. Mayo na naman pong muli. So, parang a few months ago ay kakasimula lang ng 2026. Ngayon nga, magkakalahati na naman ng taong ito. So, today po ay May 11. And of course, it's 9:17 in the morning at isang makabuluhan at masayang talakayan na naman po ang ating gagawin. And speaking of talakayan, mga mare, mga pare, siguro may ilan tayo sa mga kumare at kumpare natin ang graduating na, lalong-lalo na or maybe naka-graduate na. So if ever man, pagka yung mga ganitong phase, medyo nahihirapan yung marami sa atin, diba? Kasi we're thinking, ewan ko kung kayo pinagdaanan yung mga mare, mga pare. Kasi ako, oo. Iniisip ko, parang after graduation, ano ba yung gagawin ko? Ano bang uunahin ko? Baka pwedeng magpahinga muna. Kasi imagine, ilang years kang nag-aral. Diba? Buong buhay mo, nag-aral ka. And then dumating na yung panahon na gagraduate ka na sa college. And then what comes after that? Diba? May ganong feeling ka eh. Yung iba, parang G, dapat mag-work agad ako. Dapat mabilis. Yung iba naman, chill lang. Pwedeng magpahinga muna. Or yung iba, maybe ibang bagay yung pagtutuunan ng pansin. I think magkakaiba tayo ng sagot dito sa katanungan ito. And ayan nga po ang magiging talakayan natin this morning. And speaking of, syempre may makakasama rin tayo maya-maya lamang. Pero for now, dadako na nga po muna tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa. Ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liham mula sa ating mare community, sa mga kumare at kumpare nating nakaantabay sa atin. And with that, at this time, mga mare, mga pare, hindi po ako ang magbabasa ng letter natin. At ayan, hindi ka na nga po patatagalin pa, dahil babasahin na nga po ng ating kasamahan for today ang ating liham for Dear Mare.

Dear Mare, ang sulat na ito ay para ibahagi ang munti kong nararamdaman. Isa akong fourth year at graduating student. Alam naman natin na hindi madali ang mag-aral, kahit ano pa ang kursong kinuha mo. Pero heto ako ngayon, isang English Language Studies major na malapit ng magmartsa, at hindi ko maiwasang mapaisip. Ano na kayang mangyayari kapag nakuha ko na yung diploma ko? Yung bagay na ilang taon ko rin pinagpuyatan at pinaghirapan. Siguro lumalabas lang tong mga thoughts na to kasi ayun na, papalapit na ako sa real world. Real world, as in, sasabak na ba ako agad sa trabaho o kailangan ko muna ng time para huminga? Alin man sa dalawang piliin ko, magiging masaya o kontento na ba ako? Nakaka-pressure rin kasi, di ba? Ilang taon tayo nag-aral, tapos isang araw, graduate na tayo, at ang dami agad expectations ng mundo sa atin. Minsan tinatanong ko sarili ko, ready na ba talaga ako? Meron nga bang taong masasabi nating 100% ready na at alam na talaga ang gusto nila? O baka naman, kailangan ko na lang din munang magpanggap tulad ng mga taong hinahangaan ko? Genuinely asking, Rocky.

0: Tayo, ano, maraming maraming salamat sa ating makakapanayam this morning. At ngayon nga po, ayan, para sa mga nakatutok sa atin sa live streaming, ano, nakasama nga po natin, ipapakilala ko na siya, syempre, since nakita nyo naman na siya sa ating Facebook at YouTube live stream. Kasama nga po natin, walang iba, siya po ay ating intern mula sa National University. Wala pong iba kundi si Raquel Mabaza. Ayan, good morning, ano, Raquel, welcome dito sa ating programa. Si Maring Julie ito, ano, you can call me Maring Julie and I will call you Maring Rocky na lang din siguro. Okay lang ba yun?
1: Okay lang po.
0: Ayan, good morning. Kumusta ka naman bago tayo magsimula? Kanina sinasabi sa atin ni Maring Rocky na kinakabahan daw siya. So, alisin muna natin yung kaba mo. Hanggang ngayon ba kinakabahan ka pa? Kumusta ka?
1: Kinakabahan pa rin po. Pero mawawala na rin naman po to. Yes. Hopefully,
0: ano. Eventually, mawala nga yung kaba mo. Pero yun nga, sabi ko kanina sa kanya, huwag ka mag-alala kasi parang chikahan lang naman yung gagawin natin. Kwentuhan lang, ano. Pero speaking of kwentuhan, yun nga, nabasa sa atin ni Maring Rocky, itong kanyang liham, ano, yung concern niya as a graduating student. For sure, Maring Rocky, hindi lang ikaw nag-iisa. Baka meron tayong ilan sa mga kumare at kumpare natin ang nakaka-relate, ano, dito sa binasa mo ngayon. Yung tipong gagraduate na, ayan, na unting kembot na lang, pero excited sila but at the same time may questions, ano, may mga katanungan. So, ayan, speaking of katanungan, unang-una muna syempre, batiin mo yung ating mga tagapakinig, baka pwede kang magpakilala muna sa ating mga tagasubaybay. Go ahead.
1: Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Raquel A. Mabaza, taking up Bachelor of Arts in English Language Studies sa NU Manila. Ayan. Good morning po.
0: Good morning. Ano? Para rin po sa kaalaman ng lahat, ano, si Rocky, Maring Rocky, ay kasamahan ni Maring Ivy. Naalala niyo ba? Nakapanayam din natin si Maring Ivy tungkol naman dito sa kanilang course na ABLES, Bachelor of Arts in English Language Studies, tama?
1: Ano? Apo.
0: Ayan. So sila ay kumukuha nga nitong ABLES. Pero ikaw, ano, Maring Rocky, babalik tayo sa iyo. Sabi mo sa liham na ayan na, unti na lang gagraduate ka na, pero the pressure is still there. Yung parang kahit pa paano, may assurance na ayan na, unti na lang, mamarcha na ako, ano. Pero may pressure ka pa rin nararamdaman. Ikaw ba, sa experience mo, kailan mo unang naramdaman o na-realize yung pressure tungkol sa future mo bilang isang graduating student?
1: Yung pressure po, I think it's always been at the back of my mind. Ngayon lang siya pinaka nag-i-impact kasi malapit na talaga eh. So ngayon ko po siya naiisip lahat lately. So, yun.
0: So kumbaga parang hindi naman, never naman nawala yung pressure sa'yo.
1: Wala.
0: Ngayon lang ano, ngayon mo lang din talaga. Kumbaga, ano bang tawag dun? Sa may nag-trigger.
1: Opo.
0: Kasi sabi mo, ayan na eh, graduating ka na eh, diba? Kasi si Maring Ivy, at least a year pa, ano? Kasi since the third year siya, pero ikaw ay fourth year na, ano?
1: Opo.
0: Literal na. Ito na lang, itong taon na lang na to. And sa awat, habag ng Panginoon, ano? Ay, graduating ka na. Pero hopefully, ano, Maring Rocky, eventually, ay parang yung kabang nararamdaman mo ngayon, the same with the pressure na nararamdaman mo sa life, ay mawala rin. Kasi kasama sa pressure yung worry, overthinking, di ba? Parang sama-sama na lahat yung emosyon mo pagkalimbawang nape-pressure ka. Pero ikaw, saan ba sa tingin mo nanggagaling yung pressure mo? Sa sarili mo lang ba? Or maybe yung family mo? Or mga expectations mo wala naman sa ibang tao?
1: Yung pressure po, personally, kasi I'm the youngest po and ako na lang po yung nag-aaral. So, lahat po ng mga kapatid ko, may kanya-kanya na silang buhay.
0: Mm-hmm.
1: And ang nagpapaaral po kasi sa akin is yung ate ko. Hindi naman po sila nang pressure, pero the responsibility that comes with, yun nga po, with my study is that kailangan ko siyang gawin. Kailangan niyang mangyari. Para hindi lang para sa sarili ko, para na rin sa mga taong ano, parang who had to put aside their own dreams para sa akin. So yung ganung klaseng pressure po. Pero yung mama ko, hindi naman siya totally kailangan maging ganito ka, kailangan ganyan ka.
0: Mm-hmm.
1: Gusto lang po talaga niyang makapagtapos ako kasi bilang ina, yun, sobrang taas po nung tingin nila sa edukasyon, lagi nga po nilang sinasabi na wala akong may iwan sa'yo, pero yung kaalaman na makukuha mo sa paaralan, sa'yo lang yun. So, ganun din po. And also, yun, sa sarili ko din po, kasi kailangan kong maka-achieve ng mga bagay. Kasi right now, parang naiisip ko dati pa na hindi ako to kung hindi ako makaka-achieve ng something.
0: So, okay.
1: Doon nang gagaling yung pressure.
0: So, yung pressure pala talaga is within yourself.
1: Yes.
0: Sabi mo naman, yung mga tao sa paligid mo ay very supportive.
1: Yes.
0: Pero so, yun nga, bilang youngest, for example, tapos ang nagpapaaral pa sa'yo, yung ate mo, although, syempre, very thankful ka. I believe may mga pagkakataon na ganun. Kasi may makakilala rin akong ganyan. Kapatid na nila yung nagpapaaral sa kanila. Ang nafe-feel nila is more on parang thankful, but at the same time, may hiya factor.
1: Opo.
0: Diba? So, parang nahihiya ka kasi, yung ate ko, pinapaaral ako, paano naman yung mga pangangailangan niya? So, syempre, hindi man nila sinasabi, pero ikaw sa sarili mo, parang ikaw, kailangan gawin ko yung best ko. Kasi, pinapaaral niya ako, eh, di ba? Nakakahiya naman kung may mga failure pa ako. Pero, yun, maring Rocky, ano? Siguro, ikaw din, kung halimbawa man, sa sarili mo nga, since sa sarili mo naman na feel yun, and even yung mom mo, sabi mo, very chill lang naman, basta makatapos ka, di ba? And speaking of mom, ano? Happy Mother's Day pala sa ating mga ina, tinuturing nating ina ng tahanan. Anyway, sumegway lang, kahapon kasi, Mother's Day, ano? So, masayang-masaya tayo. Yung mga ina lalo, yung mga nanay natin dahil sa mga gifts, greetings na na-receive nila. And going back, ayan, ano, maring Rocky. Ngayon nga, na malapit na, unti na lang talaga, ang iyong graduation, ano? Bago dumating ang iyong graduation, siguro may ask, kailan yun, maring Rocky? Ang expected mo na graduation?
1: Mga October po.
0: October?
1: So, pero yung school calendar po kasi, next year pa, bali mauuna lang po.
0: Ah, okay. So parang ang tawag sa'yo, October yan.
1: Yeah, opo. Diba? Irregular po kasi.
0: Oo, ayan. Opo. Kunti na lang. So ayun nga, unti na lang. This October na, no?
1: Opo.
0: Expected ka na. So ngayon nga darating na October, ibig sabihin, graduate ka na. Hindi ka na mag-aaral, ano? Wala ka nang gagawin pang kahit ano, bukod sa siguro, maghanap ka na ng work, syempre. Pero ano yung pinaka-kinakatakutan mo na pagdating sa real world? Kasi yun yung term na ginagamit, diba? Quote and quote. Real world, na para bang nasa fake world tayo ngayon nag-aaral. Kaya ikaw ba?
1: Yung sa real world po kasi na sinasabi nila, after graduation po kasi, nung nag-aaral ka po, meron pa pong nagsasabi sa'yo kung anong kailangan mong gawin. Kumbaga, meron ka pa pong to-do list. Kailangan mong pumasok, mag-aral lang mabuti, mag-review. Meron ka pa pong listahan ng mga kailangan at dapat mong gawin. However, pagka-graduate mo po, biglang ikaw na lang agad. Ikaw na lang mag-isa. Ikaw na lang yung magde-decide kung ano ba yung uunahin mo, ano ba yung mga importanteng gawin, ano ba yung mga bagay na dapat meron ka na at this age, ano ba yung pwedeng unahin, sarili mo ba muna, o yung mga documents, yung mga ganyan. Tapos lahat po yun, ikaw na. So, for the longest time na may nagsasabi sa'yo at may structured goal ka, sa real world after graduation, biglang ikaw na lang agad. Mm-hmm. So, yun po yung mahirap na fact. And yun yung pinaka nakakatakot din.
0: Totoo, ano? Kumbaga kasi routinary siya eh. Pagka iniisip natin, may routine ka. Gigising ka sa umaga, looking forward ka kasi magbibihis ka, papasok ka sa school, may baon, syempre, ano? At bukod sa looking forward ka, kinakabahan ka kasi baka mamaya matawag ka sa recitation. Kumbaga, may routine talaga. Alam mo kung anong gagawin mo sa isang buong maghapon na yun. Unlike nga, pagka-graduate mo, actually, the same with me, ano, maring Rocky. Nung pagka-graduate ko, pagkagising ko, parang okay, parang may mali. Ano? Parang kasi hindi na siya yung usual na bakasyon lang eh. Hindi, alam mo kasi pag bakasyon lang, literal na okay, papahinga lang ako, ba diba? Saglit lang to, and then back to school na uli. Pero kasi pag-graduate ka na, parang nawala lahat. Parang alam mo yung feeling na ano, di ba sabi nila, pag nanonood ka ng K-drama, tas nag-binge-watch ka after ng K-drama, parang nahook ka na't lahat, kinilig ka na't lahat, tas after that, okay, what's next? Or even sa pagbabasa ng libro, ba diba? Para sa mga mahilig magbasa ng libro. Parang may ganung feeling siya or factor. Pero ayun, siguro ako marrying Rocky, ano, since I've been there. Ang maganda sigurong gawin mo is, pwede ka sigurong, kung hindi naman kinakailangan talaga, pwede sigurong i-take things slow mo lang. Kaya iba kasi, hindi naman din natin masisisi. Kinakailangan talaga nilang maghanap agad ng work, di ba? For example, kasi kailangan nila ng suporta o kailangan nilang suportahan yung kanilang pamilya, may nage-expect agad sa kanila after that. Pero kung wala, siguro deserve mo naman eh, di ba? Na ipahinga muna saglit or maybe, take things slow. Huwag kang magmadali. Unahin mo yung sa tingin mong pinaka-importante. Pwede ilista mo muna, ano, after graduation, okay, ganito muna yung gagawin ko. Well, number one, gumala with friends. Diba, yun yung mga hindi mo nagagawa na nag-aaral ka pa kasi nga very busy pa. Or maybe other things na pwede mong gawin muna sa ngayon. Pero yun, speaking of bigyan ng time yung sarili mo, Maring Rocky, ikaw ba, naisip mo ba na magpahinga muna pagkatapos graduate?
1: Ako po, hindi. Gusto ko na po mag-work agad. Kasi, gusto ko nang maranasan yung freedom that comes after graduation.
0: Oh, wow.
1: Parang, and if kaya ko na pong isupport yung sarili ko, halimbawa kapag nagka-work na ako, syempre, mas sooner ko magagawa yung mga bagay na gusto ko pong gawin. Na hindi ko po siya kayang gawin nung nag-aaral pa ako. Yun.
0: Ayan. Ako. So, as early as now, ano na, naghahanap ka na rin ba ng, kumbaga, nagja-job hunting ka na rin ba?
1: Opo. Tapos nagtatanong-tanong na rin po ako sa mga friends ng ate ko. Kasi po may work si ate. And yung mga friends niya, marami po siyang friend group. So, nagtatanong-tanong po ako kung anong bagay. And nagre-recommend naman po sila.
0: Ay, wow. Opo. Talaga. Ay, ko pala yung tipo na gusto mo agad-agad mag-work ka, no?
1: Opo.
0: Ako kasi kabaliktaran after ko graduate, ibahagi ko na lang din sa mga kumare at kumpare natin. Siguro, mga less than a year din actually, natenga ako. nakakatawa man pakinggan, pero I guess yun nga, may mga times kasi na, although nung yung tenga ko naman na yun, parang at the same time, may mga paunti-unti rin naman akong paasa ng CV, ng resume, ganun. Pero hindi talaga ako fully committed. Kaya siguro inabot ako ng ganun katagal. Pero yun nga, again, magkakaiba rin kasi tayo ng siguro sa buhay natin ng mantra, ng goal, ano. Sa akin kasi parang iniisip ko, pagka halimbawa pinush ko agad na mag-work ako, parang iniisip ko, pag nag-work na ako, kailangan yun nga, independent. Kabaliktaran mo naman yung thought ko. Parang, hala, dapat independent na ako. Hala, dapat kaya ko nang i-manage lahat ng bagay on my own. Pero I guess, actually, in reality, Maring Rocky, hindi siya ganun talaga fully, 100% fully mangyayari. Kasi even now na may work pa ako, still dependent pa rin ako. Although, kaya ko na mag-decide on my own. Pero, palagi pa rin kasama yung parents ko. Yun nga, in your case, pwede yung ate mo. Kasama pa rin talaga sila sa pagdi-decision mo sa buhay. Although may freedom ka na, somehow, nandun na yung freedom. Magagawa mo na or mabibili mo na lahat ng gusto mo. Pero, may consideration pa rin talaga sa mga magulang natin. So, yun nga, sana yun yung dumating yung point, ano, Maring Rocky, na makuha mo na yung freedom na gusto mo. But, syempre, yun nga, huwag mong kakalimutan yung parents mo at yung mga family members mo. But regardless, kasi yun nga, tulad na nababanggit ko kanina, diba, may mga times na yung isang tao kailangan din talagang kumayo. Di iba nga eh, diba, na nakakalungkot may times na sa ngayon pa lang, as early as na, working student sila. Kasi they have to. So yung trato sa buhay natin talaga, yung pribilehiyo, I think that's one factor na nakaka-apekto rin sa mga desisyon natin sa buhay. Pero ikaw, para sa iyo ba, Maring Rocky, kasi sinasabi mo, sa point of view mo, okay lang, ay dapat mag-work ka na agad. Sa'yo naman yun, personal naman yun. Pero ikaw, ba sa tingin mo, valid naman ba kung halimbawa hindi ka agad magtrabaho after graduation? Kung ikaw, sa sarili mo, hindi, not speaking for other people.
1: For me, valid naman po siya talaga, and there is no shame kung magsa-stop muna. Yung sa case ko lang po kasi, ito ka gap year already, nung second year po ako. So parang, naunang ko yung pahinga.
0: Uh-oh.
1: So ngayon, nandun nag-built yung hiya and yung sense of responsibility na kailangan ko naman i-handle lang maayos yung decisions ko.
0: Mm-hmm.
1: So again, Valid naman po if gugustuhin kong magpahinga muna or hindi. I don't think I would punish myself for that. Pero yun, iisipin ko rin yung mga bagay na gusto at kailangan kong ma-achieve. And yun, naisip ko na po siya. Kaya ang solution din talaga is mag-work na agad.
0: Ay, yun po. Okay. Kaya pala, kasi sabi mo nga, nagkaroon ka na ng pahinga. Oh, noong second year, nauna yung pahinga. Ano? May ask, ano, if it's okay, ba't ikaw nagpahinga? Kasi iba yung reason, di ba? Halimbawa, pandemic, ano, tinamaan ng pandemic, kaya parang ayaw nila nung online classes, mas gusto nila yung face-to-face talaga. Pero if hindi ka naman comfortable, Asher, okay lang din naman.
1: That same thing actually happened to me po. Kasi pandemic po nun and second year ako. And para sa akin, ang hirap ng lahat ng bagay. Ang hirap ng online, ang hirap mastock, ang hirap mastock sa bahay with your own thoughts. Tapos, yun. So, nag-gap year ako and nag-ask naman ako sa ate ko if pwede. Actually, she like, talk down with me, sabi niya, ano bang gagawin natin, anong decision natin sa buhay, and, excuse me, ayun, so sabi ko po na parang hindi ko nga kaya kasi wala po akong motivation to do so. Tapos yun, pinayagan naman po niya ako. So, ayan. Nagpahinga kami noong 1 year.
0: Ayan. So, totoo. Ang dami talagang apektado nung pandemic. Ano? Kaya nga iba eh, parang pag tinatanong mo, ilang taon ka na? Binabawas na yung pandemic na panahon. Kasi parang hindi yun counted, guys. Hindi yun counted sa edad natin ngayon. Parang ano lang siya, nag-pause talaga ang buhay ng marami sa atin because of COVID, ano? Because of the pandemic. Tsaka, I guess, even ako, kung papipiliin ako, hirapan din talaga ako mag-aral, especially online lahat. Okay. Ano, everything is online. Iba pa rin talaga yung may touch na nakakausap mo yung tao. Like this, face to face, ano, yung harap-harapan mong nakakausap. Even yung mga practical eh, 'di ba? Lalo na depende sa course natin. Paano, for example, 'di ba, ang daming meme na lumalabas yung mga doktor. So paano yung mga practices nila na kailangan gawin nila physically, 'di ba? Kaya I guess, well, that's really valid, ano. So Thank you, Maring Rocky, ano, for sharing that story with us. Pero ngayon, sa social media, ano, lalong-lalo na, ang dami mong kasabayan. Yung, nagkaroon ka na ng gap, ano, a year gap. So, sa social media, parang lahat na nakikita mo, yung mga friends mo, nagkaroon na ng direction sa buhay, ano. Ito ba, nakakadagdag din ng pressure sa'yo?
1: Actually, dumagdag talaga ng pressure, especially yung mga friends ko now. Oh, nagsisurgery na, nakapasa ng boards, graduate na sila. So, hindi lang siya pressure eh. Parang nagkaroon din ako ng, ang tawag dito, inferiority at some point. But not too much. And not that I wouldn't wish them well. Siyempre, friends ko rin ng mga, and I am genuinely happy sa mga na-achieve nila. It's just that, kapag nag-aaya sila, medyo nagsistep back po muna ako. Kasi, yun, parang sa tingin ko kasi sabay-sabay kaming nag-high school eh, sabay-sabay kaming with honors, tapos ngayon parang naiwan ako, so it's kind of hard to process that, pero tinatry ko naman, and yun, hindi rin naman nila pinapa-feel sa akin yung ganun, it's just myself, and I know, I have to figure this one out. So, yun po yung currently ginagawa ko.
0: Yeah, okay lang. Sobrang valid niyang nararamdaman mo, Maring Rocky. Totoo, kasi may mga times na hindi mo din talaga maiwasan ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Lalong-lalo na, yun nga, sabi mo, sabay-sabay kayong graduate ng high school, but now, ano, sila nagtatrabaho na, or maybe iba, may family na, pero ikaw, you're still studying. Pero yun nga, sabi diba ng Bini, ang buhay ay di karera. Ayan. Totoo. So, I guess, kanya-kanya din tayo talaga ng racing sa life, ano. Maaring sila, yun yung timeline nila, ano. Pero ikaw, unti-unti. Tayo, di ba? Unti-unti. Marating din natin yung goal natin. Maybe not now, pero darating din doon sa puntong yun. Pero at least, I am glad, ano. Nakakatuwa. Kasi sabi mo, yung mga friends mo naman, di nila pinapa-feel sa'yo na ganun yung, naiwan na si Rocky. Ay, hindi ka pa rin graduate. Pero yun nga, kasi minsan siguro nakakahiya pagka kumustahan, 'di ba? Kasi sila, uy, stress ako sa trabaho ko. Ikaw,
1: magkakaiba na po kami ng level of friends.
0: Diba?
1: Opo.
0: Ikaw, nandun ka pa din sa school era mo. Pero at least, ayan, wag mo lang din siguro i-pressure talaga yung sarili mo. Yung mga friends mo naman, hindi rin ganun sa'yo, diba? So, sa sarili mo lang din talaga. Pero again, sobrang valid nung nararamdaman mo. Okay lang, I guess normal lang din sa atin. Tao lang tayo, diba? May mga ganyan tayong feelings. Wag lang siguro yung may impact na talaga negatively sa buhay natin. Sabi mo, hindi naman din sobra, diba? You feel, sometimes, I guess that's normal. Pero yun nga, wag lang talaga yung sobra-sobra. Lalo na halimbawa, diba, makikita mo sa social media, hindi mo man sila nakikita in person, diba? Pero sa SOCMED kasi, yun nga, sabi mo, may mga posts sila na nakapasa na sa boards, may ganito, may ganyan. Parang, paano na ako? Ayun, ganyang questions ka in life. Pero pag ikaw, maring Rocky, pag may mga ganung thoughts ka, anong ginagawa mo para maibsan kahit papaano yung ganung naiisip mo?
1: Ako po kasi, as a person, I'm a reader.
0: Mm.
1: So, in order for me to feel validated or feel seen, nagbabasa po ako para malaman ko kung para makashare ako ng emotions na hindi lang galing sa akin. Kasi ganun po yung nabibring out ng books and novels na nababasa natin. So, for me, yun, it brings me comfort knowing na hindi lang ako yung ganito, na hindi siya isolated feeling na, ay, marami pala tayong confused, marami pala tayong nagda-doubts, na even yung mga friends ko na nasabi ko nga na nakapag-boards na, may na-achieve na sila, parang pag nagka-catch up naman, they still have uncertainty . Yun. Ang pinagkaiba lang namin is, yun nga, meron na silang kahit papano, something in their name. Pero, confused pa rin sila, just like me. And it's interesting to know that. Kasi nga, especially if sometimes, for a little bit of time na nagkakaroon ng comparisons, ako lang din yung mag-arrive sa conclusion na, ay, hindi. Mukha lang they have it figured out. Kasi pag tinignan din naman nila ako, they think na I'm having fun. Lalo na ngayon, nasa radio magazine ako. Tapos binabati nila ako na, Aki, masaya ka naman pala dun. Okay ka naman pala dun. Na parang, ngayon parang, you're expressing yourself more. Tapos nagra-radio ka pa, ganyan. So, nung binabati nila ako, parang,
0: Yun yung ano nila sa'yo, POV nila sa'yo.
1: Opo, ganun din pala yung tingin nila sa akin sa kung paano ko sila tignan. Na, yun, kinakaya namin. And which is good.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi on the surface, yun naman yung gusto nating makita ng ibang tao sa atin that we're doing our best. And I'm glad na parang, even though may mga kanya-kanya kaming burden, kanya-kanya kaming dinadala, ayun, at the end of the day, okay pa din.
0: Nakakatawa. That deserves Pero totoo, Maring Rocky, sobrang agree ako sa'yo. Sometimes yung mga thoughts natin is tayo lang talaga yung gumagawa, no? Nag-a-assume kasi tayo bilang tao, ang hilig nating mag-assume, na mga bagay-bagay. We think na, hala, baka ganito na yung tingin nila sa akin. Hala, baka iniisip nila ganito, ganyan. Pero tayo lang yung nagbe-build nun sa utak natin. Pero nakakatuwa kasi yun nga, sabi mo, meron kang very supportive friends, And I guess dun sa sinabi mo, ako din, nagkaroon lang ako ng realization na, yun nga, gasgas na, pero very, relevant pa rin hanggang ngayon. Yung sasabi nga nila, do not judge, diba? Book by its cover. So, yun nga, sometimes kasi yung surface lang talaga ng tao yung nakikita natin. Kasi nakikita mo live, for example, tayo, ayan, nagtatawanan, nagkwekwentuhan, pero deep but then that, hindi mo naman nalalaman kung ano yung nafe-feel, diba, ng isang tao. And ikaw nga, sabi mo, pag kayo ng mga friends mo, you thought they figured it out already. Pero pagka kumustahan, ganun din, same din sa'yo, diba? May mga worries pa rin sila in life, may mga doubt pa rin, questions, the same din talaga sa kung ano man yung na-experience mo. Pero at least ikaw, Maring Rocky, alam mo na agad yung gagawin mo sa buhay. Kasi iba naman, ako din actually, ano, hindi ko maiwasan i-compare tuloy. Kasi ako naman, no one reason kung bakit hindi din ako nakapag-work agad is because hindi ko alam kung ano ba yung tatahakin ko in life. Kasi I took up mass communication with the specialization in broadcasting. So malawak din, di ba? The same goes with Abel's. Pwede ako mag-radio tulad nito, mag-TV. Basta malawak, ano? Napakalawak sa media. So parang ako, saan ako pupunta? Hindi ako yung tipo ng tao na katulad ng iba na, okay, dapat sa publishing ako. Okay, dapat sa TV ako. Okay, dapat sa radio ako. I was not like that. Kaya siguro nahirapan din talaga akong i-figure out naman kung ano yung tatahakin ko in life. Pero speaking of Maring Rocky, ikaw kasi, yung nagchichikahan pa tayo, ano, without the cameras and all, you've mentioned, ano, na parang gusto mo rin mag-law sana, since itong course ninyo ay pre-law, right? So ikaw, ano bang plans mo? Kasi sabi mo, magtatrabaho ka na agad, di ba? Pero do you still want to continue or i-pursue talaga yung law school?
1: Yung law school po kasi, it's been a dream of mine. Parang mm-hmm. siya yung akin. Hindi siya in-instill ng parents ko. Mm-hmm. Parang akin siya talaga. So, if I'm going into law school, gusto ko sana prepared na lahat. Mm-hmm. And I don't think mangyayari siya within like five years realistically. Mm-hmm. And yun, so mag-iipon muna ako. Pero after graduation, I'm thinking of getting teaching units. Mm-hmm. Yun, para makapag maging instructor muna. And then, yun kasi yung pinaka-safe bet ko. So, while exploring that area, hindi ko po kasi alam kung gusto ko

0: Kasi magandang experience din talaga ito para patungong law school. Pero at least, ayan, kaisa mo kami, Maring Rocky, ano, praying, rooting na ma-achieve mo itong law school, ano, makatapos, makapasa ng boards and all. Na malay mo, magkaroon ka na ng attorney dun sa name mo, diba? Or lawyer, kung ano man, prosecutor, kung ano man gusto mong tahakin. So, sana. Pero yun nga, totoo, Maring Rocky. Yung iba naman, na actually, hindi yung iba, karamihan din talaga sa mga students like you na nag-aaral tas gusto pa mag-pursue further, ano. They think na, even ako, personally, parang iniisip ko, gusto ko pa mag-masters o mag-doctorate. Pare, sabi ko, kung parents ko pa yung sasalo nun, parang nakakahiya naman na. Diba? Parang siguro, ako na, work muna ako, tapos siguro, pag alam kong kaya ko na, ipon muna, then I will pursue yung kung ano man yung gusto kong mangyari in life. And nakakatuwa, kasi yun, ganun, may ganung mindset ka rin. Kasi at least, nakapagtapos ka na nila, diba? Your ate, especially ng kolehiyo. So, thankful na tayo, diba? Thankful na tayo dun sa part na yun. And ayan, ang best ng oras, ano, Maring Rocky, so maraming salamat dito sa pagbahagi mo ng iyong experiences in life. And speaking of experiences, bago tayo, bago natin tapusin to, syempre, ano naman kaya, babalik tayo dito sa usapan natin, yung mga expectations mo sa adulthood noon na parang iba pala ngayon. Anong mga expectations yun? Yung parang hindi kinukumpara mo, wala, akala ko pagkaganto, marami na akong pera, hindi pa rin pala. Ganun ka bang expectations?
1: Yung pinaka-expectations ko po doon, kasi malalaki po age gap namin ng mga kapatid ko. Mm-hmm. So habang bata po ako, sila, adults na sila. So buong akala ko talaga, kapag adult ka, you have your life figure out.
0: Mm-hmm.
1: Na alam mo kung anong ginagawa mo, or at some point, meron akong thing in my head na if you're in this industry, ibig sabihin gusto mo yung ginagawa mo.
0: Mm-hmm.
1: Turns out, nung nag-adulthood na po ako, nung nag-20 ako particularly, hindi pala siya totoo.
0: Yes.
1: Yun yung biggest culture shock ko, na may mga tao palang nagsistay sa ganitong job, not because they want to be in this job, but because kailangan makasurvive.
0: Mm-hmm.
1: May mga tao naman na nandito sa job kasi wala silang choice. So, hindi pala lahat ng adults alam yung ginagawa nila.
0: Mm.
1: And for a young, naive Rocky, that was a lot to take.
0: Yeah, totoo. Oh, ano? Kaya nga yung iba sinasabihan ko na pag may nagsasabi, uy, gusto ko na maging adult, gusto ko na maging Wag muna B. Stop ka muna dyan, B. Wag ka magmadali. Enjoy mo lang yan. Kasi totoo, even yung mga nasa 30s na eh.
1: Okay.
0: Ano? Sometimes, some people still think, okay, but parang may mali pa rin. Parang hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong gawin in life. Still, ano? So many questions. So I guess, totoo, yung adulthood talaga, it's not what you're really expecting. Parang akala kasi pagkabata ka pa, gusto mo na maging adult agad. Kasi nga, yun nga, magagawa mo na lahat ng gusto mo, may pera ka na, may time ka na. No! Hindi po ganun, ano. So, totoo, I agree with you, Maring Rocky. And ikaw naman, bilang English language studies major, may pressure naman ba sa'yo na parang kailangan related doon yung magiging trabaho mo? Or hindi naman?
1: As much as possible po, gusto ko sana related pa rin sa program na kinuha ko. Kasi na-discover ko po yung love ko for research through this program.
0: Mm-hmm.
1: And dati pa lang, kahit hindi halata, mahilig na po talaga ako mag-aral. Mahilig ako mag-read ng academic papers.
0: Mm-hmm.
1: So, last year nga po nakapag-present din kami ng thesis namin sa UST. And
0: wow,
1: na-enjoy ko po siya. So, doon po ako nagkaroon ng parang enlightenment na,
0: mm-hmm,
1: gusto ko itong field na to. Parang gusto ko yung research.
0: Mm-hmm.
1: So, sana if may opportunity na mapunta ako sa writing, researching,
0: mm-hmm,
1: or anything that has to do with my program, syempre po, doon ako. Pero wala naman pong pressure. Gusto ko lang mag-give back sa field,
0: mm-hmm,
1: na nag-give sa akin ng so much knowledge, and especially, sabi nga nung prof ko, yun, give back to the, yun nga po, to the program, kasi ang dami naming nakuha,
0: mm-hmm,
1: sa EB English, especially it's a research program. So, yun po.
0: So, napakalawak. Ina-able siya. Yung chikahan namin ni Maring Ivy last time na ang dami yung pwedeng tahaking industry through ABLES nga. Pwede ka actually, ano, sa DOST if you want to be a researcher. Ang dami. Actually, pwede Maring Rocky, saan i-pursue mo? Kasi sa ngayon, sa datos natin, ano, kakaunti din talaga yung mga research

0: sa bansa natin. So hopefully maging iwan. Ang dami na natin iniutos kay Maring Rock. Hindi na law. Ano, hindi na pag
1: at least for related pa rin.
0: Oh, at least, at least. Opo. So hopefully nga Maring Rocky. Pero ayan, siguro gusto ko lang din ni i-ask, ano, panghuli na lang din na mensahe para sa mga tagapakinig natin na kung may gusto kang sabihin sa mga kapwa mo, graduating students na pareho nang nararamdaman mo ngayon. Ano kaya yan? Baka may last message ka for them na gustong iwanan.
1: I think bilang kapwa confused, ang pinaka masasabi ko lang is we're all feeling this way. Hindi hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng ganito, and most of us is mga nagpapanggap lang talaga.
0: Totoo.
1: I mean, if you're someone who has things figured out, then really good for you. But for most of us, our 20s, gaya nga po nung sinabi ko kanina, it is meant to be at the age of exploration, making mistakes, and do a lot of mistakes. Kasi 20s pa lang tayo. And the pressure is always and will always be here, so why not do the things that is gonna bring you more opportunities, more experiences, more things to try out, more things to do, ganyan. Tapos i-check lang natin yung mga nasa bucket list. And let's do it confused, scared, brave minsan, and with the help of our friends and family, I think.
0: Ayan,
1: kaya naman.
0: Napakaganda, no? Itong mensaheng iniwan sa atin ni Maring Rock. And gusto ko lang din i-add, idagdag syempre na kahit, yun nga, may mga plans tayo in life. Sometimes, Maring Rock, at sa mga kapwa natin confused, ano? Iba pa rin sometimes kasi yung plan na Lord. So sometimes, kahit ang dami nating plano, A, B, C, D, E, F, G pa yan. Kung iba yung plano ni Lord for us, hindi rin talaga mangyayari. So, I think kasama rin sana yun, di ba? Yung iniisip natin, gumingi tayo ng guidance, di ba? Kung ano man yung plan ni Lord for us. But thank you. Ayan, maraming salamat, Maring Rocky. Last na lang, bago kita bitawan, baka may gusto kang i-shout out. Batiin, go ahead.
1: Yun, binabati ko po yung mga babies ko, Ate Sachi and Baby Scarlett. Mga pamangkin ko po sila. And yung papa ko, hi papa, I miss you. Dearly, painfully, always. And sa mama ko, happy Mom's Day, Mama Adela Hajani Mabasa. Yun. I love you so much. And sa mga friends ko po, si Gab na lagi pong nanonood ng mga TikTok ng Radyo Magazine.
0: Oh.
1: And si Son, si Nang at yung kasama niya sa OJT. And also yung friends ko from Taguig. Hi guys! And yan, sa mga kapatid ko, sa kuya kong kalbo. Hiya! And sa kuya ko na nagpapakain sa mga anak ko. Yun. Hello po!
0: Ayan, maraming salamat. Once again, mga mare, mga pare, nakasama natin ang ating intern mula sa National University. Walang iba kundi si Ms. Raquel Mabaza. Maraming salamat, Maring Rocky, and mabuhay ka.
1: Thank you po.
0: Alright. And with that, mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood dito sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Salamat din sa ating producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programang Pasyo Pinas kasama si Hazel Morada. Muli, ako si Jolimar Acuyong, Hazel Esguerra, ayan, i-connect natin. Muli ako si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Beach vacation.
5: Ano tara?
4: Jogging.
5: Ano tara?
4: Hiking.
5: Ano tara?
6: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
7: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
7: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
6: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo Publiko!
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo Publiko!
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
12: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: World
12: League Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Sports Radio 918.
19: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3
20: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
22: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Impormasyon.
31: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
3: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos na patuloy na i-monitor ang Navotas landfill sa kabila ng pag-aapulan na nito. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging tuloy-tuloy pa din ang pag-monitor sa Navotas landfill. Bagamat, naapula na ang sunog dito. Ayon kay Pangulong Marcos, 24/7 ang nais niyang maging monitoring kabilang ang pagsasagawa ng air at water quality testing. Nais din ang Pangulo na magsagawa ng thermal scanning upang matiyak na wala nang natitirang hotspots, habang ipinagutos din ng punong ekutibo ang health monitoring para sa mga residenteng naapektuhan, ganon din sa mga responders. Ang pinakamahalaga ngayon, pagbibigay din ng Pangulo, ay masigurong ligtas ang ating mga kababayan at makabalik na sa normal ang mga komunidad sa paligid ng Navotas. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga tumulong sa pag-aapula ng sunog sa Navotas landfill, kabilang dito ang mga nasa pribadong sektor at technical assistance na ipinagkaloob naman ng Japanese government. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, kaugnay ng balitang yan, maintenance ng Navotas landfill patuloy na tututukan. Mahigpit na babantayan pa rin ang pamahalaan ng sitwasyon ng Navotas landfill kahit naapula na ang malaking sunog dito na nagsimula noong Abril. Ngayong araw, muling nagsagawa ng inspeksyon sa lugar ang mga opisyal ng DPWH, DENR, DOTR, MMDA at BFP, katuwang ang Japanese Ambassador at San Miguel Corporation. Kapansin-pansin na wala na ang makapal na usok sa dating bumabalot sa landfill at tanaw na rin mula sa lugar ang Obando, Bulacan. Nagpapatuloy rin ang soil covering operations o pagtatabo ng lupa bilang bahagi ng pangmatagalang rehabilitasyon at pag-iwas sa muling pagliyab ng landfill. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, naging posible ang mabilis na pag-apula ng sunog dahil sa whole of nation approach ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Binigyang diin din ng kalihim na critical ngayon ang maintenance operations para matiyak na hindi na mauulit ang insidente. Samantala, sinabi naman ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na maayos na ang kalidad ng hangin mula Metro Manila hanggang Obando, Bulacan. Patuloy ring umanong babantayan ng DENR ang air at water quality sa paligid ng Navotas landfill para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang ulat niyan ay hatid ni Marian Bastasa. Samantala, sa iba pang balita, Partyless Solon naghain ng resolusyon para imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Naghain si Deputy Minority Leader at Akbayan Partyless Representative Shell Jokno ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Kongreso ang patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente at ang iba't ibang pass-through charges na pinapataw sa mga consumers ng Meralco at iba pang distribution utilities. Sa ilalim ng House Resolution Number 995, inaatasa ng House Committee on Energy na suriin ang epekto ng mga subsidiya at iba pang dagdag singil na ipinapasa sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga mamamayan. Ayon kay Jokno, maraming singil ang ipinapataw sa mga consumers tulad ng generation charge, transmission charge, systems loss charge, universal charge, lifeline subsidy charge, feed-in tariff allowance, green energy auction allowance, missionary electrification charge at iba pang buwis. Samantala, ito naman ang pinapayagan sa ilalim ng batas gaya ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, Expanded Lifeline Rate, Renewable Energy Act at Expanded Senior Citizens Act. Sinabi ni Jokno na sa panahon ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi dapat dagdagan pa ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
4: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamanghas!
4: sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
9: Ang tagintig ng FM.
8: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
8: At serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
7: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
16: 738.
8: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
20: Radyo Magazine.
8: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM Collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
0: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Ang oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
25: Pasyal Pinas!
26: Pasyal!
25: Pasyal Pinas!
26: Pasyal Pinas!
25: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
26: Are you ready to dive in?
25: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
26: Pasyal Pinas!
25: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
26: Love the Philippines!
25: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Lunes, May 11, 2026. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara 10 sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
25: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera.
26: Pasyal
25: Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag nyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyong mapakinggan for free sa ating PBS receiver. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
25: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Happy Monday, mga beshies! Ngayong umaga pong ito, very special ang ating episode dahil meron po kaming tampok this morning. Storytelling never stops. Ito po ang pinatunayan ng Batikang Broadcast Journalist at ngayon, isang DOT accredited senior citizen tour guide na si Mr. Edgardo Satira. Baon, ang apat na dekadang karanasan bilang mamamahayag, nagpapatuloy ang pagkukwento ni Sir Ed hindi lamang sa loob ng isang radio booth, kundi sa makasaysayang walled city, ang Intramuros sa Maynila. At sa ating special na episode ng Pasyal Pinas, mga beshi, aalamin natin ang journey ni Sir Ed sa pagtutour ng mga turista kung paano niya ginagamit ang kanyang broadcasting experience sa bagong posisyon na ito o profesyon na ito at kung ano pa man ang kanyang mga pangarap bilang isang senior citizen tour guide sa turismo ng ating bansa. Kaya mga beshi, manood, makinig at samahan niyo po kami sa isang makabuluhang kwentuhan na kapupulutan po natin ng inspirasyon at aral dito lamang sa Pasyal Pinas. Tunghayan natin ang kwento ng DOT accredited tour guide at veteran broadcast journalist na si Tatay Ed. Magandang umaga. Ngayong araw ay very special ang ating episode dahil kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila para puntahan personal at makakwentuhan ng personal ang isang DOT accredited senior citizen tour guide. At hindi lang po siya basta tour guide dahil siya rin po ay isang veteran broadcast journalist. Kaya ngayong umaga, let's welcome sa Pasyal Pinas ang nag-iisang Mr. Edgardo Satira. Good morning, sir. Welcome po sa programang Pasyal Pinas.
1: Good morning. Talaga nag-iisa yan.
0: Yes, so, of course.
1: Anyway, thank you very much for having me in your program. At ako'y natutuwa dahil muli kitang nakita. At saka paabot ko na pagbati din sa lahat ng mga kasamahan dati sa DCRM Radio Magazine, from which I really started as a broadcast journalist. Thank you very much.
0: Yes. Sa mga beshies natin na nakatutok ngayon, ano, kung hindi nyo na itatanong, si Sir Ed ay ang aking mentor at napaka tagal na panahon kaming magkasama hanggang siya ay iniwan niya kami sa umalis siya ng DZRM at ngayon ay nagtatrabaho na nga po siya bilang isang DOT accredited senior citizen
1: right
0: tour guide.
1: On.
0: Sir, para simulan itong kwentuhan natin, of course, marami sa ating mga viewers and listeners dahil palagi natin kinikwento sa Pasyal Pinas itong programang ito ng DOT at ng NCSC. Paano nga po ba nag-start yung journey ninyo bilang isang tour guide at bakit, sir, pinili nyo na pumunta sa ganitong uri ng industry?
1: 4 years after I retired, hindi ko naisip muna yung this kind of thing. I attended to personal matters, family matters for about more than 2 years because one of the things, yung subsuba ko sa trabaho bilang isang broadcast journalist. So hindi ko masyadong nabalanse family life and professional life. So I have to attend to these matters nung ako ay nag-retire na. After a while, yun na yung kwentuhan na hahanap-hanapin mo muli yung nakaugalian mo as a broadcast journalist. Pagkatapos hahanap-hanapin mo ulit, yun talaga sinasabi na nasaan ang mikropono. Ayun, doon na nag-start siya. Ang nagkataon lamang na nabalitaan ko yung programa nga ng NCSC, collaborating with the Department of Tourism, na magte-train ng mga senior citizens as accredited tour guide. Eh, sabi ko, teka, maganda to ah. So, marami ako napagtanungan, I ask about the program, hanggang yun, nagpasa ako ng mga requirements. So, yun yun eh. Yun yung lagi kong sinasabi, ano mo yung kaibahan as a broadcast journalist at saka yung pagiging isang tour guide? Ang common doon yung, on my part, the common thing, yung patuloy na pagkukwento. Bilang isang journalist, ganun naman tayo eh. Kwento, mga balita, mga informations. Pagkatapos dito rin, ganun din. Kwento, information. Pero ito, of course, sa Intramuros, because we're called community tour guide, na naka-define dito sa mga landmarks inside Intramuros. So, this is more of the history, the culture, the heritage of the Filipino people. So, yun, kako. Okay ko dun na. So, nung nag-start na ako dito, nakita ko na this is a continuing journey for me na nagkukwento pa rin. Passion natin, Hazel, yun eh. So, nabigyan ako ng pagkakataon na ipagpatuloy yung pagiging isang broadcast journalist sa mga kwento na daladala ko dito sa not only Fort Santiago but the rest of the landmarks inside Intramuros.
2: Ayun. And as someone na nakatrabaho niyo po for many years, nakikita ko araw-araw, sir, yung inyong routine eh. Kasi, kasi tuwing umaga, magkasama tayo hanggang matapos yung araw. Pero ngayon po, na kayo po ay isa ng DOT accredited tour guide. Kwentuhan niyo nga po kami, sir, paano nagsisimula po yung araw ninyo kapag pumapasok kayo dito sa The Fort and The Fort, yung inyo pong ginagawa sa maghapon. Ano po yung routine ni Sir Ed ngayon?
1: Alam mo, Hazel, yung aking alarm clock na ginagamit ko during the time na nasa radyo ako, hindi ko binago yon. Alas 4 ng madaling araw yon. Hanggang dumating ang punto na ito na alas 4 pa rin siya. So, ganun pa rin yung waking hours ko. Gigising ako and then ayusin ko sarili ko. Maaga ako umaalis. Katulad ng ganun din nung ako yung kasama pa ninyo, mas gusto ko yung mas maaga eh. Kaya ang programa natin doon, mas maaga. Dito naman ganun din. Mas maaga ako umaalis, pumupunta ako dito. But I'd like to make it clear, walang sinasabing particular time na pumunta ka dito. Anytime na gusto mong pumunta dito, yun yung sinasabi natin na hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo oras mo.
2: Kala ko hawak ni Sir Ambit eh. Oras.
1: Hawak mo oras mo. Gusto mong pumunta na medyo tanghali, eh bahala ka. Gusto mong maaga pumunta, di bahala ka. Gusto mong uwi ng maaga, ay di bahala ka. Hindi siya nakapako dun sa alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, pauwi na ako. Mamimili ka din ng araw na gusto mong magpahinga. In my case, dahil kasi, sorry, dahil kasi yung Saturday, Sunday, eh yun yung talagang you're expecting more numbers of tourists, Saturdays and Sundays, syempre. So, kung papasok ako ng araw ng Saturday and Sunday, ang ipinilit ko naman doon, Lunes, Martes. O, yun ang ginagawa ko na pahinga ko naman. Now, dito naman, ang kaharap mo, hindi lang naman yung foreign tourist, yung local tourist. Pagka minsan nga, mas marami pa akong nakukuha na mga local tourists kumpara sa mga foreign tourists. Pero, well, ano naman siya, nagpapalit-palit eh. May variations yung dating ng mga turista. Kaya lamang, pag medyo foreign tourist, natural, eh kinakailangan.
2: English.
1: So, talagang polish. At magagamit mo yung pagiging Englishero mo. So, yun yung mga pinaghahandaan mo. There are times na mayroong kang foreign tourist na hindi kasing fluent when it comes to speaking and understanding the international language, which is English. A-adjust ka ng konti doon para magkatuluyan lamang kayo ng ganung mga nationalities para maituro mo sila. So, medyo simplified, adjust ka, and definitely maging sensitive ka din doon sa mga foreign tourists.
2: And eventually, sir, pagdating ng hapon, mga anong oras kayo umuwi niyan? Anong oras yung, kumbaga parang sa atin, pack up na tayo? Mga anong oras yung pack up si Sir Ed?
1: Ako kasi, ako usually, dumarating ako dito ng mga 6 o'clock ng umaga.
2: That early?
1: Oo, kung hindi man, mga 6:30. Ngayon, so dito na ako kasi malapit lang inuuwihan ko eh. Pero on my own, talaga kinakap ko. Meron man akong turistang makukuha o wala. Pagdating ng 3 o'clock, ayaw ko na. Uuwi na ako. Diba sa was, hindi naman. May, you know, ipagpatuloy mo kung gusto mo ipagpatuloy. Ako kasi hindi. So, ang ginagawa ko yun. On my terms, on my own time, and the rest of us. Ganun din. So, hindi pa ako inaabot dito ng pagsasara ng gate ng Fort Santiago at 8 o'clock. Remember, we're only talking about Fort Santiago, ha? Kasi yung booth ng mga accredited tour guide nandito sa loob, nasa may bukana ng entrance ng Fort Santiago. Eh, may oras ang pagbubukas niyan. Alas 8 ng umaga. So, ganun, hawak mong oras mo. On my part, yun, alas 6 ng umaga, maglalagin ako, pagkatapos papasok doon sa tent namin, kukuha ako ng number doon, kasi may numbers kami sinusunod doon eh. Kung mas maaga ka, eh di mas maaga yung number makukuha mo. Other than the sinasabing PECA. So, susundin mo yon yung flow na yun. Kung nakakuha ka na ng isang guided tour, pwede kang bumalik, babalik mo yung number mo, kuha ka na naman ng number mo. But no matter, pag mga 2:30, quarter to 3, ala na. Ang dating ko na, ano na ako eh, parang mababa na yung energy ko as compared dun sa umaga pa lang. Kaya pag nakakuha na ng isa, wala, sige, pagsuswerte yun pa. Pero usually, I will cut it off. Pagdating ng 3 o'clock, ay, babay na ako. Alis na ako. Pero that's on my own. Yung iba naman kasi kanya-kanyang ano yun. Kanya-kanyang larga yan.
2: Kanya-kanyang schedule.
1: Kanya-kanyang schedule yan.
2: Kagaya ng pagpuprograma, sir, umaga, usually yung program niyo po eh, no?
1: Yes, oo.
2: Tapos sa hapon, pack up na tayo eh.
1: Kaya tayo, sa atin, you should be 1 hour early. Ahead, early of your program. Ganun naman yung labanan sa atin. So, ganun din naman ako. I'd like to have more time for myself para makapahinga and to, you know, prepare myself also at the same time. Pero at 3 o'clock, ayoko na. We know. Okay.
2: Yes. And it sounds to me, sir, na parang sobrang adjusted na kayo sa ganitong uri ng pang-araw-araw na ginagawa po ninyo. Ano? Unlike 4 years ago, nung kaka-retire nyo pa lang, of course, adjusting na naman, another adjustment
1: dito
2: na naman.
1: Dito po yun. Medyo doon ko rin napatunayan sa sarili ko na yung mga retirees talaga will have a lot of adjustments to make. Especially if you're coming from your active work as a professional. So talagang ang laki ng adjustments mo as far as yung paggamit mo ng oras mo. Kasi balik ka dun sa puntong hawak mo ng oras mo eh. So anong gagawin mo? Not unless gagawa ka ng mga bagay-bagay para nang sa ganun ay marami kang gagawin at kumikilos ang katawan mo at gumagana ang pag-iisip mo, eh talagang and that would be risky as far as the health of a retiree and of a senior citizens is concerned.
2: Pero sir, sa field na ito na pinasok po ninyo, sabi nga natin, isa lang naman yung goal nung pagpuprograma at yung pag-tour guide. Pagkukwento.
1: Isipin mo, Iya, may isang oras kang radio program.
2: Yes.
1: Isang oras yung pinagandaan mo yun. Kwento ka ng kwento doon. Although ngayon naman kasi, mayroon ng interactive na kasi ang broadcast ngayon eh. Kasi either mayroon kang walk-in, mismo sa as your guest, sa loob ng studio guest mo, mayroon na rin mga different social platform na ginagamit mo. Eh, ganun din ang nangyayari dito eh. In fact, kaharap mo yung audience mo eh. At yun, kasama mong lumalakad. I mean, diba? So what's the difference? Ako, ang feel ko is, kasama mo actually, meron ka talagang face-to-face, kasama mo siya, kinukwento mo siya, there's a person-to-person na relationship na nangyayari. Habang naglalakad kayo, magtatanong pa rin siya, because I would always encourage yung mga guests ko, before I start with the guided tour, I would entertain questions. Eh, ito lamang Fort Santiago, it would take you, ang pinakang, the list would be about 1 hour ang given dito. So, bilhin mo haba nung nilalakad mo yun, kasabay mo yung turista mo, and nakikipagkwentuhan ka sa kanya. Feel very, very exciting at para kang nasa radyo din. You're not just within the confines of the booth, pero naglalakad ka in nature. Ang ganda. Ganda ng pakiramdam.
2: Opo. And it radiates doon po sa positive aura na, na nakukuha ko ngayon sa inyo, sir. And also, exactly, sir, pero kahit po ganun ano, na parang very happy po kayo sa kung ano po yung ginagawa nyo today, meron pa rin po bang mga challenges bilang isang DOT accredited senior citizen tour guide na sanay na na magkwento?
1: Ang nangyayari kasi talaga namang ano eh, in every field of endeavor, talagang may challenges kang kakarating. Katulad ko, wika nga sa mga kwentuhan. Ang kwento ko nga is, kung itong nature na ito of a profession, I would call it a profession, ay dumating sa panahon na I am younger, I could have faced the challenges better. Kasi ang word na ginagamit ko dito, street smart. Mm-hmm. So, I have to be. Eh kung younger sana ako, ganda sana nung pagtimpla ko dun sa challenge na yon. So, it's a challenge. That's one thing. Another thing, syempre, ano na siya, fast-paced siya. Eh for seniors like me, hindi ka na ganun ka-energetic eh, ang galawan mo eh. Kung makasabay ka man sa galawan, after a while, medyo magre-rest ka ng konti eh. So that's another kind of a challenge here. Other than that, kasi yung mga senior kasi, that's where I belong now. So, doon ka na nababagay sa circulation na yon. So you have to make another adjustments and that's another challenge. Pero yung challenge na yon, hindi naman on a negative part. Laging positive naman yung mga challenges na yun. But yes, these are the kind of challenges na kinakaharap ng isang senior. No matter what kind of profession na patuloy mong ginagawa. Kasi sasabihin nga ng iba, eh kasi retirado ka na, pensionado ka na, yung mga ganong word, ginagalang natin yun. Mm-hmm. And they would like to stay home, enjoy the time with the family, with kanilang mga apo, and then tending other matters na malapit sa bahay, enjoying the time. Okay yun. That's the other part of it. Ako, napunta ako dun sa part ng mga senior citizen na eto ang galawan. So, this is the part that I want to. Na nakakagalaw pa rin, nakakagilos pa rin. Ang tanong eh, ba't nagtatrabaho ka pa? It's not exactly work that you're doing. This is something na gusto mong gawin because when you wake up in the morning, parang katulad din yung pag gumising ka sa umaga, saan ako pupunta? Gusto ko yung profession ko. The same thing is true. As a senior citizen, pag gising ko ng umaga, may pupuntahan ba ako? Ay, nga pala. May pupuntahan pala ako na hindi ka actually sinasabing you really have, it's a must for you to come. Hindi, hindi ganun.
2: Yeah. And knowing you, Sir Ed, for many years, I know that you will power through dun sa mga challenges na inyo pong nabanggit. And look at you now, sir, talagang na-enjoy nyo po yung inyong ginagawa.
1: Tama yung word mo yun, kasi yun yung tanong lagi. Do you enjoy what you're doing? In every undertaking, in every profession, kinakailangan gusto mo yung ginagawa mo. Oo nga, di ba, ang return as far as financial investment is concerned, eh, malaki. Pero pag hindi mo naman siya talagang love and passion, that's exactly what I was with you. Ganon din ngayon dito. Kapag para lang makalabas ng bahay, at tapos hindi ko naman gusto yung pupunta ko. Can you just imagine, what kind of office do I go now? Open, atmosphere, scenic. I mean, it's a park na pinupuntahan mo where you would like to, you know,
2: unwind.
1: Mm-hmm. Not exactly working. You know, mm-hmm. Diba ganun? And hahawak pa rin yung oras mo.
2: Yeah. Yeah. And for sure, yung mga beshies natin at yung mga viewers and listeners natin ngayon na-inspire sa kwento ni Sir Ed at kung paano niya ginamit ano, yung pagiging broadcast journalist niya sa trabaho niya ngayon, sa profession niya ngayon. At sa ating pagbabalik, we will talk more about that at kung paano niya nga ba ginamit yung kanyang 4 decades of experience bilang isang veteranong broadcast journalist sa pagiging isang DOT accredited tour guide. Magbabalik po ang programang Pasyal Pinas.
25: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema!
23: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
3: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: So sir Ed, learning is something na maaari mo talagang ipasa no dun sa mga anak mo, sa mga kaibigan mo.
1: Right.
2: 'Di ba? Kaya yung physical na souvenir walang problema, pero kapag may additional learning, yun talaga yung totoong souvenir na maaari mong ibahagi sa iba and walang expiration.
1: At saka yung souvenir mo, mamaya mo mamimisplace mo na yun. Yung physical souvenir mo, but yung memories and the stories, especially of the heritage of the identity nating mga Pilipino, ba hindi nawawala yun.
2: Yes. And sir, ngayon po na kayo po ay nasa tourism industry na at kasama na po kayo dun sa mga tinatawag natin na mga tourism frontliners.
1: Thank you.
2: Na talagang tumataguyod sa turismo ng Pilipinas. Ano po ang pangarap ninyo para sa turismo ng ating bansa?
1: Ako, unang tinitingnan ko yung in particular, eto na may nababanggit ko na ito, na makapagbukas pa rin ng community tour guide ng mga senior sa iba pang mga lugar. Kasi pilot program ito, pero yun na nga, kapag ito nabuksan sa iba pang mga lugar, nakita mo naman ang Pilipinas, talagang napakarami ng mga kwento nito doon sa iba pang mga lugar, sa mga probinsya natin, sa mga malalayong lalawigan natin, mga bayan-bayan. Yung kwento nila, talagang madadala nila because taga ron sila eh. Yun ang gusto kong makita, na sana magkaroon pa rin ng pagkakataon yung mga seniors sa iba pa mga lugar na magkaroon din ng ganitong uri ng programa, ng training na sa ganun ay maging katulad din namin sa mga pagsasalaysay. Now, umaasa naman ako na ang ating pamahalaan, ang kinakaukulang mga ahensya ng pamahalaan na mayroong kinalaman sa turismo, may mga projects naman na nakikita ako na inilalatag. Siyempre, lahat ng mga bagay-bagay ay dumadaan sa pagsubok. Pero yun ay nagiging daan upang lalo nating maituwid kung ano pa man ang mga programa na kinakailangan natin. We shouldn't stop. There will be times na mayroong discouraging part, pero we should, you know, be more active para harapin yung mga, huwag natin sabihin problema, mga challenges. Yun ba?
2: And yung nabanggit nyo kanina, sir, na we shouldn't stop, yan din po ba yung mensahe natin doon sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin ng mga senior citizens na nai-inspire doon po sa kwento ninyo na ngayon, hindi lang economically, mentally, physically, emotionally, ay maayos po yung inyong well-being dahil sa profession that you have now.
1: Oo, kasi eto nakita mo, siguro nakikita naman nila, pagkalawak-lawak itong Fort Santiago. Nung ako'y nag-retire, one of the things na hinahanap ko is a place that I could use my time. Labas ng bahay, Hazel. So saan siya? Park. Naghahanap ako ng liwasan, ng parke. So, eto ngayon, ano ba tawag mo dito? Eto yun, this is a park. Tapos, madami mga kahoy, malinis na lugar. Unang hinanap ko yan eh. All of a sudden, eto ngayon, ang lugar na pinupuntahan ko, ganito. At the same time, hindi ako naka-confine sa loob ng bahay. I like to walk. Gusto ko maglakad. Eto na naman. Nasagot na naman itong nung pagiging tour guide ko. Palakad-lakad ka dito. eh, ito lang pag nag, sa loob ng isang oras na pagkukwento mo, hala, eh maglalakad ka rito, babalik ka rito. O yun, so exercise. Available na kaagad sa'yo. And then, the friendship of the group that I belong to, na ang mga damdamin namin, ang mga words namin, ang mga sentiment namin ay magkakaparaw kasi we're all citizens. So, nagkakaintindihan kami. Yun.
2: Yun ang mga win, ika nga, Sir
1: Ed. Oo, tama ka.
2: Ng pagiging isang DOT accredited senior citizen tour guide. And Sir, dun sa mga viewers and listeners natin ngayon na gusto pong makipag-ugnayan sa inyo, kasi syempre nalaman din nila yung kwento ninyo at gusto pong first-hand ma-experience yung tour guiding ni Sir Ed, na ngayon ay tinatawag ng Tatay Ed. Saan po nila kayo maaaring makontakt? Kung meron po kayong mga contact details, social media pages, or kung saan po nila kayo maaaring puntahan.
1: Ang talagang tent boost namin ng mga accredited tour guide, hindi lang yung senior ha, the others na mayroong accreditation, nandito mismo sa loob ng Fort Santiago. Pagpasok mo doon sa ticketing booth, sa main entrance, yung white tent booth, ayan, dyan mo matatagpo. May nakalagay dyan eh, accredited tour guide booth yan. Makikita mo ako dyan. Pumasok ako is Wednesday hanggang Sunday. Monday, Tuesday, hindi mo ako matatagpuan dyan. Pahinga ko yan. And you could get in touch with me with this particular number na siyang Viber number ko rin.
2: Na naka-flash ngayon sa ating screen. Dito po nagtatapos ang ating maikling interview, kwentuhan sa nag-iisang Mr. Edgardo Satira. And hopefully, sir, ano, mapatuloy pa po kayo maging isang instrumento para isulong po ang turismo ng ating bansa. Again, kasama po natin ngayong umaga si Mr. Edgardo Satira, isang DOT accredited tour guide at ang dating broadcast journalist mula po sa Radyo Magazine. Maraming salamat, sir, at mabuhay po.
1: Thank you very much, Hazel.
2: Thank you
1: very much. Salamat.
25: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
15: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal!
26: Pinas!
25: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga beshies, inyo pong natunghayan ang kwento ni Tatay Ed na sumasalamin sa pang-araw-araw na sakripisyo ng ating mga tour guides para isulong ang turismo ng ating bansa. Alam nyo mga beshies, malaki ang ambag ng mga kagaya ni Tatay Ed ano, na nagtataguyod nung tinatawag natin na community-based tourism. Isa po itong mahalagang aspeto kung saan bahagi po yung mga lokal na residente, yung mga locals natin sa mas malalim na pag-unawa sa kultura at tradisyon ng isang bayan o ng isang lungsod. Pangarap din ni Tatay Ed na nabanggit niya no, na sana mas marami pa yung mga senior citizens na kagaya niya mula po sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas yung mabigyan ng oportunidad, job opportunity, employment sa ilalim po ng Tourism Legacy and Livelihood Program ng Department of Tourism at ng National Commission Association of Senior Citizens. At yung binabanggit ni Sir Ed kanina, yung mikropono na kanyang hinanap-hanap ay kanyang muling natagpuan, hindi na nga lamang sa loob ng isang radio booth, kundi sa lawak ng makasaysayang Intramuros sa Maynila. Kaya tayo po dito sa Pasyal Pinas, nagpapasalamat kay Sir Ed Satira sa kanya pong pagpapaunlak sa ating interview. At masaya tayo mga beshies, no, na lumabas tayo ng ating booth at personal natin siyang nakakwentuhan kung saan niya isinasagawa yung kanyang mga tour, which is sa loob po ng Intramuros, Maynila. At sa lahat po ng naging bahagi ng special episode na yan, of course, kasama rin po natin dyan ang ating station manager, si Ma'am Marinela Texon. Maraming salamat po sa inyong support. Gayun din sa mga nasa likod ng naturang video, kagaya po ni na Manuel Francisco at Julian Calces, na kasama rin natin na nagshoot nung naturang interview. Alam nyo, napakainit nung time na yan. Pero sila po ay mga kaagapay natin para maisakatuparan itong special na kwentuhan na ito. Of course, pinapasalamatan din po natin ang Intramuros Administration, ang ating mga kaibigan sa Department of Tourism, and yung ating mga kasamahan din mula naman sa National Commission of Senior Citizens. Alam nyo, napakaganda nitong programa na ito na Tourism Legacy and Livelihood Program para sa ating mga seniors. And kagaya ng hope ni Sir Ed, hopefully ito'y makarating pa dun sa mga pinakamalalayong lugar sa ating bansa. Kasi alam nyo, yung ibang mga bayan at mga lungsod sa Pilipinas, napakarami pong kwento ng mga lugar na yan. At masarap yang mapakinggan at marinig mula mismo doon sa mga residente, yung mga taong talagang doon na nakatira at doon na lumaki sa mga lugar na yan. And dito po sa ating programa, isa rin po sa ating mga nakakakwentuhan, kagaya ni Sir Ed na isang DOT accredited tour guide, ay yung mga tourism officers din, na usually ay sila rin po yung mga lumaki na doon sa naturang mga lugar. So nakikwento nila sa atin yung historical background, yung kultura, tradisyon, at mga pinagmamalaking tourist spots ng kanilang lugar. Kaya mula po dito sa amin sa Pasyal Pinas, saludo po kami sa lahat ng mga tourism frontliners na nagtataguyod at nagsusulong ng turismo ng ating bansa. And hopefully, hindi po ito yung huling pagkakataon na magkaroon tayo ng kwentuhan, sit-down interview, sabi nga, sa ating mga tourism frontliners, be it a tour guide, o kaya naman ay mula mismo sa mga kaibigan natin sa DOT, o kaya yung mga community-based tour guides din, or mga tourism officers. Hopefully ay personal natin silang makakwentuhan, kagaya nitong episode natin with Sir Ed. Kaya mga beshies, pwede nyo po siyang bisitahin at yung iba pa natin mga senior citizen tour guide sa loob po mismo ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Marami silang mga kwento, ano, na pwedeng ibahagi sa atin. At ang sarap pa makinig sa mga impormasyon na kanila pong ibinabahagi, na kanila ring tinrain at pinag-aralan. Yan, ha, huwag niyo hong kalimutan ang pagbisita at pag-alam sa sarili nating kultura. Bisitahin po natin ang Intramuros sa Maynila. Samantala mga beshies, para sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa ating programang Pasyal Pinas. Of course, alam nyo po, isa rin sa mga gateway, ika nga, sa ating bansa ay ang ating mga paliparan. At number one dyan, of course, yung ating NAIA, yung Ninoy Aquino International Airport. At ito rin po, isang pinakamagandang lugar para agad-agad ay ipromote sa ating mga turista yung kultura at turismo ng Pilipinas. Kaya naman, mahalagang hakbang po itong kabubukas lamang na tourist information counter sa arrival area after po yan ng customs area sa NAIA Terminal 3 na binuksan po ng Department of Tourism. Kapag kailangan ng ating mga turista or even yung ating mga balikbayan o kaya yung mga local tourists din ng direksyon, travel recommendations, transportation guidance o kaya naman ay tulong sa kanilang pagpaplano, sa kanilang

0: mga turista sa kanilang pagdaan dito sa tourist information or tourism information counter sa arrival area po yan ng NAIA Terminal 3. Alam nyo, isa rin sa very notable na makikita nyo po dito sa tourist or tourism information counter ay of course yung ilan po mga impormasyon patungkol sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit. At alam nyo naman po yan, marami sa mga delegates natin ang daraan din ng NAIA Terminal 3. Kaya mahalaga na meron po tayong mga tourism information counters at meron pong mga naka-standby ano, ng mga tourism frontliners para sumagot ng kani-kanila mga questions and inquiries. Again, located po ang pinakabagong DOT Tourism Information Counter sa NAIA Terminal 3. Yan po ay sa may arrival area. Samantala mga beshies, bago po tayo magpaalam sa ating programa ay meron lang po tayong pag-uulat na ihatid mula naman sa ating mga kasamahan sa iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations Nationwide. Balitang turismo pa rin po pagbisita ng ating international cruise ship sa Hundred Islands National Park, nagbigay o nagbukas ng oportunidad sa turismo ng Alamino City. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Dumaong sa Hundred Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan ang international cruise ship na MS-1 Hellenic Minerva na may sakay na daang-daang dayuhang turista. Mainit na sinalubong ng lokal na pamahalaan katuwang ang Department of Tourism o DOT Region 1 ang pagdating ng mga bisita bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng turismo at pagpapakita sa likas na yaman at kultura ng lungsod. Kabilang sa mga inihandang aktibidad para sa mga dayuhang bisita ang guided tours sa mga pangunahing destinasyon sa parke, kabilang ang pagbabahagi ng kasaysayan at mayamang biodiversity ng lugar. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking oportunidad para sa turismo at kabuhayan ng mga residente ang pagdating ng international cruise ship dahil mas napapalawak nito ang exposure ng Hundred Islands sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa rito, inasahan ding nakatulong ang pagdating ng mga dayuhang turista sa pagpapalago ng lokal na negosyo at iba pang sektor na konektado sa turismo ng Alamino City. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Nationwide sa atin din ng balita at impormasyon ngayong araw na ito. At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na rin po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat kay Sir Ed Satira, isang DOT accredited senior citizen tour guide at dating broadcast journalist sa kanya pong oras na ibinigay dito sa ating programang Pasyal Pinas. Thank you din sa ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marula Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako pong inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Monday.
1: Pasyal Pinas. Pasyal. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Guys, congratulations. Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
11: Ang ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
13: Regular.
10: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
14: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
14: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
15: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Iba't ibang kasunduan sa kalakalan at agrikultura sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay, inaasahang malalagdaan ngayong araw sa Malacañang.
0: Headlines.
17: Plenaryo ng Kamara, inaasahang pagbobotohan ngayon ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
16: Umanoy incentive package para sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mariing pinabulaanan ng Malacañang.
0: Headlines.
17: Sa pina ng PNP CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado.
0: Headlines.
16: Mas mabilis na pagtugon ng ASEAN sa mga krisis sa hinaharap, inaasahan kasunod ng matagumpay na ASEAN Summit.
0: Headlines.
17: Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG ipatutupad bukas.
0: Headlines.
16: Special payout sa TNVS at MC Taxi Drivers sinimula na ngayong araw.
2: headlines.
17: At relief and recovery support sa mga magasakang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, inilarga na ng Department of Agriculture.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
16: 6:00 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
17: At ako naman po si Ched Oliva.
16: Sa puntong ito mga kababayan, alamin natin ang mga pinakahuling pangyayari sa palasyo kaugnay ng pagkikita nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios na nasa bansa para sa isang state visit. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Diyan, nasa Malacanang na ngayon si Paraguay President Santiago Peña Palacios na bahagi ng kanyang state visit sa Malacanang. Alas 10:30 o dito sa bansa. Alas 10:30 dumating ng Kalayaan Grounds ang leader ng Paraguay na mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At pagkatapos ng arrival honors sa Paraguayan President ay nagtungo na sila ni Pangulong Marcos sa Malacanang at doon ay lumagda sa guestbook ang leader ng Paraguay. Sa ngayon dyan, Ched, ay bilateral meeting yung nakalinyang programa rin dito sa pagbisita ng leader ng Paraguay at ang inaasahan din natin na magkakaroon ng presentation of signed agreement at saka joint press conference. Ito yung mag-i-issue sila ng kani-kanilang statement na kung saan ay i-air yan maya-maya lamang. At meron din na bahagi din ng magiging programa yung tinatawag na exchange of gifts. Nagagawin naman din dito sa loob ng Palasyo ng Malacanang at magkakaroon din ng photo opportunity pagkatapos ng kanilang mga programa. Babalik tayo sa ilang pang mga programa o yung mga aktibidad na nagaganap sa kasalukuyan dito sa Palasyo ng Malacanang at ito'y kaugnay ng ginagawang pagbisita ngayon ni Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Palasyo. Bahagi ng kanyang state visit. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Tatalakayin na ngayong araw ng plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto para maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa 4 na Articles of Impeachment ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, questionable transaksyon o manay bribery sa Department of Education at grave threats at inciting to sedition. Una nang sinabi ni House Justice Committee Chair Attorney Jervil Luistro na may mahigit 200 na mambabatas o mano ang nagpahayag na suporta sa impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: House Panel Chair iginiit na ang botohan sa plenaryo kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Si Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na ang botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Ayon kay Lidon, hindi lamang simpleng usaping politika ang impeachment kundi isang constitutional act of accountability. Binanggit din niya na posibleng muling ma-impeach si VP Sara sa ilalim ng dalawang magkakaibang kongreso habang inaasahang aabot sa hindi bababa sa 215 na mambabatas ang boboto pabor sa impeachment. Sinabi ni Lidon na haharap si Duterte sa impeachment trial dahil nakasaad sa Articles of Impeachment. Nakasaad dito ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionable transaksyon, umano'y bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Diin ang mambabatas ang laban na ito ay laban ng bayan para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Tinawag na ang Malacanang na haka-haka ang aligasyong may incentive package sa mga papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gawain lang ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dapat tularan. Pero batid ni House Committee on Justice member Joel Chua na may ilang kongresista na hindi papabor sa impeachment, anuman ang ihain na ebidensya. Samantala, sinabi pa ni Chua na may pagkakataon pa rin ng vice-presidente na sagutin ang mga paratang sa kanya kahit pa makuha ang kinakailangang boto sa nasabing impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Binanatan ng Makabayan Block ang umano'y pananakot ng PDP laban sa mga miyembro nitong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una lang sinabi ng PDP laban na hindi nito papayagang tumakbo ng kanilang sa kanilang partido ang mga bobotong pabor sa impeachment. Giit nila, hindi ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Binanatan naman ng Makabayan Block ang anilay laro o taktika ng PDP laban na imbes na pabulaan ng impeachment ay dinadaan nito sa pananakot. Panawagan ng Makabayan Block sa Kongreso, huwag magpadala sa political pressure at sa halip ay hayaang manaig ang katotohanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sabi na para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na isilbi na ng PNP CIDG, Pambansang Kapulisan, iginiit na wala itong kaugnayan sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinapirma nga chet ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Ronaldo Plano, na naisilbi na ang subpoena ng system para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Partikular itong isinilbi sa kanyang dalawang address sa Davao City, gayon din sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City. Kasunod dito, sabi ni de la Rosa, sinabi ni Tuanyo na kailangan humarap ni de la Rosa sa Webes, Mayo 14, kaugnay ng mga nangyari pataya noong war on drugs nang siya pa ang hepe ng pambansa polis. Nakagyo na humarap itong si De La Rosa sa naturang pagdinig ay papatawan ito ng kasong contempt. At kaugnay nito, sinabi naman ni Kwanyo sa pulong balitan dito sa Kapugami na walang kinalaman ang inilabas sa subpina ng CIDG sa umano'y inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, kaugnay naman sa Crimes Against Humanity laban kay De La Rosa, kaugnay pa rin ng war on drugs. Ayon kay Tuanyo, kaya muling ipinagpatuloy ng CIT ang investigasyon nito, may kaugnay nga sa patayan sa gera kontra droga ay dahil sa lumutang na itong mga complainant matapos naman ang inilabas sa report ng Quad Committee ng House of Representatives na siyang duminig naman sa naturang usapin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Kaugnay pa rin yan sa subpoena ng CIDG laban kay Senador Bato de la Rosa na isilbi na sa kanyang opisina sa Senado. Magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Naisilbi na sa opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado ang subpoena ng CIDG na nag-uutos sa kanya ng personal na humarap sa tanggapan ng CIDG bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Ito ay kasunod ng mga ulat na nahaharap si de la Rosa sa nakabinding arrest warrant pula sa International Criminal Court o ICC. Ngayong umaga, nagtungo ang CIDG sa opisina ni Senator Bato para ihatid ang subpoena. Ayon kay CIDG Police Captain Larry Ray, na ibigay na nila ang subpoena pero hindi ito pinirmahan ng mga empleyado sa opisina ni Senator Bato dahil ito umano ang instructions sa kanila. Sinabi rin ni Ray na may operatiba rin magsisilbi ng subpoena sa bahay ni De La Rosa sa Davao. Una nang nilinaw ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang isinilbi ay subpoena at hindi warrant of arrest. Nilinaw rin ng DILG ng investigasyon ay internal process at walang kaugnayan sa ICC. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Ray.
21: Tanggap nila. Apo. Pero hindi sila nagsan kasi yan ang instruction sa kanila. Sa part namin, it is them received. Kasi tinanggap nila. However, sa kanila na yun, para doon kay Senador Bato sa lawyer nila. Sabto din. Matik yan. Tingnan natin kung anong
22: mangyari.
21: Mostly, alam naman natin yun pag hindi ka nag-comply sa sabto na mahinday recontempt ka.
20: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Tinawag ng isang constitutional law expert na desperadong hakbang ang pananakot ng PDP laban sa mga membrong papabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Bangon, Bayang Mahal, sinabi ni Atty. Egon Cayosa na dapat tingnan ng PDP laban ang mga ebidensya at hindi dapat bahira ng politika. Mahalagaan niyang tingnan ang mga pananaw ng mga mambabata sa impeachment upang mapanagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa korupsyon.
3: Regardless of our political affiliation, wala tayong prejudgment. Tingnan natin ang magkabilang panig para mas maliwanag at managot kung sino mang kinakailangan managot. Ang corruption ho kasi sentro ng problema ng ating bansa ngayon. At kung ito palulusutin na naman, tuloy-tuloy ang corruption.
17: Si Constitutional Law Expert Attorney Egon Cayosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Alas 11:17 ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang sandali.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: 18 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, inaasahang mas magiging handa at mas mabilis ang pagtugon ng ASEAN member states sa anumang susunod na krisis kasunod ng matagumpay na 48th ASEAN Summit. Sa programang Boses, sinabi ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial na maayos ang naging resulta ng summit kung saan napag-usapan ang priority topics ng mga bansa. Bilang ASEAN chair ang Pilipinas, isinulong nito ang mga usaping tungkol sa food at energy security, gayon din ang kapakanan ng ASEAN nationals.
4: Meron mang mga susunod pang mga emergency or mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. At pag mabilis po yung response, mas maagapan yung mga krisis na kinakaharap natin ngayon.
16: Ang pahayag ni DFA ASEAN spokesperson Dominic Xavier Imperial.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na nadagdagan pa ang mga OFW na repatriate mula sa gitnang sinangan. Nakauwi na nila sa Pilipinas ang 10 OFW mula Dubai na napagkalooban na rin ng welfare at financial assistance, temporary accommodation at transport assistance. Nakaantabay na rin nila ang iba't ibang reintegration program ng pamahalaan, kabilang ang job facilitation, livelihood assistance at skills training upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya. Sa huling datos ng DMW, higit 9,000 OFW na mula Middle East ang nakauwi na sa Pilipinas sa harap ng digmaan ngayon sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Ilang kumpanya ng liquefied petroleum gas o LPG magpapatupad ng rollback simula bukas. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, John, magpapatupad nga ang ilang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas na 2 piso sa natapyas sa kada litro nito simula bukas. Kung saan katumbas ito, John, ng 22 pesos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon nga kay LPG Regasco President Arnel T., na bunsod ng pagbaba ng shipping cost ang naturang dulot ng LPG rollback. Inasa maglalaro naman dyan sa 1,323 hanggang 1,450 ang presyo ng LPG sa kada 11 kilogram nito. Dyan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Sinimulan na ngayong Lunes ang 5 araw na special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers at motorcycle o MC taxi drivers na bigong makatanggap ng ayuda noon. Kabilang sa mga tatanggap ng 5,000 pisong tulong pinansyal ang mga driver mula sa ride-hailing companies na Grab at Moovit sa Metro Manila. Samantala, iaanunsyo ng DSWD ang payout schedules para sa iba pang TNBS at MC taxi drivers, gayon din sa service delivery riders.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: DSWD Secretary Rex Gatchelian ininspeksyon ang special payout ng cash relief assistance para sa Grab at Moovit drivers sa Metro Manila. Ang balita hatid ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Diyan sa pag-arangkata ng special payout ngayong araw para sa cash relief assistance sa mga natitirang POV drivers ay maagang nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchelian sa ilang mga payout site para tiyakin ang mabilis at maayos na pamamahagi ng ayuda. Kabilang sa binisita ng Galihim ang payout para sa mga Grab at Moovit drivers sa SMX Aura sa Taguig at sa Fuel Oil Center sa San Juan. Ayon sa DSWD, mas naging maayos na ang payout ngayon dahil sa isinagawang data cleansing ng ahensya sa listahan ng mga driver dito sa Metro Manila. Inaasahang aabot sa 20,000 driver ang mabibigyan ng tulong pinansyal ngayong araw. Una na rin pinalalahanan ng DSWD ang mga driver na nakatanggap na ng ayuda sa mga nagdaang payout na huwag nang magtungo sa venues para maiwasan ang siksikan at hindi maasayang ang oras sa pagpila. Pinapayuhan naman ang mga wala pa sa listahan na hintayin din ang anunsyo para sa iba pang transport network companies o TNC sa mga susunod na araw. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Anim na bagong economic zones o eco zones ang inaasahang ipoproklama ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa loob ng ikalawang quarter ng taon. Ang kay PEZA Director General Tereso Panga, kabilang dito ang eco zone sa Batangas, Cavite at Palawan. Dalawang eco zones na anya ang inendorso ng Office of the Deputy Executive for General Administration o ODESGA at hinihintay ang proclamation order mula sa Presidente. Apat na iba pa ang kasalukuyang sinusuri ng ODESGA. Target ng PEZA na iproklama ang iba pang eco zones sa regional areas para mapalakas ang countryside development.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Sa iba nating balita, pinaghahanda ng FIVOLCS ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction partners sa kanilang response measures sa gitna ng kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Babala ng FIVOLCS, posibleng tumagal ng ilang araw ang magmatic unrest sa bulkan at may taas sa alert level 3 kung magpapatuloy at lalakas ang crater glow o banaag, ang napakainit na volcanic gas plume sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FIVOLCS, gamit ang infrared at high-resolution camera monitoring ay natukoy nila ang banaag mula sa summit crater ng bulkan. Nitong linggo ng gabi, ibinahagi ng state volcanologists ang close-up photos ng visible superheated volcanic gas sa bunganga ng Bulkang Canlaon. Pinag-iingat din ng FIVOLCS ang mga residente sa posibleng sin eruption lahars at pagdaloy ng sediment-laden stream flow sa mga daluyang tubig mula sa bulkan sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan habang may eruptive unrest. Dapat ding payuhan ng Civil Aviation Authorities ang mga piloto na umiwas sa paglipad malapit sa summit ng bulkan dahil sa panganib ng abo mula sa posibleng pagsabog ng Bulkang Canlaon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Inilarga na ng Department of Agriculture o DA ang agarang relief at recovery support para sa mga mag-asaka na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., prioridad nila ang pamamahagi ng binhi, fertilizers, farm tools at tulong pinansyal para makarecover ang rice at vegetable farmers. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbabantay sa mga apektadong lugar habang pinoprotektahan ng livestock sa pamamagitan ng evacuation at health checks. Nagtatag din ang 27 animal evacuation sites para sa livestock na bahagi ng animal feed, ropes, face mask at veterinary supplies habang binabantayan din ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Nananatiling naka-standby ang Philippine National Police o PNP sa posibleng lahar flow at iba pang public safety hazards malapit sa Bulkang Mayon dahil sa banta ng malakas na ulan dulot ng bagyong Kaloy. Una nang inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang police unit sa Bicol Region na maghanda para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction offices. Handa rin ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment. Pinapayuhan naman ng ang mga residente na sumunod sa direktiba at advisories ng mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Ulat naman, kaugnay sa lagay ng panahon, inaasahang hihina at magiging low pressure area o LPA na lang ang bagyong Kaloy ngayong araw. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, napanatili ng bagyo ang weak cyclone. Inaasahang magdudulot ang trough ng bagyong Kaloy ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Samar at Dinagat Islands ngayong araw. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may maliit na tsansa na maging bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Tuloy-tuloy na digital transformation ng Bureau of Customs, ipinagmalaki ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan, pinagmalaki nga ng Bureau of Customs o BOC ang patuloy nitong Digital Transformation at Trade Modernization Initiatives sa GovX.0 Philippine Summit 2026. Naging resource speaker sa summit si Deputy Commissioner Attorney Rev. C. Escobedo ng Management Information Systems and Technology Group o MISTG, kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng customs modernization para sa mas epesyente, transparent at technology-driven na customs administration. Tinalakay rin ni Escobedo ang pagpapahusay sa customs core processing system at pagpapatupad ng iba't ibang digital solutions kabilang automated export declaration system, enhanced certificate of payment, e-service catalog, online tax estimator at origin management system. Layunin dyan ng mga reformang ito na mabawasan ang manual processes, mapabilis ang customs operations at mapalakas ang transparency sa trade transactions. Samantala, sinabi naman Information Technology Officer 3, Jonathan Soriano, na mahalagang masukat ang benepisyo ng emerging technologies, kakayahan itong magbigay ng konkretong serbisyo publiko habang pinapanatili ang accountability at public trust. Bahagi ang hakbang na ito ng mas malawak na digital transformation roadmap ng BOC, alinsunod na rin sa Integrity, Accountability and Modernization Program ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: 24/7 na babantayan ng mga otoridad ang Navotas Landfill kahit naapula na ang sunog. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tuluyan nang naapula ang sunog sa landfill dahil sa walang tigil na trabaho ng mga ahensya ng gobyerno, private sector at iba pang katuwang nito. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta at technical assistance ng Japanese government. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy na babantayan ng landfill kabilang ang air at water monitoring, thermal scanning at health monitoring sa mga residente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Iginiit ng Department of Health na walang hantavirus sa Pilipinas kasunod ng outbreak nito sa ibang bansa. Sa kabila niyan, tiniyak ni Health Secretary Ted Arbosa na mahigpit na nakabantay ang Bureau of Quarantine sa borders ng bansa para tiyaking hindi makakapasok ang naturang sakit. Mayroon din ani ang quarantine sites para sa mga makikitaan ng sintomas ng sakit.
6: I will not recommend any test for hantavirus because it is rare. It is not even endemic in the Philippines. So wala tayo nandito.
16: Ang pahayag ni Health Secretary Ted Arbosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sasalang sa 6 na linggong quarantine at monitoring period sa Netherlands ang 38 Filipino crew members na sakay ng MV Hondius kasunod ng napaulat na hantavirus outbreak. Bagamat nagnegatibo sa virus ang 38 individual, mahigpit pa rin binabantayan ang kanilang kalusugan. Sinabi naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy pa rin makakatanggap ng sweldo at benepisyo ang nasabing mga Pilipino habang sumasailalim sa quarantine.
9: All throughout the period of quarantine in the Netherlands, the ship's crew, Filipino crew, will continue to receive their entitlements under salaries and entitlements under the contract.
16: Tiniyak din ni Kakdak ang tulong pinansyal ng gobyerno at iba pang suporta para sa mga Filipino crew member na uuwi sa Pilipinas. Una nang tiniyak ng DMW, DOH, DFA at local manning agency ang kapakanan at proteksyon ng nasabing mga Pilipino.
9: Kung ang tanong lang ay from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sangayon sa pondo natin sa Action Fund.
16: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
17: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Ayala lumasap ng third round exit sa kamay ni world number 2 Elena Rybakina sa Italian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
11: Natapos na ang kampanya ni Filipina netter Alex Ayala sa Italian Open. Nang yumuko ito kay world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan, 4-6-3-6 sa kanilang round of 32 match Linggo ng hapon sa BNP Paribas Arena sa Rome. Sinikap ni Ayala na bigyan ng matinding laban ang kanyang Kazakh rival. Ngunit pinamalas ng second-seeded player ang kanyang bagsik upang manaig at makaabante sa round of 16. Bagamat natalo sa kamay ng reigning Australian Open champion na si Rybakina, naipakita pa rin ni Ayala ang isang solidong performance na maaari niyang baunin sa mga susunod na laban. Itutuon ngayon ni Ayala ang kanyang pansin sa doubles competition, kung saan kapareha niya si Hailey Baptiste ng Amerika. Nakatakda rin lumahok si Alex sa Strasbourg Grand Prix na magsisimula sa May 17 bago ang French Open na magbubukas sa May 24. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Alas 11:32 ang ating oras, andabayanan ang mga balita mula sa ating mga lalawigan di sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Oras natin Pilipinas, alas 11:34 ng umaga. Balita dito sa Luzon na saliksik na biofertilizer at teknolohiya ng Department of Agriculture Region 2 para sa pagtatanim ng munggo. Isinutulong sa nagamitin ng mga magsasaka para sa mas mataas na ani at kita. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Isinusulong ngayon ng DA Region Field Office 2 ang makabawang teknolohiyang nasaliksik na kanyang Regional Research Center sa pagtatanim ng mung bean o munggo. Ang napiling testing at expansion area ay ang bayan ng Kabatuan sa Isabela kung saan naging practice na ng mga magsasaka doon ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng palay at munggo. Ang teknolohiyang ipinakilala at ipinasubok sa kanila ay ang paggamit na nasa liksik na biofertilizer ng Rainier Research Center na tinawag nilang AgriN, paggamit ng karajinan at ang sariling tuklas ng mga binhi ng Institute of Plant Breeding. Sa tulong ng nabagay na biofertilizer, natuklasan sa pag-aaral na kaya nitong mapataas ang 6-70% at mapaganda ang butil ng mga munggo. Itinuro din kung anong kainaman na paggamit ng makinarya tulad ng harvester para sa mas mabilis na pag-ani ng kanilang produce at ang waste, ang balat nito ay maiiwan din sa bukid na siyang karagdagang padaba. Lalo at itinuturing ang munggo bilang nitrogen-fixing crop na siyang laman na makadalasang inaangkat na abono ng bansa. Isa rin itong drought-resistant crops na mainam na maging pamalit sa palay at mais ngayong panahon ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Dabulia Kampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Baling tayo sa Radyo Pilipinas, Tayug, may report si Leslie Gemino. Urdaneta City University, hinirang na most innovative university ng Pilipinas sa World University Rankings 2026.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nakamit ng Urdaneta City University ang titulong Philippines Most Innovative University sa ikalawang pagkakataon matapos itong pumalo sa rank 28 sa Global Top 500 Innovative Universities ng 2026 sa World University Rankings for Innovation. Pinatunayan ng UCU ang pagiging lider sa edukasyon matapos makuha ang unang pwesto sa apat na kategorya. Ito ay ang rank 1 sa lahat ng higher education institutions sa Pilipinas, rank 1 sa lahat ng local universities and colleges sa buong bansa, rank 1 sa buong Region 1 at rank 1 sa buong probinsya ng Pangasinan. Pinapakita ng resultang mabilis at tuloy-tuloy na pag-angat ng universidad sa pandaigdigang entablado. Mula sa debut nito noong 2024 sa rank 281, bigla itong tumalon sa rank 44 ng 2025 hanggang sa maabot ang kasalukuyang rank 28 ngayong 2026. Ang back-to-back na tagumpay na ito ay nagpapatibay sa posisyon ng UCU bilang isa sa mga unang LUC sa bansa na nakakuha ng ganitong prestigyosong global milestone. Nagpaabot ng pagbati ang pamunuan sa buong komunidad ng UCU-1 para sa karangalang ito na nagbibigay diin sa temang Tatak UCU-1 at ang pangako ng universidad para sa isang maliwanag na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Sa Bicol Region, Naga City Agricultural Office na mahagi ng palay seeds at agricultural inputs sa mga magsasaka. Ang balita mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas Report.
13: Binigyan ng City Agriculture Office ang mga magsasaka ng Naga ng palay seeds at iba pang agricultural inputs na magagamit nila sa kanilang sakahan. Ang mga binhi ng palay kasama na ang organic fertilizer ay pinamahagi sa mga magsasaka sa upper barangay ng Naga. Ayon sa City Agriculture Office, ang palay seeds at ang agricultural inputs ay mula naman sa Sustainable Agriculture for Rural Income Growth o SARIG program ng Naturang Tanggapan. Labis naman ang pasasalamat ng mga magsasaka sa mga barangay ng lungsod dahil malaking tulong ito lalo na't hindi na sila gaanong gagastos. Samantala, maliban sa mga binhing palay at agricultural inputs, ang City Agriculture Office ay nagbibigay din ng libreng mga training at orientation para naman sa tamang pagtatanim at para may sapat na kaalaman ang mga magsasaka sa modernong teknolohiya at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Mula naman sa Southern Tagalog, turismo sa Pola Oriental Mindoro, palalakasin pa sa tulong ng national government. Sa ulat mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas Report.
15: Palalakasin pa ang turismo sa Pola Oriental Mindoro matapos na mailapit ni Governor Hermelito Von Dolor at Pola Mayor Jennifer Alegre Cruz ang pagpapaunlad ng Tagbakin Falls sa national government. Ayon sa pabatid ng Pola PIO, personal na hiningi ng dalawang opisyal kay Tieza General Manager Mark Lapid na maisulong at mapondohan ang Tagbakin Falls Trek Adventure. Layunin ng inisyatibang ito na ayusin ang mga pasilidad at aksesibilidad sa talon habang tinitiyak na mapapanatili ang kalinisan at likas na ganda ng lugar. Ang Tagbakin Falls ay isang hidden gem sa Pola Oriental Mindoro na nangangailangan ng tamang imprastruktura upang maging ligtas at kaaya-aya para sa mga lokal at dayuhang turista. Ayon sa pahayag ni Mayor Cruz, plano ng lokal na pamahalaan na maging pangunahing destinasyon ang Barangay Tagbakin para sa mga mahilig sa trekking at nature adventure. Makapagbubukas anya ito ng mga bagong oportunidad para sa mga maliliit na negosyo at lokal na tour guide sa Pola habang patuloy na titiyakin na ang pagunlad ay naaayon sa pangangalaga sa kalikasan. Naniniwala naman si Governor Dolor na magiging mabilis ang pag-usad ng proyektong ito na magbibigay ng bagong sigla sa ekonomiya at pagkakakilanlan ng bayan ng Pola bilang isang eco-adventure capital sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Balik tayo sa Kabikulan, mahigit 6,700 family food packs ipinamahagi ng DSWD sa mga pamilyang apektado ng nasunog na dump site sa Daet, Camarines Norte. Ang detalye mula kay Helen Balayan ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nasa kabuang 6,903 family food packs at 5 hygiene kits ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng makapal na usok mula sa nasunog na bibiraw dump site sa Daet, Camarines Norte. Isinagawa ng DSWD sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Daet ang 2 bugso ng relief operations nitong April 26 hanggang 27 at May 8 hanggang 9 para sa mga residenteng kabilang sa mga prioridad na barangay. Sa kabuang bilang, 3,306 na family food packs ang naipamahagi sa Barangay Kamambugan, 2,452 sa Barangay Magang at 1,145 sa Barangay Bibiraw bukod pa sa 5 hygiene kits. Sa paunang assessment, nasa 3,503 na pamilya ang natukoy na apektado ng insidente habang hindi bababa sa 167 na pamilya ang isinailalim sa health monitoring matapos makalanghap na makapal na usok. 5 pamilya naman mula sa Barangay Bibiraw ang pansamantalang inilikas bilang safety measures. Matatanda ang nagsimula ang sunog sa dump site sa Prokuno, Barangay Bibiraw alas 10 ng umaga nitong April 22 at muling sumiklab pagsapit ng alas 4 ng hapon. Kinabukasan ng April 23, umabot ang makapal na usok hanggang downtown Daet at sa sentro ng bayan na nasa 3 kilometro ang layo mula sa dump site. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan ng Daet para sa karagdagang ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sa ating pagkabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
29: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa Visayas. Fuel subsidy payout para sa mga tricycle driver isinagawa na sa Gandara, Samar. Ang balita hatid ni Jean Navilon ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Naisagawa ng maayos sa pagtugon sa nagpapatuloy na fuel crisis ng DSWD sa koordinasyon ng Gandara LGU, ang fuel subsidy payout para sa mga franchise tricycle drivers. Ito ay ginanap sa Gandara Cultural Center sa Gandara, Samar sa pamamagitan ng suporta mula sa opisina ni Samar 1st District Congressman Stephen James Tan. Bumubuo sa first batch ang 194 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pisong fuel subsidy at ang second batch na umabot sa 39 beneficiaries na nabigyan ng tig 5,000 pesos cash. Ang naturang inisiyatibo ay naisagawa sa koordinasyon ng Public Employment Service Office, PESO, sa pamumuno ni Ms. Margie Cañete, PESO Manager at BPLO. Ang naturang programa ay nagpapatunay ng nagpapatuloy na commitment ng pamahalaan na matulungan ang mga transport workers at mga komunidad na malagpasan ang hamong pang-ekonomiya para sa bagong Pilipinas. Jean Navilon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Sa ibang bahagi ng Visayas, fuel subsidy para sa transport sector sa Eastern Visayas, ipinamahagi na ng LTFRB. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mahigit 300 na mga public utility vehicle operators at drivers sa Eastern Visayas sa ilalim ng programa ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang naturang ayuda ay dinaan sa mga cheque para sa mga transport group, bukod pa sa mahigit 2,000 individual na direktang makakatanggap nito sa pamamagitan ng kanilang online payment account. Ayon kay LTFRB 8 Regional Director Gualberto Gualberto, layo ng programang ito sa ilalim ng Marcos Administration na pag-aanin ang pasanin ng transport sector laban sa pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga tsuper ng bus, minibus, jeepney, UV Express at maging mga TNVS sa buong rehiyon. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno upang mapanatiling abot-kaya at epesyente.

0: information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Mindanao, BIMP Ayaga Summit, nagpamalas ng malaking oportunidad sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ang dalawang balita mula kay Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Sa nagdaang BIMP Ayaga Summit kung saan ito ay dinaluhan ng iba't ibang bansa, miyembro nito nakitaan ng potensyal ang lalawigang Tawi-Tawi upang mapalakas ang barter trading kung saan magiging pangunahing transshipment ito ng seaweeds. Ito ang magiging kapital ng probinsya kung saan ay kasalukuyang pinaghahandaan sa pamamagitan ng mga proyektong infrastruktura at modernisasyon bilang kahandaan sa pamumuhunan. Sa pagsulong ng rehiyong BARM, ang Tawi-Tawi ay hinahanda rin sa logistics, industriya ng halal at bilang supplier ng seaweeds. Ito ay magbibigay ng malaking oportunidad sa mga nasasakupan kabilang ang pagkakaroon ng maraming trabaho at pagkakataong mas mapalawak ang seaweeds farming sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
11: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026. Ang ating oras, 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide. News
9: Nationwide.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda ng

0: Man, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ang ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi nabibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
5: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: tuiga sa Bunawan, Davao City. Sumala sa report sa Davao City Police Office na nawag ang pamilya sa inahan pinaagi sa hotline number sa DCPO aron nga magpatabang nga mahatod kini sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Apan una pa man maabot sa ospital, nanganak na among inahan nga nailhang si Kyrie Joy Soto Seniza. Malampuson sab niya nga nahimugso ang iyang usa ka baby boy. Gibutyag sa kapulisan nga luwas na ang mag-inahan. Gibarugan sab sa DCPO nga bisan unsa man ang sitwasyon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo
7: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Lunes, May 11, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Department of Trade and Industry, ako po si Director Cheryl Mundo.
6: Mula naman sa Department of Social Welfare and Development, ako naman po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
12: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating balita, inaasahang lalakas pa ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Paraguay sa pagbisita ni Paraguay President Santiago Peña Palacios sa bansa. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal sa Palasyo ng Malacañang kanina. Sa welcome ceremony, ginawaran ng arrival honors si President Palacios na sinundan ng signing ng guest book. Si Palacios ang unang punong ehekutibo ng Paraguay na bumisita sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong relasyon noong December 12, 1962. Paglulunsad ng IMBOC movement, ating pag-uusapan kasama si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
11: Magandang tanghali rin, Ma'am Cheryl, at si ASEC, nandiyan pala. I'm happy to see you. At ating mga kababayan, magandang tanghali din po.
12: Inilunsad po ng Bureau of Customs ang IMBOC movement bilang bahagi ng Integrity, Accountability, and Modernization Program. Ano po ang pangunahing layunin ng kampanyang ito?
11: Una-una, ang minana nating pagsubok ng Bureau of Customs na mula sa eleksyon, yung napapabalitang mga korupsyon. Alam niyo, mangyayari lang lahat talaga ng pagbabago kung sasabayan natin na ibaba sa level ng mga individual o ng tao yung inaasahan natin na gustong-gusto natin magkaroon ng pagbabago po. Ano? Kaya nagkaroon po kami ng IM movement, mga integrity, accountability, at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa na kapag natapos na ang termino niya at ang termino ni ko rin, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform needed and being asked for by the entire country. Level po ng personnel ang dapat po nating isabay po doon sa ating ginagawang pagbabago ng Bureau.
6: Commissioner, magandang tanghali po. Paano naman po makakatulong ang IMBOC movement upang maibalik at mapalakas ang tiwala ng publiko sa Bureau of Customs?
11: Tama, ASEC. Dalawa kasing ginagawa natin na para magkaroon tayo ng magandang pagbabago sa Bureau, na epektibo na pagbabago. Una-una yung modernization, di ba? Yung full digitalization of our processes. Ibig sabihin, yung pag-submit ng dokumento ng importation or exports, pagko-compute, magkano dapat bayaran, hanggang releasing ng mga kargamento, lahat yan fully digitalized. So wala dapat magiging intervention pa ng mga tauhan namin sa Bureau of Customs. Ngayon, kakambal niyan na napakahalaga ay yung mismo bawat tauhan natin ay maisa puso nila yung bigyan ng mas matibay, mas malalim, at mas mabigat ng pagpapahalaga yung kapakanan ng ating bansa, na unahin dapat natin ito. No? Yan ay mangyayari pag kinausap natin isa-isa yung ating mga empleyado, at kung maaari, marami sa amin, marami sa kanila ang sumama dito sa movement na ito. Hindi naman 100% sasama dyan, syempre. Ang importante, marami tayong mga kasamahan na maniniwala na sa level ng individual magsisimula ang pagbabago ng Bureau of Customs kasabay ng modernization natin sa ating mga proseso.
12: Commissioner, binibigyang diin po sa programa ang integridad at pananagutan ng bawat empleyado. Sa practical na aspeto, paano po ito ipatutupad sa araw-araw na operasyon ng BOC?
11: Oo, tama yan. Una-una, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Ano? Ang nangyayari naman ng problema ng korupsyon kapag yung mga tauhan ay nape-pressure din sa utos ng kanilang mga boss. Ito ang practical applications lang. Ipiniliwanag ko lagi dahil sa movement na to, yung salitang integridad at accountability. Ibig sabihin yan, yung ating sinusumpaan tuwing Lunes sa flag ceremony, apat na panunumpayan para sa bansa, para sa pamilya natin, para sa sarili natin, at para sa Diyos kasama pa, dapat tuparin natin yan araw-araw. Kapag ang trabaho mo ay mag-compute magkano dapat pagbayaran, dapat tuparin mo yan. Ano? Kung ang deklarasyon ng isang kargamento ay 10 milyon, hindi mo po pwedeng pababain yan. So sa level ng trabaho, yung pagiging tama, yung iyong ginagawa, eksakto, walang labis, walang kulang, ika nga, yun yung integridad. Dahil sinusumpaan natin yan tuwing Lunes. Pagdating naman sa accountability na tinatawag, simple ang pagpapaliwanag ko dyan sa aking mga kasamaan. Ano? Ang accountability, ang ibig sabihin niyan, kung ano ang iyong desisyon, kung ano ang iyong aksyon, ikaw ang mananagot niyan, hindi ang boss mo, hindi ang iyong kasama sa trabaho. Pag ikaw ay gumawa ng tama, salamat. Kasi trabaho mo naman yan. Kung ikaw ay gumawa ng mali, pananagutan mo yon. Hindi mo po pwedeng ituro na yan ay utos ng boss mo o utos na kisama ka sa mga kasamaan mo sa opisina. Ang accountability, napakalinaw yan. Meron kang dapat na trabaho, gawin mo yon. Walang excuse, walang alibi kung bakit ka gagawa ng mali. Kaya yung accountability, very clear yan. Hindi mangyayari mga problema natin kung ang isang empleyado ay alam niya yung trabaho niya at alam niya yung dapat niyang gawin yon nang walang pagpapalusot o walang pagbibigay ng alibi na ikaw ay nautusan lamang. Malinaw yan. Hindi kailangan maging napaka talino na may PhD ka pa. Ang accountability is very clear at integridad very clear. Every Monday na napapaalala sa atin yan at yung trabaho mo oras-oras, dapat gampanan mo at yan ay utang mo sa sarili mo, utang mo sa pamilya mo at utang natin sa bansa.
12: Commissioner Ariel, sa matagal po na panahon, naging hamon sa Bureau of Customs yung mga aligasyon ng korupsyon at iba pang mga anomalya. Paano naman po naiiba itong bagong programa ito sa mga nakaraang reforma ng BOC?
11: Kagaya na bang ito, ASEC, ito ay kakambal ng modernisasyon nating ginagawa. No? Habang umaasa tayo na sa level ng individual, mas mamahalin natin yung bansa kaysa sa sarili natin. Habang yan ang idinidik natin, ipinapaalala natin sa ating mga kasamaan, ang kakambal nito ay yung modernisasyon na lagi kong pinapaliwanag na yung ating proseso sa loob ng bureau ay i-digitalize natin 100%. Hindi po pwedeng 90% lang yan, hindi po pwedeng 99%. 100% fully automated ang ating mga proseso. So yan, magkakambal yan. Marahil, yung approach natin ngayon, pinagsasabay natin yan, malaking pagkakaiba yan. Nakikita naman natin, kahit pa paano, nararamdaman natin yung resulta. No? Kung mababanggit ko lang, modest aside, simula na tumataas, higit pa doon sa inaasahan koleksyon, more than 1.1 billion ang ating lampas na koleksyon noong January. Noong February, more than 700 million ang lampas natin, surplus. Kahit pa Chinese New Year yon na inaasahan bababa ang koleksyon, umangat pa rin ang ating koleksyon. Noong Marso, umangat pa rin ang ating koleksyon ng mahigit 1.2 billion pesos. At ngayong Abril, humigit tayo, nakapag-deliver tayo ng surplus na 7.8 billion pesos. Record ito, trend record setting ito. Ngayon, ba't ko pinapaliwanag yan? Ang indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkukompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo, kahit papano, nararamdaman natin base sa resulta. Hindi haka-haka po yan, ano? Hindi po yan spekulasyon. Kung ang pagbabasihan natin ay yung collection performance na ito'y napakataas kung ikukumpara sa target at napakataas lalo na kung ikukumpara doon sa the same period last year. Ito ay indikasyon na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa bureau to. Dahil may procurement process din po tayong dapat igalang upang mailagay natin yung mga equipment natin, sistema, teknolohiya na available naman upang talagang sabayan yung IM movement namin.
12: Commissioner, nabanggit niyo nga po yung pagsusulong ng modernisasyon. Ano pa po yung mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinatutupad para mapabilis at maging mas transparent ang serbisyo ng BOC?

0: Alright, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating linya. Sek Irene, babalikan po natin ang ating panayam maya-maya lamang. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
2: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
1: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling, pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magdipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Gadwatch, Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law. Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang, yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
7: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
6: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
7: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng mareportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
6: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
5: Gadwatch.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV.
8: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
9: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias, at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
1: Samahan si Kuya Joseph, Elia, at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
10: Artsy Craftsy!
1: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.
11: Home is where your health journey begins.
12: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
11: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
12: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Balik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner, nabanggit niyo po ang pagsusulong ng modernisasyon. Ano po ang mga bagong sistema o teknolohiya na kasalukuyang ipinapatupad para mas mapabilis at maging mas transparent po ang serbisyo ng BOC?
1: Nga po, nabanggit na po natin kanina sa bidding, pag-avail natin ng mga social media platforms upang magkaroon tayo ng transparency sa bidding. Pangalawa, yun sa aming mga x-ray machines, yung scanning machines, upang makita po yung mga nasa loob ng mga containers na ini-import. So, ginawa po natin integrated niyan sa aming command center. Ibig sabihin na dati yung mga imahe na nakikita sa loob ng x-ray ay hindi kagad-kagad yan nakikita sa operation center at hindi po yan kagad nakakapagbigay ng ulat kung ano yung laman na nasa loob. Kapag po kasi hindi nakikita kagad sa operation center yung imahe sa loob ng container, yan po ay nagkakaroon po ng pagkakataon magkamali o maliin po yung iniuulat na laman ng kargamento. Ngayon, dahil po yan ay integrated na at i-integrate pa po namin yung buong Pilipinas. We have 56 ports, 17 major ports at 39 subports. So dapat yan lahat makita namin sa isang operation center. Sinimulan na namin ito dito sa Maynila. Kaya yan ay malaking tulong din sa amin upang maiwasan yung tinatawag na misdeclaration. Ibig sabihin, ang misdeclaration, yung laman ay dadayain, hindi sasabihin yung totoong laman po. So pangalawa po yan na napagbago na natin. Pangatlo, meron po kaming pakikipag-ugnayan halimbawa sa LTO, sa Land Transportation Office, para sa electronic certificate of payment ng mga sasakyan na pagbayaran, na kapag yan ay maganda ang pagbabayad, tama, at tama po ang dokumento, automatically, digitally, na itatransmit po namin yan sa LTO. Sa ganung pamamaraan, ay iwasan po natin yung madaya po at magkaroon po tayo ng car smuggling.
2: Well, Commissioner, balik po tayo dito sa I Am BOC movement. Paano niyo po hinihikayat ang bawat empleyado sa BOC mula po sa mataas na opisyal hanggang sa rank and file personnel na maging bahagi ng pagbabago sa ahensya?
1: Unang-una, kumuha po kami ng mga katiwa-tiwala po, outsiders po, sabihin consultants po, na libre lang naman po dahil ito yung mga personal kong kaibigan. Credible sila, importante po yan na alam po nila yung ganyan sinasabi at sila po ay paniniwalaan natin mga lawan. In our case, unang hiningan ko ng tulong si Mr. Anthony Pangilinan. Kinila naman po siya sa mga programa ng personal transformation ng mga managers, magiging mas professional, magiging mas visionary, magiging mas mapagmahal po sa ating bansa. No? Kumuha rin po ako ng isa pang kaibigan, si Pastor Jojo Baldo, para kahit papano naman po sa larangan po ng medyo may spiritual aspect din po, matulungan din po ang ating mga kasamaan. At hindi po kami titigil doon. May mga nagbo-volunteer po from the private sector na tumulong dito sa IM movement. Natutuwa naman po kami. Kumbaga, libre lang po sila dahil gusto nilang makatulong sa pagbabago ng BOC. So, ganun po. Number one po yun. Kumuha kami ng marunong magpatakbo ng programa at credible po sila sa kanilang mga ginagawa. At ginawa ko rin po upang mahikayat yung ating mga kasamaan. Very clear yung inilatag nating programa. Sa tulong din po ito ng isang mataas na miyembro po ng Catholic Church dito sa Maynila, ang mga obispo po yan, tinutulungan din po kami. Ang ibig sabihin, sa laki po ng problema ng BOC na gusto nating maayos, humingi na rin tayo ng tulong po doon sa hindi lang po ito problema ng koleksyon. Ito'y tinitingnan ko na rin po sa larangan ng personal development, spiritual improvement, spiritual engagement. Sama-sama na po ito para talaga po matumbok natin ngayon. Para naman po mahikayat yung ating mga kasamaan, hindi lang po kami umaasa doon sa mga formal or official leaders po ng ating Bureau of Customs. May mga leaders naman po kasi may mga pinuno na hindi naman po sila yung pinuno ng mga pantalan, subalit pinuno po sila kinikilala ng kanilang mga kasamaan. Sila po yung pinapatulong ko upang mahikayat nila yung kanilang mga kaibigan kasama sa trabaho na sumama po dito sa aming tinayong IMBOC movement.
0: Commissioner, sa pagpapatuloy nga po ng IMBOC movement, ano po yung target o resulta na gusto nyo pong makamit sa mga susunod na buwan o taon? At paano po masisiguro na magiging tuloy-tuloy po ito at hindi panandali ang kampanya lang?
1: Ang totoo, ma'am, talagang mahirap sukatin po yung personal na pagbabago. Kasi, alam nyo yun, syempre makikinig yan. So, magiging sukatan ko po rito kung ito po ay lumalawak talaga, yung kalidad ng mga sumasali na mamonitor ko naman po yung kanilang trabaho. Kapag nakita ko po na dumadami sila at the same time, gumaganda rin yung kanilang outputs. Kung sa assessment, gumaganda yung kanilang rate of assessment. Kung yan ay police at intelligence, gumaganda po yung kanilang paghuhuli. Doon ko po tinitingnan, itinudugtong ko po yung kanilang personal na pagbabago doon sa kanilang official results ng kanilang mga trabaho. Doon ko po masusukat yan. At overall po, tinitingnan po natin yung mga feedbacks from our partners or stakeholders. Sa ngayon po, natutuwa naman po kami yung mga Chambers of Commerce, Federation, even Makati Business Club, yung mga ganun pong mga samahan. Nagbibigay din po sila ng feedback sa amin, importante yan, upang malaman natin yung kabuuan ng ating ginagawa ay epektibo, kasama na yung ang IM movement po natin.
2: Yes, Commissioner, napakaganda po ng layunin ng IMBOC movement. Sa punto pong ito, hingin po namin ang inyong mensahe para po sa publiko at sa mga negosyanteng umaasa sa maayos, mabilis at tapat na serbisyo mula sa ahensya ng Bureau of Customs.
1: Sinisigurado ko po yung ating mga negosyante, lalo na, no, na kailangan talagang ang BOC ay maging mas maganda pa. Dahil ang halaga po ng BOC sa overall na kalakaran po ng ating ekonomiya, naintindihan po namin yan. Tanggap po natin na ang isang epektibo, mas malinis at mas maayos na BOC ay makakatulong po sa mas magandang collection po upang makalikom tayo ng tamang buwis, tamang pondo para sa mga programa ng ating mga ng ating pamahalaan na siya naman po makakatulong po sa ating mga kababayan. Huwag po sila mag-alala. Unti-unti po naayos na po natin ang BOC natin. Hindi po kami titigil hanggat ito ay maging moderno at tama po, maging legasiya po ito ni Pangulong Bongbong Marcos na isa ko pa naman po ang karangalan na ako po ay pinagtiwalaan niya na makagawa po kami ng isang magandang legasiya, isang modernong BOC para po sa ating bansa.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update kay ASEC Irene Dumlao ng DSWD. ASEC, ano na po ang pinakahuling update ng DSWD sa distribusyon ng relief assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng ashfall at patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon?
2: Wala, Director Cheryl, sa patuloy nga na unrest nitong si Mayon Volcano, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nagpapahatid ng tulong sa mga local government units bilang augmentation support sa kanila pong mga resources para agad po na matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin na apektuhan. Yan ay, of course, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na mabilis, sapat ang tulong na naipapabot natin sa ating pong mga kababayan. Sa katunayan nga po, mahigit 118,000 family food packs na ang naibahagi ng DSWD kasama ng mahigit 1,400 na mga ready-to-eat food boxes. Gayun din po ang mahigit 8,600 na mga non-food items na binubuo ng mga hygiene kits, kitchen kits, gayun din yung mga sleeping kits at mga modular tents. Karagdagan dyan, Director Cheryl, ang financial assistance na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Ito yung unconditional cash transfer natin na ibinibigay sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mount Mayon upang sila ay makapamili rin ng iba pang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng kanila pong mga anak. Nasa mahigit 1,100 na po ang nakatanggap nitong financial assistance under our ECT intervention. And gayon din po, nasa mahigit 3,400 naman po ng mga farmers ang nabiyayaan o nabigyan ng tulong under our cash for work intervention. For ECT, nasa mahigit 11.3 million na po ang na-disperse ng DSWD, and for the cash for work intervention, nasa mahigit 45.5 million naman po ang ating na pong naibahagi. And, Director Cheryl, nagpapatuloy pa din po ito. In fact, sa linggong ito, meron pa rin tayong distribution ng emergency cash transfers para sa mga internally displaced persons na mga naapektuhan nga po nitong pag-aalboroto ni Mount Mayon.
0: Asik, sa gitna nga po ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon, paano po sinisiguro ng DSWD na sapat at magiging tuloy-tuloy ang supply ng pagkain, tubig at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng evacuees?
2: Well, Director Cheryl, dahil nga sa buong bansa handa program na ipinapatupad ng DSWD, tayo ay pinalakas natin ang pag-preposition ng mga family food packs and non-food items sa iba't ibang mga warehouses ng DSWD. Sa katunayan, nasa mahigit 4.7 million family food packs na ang naka-imbak sa iba't ibang mga warehouses po natin. Strategically preposition yan across the country. Gayun din po, nasa mahigit 1.16 billion pesos ang ating standby fund. So kung kakailanganin ng karagdagang pangtulong, nakahanda po ang DSWD. Again, sa pamamagitan po ng buong bansa handa program, we are able to create two parallel supply chains. First is the public sector driven or government sector driven, and the second one is the private sector driven. Kung kinakailangan na mag-provide pa tayo ng karagdagang food packs, we could draw down from our existing framework agreements with the private distributors. At yan po ay magko-complement doon sa pinoproduce ng DSWD sa ating Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center.
0: Mm-hmm. Asik. Masuportahan ang mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
2: Well, dalawang pamamaraan na Director Cheryl, sa mga nais po na magbahagi ng kanilang oras at gugulin ang kanila pong extra time sa pag-re-repack ng mga family food packs, maari po silang magtungo sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Yung LDRC, matatagpuan yan sa Pasay City. Yung BDRC, matatagpuan naman po sa Mandaue City. So kung kayo po ay nagnanais na tumulong sa DSWD para mapabilis pa yung pag-preposition natin ng mga family food packs, maaari po kayong magpunta o magtungo dyan sa aming pong mga production hubs. Gayun din po, sa mga nagnanais naman na tumulong at mag-donate ng mga items na maaari pong ilagay natin sa mga family food box, kagaya nga po ng bigas, maaari po kayong magpadala ng inyong tulong.
3: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa putong ito, dumako naman tayo sa Kilos Kampanin Pampanguluhan, kung saan meron nga pong signing and presentation of agreements and joint press statements sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. and Paraguay President Santiago Pena Palacios. Ang buong detalye, mula kay Alvin Baltazar.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Okay, ongoing itong signing of agreements na ginagawa dito sa Presidential sa Palasyo ng Malacañang. Ito ay may kaugnayan dito sa mga kasunduan na may kinalaman sa business, tourism, diplomatic training at people-to-people exchange sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Ang nagaganap na kasunduan sa mga nabanggit natin ay may kaugnayan pa rin dito sa naging pagbisita itong si Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Palacio ng Malacañang bilang bahagi ng kanyang state visit dito sa Pilipinas. Ang signing of agreement ay inaasang susundan ng joint press statement.
6: Congratulations, members of the press. Good afternoon. Magandang hapon. Buenas tardes. Today, I have the distinct honor of welcoming to the Malacañang Palace His Excellency Santiago Peña Palacios, President of the Republic of Paraguay. Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, on December the 12th, 1962, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor. Cognizant of the historic nature of this visit, President Peña and I engaged in bilateral talks that covered potential areas of cooperation between our two countries, such as in agriculture, in trade, renewable energy, amongst others. I raised the possibilities of Philippine export of tuna, sardines, milkfish, and the other products to Paraguay, which would certainly give a boost to our local industry. And President Peña and I discussed the potential of increasing trade and investment between our two nations, starting with generating awareness and interest among businesses of both sides, with the longer-term objective of identifying and enabling economic and commercial opportunities. In line with this objective, we welcome the signing of the Memoranda of Agreement between the Philippines and the Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network, or REDIEX, a pivotal step in establishing contacts between Philippine and Paraguayan companies. I commend the PCCI for this groundbreaking initiative. Complementing the establishment of institutional and commercial linkages is today signing of a visa waiver agreement for ordinary passport holders of the Philippines and Paraguay, which the President and I hope will expedite business tourism and people-to-people exchanges between our two countries. The President and I likewise welcome today's signing of an MOU on mutual cooperation in the field of diplomatic training between the Department of Foreign Affairs and the Paraguayan Ministry of Foreign Affairs, which will redound to closer engagements between Filipino and Paraguayan diplomats. President Peña and I also shared political and economic developments in our respective countries and exchanged views on the regional issues such as our ASEAN 2026 chairship and Paraguay's presidency of Mercosur I. I express my hope that President Peña's landmark visit is only the beginning of the deepening friendship and partnership between the Philippines and Paraguay. I am actually very optimistic in that in our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection will be a remarkable boon not only to one your country and mine, but also to the regions from where we come from. And that has been that we discussed many things, and it was a very exciting discussion. And we were starting to talk not in terms of the short term or even the medium term, but in the much, much longer term. So we have a great deal of work ahead of us to make sure that we keep that momentum going in our bilateral relations. Once again, I wish to express my sincerest gratitude to the President and the Paraguayan delegation for this historic and productive visit. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Muchas gracias.
7: Sabayan na natin. Yes?
3: Sir?
7: Yes. Oh, antabayan na natin ha, kung magsasalita si Paraguay President Santiago Peña Palacios.
3: Apo, sir. Ito sir, pasok muna po natin, sir.
7: Pakinggan natin.
8: Openness that I deeply admire. I also extend my sincere appreciation to the Filipino people for their gracious hospitality, which reflect the spirit of brotherhood with which we aspire to build this new chapter in our relationship. This visit carries a historic significance that cannot be overlooked. It is the first time that a president of the Republic of Paraguay sets foot on Philippine soil. This fact is not merely protocolary. It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law, and a commitment to the economic development of our peoples. At the multilateral level, I am pleased to announce that Paraguay has formally convened to the government of the Philippines in its capacity as chair of ASEAN its intention to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. This decision reflects our firm determination to integrate into the regional dialogue and cooperation mechanism in line with the principles of peace, respect for sovereignty, and the peaceful settlement of disputes that have historically guided Panama's foreign policy. Accession to the TAC is not a symbolic act. It is a strategic declaration that positions Paraguay as an actor committed to stability and multilateralism in the Indo-Pacific. In the area of trade, I welcome the fact that the opening of the Philippine market to imports of Paraguayan beef, pork, and poultry in force since August of last year, 2025, has already enabled the first concrete shipment to this market. This milestone demonstrates the capacity of our productive sector to access one of Asia's most demanding and dynamic markets with more than 100 million consumers. We aspire for this trade flow to expand and diversify in a sustained manner, consolidating Paraguay as a reliable supplier of animal protein in Southeast Asia. Likewise, we see significant opportunities to broaden our export offering in grain, maize, oilseeds, and agro-industrial products in response to Philippine demand for food security. In terms of economic integration, we identify a structural complementarity between our economies that goes well beyond trade in goods. Paraguay offers competitive conditions for the maquila industry, attractive incentive for foreign investment, and a logistic platform in full expansion thanks to the bio-oceanic corridor, position us as a natural bridge between the Atlantic and the Pacific. The Philippines, for its part, represent an invaluable gateway to Southeast Asia. I would also like to highlight that Paraguay currently holds the pro tempore presidency of Mercosur, while the Philippines chair ASEAN. This convergence is not coincidental. It is an opportunity that we must seize with determination to advance a more structural dialogue between both regions. In this regard, we have agreed to explore a roadmap aimed at deepening ties between Mercosur and the Philippines, with a view to laying the foundation for a broader engagement between our two blocs, Mercosur and ASEAN, in trade, investment, and value chains. Finally, I deeply reaffirms Paraguay's commitment to strengthening this bilateral relation as a strategic partnership. The two agreements we signed here today further validate this position. Paraguay and the Philippines share a converged vision of the international order, the rule of law, respect for sovereignty, the peaceful settlement of dispute, the promotion of multilateralism, and a commitment to an international system based on clear and predictable rules. These shared principles and values provide a lasting foundation for our relationship. On this solid basis, I am confident that this first presidential visit will open a path of mutual understanding, joint work, and tangible benefits for both the Filipino and the Paraguayan people. President Marco, I deeply want to share my sense of gratitude. I have the confidence that we both came to this first meeting with high expectations. But I'm leaving this great nation with even greater expectations about the future of our two nations and our people. As the only country in Asia with Latino roots, I have no doubt that the role that you can play as a leader of the region will be fundamental for bringing together two regions that share a lot in terms of expectations about the future. So I deeply appreciate your welcoming and express the gratitude that we all felt, and we are looking forward to respond to this in the near future with a possible visit of yourself and your delegation. Thank you very much, Mr. President.
9: Thank you very much. Excellencies, distinguished.
10: Okay. Pagkatapos na magsalita si Pangulong Marcos tungkol doon sa
7: kanilang napag-usapan sa bilateral meeting ay agad na sumunod. Ito namang naging statement ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Pero unahin muna natin yung naging bahagi ng statement ng Pangulong Marcos at binigyan din doon ng Pangulo yung resulta nga ng kanilang naging bilateral talks. Pag-usapan dito yung tungkol sa agriculture, renewable energy at trade. Sa aspeto ng trade ay sinabi ng Pangulo yung gagawin pag-export ng Pilipinas ng sardinas at saka ng tuna sa Paraguay sa gitna ng pagpapalakas ng trade and investment sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay. Nabuo din yung Memorandum of Agreement sa pagtatatag ng contact sa Pilipinas at ng Paraguay ng pagnenegosyo habang napagkasunduan din yung visa waiver sa dalawang bansa. So wala tayong visa sa Paraguay at ang Paraguay din naman pag nagpunta rito ay minakinakailangan magkaroon ng visa habang meron ding mga napagkasunduan na mga Memorandum of Understanding na tumutukoy sa people-to-people exchange. At ang pinupunto rin dito ni Pangulo Marcos, yung pagbisita ngayong araw na ito dito sa bansa, itong si President Palacios ay pagsisimula ng pagiging malapit ng Pilipinas at ng Paraguay. Sabi ni Pangulo, we have a great deal of work ahead of us at tinatawag niya ito isang historic visit na anay produktibo kapwa sa Paraguay at sa Pilipinas. Sa panig naman ni President Palacios ay sinabi niyang isang malaking karangalan na makapunta sa Pilipinas sa isang makasaysayang pagkakataon dahil ito yung kauna-unahang pagbisita. First time ito na makabisita ang isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas at ito ay ngayon sumasalamin sa hangarin ng parehong pamahalaan na po ng Pilipinas at ng Paraguay na magbukas ng panibagong ito sa bilateral relations ng Pilipinas at ng Paraguay. At ang binabanggit dito ni President Palacios, Presidente niya, ay nakikita ng Paraguay, ng kanilang bansa, na isang oportunidad na makapasok ng mas competitive sa mga pamilya sa Asia. At ang pagunlad ng mga binabalak na proyekto ito ay hindi lang sumasalamin sa hangarin ng Paraguay na higit na makapag-ugnay sa Asia, kundi inilalagay rin yung kanilang bansa bilang mahalagang tulay sa larangan ng logistics sa pagitan ng Atlantic at Pacific. So yan muna ang ilan sa mga naging laman ng joint statement ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Meron pang mga nakalilang aktibidad dito ang presidente ng Paraguay sapagkat pagkatapos nitong kanilang signed agreement at joint press conference, itong statement nga na naganap, meron pang mga minor activities na gagawin dito sa Palacio ng Malacañang. So yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Palacio ng Malacañang kaugnay ng naging pagbisita sa Palacio ng Presidente ng Paraguay. Nagulat mula sa Palacio ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Ang oras po natin, meron na po tayong 47 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon sa PTV4.
10: Tubig na hindi dagat, yun ang nakita kong pwedeng alternative natin. And of course, yung ating mga trabaho sa baba, yung tingin ko wala tayong magagawa, political will to.
2: Well, maraming salamat po sa impormasyon na ibinahagi niyo po ngayong tanghali, Governor. Salamat po sa inyong oras. Again, Albay Governor Noel Rosal.
10: Salamat.
0: Sa ibang balita naman, nasilayan sa Kuhang Larawan mula sa Canlaon Volcano Observatory ang crater glow o banaag mula sa bulkang Canlaon. Batay sa naitala ng CVOX, nakuhanan ang superheated volcanic gas plume dakong alas 7 kagabi. Ayon sa ahensya, ito ang unang malinaw na banaag na nakita mula sa bulkan mula noong 2024. Habang nasa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon, nagbabala ang PHIVOLCS na ang patuloy at lumalakas na crater glow ay nagpapahiwatig na malapit na ito sa crater at maaaring magpataas sa tsansa ng magmatic unrest sa mga susunod na araw. Pinayuhan naman ng ahensya ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso kaugnay sa aktibidad ng bulkan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ng naapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Pangulo, walang tigil ang trabaho ng mga bumbero, lokal na pamahalaan, environmental teams at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang pribadong sektor para mapigilan ang paglala ng sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa lugar.

0: at tuluyang makabalik sa normal ang mga komunidad sa paligid ng Navotas. Kaugnay niyan, muling nag-inspeksyon sa lugar ang mga opisyal ng DPWH, Department of Environment and Natural Resources, Department of Transportation, MMDA at Bureau of Fire Protection. Kasabay nito ang pagtitiyak na patuloy na tututukan ang maintenance ng Navotas Landfill.
1: Samantala, pagbaba ng tubig sa Angat Dam kasama ng iba pa dahil sa init ng panahon, ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, ang Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po.
2: Hello ma, magandang tanghali din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
1: Well, Ma'am Rosalie, ayon po sa ulat, patuloy ang pagbaba ng water level sa Angat Dam ngayong kasagsagan ng tag-init. Ano po ang detalyo nito at gaano na po kaseryoso ang sitwasyon sa kasalukuyan?
2: Okay.
1: Ma'am Rosalie, mukhang may problema lamang po. Sa linya ni Ma'am Rosalie, babalikan po natin ang panayam po na iyan. Samantala, nasa 24 na Pinoy ang nagtatrabaho sa MV Honduras ang nakatakdang i-repatriate patungo sa Netherlands para sumailalim sa quarantine hinggil sa posibleng exposure mula sa hantavirus. Ang detalye sa report ni Jeremy Pascano.
3: Nakatakdang repatriate patungong Netherlands ang 24 sa 38 Pilipino na nagtatrabaho sa cruise ship na MV Honduras para sumailalim sa quarantine dulot ng posibleng exposure mula sa hantavirus. Sa virtual press briefing kagabi, sinabi ng Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ililipad ang 24 na mga hotel worker mula sa Tenerife sa Canary Islands patungong the Netherlands. Ang 14 naman sa mga ito ay mga deck and engine crew na siya magpapatakbo ng barko patungong Rotterdam sa nasabi ring bansa.
4: Repatriation to the Netherlands the next 24 hours, today and tomorrow, there will be 24, 4 today and 10 tomorrow, seafarers who will be boarding repatriation flights for the Netherlands. So that's a total of 24, 4 today, 20 tomorrow. And there in the Netherlands, they will commence their quarantine. The quarantine period, which will run up to about 6 weeks. There will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
3: Sinabi rin ng Kalihim na sabay-sabay makakauwi ng bansa ang lahat ng Pinay crew ng MV Honduras sa oras na matapos sa mga ito sa kanilang quarantine. Patuloy rin na makakatanggap ng sahod ang mga nasabing tripulante habang sila ay sumasailalim sa quarantine. Sagot rin na may-ari ng barko ang gastos sa quarantine ng mga tripulante. Ayon kay Health Secretary Ted Hermosa, nakahanda ang public health system ng bansa.
5: We are capable with our infectious disease and critical care facilities to take care of any patient that is somehow gets to the Philippines. Pero as of now, wala pa. And the 38, wala rin nag-test na positive. So I'm very confident. We'll just watch this case and monitor and hope they will finish their quarantine period without symptoms.
3: Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs para mabantayan ang kanilang sitwasyon. Alinsulod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Mayroon ring ipagkakalobang pamalaan ng financial assistance para sa Pinoy seafarers na sakay ng MV Honduras.
4: We will provide the financial assistance, action fund assistance as we always do to our returning seafarers, more particularly also in this case. And then yun nga, as we always do, we talk to the manning agency, ensure that the entitlements are

0: radio.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang amunan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pacifico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programa. Ngayon ay Lunes ng May 11. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama ninyo ngayong hapon sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas.
2: At ako naman po si Xbox Melvin Mabut. Magandang hapon sa mga nakikinig, nanonood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang po sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At alam mo, maririnig din po kami sa ating Radio Magazine 1278 kHz AM at simulcast din po sa The Capital FM 104.3.
1: O, para naman dun sa mga walang radyo na mahilig mag-online on Facebook, pwedeng-pwede nyo pong masubaybayan ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration, and of course, sa official na Facebook page ng Radyo Magazine at The Capital FM. Yes! Uy, thank you ah. Thank you dun sa mga kaibigan po natin from Radyo Magazine na kasama natin linggo-linggo sa pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa immigration ng Pilipinas.
2: Yes, pasalamatan natin dito yung kasamahan natin dahil sila talaga yung pinakaano natin. Sila yung gabay natin. Sila ang support natin. Yung text natin, si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Zam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali at si Marulas Transmitter.
1: Naku, thank you lagi sa ating text. Sa FM naman natin, Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Avi May Santos. Maraming salamat po.
2: Thank you!
1: Naku, batch!
2: Oho!
1: No, this week, so many things have happened this
2: daming
1: week.
2: Nangyari, oo.
1: Kagaya ng ASEAN Summit na katatapos lang dyan sa Cebu.
2: Yes, congratulations, very successful. Nakita ko, Spokes Dana, yung mga ano nila, no? Mga activities, nakita talaga natin na dumating yung iba't ibang mga leaders ng mga iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia.
1: Mm-hmm. At may mahalagang role na ginampanan ng Bureau of Immigration mm-hmm. dito sa ASEAN Summit na ito. Dahil, of course, ang Bureau of Immigration ang nag-welcome, ang unang-unang humarap sa ating mga delegates na dumating po galing sa iba't ibang bansa, yung mga kapitbahay natin, mga neighbors natin dyan sa iba't ibang bansa na pumunta dito itong mga ASEAN leaders na to. At ang ating mga immigration officers ang nag-coordinate ng kanilang pagdating
2: yes.
1: po dito. At ang security, of course, dun sa security sector ng ASEAN Group.
2: Congratulations sa ating mga kasamahan. Talagang napaka-importante may papel silang ginampanan during the ASEAN Summit sa Cebu.
1: Mm-hmm. Nako, meron pa mga bagong balita no, this week. Talagang meron na naman daw ashfall sa Mayon Volcano. Nakarating ka na ba dito sa Mayon?
2: Nadadaanan lang kasi pag umuwi ako ng probinsya, talagang makikita mo yung
1: road trip ka.
2: Yes, at nakita din naman natin na talaga yung may mga kabahayan na malapit dyan talaga sa ganitong klaseng pangyayari, apektadong-apektado po ang mga iba't ibang residente na malapit po sa Mayon Volcano.
1: Mm-hmm. Ako, napakaganda dyan sa Mayon, ano?
2: Yes,
1: pinagdadasal po natin lahat po ng mga naapektuhan nitong ashfall sa Mayon na sana po maging maayos ang kanilang paglikas mm-hmm. o kanilang tinutuluyan.
2: Yes, prayers po para sa ating mga kababayan. Lahat tayo, pagdasal po natin yung ating mga kababayan na naapektuhan nitong pagputok ng Bulkan Mayon.
1: Oh, yung gasolina naman.
2: Ayan. At least diesel ako eh, bumaba.
1: Alam mo yung gasolina, apektado yung ano eh, yung international travel talaga dito, yes, sa pagtaas ng gasolina. Kasi hindi lang natin kotse yung nalalagyan ng gasolina, pati jet fuel.
2: Yes, so buti na lang nakapag-book na ako. Ano?
1: Hindi na pwedeng itaas yung presyuhan.
2: Hindi na pwede.
1: Ano? Yes, so mataas pa din pero bumaba na yung ating gasolina. So we're, yes, very happy. Sana magtuloy-tuloy, no?
2: Yes, sana at least naman makapag-road trip din tayo ng at least malay. Ngayon, ang lapit lang eh. Parang palengke lang at bahay, yun lang ang kaya ng bulsa.
1: Tsaka uso na yung mga e-bike, no? Sana may e-plane. Yes. E-plane na rin.
2: Yan.
1: E-plane. Electronic plane, ano? Nako, siguradong yung turismo natin talagang bubulusok na naman. Oo, dahil sa ano, kung, yes, may mga ganyan tayong mga makabagong teknolohiya.
2: Dapat solar na yung eroplano. No? Malapit-lapit sa araw yun eh.
1: Kaya nagre-recharge lang siya. Nagre-recharge.
2: Mabilis.
1: Oh, mayroong bagong Miss Universe Philippines.
2: Ayan.
1: Ha? Congratulations, Bea Milan Windorsky ng La Union.
2: Congratulations. Oh, galing, no?
1: Nako, ha? Nako. Kaya yan, marami na namang lilipad palabas ng bansa. Lalo, mm-hmm, na yung ating sangkabaklaan,
2: oh,
1: na
2: yan,
1: manunood ng ano, ng Miss Universe kapag ka nagsimula na, and we're expecting a lot of travelers.
2: Yeah.
1: O, sana i-feature nila yung Philippines, no, yung iba't ibang mga tourist destinations natin dito sa Pilipinas.
2: Yan din yung ano natin kasi talaga sila yung nagiging ambassadors natin.
1: Mm-hmm.
2: Marami tayong nanalo mga kababayan na magaganda talaga yung mga Pilipina, at yan po ay they are our ambassadors upang ma-promote natin yung ating bansang Pilipinas na napakaganda naman talaga. At marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ang ilang mga updates mula kay Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Inilis na sa pwesto ng Bureau of Immigration ang isang immigration agent matapos masangkot sa umano'y extortion activities sa Mandaue City, Cebu. Ayon sa BI, naaresto ang 61 taong gulang na ahente noong gabi na ikalima ng Mayo sa isang restaurant sa AS Fortuna Street matapos ikasa ng Philippine National Police Regional Police Office 7 ang isang entrapment operation. Nagsimula ang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang isang Korean national na umano'y hihingan ng protection money ng suspect. Sa isiginawang operasyon, nagpanggap na poser victim ang complainant at inabot ang marked money sa suspect. Agad naman siyang inaresto ng mga operatiba matapos tanggapin ang pera. Narecover mula sa suspect ang mga marked bills at iba pang perang gamit sa operasyon. Ayon sa BI, agad ding sinampahan ng administrative charges ang ahente at inendorse na sa Civil Service Commission ang kaso para sa tuluyang pag-terminate ng kanyang contract of service. Binigyan din ni BI Commissioner Joel Anthony Biado na walang kuwang ang ahensya sa mga tiwaling kawani. Aniya, hindi nila hayaang masira ng isang empleyado ang integridad ng Bureau at titiyakin nilang mananagot ang mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Samantala, 6 namang dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration sa isang anti-fraud operation sa Pasay City. Pinangunahan ng BI Fugitive Search Unit ang operasyon noong gabi ng ika-6 ng Mayo sa Ross Boulevard Service Road sa Barangay Tese, Pasay City. Katuwang ang Chinese Authorities, Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group at Philippine Air Force. Kabilang sa mga naresto ang 34 na taong gulang na Chinese national na wanted umano sa China dahil sa pagtatago ng illegal na financial gains. Ayon sa BI, isiginawa nila ang operasyon matapos nilang makatanggap ng request mula sa Chinese authorities kaugnay ng aktibong detention warrant laban sa naturang dayuhan. Sa pagsalakay, nadiskubre rin ng mga operatiba ang 5 pang Chinese nationals sa loob ng establishmento. 4 sa kanila na may edad 32 hanggang 39 ang umano'y nahuling gumagamit ng computer workstations at electronic devices na pinaniwala ang konektado sa online fraud activities. Sa verifikasyon ng BI, lumabas na na isa pa sa mga dayuhan ang wanted din sa China dahil sa fraud habang 3 naman ay overstaying na sa bansa. Isang 67 taong gulang na dayuhan din ang naaresto matapos mabigong magpakita ng valid passport at immigration documents. Kasalukuyan, nasa BI warded facility ang mga naarestong dayuhan habang inahanda ang kaukulang immigration charges laban sa kanila. Ayon kay Commissioner Biado, hindi papayagan ng pamahalaan na maging kalungan ng mga foreign fugitives at criminal syndicates ang Pilipinas. Sa iba pang balita, dalawang hinihinalang biktima ng human trafficking ang naharang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon sa BI, naharang noong ika-4 ng Marso ang isang 31 taong gulang na lalaki at isang 30 taong gulang na babae habang papunta sana sa Bali, Indonesia, sakay ng isang Cebu Pacific flight. Sa secondary inspection, inamin ng dalawa na sa Batam, Indonesia talaga ang kanilang destinasyon upang magtrabaho bilang customer service representative at online gaming live streamer. Umamin ang dalawa na nagpanggap lamang sila na turista at sila ay nirecruit para magtrabaho abroad sa kahinahinalang paraan. Lumabas din sa record ng BI na dati nang naging victim ng trafficking ang dalawa noong 2024 matapos dumaan sa illegal na backdoor route patungong Cambodia upang magtrabaho. Nakabalik sila sa Pilipinas noong 2025 ngunit muling umanong nagtatangkang umalis sa ilalim ng kaparehong kahinahinalang recruitment scheme. Ayon kay Commissioner Biado, nakakalarma na kahit na dati nang nabiktima ay may mga Pilipino pa rin naluloko ng trafficking syndicates. Dagdag niya, patuloy nilang paigtingin ang border control measures upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa human trafficking at illegal recruitment. Agad naman i-turn over ng BI ang dalawang pasahero sa Interagency Council Against Trafficking para sa kukulang assistance at case build-up. Samantala, 5 pang foreign nationals ang naaresto ng Bureau of Immigration sa isinginawang crackdown laban sa illegal foreign workers sa Pasay City. Isinginawa ang operasyon noong hapon ng 15 ng Mayo sa isang casino sa Newport area matapos makatanggap ng intelligence information ang BI hinggil sa posibleng immigration violation sa lugar. Kabilang sa mga naaresto ang 31 taong gulang na Chinese national na overstaying na umano at nagtatrabaho ng walang kaukulang visa. Naaresto rin ang isa pang Chinese national, isang Malaysian national, isang Taiwanese national at isang Korean national dahil sa umano'y unauthorized employment, overstay at pagtatrabaho sa kumpanyang hindi nakasaad sa kanilang visa sponsorship. Inilipat na sa BI Warden Facility sa Taguig ang mga dayuhan habang inahanda ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Commissioner Biado, magpapatuloy ang operasyon ng BI laban sa mga dayuhang lumalabag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa. At para naman sa huling balita, nagsigawa ng dry run ang Bureau of Immigration para sa 18 karagdagang electronic gates o e-gates sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa Kubuan, umabot na ngayon sa 30 e-gates ang nakalagay sa NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng modernization program ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon sa BI, eligible gumamit ng e-gates ang mga pasaherong sakay ng airline sa sumusunod sa Advanced Passenger Information o API requirement ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, kabilang dito ang mga arriving Filipino passengers at departing overseas Filipino workers mula sa API-compliant airlines. Ipinaliwanag ng BI na malaga ang API compliance upang maisagawa ang pre-screening ng mga pasahero at mapabilis ang immigration clearance habang pinapatili ang seguridad sa paliparan. Lahat ng mga bagong e-gates sa NAIA ay donasyon ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC bilang bahagi ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para sa mas mabilis at mas maayos na passenger processing. Ayon kay Commissioner Biado, bahagi ito ng mas malawak na plano ng Bureau upang gawing mas moderno, epesyente at ligtas ang immigration system hindi lamang sa NAIA kundi maging sa iba pang international airports sa bansa. At iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa paglalatag ng mga makabagong teknolohiya upang higit pang bumuti ang kalidad ng kanilang serbisyo. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ito po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Right, thank you, Immigration Officer Aldrin Rosita. Diyan na naman sa mga bago nating updates, no?
2: Yes, oh.
1: Dami tayong pagkikwentuhan ngayon, Spokes Melvin. Pero yes, bago ang lahat, bumati muna tayo. Maraming nagpapabate.
2: Oh, yung isa nating kasamahan, si Sir Lendl. Happy birthday po!
1: Happy birthday from CMRU.
2: Yes.
1: Mark Lendl, happy birthday.
2: Happy birthday. At nagpapa-shoutout dun po yung ating mga kasamahan na assign doon sa SM Aura. Sila po ang mga, sabi nila, pinakagwapo na ARD boys na na-assign doon sa SM Aura. How
1: sabi
2: are you po?
1: Sabi nila. Nag-decision na po sila.
2: Okay. Opo.
1: Nagpapabati din po ang ating mga kaibigan from BI Main Office, Inyaki, Attorney Rolly, and Martin. Hello. kinakain nila yung mga ulam namin doon eh.
2: Hello.
1: Pagbalik ko ng office, wala na akong ulam.
2: Ubus na.
1: Wala na akong tanghalian. Thank you yes. po sa pakikinig at panonood sa ating programa.
2: Thank you.
1: Oh, kwentuhan ayun, tayo. Oo. Kung ano yung mga balita yung ngayong linggo.
2: Oo, yung unang report talagang ito. Warning to. Galing to sa ating commissioner, no? Kasi mayroong isang inalis sa pwesto na isang immigration agent matapos masangkot na naman sa extortion activity sa Mandaue City, Cebu. At alam natin na ang ating commissioner ay talagang napaka-strict at siya po ay naaresto nang nagkaroon po ng isang entrapment operation. At magpapasalamat tayo sa ating Philippine National Police sa ating pakikipag-ugnayan din sa kanila. Dahil alam natin, ito po yung gusto natin mawala yung hindi mga bad eggs sa ating sa ating ahensya. At yan po ang talagang ginawa ng ating commissioner at siya po ay sasampahan ng administrative charges ang ahenting ito sa Civil Service Commission.
1: Uh-huh. Alam mo, iba talaga ngayon eh. Kasi ngayon, kapag ka merong nahuli o nakita ng mga gumagawa ng kalokohan, eh, humaharap agad sa kaso.
2: Oo.
1: Talagang immediate yung action ngayon. That's the difference. Kasi kung dati, eh, baka nakalimutan na lang or ano. Oo. Pero ngayon, it's really immediate action. Kasi gusto natin, malinis yung bureau. Meron at merong matitigas ang ulo.
2: Oo.
1: Na gagawa ng kalokohan. Pero ang action ng ating commissioner at ng buong ahensya ng ating buong management, eh agad-agad
2: yes.
1: pag may mga ganitong incident.
2: Na dapat maging stern warning po ito sa ating mga kasamahan.
1: Mm-mm. Dapat good boys and girls na tayong
2: yes.
1: lahat. Huwag matigas ang ulo. O, meron naman isang nahuli. Anim pala, anim na dayuhan inaresto ng Bureau of Immigration sa isang operation sa Pasay City. Ito naman mga ano, mga makukulit din na foreign nationals na nandito. Yung isa sa kanila eh ano, no, wanted sa China.
2: Oh, sa China, Chinese national,
1: isa
2: pinaghahanap.
1: Na pugante na pinaghahanap ng otoridad na nahuli ng ating Fugitive Search Unit. So, bukod dito sa wanted na Chinese national na ito, eh meron pa siya mga tropa. May mga tropa pips pa
2: may kasamahan. Oo.
1: Mm-hmm. So, itong mga grupo na ito, eh parang may mga ginagawang ano dito. Parang meron silang mga computer stations, workstations, na mukhang ginagawa nila, ginagamit nila para sa online mm-hmm. fraud activities. Again!
2: Parang scamming to.
1: Oo, parang scamming, ganun. Pero maliit. Ito yung mga ano eh, parang mga home-based.
2: Ah,
1: work from home scammers.
2: Oh, mga small medium na mga enterprise to.
1: work from home scammers. Nako. And ano, maganda na nade-dismantle ito kasi kung dati malalaking mga grupo ito mga ito dahil continuous yung ating paghuli. Mm-hmm. In coordination then with different law enforcement agencies, kung ano na ito, kumbaga nasira na yung mga malalaking scam hubs na ito, and may mga ganito, the small time ones are trying to pop up, pero inaaksyonan natin, hinuhuli natin once we receive information about these individuals.
2: Yes. Mayroon din tayo sa pangatlong report naman. Dalawang hinihilalang biktima ng human trafficking ang naharang ng ating mga tauhan sa NAIA Terminal 3. Pagsaludo po sa ating mga kasamahan diyan, sa ating mga paliparan at talagang itong ating mga tauhang ito ay dire-diretso po, tuloy-tuloy yung kanilang pag-check sa mga aalis na ating mga kabayan na para hindi naman po sila mabiktima ng human trafficking sa secondary inspection po na pag-alaman na ang dalawang ito na umamin naman na sila ay papunta ng Batam, Indonesia para magtrabaho bilang customer service representative at online gaming live stream. Alam mo partner, ito usually na ngayon.
1: Live streamer,
2: ano? Live streamer, oh. Yung mga ibinalik ni Repat at napag-alaman din natin yung dalawang ito ay na-recruit na magtrabaho sa abroad sa kanilang mga hinihinala natin. Scamming din po ito, no?
1: Oo, ito yung medyo makukulit talaga, ano, hindi natin, pasensya na po ah, pero ito talaga yung medyo makukulit kasi na-repatriate na, na-victiman na dati, Tapos, papayag na naman.
2: Oo,
1: sa
2: nabiktima na at babalik na naman.
1: Babalik na naman.
2: Pareho.
1: Nakpo, ingatan naman po natin ang ating mga sarili. Hindi naman po adventure yung mga pinapasok natin. Ito po ay ano, maaaring buhay natin, kaligtasan natin yung kapalit.
2: Yes.
1: Kaya, maging ano po, maging careful.
2: Mapanuri.
1: Mapanuri, yun, tama. Yes. Mapanuri, no, dun sa mga pinapasok nating trabaho. Nako, talaga naman. O kaya yan sila na turnover sa Interagency Council Against Trafficking para matulungan pong maimbestigahan yung mga nag-a-assist sa kanila doon sa pag-recruit po dito sa mga biktima na ito. O meron na naman, 5 foreign national, kanina 6, no? Ngayon 5 ang nahuli sa Pasay City na matapos po sa isang casino area, no? Dahil meron silang mga iba't ibang immigration violations. Ito mga ito ay overstaying. Tapos iba't ibang lahi naman ang nandito. Eh, sama-sama sila. Mukhang meron ding mga kalokohang ginagawa itong mga dayuhan na ito. Kaya sama-sama. Kasi karaniwan yan, mga grupo-grupo, sindikato.
2: Yes. No? Ngayon, may mga Chinese national, may Malaysian, may Taiwanese, may isang Korean. Talagang ano, United Nations at ito yung ano nila.
1: United. Nag-meeting sila dito. Oh,
2: parang may summit sila.
1: Oo, oh, ba't iba-iba pong lahi. So, ito naman mga nakitang ito, eh, merong mga violations kagaya ng pagiging overstaying, unauthorized employment, mga pagtatrabaho sa kumpanyang hindi nakasaad doon sa visa sponsorship nila. So, lahat yan ay violation na itinuturing. Kaya naman, they will be facing deportation charges. Pag deportation, pag napatunayan na talagang meron kang nilabag sa Philippine Immigration Act, eh pagka-deport mo, eh blacklisted.
2: Ayun, ayun. Kaya dapat hindi na po sila makabalik sa atin pag na-deport na sila.
1: Oh, last naman, no?
2: Oo, itong ano, yung nagkaroon po ng dry run ang ating Bureau of Immigration ng 18 karagdagang electronic gates sa NAIA Terminal 3.
1: Aba.
2: Oo.
1: Bongga. Saan ba nilagay itong mga e-gates na ito?
2: Itong 18 na to, dagdag to. Sa departure to, no? Mm-hmm. Sa departure, may existing tayong 12 plus another 18.
1: Yun yung nasa OFW.
2: Yes, OFW.
1: Itong 18, saan ito nilagay?
2: Doon din to sa may regular counters, malapit. Pero kakaiba na dito kasi nauna na dito yung ating x-ray check sa OTS before.
1: Nagkaroon na ng changes.
2: Yes, kaya makikita natin talaga malaking bagay po ito dahil ito ay makakatulong upang mapalawak po natin yung pagbibigay serbisyo using modern technology. At alam po natin dito sa e-gates na ito, ang eligible na gumamit dito for the meantime dahil ano to, nasa pipeline to, spokesdana, no? Sa ngayon po, ang ating mga Filipino na dumarating at sakay ng eroplano na nagsasabit na ng advanced passenger information sa immigration at saka yung mga OFWs na papaalis na sakay din ng mga airlines na mga compliant na sa API.
1: Mm-hmm. Pero I understand, karamihan naman ng airlines natin, no? Compliant na with API regulations.
2: Yes, around 85.24% na ng flight operations nationwide at bukas, mayroon tayong Yes, tapos sa yung Gulf Air sa 13, ibig sabihin baka umabot tayo ng 90 dito.
1: Oh.
2: We're expecting yung Turkish Airlines ngayong June. Yung Emirates, inaayos po namin. Hope matapos na po kasi pag malaking bagay po ito. At pag ganyan na po, talagang mas bibilis pa yung pagproproseso ng ating Bureau of Immigration.
1: Mm, talagang it's a step-by-step process, pero talagang bumibilis, no? And I'm happy kasi pag naririnig ko yan sa'yo, Spokes Melvin, nalalaman natin na ano, we're faster than most, no, ng mga nagpa-API. Kasi yung ating turnover dun sa mga nagiging API compliant, eh ang bilis, parang in a span of year, nasa 80, almost 90% na tayo.
2: Yes, kasi sa iba't ibang bansa, talagang challenge sa kanila. Hindi mo, IT kasi yun eh, even sa Australia, sa UK, it took them years na 6 years, 10 years para makapag-connect. Pero sa atin, mabilis na po tayo. And that's good kasi kasamahan natin yung ating mga airlines na dapat talaga meron tayong communication para magtulungan.
1: Mm-hmm. Sabi nung kilala nating rapper, it took a long time bago na i-connect yung mga API nila, pero not for the Bureau of Immigration dahil agad-agad in a span of a year, no? Almost 90% na tayo.
2: Yes, at marami pa tayong pagkwentuhan, pag-uusapan ngayong hapon, pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
7: Radyo Magazine.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Magazine 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
32: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
33: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
34: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
32: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
35: This is a public service announcement.
36: Discipline is the key.
37: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
38: Kilatisin ang sarili,
37: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
38: Importante rin na ating laging isipin.
37: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
38: Isang mahalagang paalala
37: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
39: This is a public service announcement.
40: The public service announcement
41: from PBS,
42: Presidential Broadcast Service
43: at Radyo Pilipinas,
44: Radyo Magazine
45: 1278 AM.
46: Serbisyong kailangan.
47: Serbisyong kailangan.
46: Direkta mula lokal na pamahalaan.
48: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
49: Radyo Magazine 1278 AM.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko.
1: Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
2: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
1: Nako, bati-bati muna tayo.
2: Yes, oh.
1: Spokes Melvin, maraming nagpapabate. Oo, unahin natin yung ating dating chief. No?
2: Sa, sino?
1: Oo, yung chief dati ng ating Port Operations Division.
2: Wow!
1: Nag-airport chief si Sir, di ba? At saka nag Binok Chief.
2: Alam ko na. Alam ko na kung sino
1: siya
2: yan.
1: Siya ang nagturo sa atin. Lahat ng ating
2: kalaman. Yeah, magaling magturo.
1: Kung baka mapagalitan tayo dito. Sabi na, pinagsasasabihin nyo siya.
2: Pagbate, magandang hapon, Sir Hino!
1: Yes, magandang hapon, Mr. Hino! Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa ngayong hapon.
2: Yes, sir. Magandang hapon po. Pagbate din, Spokes Dana, yung galing sa Binok, si Sir Darrell po. Sir Darrell, magandang hapon at sa inyong mga kasamahan dyan sa National Operations Center.
1: Oo, nagpapabati din po yung ating mga kaibigan sa Immigration Regulation Division. Nagko-comment sila doon sa ating Facebook page. No, thank you for watching, Attorney Stephanie C., Attorney Rolly Oliquino, Michael So, also from the Foreign Student Desk. Maraming maraming salamat po. Ikain nyo na lang po ako dyan ng tanghalian.
2: Magtira naman kayo.
1: Tirahan nyo naman ako.
2: Yes. Hello, hello. Magandang hapon po.
1: Good afternoon. Salamat, salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. O ngayon, marami tayong mga foreigners, no, dito sa Pilipinas na iba't iba yung rason ng pananatili dito. Pero isa sa mga common reasons na nakikita natin or isa sa mga lagi nating nakikita ay yung mga nag-aaral dito sa bansa. Yung magandang pag-usapan yan, eh, no? Yung mga dayuhan na nais mag-aral dito sa Pilipinas.
2: I-welcome natin ngayon, no, yung chief ng PI Foreign Student Desk. Walang iba kung si Miss Mary Jane D. Hizon.
1: Oh, magandang hapon.
2: Hello!
0: Magandang hapon sa inyong lahat.
1: Yes, Ma'am Jane. Naku, maraming maraming salamat po at you graced our program para maging subject matter expert tungkol sa mga foreign nationals na nais mag-aral dito sa Pilipinas.
2: Yes, kasi alam natin yung napaka-importante din, malaking bahagi po yung mga nag-aaral, mga dayuhan sa atin. Pero ang tanong natin, ang Pilipinas ay gustong maging education hub ng ating national government. Para sa'yo, Ma'am Jane, ano ba ang meron? Bakit maraming foreigners na pinipili ang Pilipinas para sa kanilang pag-aaral?
1: Oh, piliin mo ang Pilipinas.
2: Yes,
1: bakit? So,
2: bakit kaya?
0: O, tama ka dyan, Sir Melvin. Ano? Actually, merong isang proposed bill na magkaroon tayo ng global educational cities dito sa Philippines. Siguro unang-una na dito yung predominantly English-speaking country tayo. So, mas madali. Mas advantage yun sa atin kasi mas madali for the students,
2: yes,
0: for the professionals.
1: So, we are good Englishing.
0: Yes.
2: We Englishize.
1: Diba? Yung mga Englishizing.
0: Yung mga bata nagtitinda sa kalsada, they can speak in English. So, mas madali yung communication at saka yung adjustment nila.
2: Tama.
0: Pangalawa, yung cost of living. Comparable to other Asian countries, mas mababa naman yung cost of living dito sa Philippines at saka yung tuition fee. Compared to other Asian countries. And most importantly, yung mga Pilipino, kilala talaga tayo, very warm at welcoming na. Sa kultura natin yan, very welcoming tayo sa mga, lalo na sa mga foreigners. So, ito yung mga dahilan ng mga foreign students why they keep on coming here in the Philippines.
1: Chief Jane, marami bang mga foreigners ang nag-aaral dito sa Pilipinas? How common is it to have foreigners studying here in the country?
0: Marami din, ano? Yung 2025 stats natin, we have almost 13,550 actually students na process ng foreign student desk. And right now, kakatapos ng nung quarter, first quarter natin, we're seeing 5,466 applications for student visas. So, kung titingnan natin, kung comparable dun sa last year, first quarter tayo, we're seeing an upward trend.
2: Oh, very good. Oh.
0: Sa ating applications.
2: Oh, Ma'am Jane, mas madami bang foreigners ang nag-aaral ngayon sa bansa kung co-compare natin sa mga nakalipas na taon?
0: Siyempre, merong iba't ibang factors katulad nung dati na naapektuhan talaga tayo nung COVID.
2: Oh,
0: pero
2: yes,
0: nakikita natin na dumadating na sila ulit ngayon. So, yun nga sabi ko, nabanggit ko na there is an upward trend. If this continues yung ating nakitang applications so during the first quarter, then most probably pataas yung ating applications.
2: That's good news. That's good news.
1: No? Kasi talagang isa ang Pilipinas sa mga kinukonsidera na pinupuntahan ng mga foreign nationals para sa pag-aaral. Not just English, ano? Surprising, di ang daming mga iba't ibang kurso.
2: Medical courses.
1: Yes. Ma'am Jane, ano ba yung common trends ngayon dun sa mga nag-aaral sa Pilipinas? Ano yung mga common na mga courses o kaya yung mga nationalities that go here? Kasi syempre may mga trends yan eh. May mga usong courses eh. Kagaya sa Pilipino, nauso yung IT, nauso yung nursing,
2: yes,
1: nauso
2: oo.
1: Yung kung ano-ano mga nauuso. But for foreign nationals going here to the Philippines, ano yung mga trends na nakikita natin?
0: So yung common trends na nakikita natin is yung nabanggit nyo nga, concentration dun sa health-based programs natin.
2: Mm-hmm.
0: Like yung medicine, nursing, dentistry, yun yung mga common trends natin na nakikita, especially with Indian nationals. Yun ang number one natin ngayon sa mga foreign students. Mm. And then second, yung mga Indian Chinese nationals, mm-hmm. mostly coming from Southeast and Middle East areas, countries. So continuous pa rin naman yung ating, since predominantly nga English speaking country tayo, so yung mga ESL programs din. Sikat na sikat din yung Philippines when it comes to mga English language programs.
2: Mm-hmm. Yes. Ma'am Jing, sa Metro Manila lang ba yung concentrated yung mga estudyante o meron din ba sa ibang probinsya?
0: Hindi lang sa Manila kasi mm-hmm. we're seeing influx of students like yung sa Davao. We have big medical schools in Davao, in Cebu. Wow. Marami rin tayong medical schools. Tapos nakikita rin siguro kasunod ng mga influx ng mga pag-establish ng iba't ibang school in the outskirts of Metro Manila like Cavite and Laguna.
2: And that's good,
0: so
2: enough.
0: Nakikita rin natin yung pagtaas ng enrollment doon sa mga areas.
2: Even as far as Davao, Cebu, mm-hmm. magandang yes. ano yun, indikasyon.
1: Mm-hmm. Kasi ibig sabihin noon, hindi lang nakasentro sa Metro Manila, yes, yung quality of education.
2: That's
1: kasi
2: good,
1: nagpupuntahan
2: no?
1: naman sila dito, not because of so many things, the weather, that's just part of it eh. Pero it's really the quality of education.
2: Yes,
1: and yung ano ba, kumbaga nasulit mo every penny
2: yes.
1: na ibinayad mo doon sa paaralan, dahil yung kalidad ng tinuturo ng ating yeah. mga paaralan. Pati na yung pagiging ano nila, yung competitive nila sa
0: yes.
1: bansa nila or kung saan bansa man nila na is pumunta. Pero Ma'am Jane, sino ba yung mga pwedeng mag-aral sa Pilipinas? Meron bang age limit, time limit? Ano bang mga limitations na mga pwedeng mag-aral? Pag matanda ka ba, pwede pa? Or pag sobrang bata ka ba, pwede ba mag-aral?
0: So halos lahat naman, ano, basta compliant sa immigration and education requirements ng government. So kunyari, Section 9F, yung student visa natin, dapat mm-hmm. college degree, graduate studies, theology, or yung mga long-term academic programs. Kung hindi naman papasok doon, pwede sila doon sa special study permit
2: yes,
0: natin.
2: Good.
0: These are mga estudyante below 18 years old. Or yung mga short courses, katulad na nabanggit natin, yung mga ESL programs, non-degree programs, yung mga pilot training.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga trainees.
1: Ay, marami interns. Din yan eh.
2: Yes,
1: no?
2: Oo. Oh, so, mga palipara. No?
0: So, doon sila sa special study permit papasok.
2: Mm-hmm. Oh, Mama, but yung ano? Pwede ba yung ano? Pwede pong mag-aral dito yung mga preschool?
0: Pwede rin naman. Basta ang requirement din is yung accredited.
2: Aha.
0: Yan yung number one requirement natin. Accredited mm-hmm. dapat yung schools by the Bureau of Immigration to accept foreign students.
2: Hindi mm-hmm. mm-hmm. basta-basta.
1: Siguro, ano, pagkwentuhan natin, himayin natin ng konti yung mga iba't ibang uri ng estudyante tsaka iba't ibang mga edad nila. Pag minor de edad, ang understanding natin dun sa nabanggit ni Ma'am Jane is iba yung mga kinakailangan nilang
0: yes.
1: ipresenta compared uh-huh. dun sa
2: yes.
1: under 9F na mga undergraduate courses. Pag minor, Ma'am Jane, ano yung mga kinakailangan ng isang minor de edad para makapag-aral dito sa Pilipinas?
0: So pag minor, no, basic education program lang yan. Unang-una nga, dapat yung ating accredited school.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Also, yung kanilang notice of acceptance from the accredited school. At saka maganda kasi dun sa design ng ating pag-issue ng student visa or special study permits, kapartner natin yung mga schools or yung institutions.
2: Institution mismo, yes.
0: Oo, kasi they don't have to go to the office personally because yung dun sa accreditation natin, kasama dun that they have to put up their foreign student units who will take mm-hmm. care of the processing ng ating mga student visa or yung mga special study permits. Actually, isang beses lang sila pupunta sa ano eh, for Section 9F or yung student visa, isang beses lang sila pupunta dun sa opisina para lang makuha yung biometrics for
2: aha.
0: their ACRI.
2: Parang sa capturing ng biometric.
0: Yes.
2: Oh, that's good. No? Pero paano man yung ano? Paano yung short term courses na ino-offer? Ano yung mga requirements
1: yes,
2: nila?
1: Yes, is it a visa? Is it a permit?
0: No, ano lang yan. Under tourist visa pa rin, yung mga short-term courses, dapat valid pa rin yung kanilang stay dito. And then, notice of acceptance from the school. Kasi nga, sabi ko nga, the school is their petitioner. And yung special study permit lang ang binibigay sa kanila.
1: So, permit for those na mga short-term courses and for those na mga minor de edad.
2: Minor, yes.
1: What about, ano, Ma'am Jane, can you expound yung mga kinakailangan ng isang nag-aaral ng undergraduate course o kaya naman yung mga, ano, mga post-graduate courses? Mm-hmm. Parehas lang ba sila ng kinakailangan dokumento?
0: Depende dun sa program. Unang-una, balik tayo dun sa accredited school. Yung letter of request coming from the school and the registrar, the liaison officer, notice of acceptance. Pwede rin kasi, actually may isa pang pathway eh. They can also get their visa from the foreign consulates natin. Mm-hmm. So iba din yung process doon. But more likely, pare-pareho lang naman. Pag first conversion, yun lang naman din yung ano. At saka yung mga NBI clearance.
2: Mm. Oh, may mga requirements to ensure na.
0: Kung matagal na nag-stay dito before the conversion.
2: Ma'am, yearly ba kailangan na mag-apply o mag-renew ng student visa? Kahit na, halimbawa, four-year course na ang kukunin nila sa Pilipinas?
0: Ang renewal process natin every year. Mm-hmm. So, yun, we have to look at pag mag-apply na sila ng extension, 1 year ang binibigay natin na extension.
2: Good, that's good, no? At marami tayo na to. Pero bago mag-proceed tayo, no? Siguro magkaroon muna tayo ng short break para sa ilang paalaala.
3: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas
9: and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
11: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
22: 738.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Mapapakinggan lang
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3
27: AM and FM collab
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 collab.
43: Collab.
44: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
47: Radyo on the go.
44: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
52: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
53: Libre to ha?
54: Walang bayad?
53: Oo, walang bayad.
54: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
55: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
56: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
57: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
58: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
59: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
60: Serbisyong kailangan,
61: direkta mula lokal na pamahalaan.
62: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
63: Radyo Magazine, 1278 AM.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Publiko.
1: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Pinag-uusapan pa rin po natin ngayon yung pag-aaral ng mga foreign nationals dito po sa Pilipinas.
2: Yes, kasama pa rin natin sa ating programa ang chief ng BI Foreign Student Desk. Welcome back, Ms. Jane D. Hison. Kaya natin ituloy natin yung napakasarap na usapan at kwentuhan. No? Ma'am Jane, tanong lang po. Paano kung second year or succeeding years nila bilang estudyante sa bansa ay hindi sila makapag-comply sa immigration requirements? Mapuputol ba ang pag-aaral nila sa Pilipinas kahit academically okay naman yung mga grades nila?
0: Hindi automatic na mapuputol yung kanilang pag-aaral. Ano? Pero ito, maaari itong maka-apekto kahit academically qualified, kailangan pa rin nilang panatilihin valid yung kanilang immigration status habang nag-aaral.
2: Ayun.
0: So, kung hindi sila makakomply, that would mean overstaying sila. Mm. So, we can deny the extension kung sobrang tagal. We can downgrade the visa. Pwede rin tayo mag-impose ng penalties and fines sa estudyante at saka dun sa eskwelahan. And they can also be subjected to deportation proceedings.
2: Ayun.
0: So, sa madaling salita, good grades alone are not enough sa atin. Kailangan parehong compliant academically sa requirements at sa immigration regulations.
1: Oh, may responsibilidad pa din ang mga dalawahan na nag-aaral dito na siguraduhin na nag-comply sila with immigration requirements. Pero Ma'am Jane, ito bang mga foreign nationals na ito na nag-aaral dito sa Pilipinas, how often do they need to apply for a visa? If they are studying here, halimbawa 4-year course, ano, nag-aaral dito, is it a one-time big-time application for the entire 4 years? Or is it like a regular, may intervals?
0: Every year kasi, dun sa extension, para makita natin or part ng monitoring natin is we have to check kung talagang nag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya ganun yung design ng ating pag-renew every year kasi tinitingnan natin para rin tayong principal. Hindi naman kailangan mataas yung grades, pero basta pasado.
1: Bawal school bukol.
0: Kasi syempre sayang din naman yung mga pera na ginagastos nila ng magulang, diba? Kung ano. So, tinitingnan din natin yun kasi kung underload yan, merong oras na para gumawa ng ibang bagay. So,
2: part of the monitoring
0: and regulating ng movements natin, yung pag-check natin ng kanilang mga grades
1: or
0: yung kung underload ba or napapasa ba nila yung kanilang mga subjects.
2: Good, no? Pero Ma'am Jane, tanong lang kasi they are applying for visa. Meron na ba tayong e-services ng BI para sa student applying for permit or visa?
0: Right now, ang ating OAPS or yung e-services available pa lang sa SSP applications through the school portal. Also, kasama din dito yung ating exit clearance, ECCB, yung babalik pa. Pwede rin yon online. They can do it online.
1: Ang ganda.
2: Oo.
1: Ang ganda ng may e-services no para sa mga estudyante at saka mga paaralan. It makes the transactions easier and smoother. Kumbaga, wala nang excuse yung mga foreign nationals na hindi mag-comply kasi it's ano na eh, ayan na. Very easy na kahit nasa bahay, nasa school, pwede ka nang mag-update ng ano mo, ng pananatili mo dito sa Pilipinas.
2: Alam natin pag estudyante ka, syempre maraming academic requirements.

0: the national government na maging education hub ang Pilipinas sa ganda ng quality ng ating mga educational institutions.
1: Yes, at marami tayong pwedeng ma-contribute, no, hindi lang sa ating bansa, pero sa larangan din ng akademya sa buong mundo.
0: Mm-hmm. Ma'am Jane, siguro huling mensahe mo na lang, mensahe po galing sa Foreign Student Desk to, sa mga dayuhan at saka dun sa mga friends nila na nandito na may, yes, may so, I invite sa kanila na nais pong mag-aral dito sa Pilipinas.
2: Siguro message ko lang, ano, well, the Philippines is open. You can study in the Philippines and experience quality education in a warm and English-speaking environment.
0: Very warm.
2: Yes, very so, warm.
1: Sobrang
2: warm. Lalo na ngayon, di ba? The Philippines offers globally competitive programs, affordable education, and a culture that makes foreign students feel at home.
1: Mm-hmm. So, talagang napakaganda yung mensahe na ibinigay ni Ma'am Jane Heason.
0: All right. Thank you very much.
1: Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. BI Foreign Student Desk Chief, Miss Mary Jane Heason, sa pagbibigay po sa atin ng impormasyon tungkol sa mga foreign nationals na nag-aaral dito sa Pilipinas. Naku, talagang marami tayong natutunan dun sa episode na ito.
1: Educational, ano? Talaga. Talagang marami tayong
0: natutunan. At saka for those who are interested, they can visit our e-services. Una sa lahat, e-services.immigration.gov.ph. Ulitin po natin, e-services.immigration.gov.ph, or bisitahin po ninyo ang Foreign Student Desk Office dyan po sa Quezon City Hall.
1: Malapit sa atin yun, ah.
0: Oo, dyan lang. Lakad kaya tayo mula dito. Civic Center C, no? Tama. Second floor ng Civic Center C. They can visit anytime if they have questions about pagkuha ng visa, ng permits for foreign students here in the country.
1: Yes, at thank you so much sa isang oras nating talakayan at napakaganda. Kaya dito po, nagtatapos ang ating isang namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Muli, ito po si Spokes Belvin Mabula.
0: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Espinalakas. Espinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: And Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
5: 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na.
6: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: And Capital 104.3 collab.
2: Collab.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
13: Suave.
16: Learning from home na hindi boring.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
17: Servisyong kailangan.
18: Servisyong kailangan.
17: Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang gahapunan.
19: 66 Impormasyon.
7: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
10: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart.
4: Mommy!
10: Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
5: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
11: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
5: Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM technical engineers naman, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At syempre sa ating executive producer, si Yen Calces. Ganon din, pakilike and follow din po kami no, sa lahat ng ating social media platforms.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
8: Radyo on the Go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
16: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: At ngayong araw po na ito, ano, tatalakayin natin yung bagong inilunsad na Cagayan Innovation Hub at ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry o SARAI Hub ng Department of Science and Technology, ano, o DOST. At layunin po ng mga proyektong ito eh gawing mas makabago, mas epesyente ang sektor ng agrikultura, no, sa pamamagitan nga ng paggamit ng technology, datos at siyentipikong pananaliksik. At sa panayam po na ito eh aalamin natin, ano, kung paano makakatulong ang mga inisyatibong ito, ano, sa mga magsasaka at sa pangkalahatang pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Aalamin natin ang lahat ng iyan, ano, sa ating panauhin ngayon mula sa DOST Region 2 Science Research Specialist 2 si Sir Victor Perlas. Magandang hapon, sir.
9: At magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po.
5: Ayan, ano, sabi nga natin, aalamin natin kay Sir. Ano, ano nga po ba, no, Sir, ang tungkol dito sa Cagayan Innovation Hub?
9: Ang Cagayan Innovation Hub po ay isang integrated facility na kung saan pinagdudugtong-dugtong natin yung mga data ng agriculture, research collaboration, innovation support, at technology-based services para sa the entire lalawigan ng Cagayan. Actually, hindi lamang ito isang opisina or gusali. Ito ay isang enabling platform kung saan maaaring magsama-sama ang pamahalaan, academe, private sectors, MSMEs, farmers, at developmental partners natin upang magamit ang science and technology sa mas epektibong pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa. Sa mas malinaw na paliwanag, ang Innovation Hub ay maaaring magsilbing tahanan ng mga mahalagang components gaya ng Data and Knowledge Management Center para sa mga data-driven governance, SARAI Hub para sa agriculture intelligence at climate advisories, Innovation Hub naman po bilang suporta sa mga negosyo, research utilization, at development ng local innovations. So technically yun po yung context namin of Innovation Hub, of bringing science and technology and innovation to our community people. Agham naramdam, ika nga po.
5: Ayun, ano, agham naramdam, sabi nga ni Sir Victor, ano. Bakit naman po kaya, ano, sir, sa tingin mo eh mahalaga ito, no, itong proyektong ito para sa lalawigan po ng Cagayan?
9: Ang lalawigan ng Cagayan ay napakalawak po. So, it covers a lot of space, a lot of territory po. Makikita pangangailangan natin sa pangangailangan technical sa agrikultura, climate adaptation, public service delivery, at local economic development. Sa kasalukuyan, maraming information ang nasa iba't ibang opisina at programa. Ngunit kung minsan hindi pa ganap na magkakaugnay. So sa pamamagitan ng Cagayan Innovation Hub, may opportunity tayong pagsama-samahin itong mga mahalagang datos na ito para maging systematic at magamit natin as one major scientific tool para maging mabilis, tama, at strategic yung mga desisyon ng pamahalaan or ng provincial local government unit. So mahalaga ito para may tumulong tayong ilipat ang governance mula sa traditional at pirapirasong pamamaraan patungo sa modern, data-informed, at future-ready na pamamahala.
5: Ayun, ano, from traditional to modern na siya, no? Siyempre, yes, talagang po dapat lumilevel up tayo, hindi po ba, Sir Victor, ano? Lalo yes, ngayon sa panahon ng digital na rin, eh, hindi ba? So, Sir Victor, ano, paano naman po, ano, Or ano po ba itong tinatawag na One Cagayan Drives? At paano paano nito sinusuportahan, ano?
9: Opo, ang One Cagayan Drives ang programa ng local government unit po natin dito sa Cagayan Valley po, no? Technically in the province of Cagayan. So One Cagayan Drives, it's actually developing the rural industries po through value chain and value chain support and enabling value chain and sustainability. So direktang sinusuportahan ng Cagayan Innovation Hub ang One Cagayan Drives dahil nakahanay ito sa pangunahing layunin ng probinsya. Technically through digitalization, resilience, innovation, value creation, economic growth at sustainability. So sa aspeto ng digitalization, nagbibigay tayo ng mekanismo para maayos at magamit ng mabuti ang data at digital tools sa governance. Sa resilience naman, tumutulong ito sa risk-informed planning, lalo na sa disaster preparedness, climate adaptation, and agricultural planning. Sa usapin naman ng innovation at value creation, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng espasyo para sa collaboration, mentoring, research utilization, product development, at saka support services para sa ating mga MSMEs at iba pang innovators. Sa economic growth, nakakatulong itong palakasin ng competitiveness ng mga local na negosyo at mapabuti ang efficiency ng local systems. At sa sustainability, tinitiyak nitong ang mga plano at proyekto ng probinsya ay may pamatagalang direksyon at nakabatay sa ebidensya. Kaya hindi lamang sumusuporta sa One Cagayan Drives. Ang Innovation Hub ay isa sa mga konkretong paraan para maisabuhay ang vision ng ating provincial local government unit.
5: Ayun, ano, napakahalaga nito, ano, para masustenihan, sabi nga ni Sir, ang vision ng lalawigan. Ano. At Sir, ano naman po ang papel ng DOST pagdating dito sa mga proyektong ito?
9: Ito po ang DOST, ang isa sa pinakamahalagang institutional partner ng project na ito dahil ito ang nagbibigay ng scientific foundation, technical guidance, at innovation support. So sa madaling salita po, ang DOST ang nagdadala ng science-based approach upang masigurado natin na ang hub ay hindi lamang magandang konsepto, kundi technical na matibay, kapaki-pakinabang, and especially sustainable pagdating sa kanyang implementation. Ang DOST magbigay ng support sa data system, decision support tools, agricultural intelligence platforms, training, research-based interventions po. So, technology transfer, innovation programs. So, yung mga programa po namin at aktividades namin sa DOST ay maaari pong isama sa buong konsepto ng Innovation Hub para matulungan po natin ang ating mga MSMEs. Kasama din po dito yung pagbibigay natin ng access sa mga experts at sa mga scientists, kamukha din po ng pagbibigay ng access sa ating mga MSMEs sa mga laboratories po. No? So ang DOST ay tumutulong sa capability building din po ng mga local government unit experts natin or ng ating mga empleyado sa LGUs. Katuwang din po dito ang pagbibigay natin ng capability building sa mga farmers po natin or sa ating magsasaka. So maaari din po natin bigyan ng capability building or kaalaman yung mga stakeholders natin para mas magkaroon sila ng access and usage dun sa ating mga technology. So sa perspective po ng DOST Region 2, ito ay malinaw na ipinapakita namin yung mandato ng ahensya namin na maging instrumento yung agham, teknolohiya at inobasyon para sa kabuuang regional development po.
5: Ayun, ano, napakahalaga, ano, ng papel ng DOST. Sabi nga ni Sir na ito ay supportan, bibigay ng trainings, ng mga kaalaman. Ano. At, Sir, nabanggit nyo rin po kanina, ano, yung pagdating sa data and knowledge management. Ano, ano naman po, ano, or paano naman makakatulong ito, ano, sa ating mga lokal na pinuno?
9: Opo. So sa aming Innovation Hub po, isa sa kanyang mga component ay yung Data and Knowledge Management Center. So ito po ay makakatulong dahil binibigyan nito yung mga leader natin or yung mga planning officers po natin ng access sa mas maayos, mas organized at mas napapanahong information. So sa pamahalaan po, napakahalaga nito dahil ang quality ng desisyon ay nakabatay din or nakadepende din sa quality ng datos na ginagamit. Kapag may maayos tayong data system, mas nakikita ng mga leader ang tunay na lagay ng agriculture, economy, public service delivery, disaster vulnerability at developmental indicators sa iba't ibang lugar sa probinsya. So, halimbawa po, sa halip na umasa sa manual reports or hiwa-hiwalay na impormasyon mula sa iba't ibang opisina, maaaring magkaroon ng iisang reference point ang ating mga decision makers. So, mas nakakatulong ito sa planning, sa budgeting, prioritizations ng interventions natin, pagbuo ng mga polisiya na hindi nakabatay sa hula, kundi sa actual scientific data. So mahalaga ito sa monitoring and evaluation dahil masusukat kung alin ang programang effective, alin ang kailangang i-adjust. Kaya sa kabuuan, pinapalakas nito ang kalidad ng pamumuno at pinapabilis natin yung pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng publiko. Yun po yung pinaka maiaambag ng ating Data and Knowledge Management Center sa leadership ng Provincial Local Government Unit.
5: Ayan, napakahalaga nun. Sabi nga ni Sir, hindi, kumbaga ito yung pinagbabasehan nila, no? Hindi hula-hula na lang, ano? Talagang may basehan. At Sir, ano, nabanggit din natin kanina itong SARAY para lang po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers. Ano po ba itong SARAY? SARAY Hub, ano?
9: Opo. Bali po, ganun din po kamukha po ng ating Data and Knowledge Management Center. Isa rin po itong component ng ating Innovation Hub, no? Malaki rin po ang maitutulong ng ating SARAY Hub sa mga magsasaka dahil ito ang nagsasalin ng scientific data tungo sa practical advisories na maaari natin gamitin sa bukid. Ang pagsasaka ay lubhang affected ng weather, ng klima, ng pests, ng outbreaks at kondisyon ng lupa at tubig po. Kapag wala ang tamang information, mas mataas ang possibility na mali ang timing ng pagtatanim, hindi akmang choice ng crop at malaking pagkalugi dahil sa climate-related risk. So sa tulong po ng SARAY Hub, ang mga magsasaka ay maaaring magkaroon ng access sa information tungkol sa weather patterns, crop sustainability, pest and disease risks, at iba pang agriculture-related forecast po. So ang layunin nito ay magbigay ng information po sa ating mga magsasaka at sa ating mga municipal agricultural offices para malaman kung kailan magtatanim, ano ang pananim na akma, paano maghahanda laban sa posibilidad ng pinsala, at paano mapapataas ang ani habang nababawasan ang risk. Mas malawak na pananaw, ang SARAY Hub ay tumutulong sa pagbuo ng mas climate resilient at mas productive agricultural sector ng probinsya.
5: Ayun, ano, kumbaga hindi makikipagsapalaran, ano? Kumbaga ito ay talagang nakaayos, ano ba yung mga dapat, ano yung hindi dapat, ano, para kumbaga naiiwasan at nasa ganun, sabi nga mas lumaki ang ani, ano, Sir, ano, para makatulong sa ating mga magsasaka. Napakaganda nito, ano, para nalalaman na nila yung mga dapat nilang gawin, ano, kumbaga ito naiiwasan yung mga pagkakamali, hindi po ba? Oo. At ano naman po kayang uri, ano, ng impormasyon or support tayo mga matatanggap ng ating mga magsasaka?
9: Unang-una po yung mga magsasaka po natin maaaring makatanggap ng mga localized weather advisories po, no? Recommendations kung ano yung angkop na pananim, information po sa tamang timing ng pagtatanim at mga babala hinggil sa posibleng peste at sakit na kumalat, at gabay para sa mas mahusay na pamamahala ng tubigan at ng lupa po. So mahalaga yung information na to dahil yung mga localized at science-based advice na to ay mas mapapakinabangan po kaysa dun sa ating mga general information knowledge lamang. And then apart from the information po, no, yung ating mga farmers ay binibigyan din po natin ng mga training and orientation upang maintindihan nila kung paano gamitin yung mga advisory at mga digital tools na ito. And mahalaga to dahil hindi lang sapat na may access sila sa technology. Kailangan din nilang maunawaan kung paano i-apply ang actual farming decisions. That's why through our Saray Regional Hub at saka po yung aming programa sa Smart Agriculture, nabibigyan po namin ng capacity building yung mga farmers po natin para ma-maximize po yung utilization ng mga technologies na ito.
5: Mm-hmm. Sir, pagdating naman sa mga negosyo, no, paano naman po nakakatulong itong mga innovation hub na ito, no, lalo sa mga maliliit, mga nagsisimula pa lang?
9: Makakatulong po ito sa itong innovation hub na to sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa kanila upang mas mapalakas nila yung kanilang produkto, yung proseso at yung market competitiveness po nila. Maraming MSMEs ang may magandang products eh. Maganda din yung kanilang serbisyo, ngunit nangangailangan sila ng suporta sa packaging, sa labeling po, sa testing, quality improvement, digitalization and innovation mentoring. So dito pumapasok yung papel po ng Innovation Hub sa tulong po ng ibang DOSC programs kagaya po ng setup at innovation support mechanisms namin. Matutulungan din po natin ang mga small businesses natin para mapabuti nila yung production efficiency na tinatawag natin, product quality at saka overall business competitiveness po natin. Dine-deploy po namin dito sa Innovation Hub yung aming mga technologies na talagang maglalagay sa kanila sa pedestal, kamukha po nung dislocator na tinatawag namin dito sa region, na kung saan naka-display na po doon yung kanilang mga produkto na ma-access po ng ating mga consumers.
5: Lalo sa mga nagsisimula pa lang, ano, sir, kumbaga, bago sila makapagsimula, nasa tamang landas na yung kanilang sisimulang negosyo, ano, alam na nila. Opo. At sir, ano naman kaya yung mga benefits na inaasahan ng ating mga mamamayan, ano, pagdating sa mga programang ito?
9: Ang pinakaunang benepisyo po ng publiko ay ang pagkakaroon ng mas maayos at mas responsive na services mula sa pamahalaan. Kapag may mas mahusay na planning and decision making kasi tayo, mas magiging maayos ang implementation ng programs. Example, programs po sa agriculture, sa livelihood, sa disaster preparedness at iba pang mga serbisyong pampubliko. Ibig sabihin, mas ramdam ng mga ordinaryong mamamayan yung epekto ng mas maayos na paggamit ng agham at teknolohiya. Ikalawa, nakikinabang ang publiko dito dahil pinapalakas nito ang local economy. The moment na may maximize po natin ang paggamit ng ating innovation hub para sa mga MSMEs natin, aasahan din po natin ang taas na produksyon at magkakaroon ng mas maayos at mas magbuboom yung negosyo dito sa ating lalawigan. As well as dahil sa support din po natin sa farmers at sa mga innovation-driven development. Ikatlo po, tumutulong ito para sa pagbuo ng mas resilient na community dahil mas mapaghahandaan yung mga hamon tulad ng climate risk at food insecurity po. Kaya kung tutuusin, yung benefits ng Innovation Hub ay hindi lang pang-opisina or pang-institusyon. Ito ay direktang epekto ng kalidad or direktang may epekto sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan.
5: Apo. Sir, kumbaga nagsimula na po ito, itong project na ito, ano? Kumbaga,
9: yes,
5: oo. At mayroon na po bang naging pilot area, ano, ng unang beneficiary nitong innovation na ito?
9: Ang Innovation Hub po kasi natin ay open po siya for the entire province of Cagayan.
5: Mm-hmm.
9: So, ang number one po na beneficiary natin or unang-unang naging beneficiary natin in terms naman po of the smart agriculture or yung sa saray po natin ay ang City of Tuguegarao. Ngayon po we are also doing, no, yung ating saray sa lalawigan po ng Piat. Apart from the province itself, province of Cagayan, sumaklaw din po tayo sa probinsya ng Isabela na kung saan nagkakaroon din po tayo ng pilot testing ng ating smart agriculture sa City of Cagayan at sa City of Santiago po.
5: Ayun, ano. At sir, ano, sa pagpapatupad nito, may mga hamon po ba kayong kinaharap at paano po nyo ito, kumbaga, sinolusyonan?
9: One of the major challenge po, yung isa sa talagang pinakamalaking hamon na na-experience po natin dito during the time na nilalatag po natin itong ating Cagayan Innovation Hub, yung bang digital readiness, no? Digital readiness po ng iba't ibang mga local government units as well as their municipal agricultural offices. So hindi po lahat ng opisina ay pare-pareho yung kakayanan nila sa paggamit ng data system at digital tools. May mga lugar na kailangan ng dagdagan ng training, kailangan ng additional mga kagamitan at institutional support para talagang masapakinabangan nila yung system na to. That's why we made sure na dito sa ating Cagayan Innovation Hub mismo, we made sure to have all of these mechanisms complete para in the absence of all of this sa kanilang mga lugar, ay maaari po silang pumunta sa ating Innovation Hub para ma-maximize din po yung paggamit ng ating mga digital tools.
5: Mm-hmm. At isa rin po, ano, sa pinakamahalagang tinitingnan natin pagdating sa food security, ano, paano naman po makakatulong, ano, pag sa usaping food security at sa pagtugon po sa pagbabago ng klima?
9: Opo, no. So ang isa sa mga talagang dilema din na nakikita po namin dito sa province of Cagayan ay minsan nagkakaroon po ng overproduction at talagang mababa po na ibebenta yung mga produkto, minsan naman po nabubulok na lang. So direktang nakakatulong po yung ating Innovation Hub through our Saray Regional Hub sa food security at climate change. Dahil pinapalakas ito yung capacity po ng ating agricultural sector na gumawa ng mas informed, mas climate responsive decisions. So sa tulong ng iba't ibang science-based tools ng Saray, ng Sinag, mas napaghahandaan ng epekto ng pagbabago ng panahon, mas nababawasan yung possibility po ng malaking pagkalugi ng mga negosyo sa pagkasira ng mga produksyon. At kapag mas matatag kasi yung ating agricultural system, mas nagiging stable yung ating food supply. Sa usapin naman ng climate change, mahalaga ang hub dahil nagbibigay ito ng mas systematic na paraan sa paggamit ng iba't ibang data, especially po sa forecasting para sa adoption at saka sa risk reduction. Hindi na lamang basta naghihintay ng pinsala bago kumilos, sabi nga nila. Sa halip, mas nagiging anticipatory yung planning natin. Ito ay mahalaga para ang isang lalawigan tulad ng Cagayan na may exposure sa iba't ibang climate-related risk. Sa kabuuan, ang proyektong ito ay tumutulong sa pagpaprotekta ng produksyon, ng pagkain, sa kabuhayan ng magsasaka, sa katatagan ng community laban sa effects of climate change.
5: Opo. At sir, ano, paano naman natin kaya ano, masusukat yung tagumpay nitong proyektong ito?
9: Masusukat natin ang tagumpay ng utilization po ng Innovation Hub sa pamamagitan ng mas ramdam na impact nito sa ating mga community. Isisimulan natin sa mga aspetong sa kamukha ng sa agriculture, no? Kaya po ang strategy na ginagamit po namin dito ay pinapilot test natin ito sa iba't ibang mga munisipalidad dito sa Cagayan upang makita natin kung paano mamamaximize yung use. Hindi po kasi pare-parehas ang pangangailangan ng bawat munisipalidad dito sa aming lugar. So iniisa-isa po natin sila upang makita natin ano ang nag-work, ano ang hindi nag-work. So that we would be able also as the Department of Science and Technology to adjust yung capacity building namin, to adjust po yung mga trainings namin, at to be sure na nakabatay sa science impact assessment yung ginagawa po namin. At this point in time, wishful thinking po kami na in the next years, this will be helpful or talagang makatulong sa probinsya ng Cagayan. Sa ngayon po, unti-unti naming binibuild itong Cagayan Innovation Hub na talagang mapakinabangan ng gusto ng lahat ng mamamayan dito at lahat ng sektor po.
5: At sir, sa mga ibang lalawigan naman po na interesado, paano po kaya sila maaaring mag-coordinate din sa DOST na nais din nila yung kanilang probinsya or lalawigan na magkaroon po ng ganitong klaseng proyekto?
9: Opo, ang the Department of Science and Technology through yung ginamit po naming strategy sa dito sa Region 2 ay maaari rin pong gamitin ng iba't ibang DOST regions across the pantry, no? Ang talaga pong ginawa namin is nasa mandato po ng DOST ang pagkakaroon ng Innovation Hub. No, isa po 'yun sa mga kailangan naming ipatayo or kailangan naming pondohan dito sa departmentong ito. Gayun lamang yung Innovation Hub namin supposedly ay nasa aming regional office. Mm-hmm. Tas, ang ginawa po namin is in order for us to fully maximize ito ay nakiusap kami sa Provincial Government Unit of Cagayan na kung maaari mag-partner kami. So technically po, hindi po kami ang nilapitan ng Provincial Local Government Unit of Cagayan, kundi ang DOST po ang proactive na pumunta sa Provincial Local Government Unit of Cagayan po para mag-forge ng partnership. Mahalaga po sa part ng DOST na basurado na yung mandato niya na agham na ramdam ay madala niya sa mamamayan. And what one best area, one best scope na pwede naming puntahan, definitely ang local government unit. So my message goes not only to the local government units but also to DOST regional offices to be more proactive in cooperating and forging partnerships with the local government unit in order to create and stabilize certain programs such as an Innovation Hub that would be open to public and open to everyone.
5: Ayun, naku, maraming salamat po, Sir Victor Perlas, ang Science Research Specialist ng DOST Region 2, no, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi, ano, at mabuhay po ang inyong proyekto, no, at sana marami pa ang inyong matulungan dyan sa Cagayan, ano. Maraming salamat po, Sir Victor.
9: Maraming salamat din po. Thank you so much po for the opportunity. I just would like to take this opportunity as well to thank my regional director, Dr. Virginia G. Bilguera, for giving me the opportunity po to speak with you and to all of our community people and listeners. Muli po, isang makagham na araw po.
5: Muli po nakasama natin si Sir Victor Perlas ng DOST Region 2. Maraming salamat po at bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
8: Wais na misis, diskarteng madinik, usapang may sustansya, home eka nanay.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
18: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
29: Tamang impormasyon.
30: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
31: Kabataan, kasama sa usapan.
32: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
33: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
5: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home.
8: Wais na misis, diskarteng madinik, usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
10: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
9: Kabataan, kasama sa usapan.
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
33: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
5: Tayo po ay nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
5: Tayo dadako na para sa What is Tips ni Nanay. Sabi nga ang artificial intelligence, lagi nating naririnig, hindi ba, ang AI. Mabilis po nang nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na trabaho sa iba't ibang larangan. Nakakatulong ito para mapabilis ang ating mga gawain, mapadali ang komunikasyon, at mapahusay pa ang ating pagiging produktibo. Gayunpaman, meron din po itong kaakibat na mga hamon na maaaring makaapekto sa kalidad ng ating trabaho at sa kakayahan ng ating isipan. So, babanggitin ko po yung ilang mga paraan kung paano nakakatipid ng oras sa trabaho sa tulong ng AI. Una dyan, pag-automate ng paulit-ulit na gawain. Kayang gawin ng AI ang mga trabahong inuulit-ulit. Halimbawa na dyan, ang autofill ng data sa Microsoft Excel gamit ang AI features. Nandyan din yung mabilis na pananaliksik, research, nakakahanap at nakakapag-summarize tayo, agad-agad na mga impormasyon. Ayan, paggamit ng mga ChatGPT para paikliin yung mahabang report, kumbaga sinasummarize niya. Nandyan din yung pagsulat ng email, nakakagawa agad ng maayos at professional na email. Nandyan din yung pagsasaayos ng schedule, inaayos ang meetings at mga reminders. Nandyan din yung pagsusuri ng data. Mabilis mag-analyze ng malaking datos. Paglikha ng content. Tumutulong gumawa ng mga presentations, ng mga blogs at scripts gamit ang AI. Automated customer support. Chatbots ang sumasagot sa mga common questions. Ayan, makikita natin yan. At pagsasalin at grammar check. Tumutulong ito sa translation at pag-aayos ng grammar. At pag-prioritize ng task. Tinutulungan kang malaman kung alin ang urgent, kung alin ang priority. At meeting summaries. Ito, automatic notes mula sa meetings. Pinapabilis. Ito naman yung paraan kung paano naman nakakasira ng ating productivity ang AI. Una dyan, sobrang pag-asa na kay AI. Lahat na lang. Nawawala na nang hindi na ginagamit ang ating isip. Automatic si AI na. Minsan, maling impormasyon. Kasi hindi naman laging tama ang sagot ni AI. So, dapat din double check nyo din . Nauubos ang oras sa prompting. Matagal bago makuha ang tamang sagot. Minsan, di ba, paulit-ulit ka na nga pagsasabi kung anong dapat gawin ni AI. So, nauubos ang iyong oras. Nagiging distraction. Nakakaubos ng oras sa kaka-explore kay AI. At hindi na nahahasa ang skills kasi nga hindi na nadidevelop yung sariling kakayahan . Nakaasa na lang kay AI. Panganib sa privacy. Ayan, delikado kung confidential ang data. So, generic ang output. Ayan, walang originality, ika nga. Napaka-general. Sobrang daming tools. Nakakalito kapag maraming AI apps at pakiramdam lang na productive. Kumbaga busy-busyhan. Pero wala namang natatapos na gawain. Tatandaan po na ang AI ay makapangyarihang kasangkapan. Pero dapat gamitin po natin ito ng tama. Gamitin ang AI bilang katuwang at hindi po kapalit ng iyong pag-iisip.
33: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
5: Siyempre, kasunod ng What is Tips ni Nanay ay recipe ni Nanay. Eto, brown rice seafood paella. Ang mga sangkap po na ating gagamitin, hipon. Ano to, tahong? Siyempre, yung brown rice, green peas, bawang sibuyas, ano pa ba, bell pepper, at swete, pampakulay, di ba, pampaganda. Carrot, patatas, siyempre. Meron din tayong tahong. Pwede rin dagdagan ng chicken. So, ang paraan po ng paggawa, ano? Siyempre, iluluto natin yung ating shrimp. Iluluto na natin ang isa-isa, di ba? Nakikita nyo naman sa ating monitor, ano? Nandyan yung talabay, yung shrimp. Lulutuin na natin siya para pagka ating iniluto ang ating brown rice. Eh, dire-diretso na yan, ano? Sa isang pan po, mag-iinit tayo ng mantika, ano? Igigisa natin yung bawang, sibuyas. Isasama na natin yung bell pepper. Parsley. Ayan, may mga green peas, yung ating bell pepper, tapos idadagdag na po natin yung ating brown rice. Lalagyan syempre natin yan ng konting tubig, hindi ba? Kasi syempre, magiging ano yan, sinangag pag hindi natin nilagyan ng tubig. Dadagdagan din natin ng konting atsuete, pampakulay, pampaganda ng ating brown rice seafood paella. Hahayaan natin siyang kumulo, ano? Hanggang sa maluto yung ating brown rice. Tapos idadagdag na rin natin yung dadagdagan natin ng asin, ng paminta, yung ating hipon, ilalagay na rin natin. Tapos, pero huwag masyadong maraming tubig at tansyahin nyo lang siya. Para sakto lang ang luto niya, no? Sasama na natin lahat ang ating mga sangkap pang natitira, no? At pag takpan natin, ano, para maluto. Ayan, at pag nakita na natin luto na yung ating brown rice, ayan, pwede na po natin siyang i-serve, ano? Gandahan nyo lang ang inyong presentation, ha? Ayan, no? Tingnan nyo yung ating picture sa ating screen, ano? Dapat maganda ang presentation. Ilagay yung hipon sa ibabaw. Pwede nyo rin dagdagan niya ng ano eh, di ba yung mga nuts, peanuts, pwede rin, di ba? Pwede rin carne, chicken na iko-cubes ninyo. Mas marami, mas masarap, di ba? Carrots, yung patatas, green peas. Ayan, pagkayan eh, nakita nyo na ganyan ang itsura, eh pwede na po natin yang i-serve. Parang paborito yan ni Sis Evelyn eh. Dapat nga gagawa pa si Sis Evelyn. Parang hawig yan sa ano eh, di ba? Yung, ano nga yun, Engineer Julius, yung, hindi pa Elia ang tawag eh, yung isa. Ano tawag doon? Yung kanin din. Dito sa atin,

0: usapang bato is celebrating the Feast of the Holy Cross. Ayan, happy fiesta. Thank you and God bless. Sean Kyle ng Angeles City, Pampanga. Ganun din. O, Sis Evelyn, yung tinatanong ko, ano nga yun, yung lulutuin mo dapat. Ito si Almost. O, diba? Sis Evelyn, makigreet naman daw. Ay, syempre. Babatiin ko na nga, happy, happy birthday sa aking ating nenet. O, 65 years old na siya. Happy birthday ang pagbati. Ito, mula sa iyong mga ka-grupo. O, diba? Ka-grupo na namin yung ating ko, si Sis Evelyn. Nang Buliran, SMB. Kay Romel Livid. Blessed afternoon sa ating lahat. Kay Mary Crystalline Trumpeta. Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Home Econ Nanay. Ayon, Valenciana, Aros Valenciana. Hindi na naluto ni Sis Evelyn. Ako, maraming salamat ating ha. At happy, happy birthday. Ganun din sa mga nakasama natin, ano. Masyado kaming masaya nung panahon ng anong araw ng nung weekend, ano. Nandyan sina paborito ni Evelyn, si Grace. Nandyan si Grace Argarina, ano. Si Gracia, si Ma'am Marina. Yung kapatid ni Ma'am Marina, si Christy. O, oh, diba? Nako, aliw na aliw kami sa kanya. Ang ganda ng kwento ng buhay nito. Pag minsan interviewin natin to para marinig niyo yung kwento niya. Si Myla, si Ren, si Ariana, si Ateng at Kuyang, si Madama, si Doña Irene ng Balconaje de San Jose, dyan sa Tarlac, na nag-i-invite ano, sa atin. Isushoot nga natin yung Ma, anong ulam sa San Jose, sa Balconaje de San Jose. Naku, sino pa ba? Baka naman ako. Eh, si Miss Lucia. Oh. Sino pa ba? Naku, baka magalit sa akin yung nakalimutan ko. Sino pa ba? Siyempre, si Madam President, si Cecil. Hello? Meron pa ba ako nakalimutan? Naku, sorry naman. Nagalit na ito, no? Pero parang wala naman na. Nabati ko naman na sila lahat. Tama ba? Matinding pag-iisip ko, eh. Sorry naman sa makakalimutan ko. Message nyo ko. Special greetings bukas yan. Pero tingin ko kompleto ang aking pagbati, eh. Ayan muli, happy, happy birthday kay ating nenet. At belated happy birthday kay Kuyang. At kay Diching Mia, happy birthday kahapon. Ang anak ni Peace at ni China, kapatid ni Pia at ni Mia, na inaanak ko. Happy, happy birthday, Diche. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ano? Maraming salamat sa ating technical side. Julius, Marichol, Sam, Rona, Camille. Sa Marulas Transmitter, sa ating FM engineers, kina Bright, kay Rode, hala, ayan na, nakalimutan ko na, kay, sino-sino nga yan? Si Emil, si Bright, si Norven, si Ivan, si Gian, si Avi May, at syempre sa ating executive producer, si Yan. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras sa programang Home Econ Nanay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.

0: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
0: Radio Pilipina Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
4: Radio Magazine 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo
5: Magazine
8: 1278 AM.
9: Serbisyong kailangan.
10: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine
8: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: papel ng Pilipinas sa Southeast Asia, kinikilala ng Paraguay sa gitna ng pagsusulong ng kanilang mas malalim na kooperasyon sa ASEAN region. Mula Malacanang, may pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Batid ng Paraguay, malaking papel ng Pilipinas sa Southeast Asia at sa Indo-Pacific region na ayon kay Paraguay President Santiago Peña Palacios ay makatutulong ng malaki sa pagsusulong na mapatatag ang balikatan ng kanilang bansa sa ASEAN region. Sa joint statement sa Malacanang, sinabi ni President Palacios na naisumite na nila ang note of intention para sa isinusulong na Treaty of Amity at Kooperasyon sa ASEAN na sana anya ay matalakay na sa susunod na ASEAN meeting. Nakikita rin anya nilang oportunidad na makapasok at makipagsabayan sa mga merkado ng Asia. Anya, makatutulong kasi ang hakbang na ito upang makapagsilbi ang Paraguay bilang key logistic bridge sa pagitan ng Atlantic at Pacific region na magpapababa naman sa transportation cost, magpapalawak ng exports, manghihikayat ng pamumuhunan at lilikha ng trabaho at mga oportunidad sa rehiyon. Ang kanilang bansa, anya, isang reliable food producer na makapag-aambag sa pagsusulong ng food security sa ASEAN region. Codename nito, Welcome Development, anya ang iginawad na otorisasyon ng Pilipinas sa pag-aangkat ng karne ng baka mula sa kanilang bansa. Ang Pilipinas rin, anya, kumakatawan sa malaking merkado ng Southeast Asia at nagsisilbing mahalagang gateway para sa rehiyon, lalo na't nagsisilbi itong chairman ng ASEAN ngayong 2026.
3: Paraguay, as a reliable food producer, can make a meaningful contribution to food security. We therefore welcome the recent authorization granted by the Philippines for the import of Paraguayan beef, which has already enabled the first shipment to the Philippine market, making a significant milestone in our economic relationship. For its part, the Philippines represents a dynamic market and an important gateway to Southeast Asia, particularly in his current role as chair of ASEAN.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Senadora Loren Legarda nanawagan na suriin ang VAT sa ilang singil sa kuryente. May pag-ulat si Niva Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nanawagan si Senadora Loren Legarda sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Department of Finance at Energy Regulatory Commission o ERC na agad suriin ang VAT o value-added tax statement ng ilang mga bayarin na nakapaloob sa mga electricity bill na nagpapataas ng gastos ng mga consumer. Pinahayag ito ng senadora kasunod ng pagtaas ng inflation nitong Abril. Ayon kay Legarda, may ilang bahagi ng electricity bill na hindi naman dapat ituring nakita ng power companies o utilities. Kabilang dito, ang mga subsidy at statutory charges ay ilalim ng ipira na kinokolekt na lang mula sa consumer at ipinapasa din sa gobyerno o sa ibang beneficiaryo, kaya naman hindi ito dapat patawan ng VAT. Binigyan din ng senadora na hindi makatarungang bubuwisan pa ang mga consumer ng kuryente. Sinabi ng Senadora Loren na may nauna ng President ang BIR para dito na naglilinaw na mga ilang na may ilang charges tulad ng universal charge at fit all na hindi dapat patawan ng VAT. Una na rin naghain ng senadora ng Senate Bill 1963 na naayong isulat sa batas na ang mga pass-through, subsidy at statutory charges na hindi naman kita ng utility ay hindi dapat isama sa VAT base. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, total ban sa vape products sa muling pinanawagan ng DOH dahil sa panganib nito sa kalusugan. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nanawagan muli ang Department of Health para sa tuluyang pagbabawal ng vape products sa bansa dahil sa panganib nito sa kalusugan. Ay sa DOH ang total ban ang pinakamadali at pinakaepektibong solusyon laban sa masamang epekto ng vaping. Hinikayat din ng ehensya ang Pilipinas na tularan ang mga karagdag bansa sa ehensya tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Timor-Leste kung saan bawal ang vape. Habang wala pang total ban, iginit ng DOH ang mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal sa flavored vape products sa ilalim ng Republic Act 11900 o Vape Regulation Act. Sinabi ng DOH na ang iba't ibang vape flavors ay nakakaakit lalo sa mga kabataan, kaya dapat itong alisin sa merkado pang maiwasan ang pagpapatuloy ng paggamit ng vape lalo na sa mga minor de edad. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagbibenta ng vape products na may flavor descriptors na nakakainganyo sa minor, tulad ng mga prutas, candy, dessert, cartoon characters at iba pa. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report,
6: Report.
0: Sa iba pang ulat, National Authority for Child Care nanawagan laban sa child abandonment. May pag-uulat si Ray Ferreira.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report,
6: Report.
7: Pinayuhan ng National Authority for Child Care ang mga magulang na dumaraan sa matinding problema na huwag abandonahin o ebenta ang kanilang anak. Ayon kay NACC Undersecretary Janela Ejercito Estrada, may legal na proseso ng voluntary surrender upang maprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Sa ilalim ng Foundling Recognition and Protection Act, kinikilala bilang natural born Filipino citizen ang mga foundling at may access sa tulong ng gobyerno. Batay sa datos, mula 2023, nasa 308 bata na rin ang idiniklarang legal na maaring ipaampon, habang mahigit 150 ang matagumpay na naadap at 160 naman ang nasa pangalaga ng licensed foster families. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report,
6: Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Beach vacation.
2: Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
4: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
4: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
3: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga!
7: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
0: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278. AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakaligasan.
14: Set your mind to think green.
15: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
14: Green Mindset.
15: Kasama si Manuel Francisco
14: sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat 'yan pasok sa ating kwentuhan.
14: Green Mindset.
12: Green Mindset
14: sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
14: Set your mind to think green.
15: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
14: Green Mindset.
15: Kasama si Manuel Francisco
14: sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong po ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service o Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At dahil Lunes na naman po, simula na naman po ng ating pagtatrabaho, yung ilan po na may pasok pa rin sa mga panahong ito, balik pa rin po no, sa kanilang pagsusumikap, sa kanilang pag-aaral. At dito po sa Kwentuhang Green Mindset, kami na po ang bahala sa mga impormasyon at kaalaman na patungkol pa rin po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Simulan po natin dito po no, sa hashtag Huwag Pataksaya ng ating pong Department of Environment and Natural Resources. Nito nga pong nakalipas na araw ay inalunso po ng ating Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito pong kanilang hashtag Huwag Pataksaya. O ito po no, yung particular nila na pagtutok o pagkakaroon po nitong Pataksaya Hotline bilang tugon sa mga sumbong po no, patungkol sa kalidad ng serbisyo po ng tubig sa inyong lugar. Alam naman po natin na marami po sa ating mga kababayan na saan man pong panig ng ating bansa, yung patuloy pong dumadaing, patuloy pong may mga sumbong at mga reklamo patungkol po sa kalidad ng kanilang tubig sa kanila pong mga lugar. Kaya naman po ito yung Huwag Pataksaya Hotline ng ating pong DNR para po tumugon sa mga isyo at sumbong ukol po dito sa kalidad ng serbisyo at sa supply po ng tubig sa inyong lugar. Ito pong Huwag Pataksaya Hotline ay mayroon pong iba't ibang pamamaraan na pwede nyo pong sundin upang maipadala po yung inyong mga report. Sa atin pong live streaming ngayon, makikita po natin at ipapakita po natin yung mga means o yung mga platform po kung saan kayo pwedeng magsumbong. Una po, no, meron po silang ibinigay na Viber number using the app. Ay pwede po kayo mag-send ng inyong message. Babagitin po natin yung Viber number nito pong Huwag Pataksaya Hotline. Ito po, no, yung 09-498-44-8927. Ulitin po natin, ito po yung Huwag Pataksaya Hotline Viber number 09-498-44-8927. Diyan po kayo pwedeng mag-send at magpadala po ng inyong mensahe patungkol po sa inyong sumbong sa kalidad po ng serbisyo ng tubig sa inyong lugar. Maaari din po kayong magpadala ng email sa wrmo@denr.gov.ph. Muli po, no, wrmo@denr.gov.ph. O di kaya naman po, pwede po kayo na magpadala din ng inyo pong sumbong sa pamamagitan po ng pag-fill out dito po sa kanilang online form link. Kinakailangan nyo na pong i-click yung link na maaari nyo pong makita dito po sa ibinahagi pong larawan ng DNR. O di kaya naman po, no, para mas madali, ay makikita nyo rin po yung QR code na pwede nyo pong i-scan para po ma-direct kayo dito po sa online form link na ito. Or pwede nyo rin naman po na i-type din yung link sa inyo pong mga browser. I-type nyo lamang po yung tinyurl.com/wrmohotline. So yun po, no, napakadali. Yung link po na yon ay direkta na po kayong madadala doon po sa form na dapat niyo pong fill outan patungkol po sa inyong mga sumbong. Ito pong hotline na ito ng atin pong DENR ay naglalayon po na matanggap yung inyo pong mga report patungkol po, no, doon sa mga contaminated o yung mga tubig po sa inyo, no, na hindi po kaaya-aya yung kulay madumi po yung dumadaloy sa inyong mga gripo, kung pwede rin po yung mga low water pressure, kung meron din pong mga leaks o yung mga sumabog po, no, na mga tubo ng tubig sa inyong mga lugar, ay pwede nyo rin pong ditong ipadala. Gayun din po yung mga unscheduled water service interruption. Gayun din po kung meron din kayong reklamo doon po sa billing o yun sa taas po ng binabayaran ninyong konsumo ng tubig at iba pa pong mga water-related concerns. So dito po sa Huwag Pataksaya Hotline na ito ng atin pong DENR ay pwede nyo pong ipadala yung inyo pong mga sumbong upang patuloy po pong mapabuti ang kalidad ng serbisyo at supply po ng tubig sa inyong mga lugar. Nako, tayo po ay naghahangad na ito pong huwag pataksay hotline na ito ay talagang ma-utilize po ng mabuti, ma-utilize po ng tama upang talagang makuha po natin yung daing ng ating pong mga kababayan. At sana po no, agad pong makaresponde, agad pong makatugon yung atin pong mga concerned agencies, yung mga concerned organizations and group para po sa mga idudulog patungkol po sa kanilang problema sa tubig. Muli po, no, maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ng atin pong DENR para makita nyo po yung kabuuang detalye at mga impormasyon patungkol po dito sa Huwag Pataksaya Hotline. At ang kanila nga rin pong hashtag, no, hashtag patak-patak tayo. So ito po, no, talagang kailangan po yung ating pagtutulungan, yung atin pong kooperasyon upang mapabuti pa po, no, at maisaayos itong mga problema po, no, sa ating tubig, sa supply ng tubig. Alam po natin kung gaano po kahalaga yung tubig sa atin pong pang-araw-araw. At ngayon po, na panahon ng tag-init at talagang kinakailangan po natin ng supply ng tubig. Kaya naman po, mahalaga po yung inyong mga reporta, mahalaga po yung inyong mga sumbong upang masiguro po natin na talagang matutulungan po tayo at matutugunan po yung ating mga suliranin. Muli po, no, banggitin lamang po natin ulit yung mga platforms po kung saan kayo pwedeng magsimbong at mag-report dito po sa Huwag Pataksaya Hotline. Muli po, yung Viber number na 0949-844-8927. Maaari din po kayong mag-email sa wrmo@dnr.gov.ph at maaari din po kayong mag-scan nitong QR code at yung online form link na maaari nyo pong fill out para po sa inyong mga sumbong. Muli po, bisitahin lamang ang Facebook page ng DNR para po sa iba pang impormasyon na patungkol dito sa kanilang Huwag Pataksaya Hotline. No? Ang oras po natin, 3:20 ng hapon. Sa atin pong pagbabalik ay isa-isahin po natin, talakayin at pag-usapan ang ilan pang mga ulat at impormasyon patungkol sa pagsagip ng ating kalikasan. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. Ayama.
15: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Beach vacation!
2: Ano tara?
1: Jogging!
2: Ano tara?
1: Hiking!
2: Ano tara?
3: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
5: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
5: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
3: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
16: Hala, ma. Lumilingil po yata.
6: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
16: Mag-drop, cover and hold.
6: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
16: Nay, yung pintana.
6: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
16: Opo ma, oh, grabe, kinapahan ako to na.
6: Huwag kang pangungunahan ng nerbiyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
16: Sige ma, tara po.
6: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
16: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
6: Asus, ang anak ko talaga.
15: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
0: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Flight PR1043, now boarding.
19: Hey, that's us!
20: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
22: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
21: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
20: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
22: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
20: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
23: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
23: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: Collab.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
10: Kabataan, kasama sa usapan.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
13: Ang oras po natin na 3:26 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito po muna tayo sa mga ibinahagi pong impormasyon at ulat mula po sa ating Palawan Council for Sustainable Development. Dito po tayo sa naiulat po no, na illegal na panghuhuli ng Palawan Porcupine dito po sa Kagubatang Sakop ng Iwahiga Prison and the Penal Farm. 44 nga po no, o 44 na improvised traps ang tinanggal po ng magkasamang grupo ng Palawan Council for Sustainable Development Wildlife Enforcement Officers Base and the Security Cluster ng Provincial Government of Palawan at mga tauhan po ng Bureau of Corrections dito nga po sa Kagubatang Sakop ng Iwahiga Prison and Penal Farm Correctional Institution for Women. Bunsun po ng ulat ng Magkatala Foundation Incorporated sa illegal na panghuhuli po ng Palawan na porcupine na isa pong endangered species. Sa tulong po ng mga persons deprived of liberty ay natuntun po ng grupo ang mga improvised trap. Bagamat wala pong Palawan porcupine ang nakita sa mga bitag, ay isa naman pong Palawan stink badger o pantot, isa pong vulnerable species ang kanila pong nabiktima. Imagine nyo po no, kung gaano po karami yung kanila pong ikinabit, yung kanila pong sinet up na mga trap para lamang sa kanila pong hangarin na makahuli nitong mga endangered species po na Palawan na porcupine. Sa paggalugad po sa lugar ay kanila rin pong naitala ang bakas daw po ng ilan pang mga mapaminsalang gawain na tulad po ng illegal logging, land clearing at conversion at illegal po, no, o hindi otorisadong pagtatayo ng mga bahay. Hindi man po po namataan ng grupo ang mga individual na naglagay po ng mga improvised trap at may kagagawan sa mga illegal na gawain, kung kaya po pinagtibay na lamang ang kaalaman po ng mga tauhan ng Bucor patungkol po sa pagpapatupad ng ating Republic Act 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Gayun din po, no, yung pagbibigay kaalaman patungkol po sa kahalagahan ng mga Palawan porcupine at iba pa pong mga endangered species dito po sa Palawan. Nagbigay po ang paalala ang PCSD na ang paglalagay po ng mga bitag at mga hindi otorisadong pagputol ng puno at illegal na paggamit po ng chainsaw ay malinaw pong paglabag sa ating RA 9147 at sa RA 9175 o ito pong Chainsaw Act. Gayun din po, itong patuloy na paalala po ng ating PCSD na mayroon pong mga kaukulang numero o meron po kayong pwedeng tawagan kung kayo po, no, ay may namataan, kung kayo po ay may napag-alaman na mga illegal pong gawain. Ito po, no, yung mga PCSD Enforcement Team Hotlines na maaaring nyo pong tawagan na naka-flash din po sa ating live streaming ngayon. Doon po sa ating mga kababayan, dyan po sa may Palawan na saksi po, no, dito sa mga illegal na gawain, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe o tumawag po dito sa PCSD Enforcement Hotline. At bukod po dito sa ulat na ito, ibinahagi rin po ng Palawan Council for Sustainable Development patungkol naman po dito sa mga itlog naman po ng ibong tabon na kanila rin pong nailigtas sa tulong po ng mga residente ng Puerto Princesa. Sa kanila pong ibinahaging ulat, bunga po ng report ng isang concerned citizen, nagtungo po ang Palawan Council for Sustainable Development Staff Wildlife Enforcement Officer kasama po ang Peace and Security Cluster ng Provincial Government of Palawan sa Barangay Bangkawa-Bangkawa sa Puerto Princesa upang masugpo po ang illegal na pangunguha ng mga itlog ng Tabon Scrub Fowl sa isa pong private property. Ayon daw po sa natanggap na ulat, kanila pong namataan ang ilang individual na illegal pong pumasok at naghukay po sa kanyang pribadong lupain na may intensyon daw pong manguha ng mga itlog nito pong tabon upang maiwasan pong mapinsala o magamit pa sa ibang illegal na aktibidad ang mga itlog ay binili na lamang daw po ang mga ito upang maipangalaga sa atin pong PCSD. Nagbilin din po ang mga may-ari sa kanilang mga tauhan na panitilihin po ang kanilang masusing pagbabantay upang maiwasan po ang pagkasira ng pugad nito pong naturang endangered species na ito. Samantala, wala na pong inabutan din ng grupo na illegal na nangunguhan ang itlog ng tabon ng kanila pong mapuntahan ang lugar. Nagbigay na lamang po ang grupo ng pamamaraan upang masiguro po na hindi na magagambala pa ito pong mga pugad, kaakibat din po, no, yung pagpapaalala na maaari po silang magsumbong upang mahuli po, no, itong mga individual na nagnanais po, no, na makuha o kumuha po nitong itlog ng naturang ibon. Ang hakbang po na ginawa ng ating concerned citizen ay ehemplo po upang mapangalagaan ang Tabon Scrub Fowl na kasama po sa listahan ng mga endangered species ayon po sa PCSD Resolution Number 23-967. Na muli po, hinihikayat ang publiko na ipagbigay alam po sa ating Palawan Council for Sustainable Development ang anuman pong masasaksi ang gawain na makapipinsala po sa ating kapaligiran, lalo na po sa ating mga buhay ilang. Muli po, no, sa pamamagitan ng mga numero po ng kanilang enforcement team. Babanggitin na rin po natin, no, habang naka-flash po sa ating Facebook at YouTube live streaming para po sa PCSD Enforcement Team Central, maaari po kayo na tumawag o mag-iwan po ng mensahe sa numerong 09 0951-320-8791. Sa South po, 0916-954-6919. Sa North, 0912-5753-527. At sa Kalamian po, no, ay 0907-6605-619. Muli po, maaari niyong bisitahin ang Facebook page ng Palawan Council for Sustainable Development para po dito sa mga numero kung saan po kayong pwedeng magasumbong. At kaugnay po ng insidenteng ito, patuloy pong hinihikayat ng PCSD ang publiko na manatili pong mapagmatsyag sa pangangalaga po ng mga buhay ilang at likas na yaman ng Palawan. Muli po, no, ang paalala ng PCSD na ipinagbabawal po sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang pangungulekta po ng mga itlog ng wildlife, paggambala po sa kanilang mga pugad at nesting grounds at iba pang walang pahintulot na gawain na may kaugnayan po sa protektadong species, kabilang na po itong Itabon scrub fowl. Binibigyan din po ng ating PCSD na mahalaga po ang konserbasyon ng ating biodiversity upang mapanatili ang balanseng kalikasan at maprotektahan po ang likas na yaman ng Palawan. Inaanyayahan din po ang publiko na iulat po sa ating local authorities ang anuman pong hinihinalang paglabag na may kaugnayan po sa wildlife. Muli po, no, malinaw ang paalala po ng ating PCSD na siguraduhin po natin na makibahagi po tayo, no, upang matuldukan at masugpo po yung mga ganitong uri ng illegal na gawain. Muli po, no, may mga numero po na maaari kayong tawagan at maaari pong pagsumbungan upang masiguro po na mapipigilan po natin ang ganitong mga illegal na gawain. Muli po, no, babanggitin lamang po natin itong naging paalala ng PCSD na nakasaad po sa Section 23 ng atin pong RA 9147 na ang naturang pagbabawal po, no, ay hindi lamang sumasaklaw sa mismong threatened wildlife kundi maging sa kanilang mga derivatives at byproducts. Kabilang na nga po dyan yung itlog, anuman pong bahagi ng katawan ng wildlife at anuman pong materyales na nagmula rito, anuman pong hindi otorisadong pagkuha, pangungulekta o paggambala sa mga ito ay itinuturing pong paglabaga sa batas at mayroon pong kaakibat at kaukulang parusa alinsunod po sa umiiral na batas at regulasyon. Muli po, no, mayroon po tayong Republic Act 9147 na nagbibigay protection po anuman po yung estado, gaano man po karami o threatened po, no, yung mga species na ito, ito po ay binibigyang proteksyon ng ating batas. Muli po sa ating mga kababayan, patuloy po tayong makipagtulungan sa ating pong Palawan Council for Sustainable Development at sa ating pong local authorities at local government units upang masiguro po na maprotekta ng ating pong wildlife at mga endangered species dyan po sa bahagi ng Palawan. So doon nyo lamang po ang Facebook page ng Palawan Council for Sustainable Development para sa iba pang ulat at impormasyon. No? Ang oras po natin na 3:37 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
7: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Tangi kong pag-ibig.
19: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Set your mind to think green.
12: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset.

0: Ang oras po natin na 3:42 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. Dito po tayo sa bahagi ng tayog, maliliit na negosyo sa Pangasinan. Pinatutunayang ang renewable energy ay susi sa tipid, matatag at sustainable na paglago. Mula po sa Radyo Pilipinas at tayog, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
2: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gasto sa enerhiya, unti-unting nakakahinga ang maliliit at katamtamang negosyo sa Pangasinan sa tulong ng solar technology. Sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST Region 1, umabot na sa 9 na negosyo matagumpay na nakapagpatupad ng solar power systems na nagresulta sa hanggang 90% na tipid sa konsumo ng kuryente. Sa sektor ng agrikultura, kapansin-pansin ang pagbaba ng gastos ng DL Hatchery and Balut Industry matapos mag-install ng 15 kilowatt solar panels. Sa poultry farms naman, umabot sa 43% ang nabawas sa konsumo ng R&E poultry farm, habang halos 90% ang ibinaba ng buwan ng bayarin sa kuryente ng Riliera Farm. Naitala rin ang malaking tipid ng Jerry Laid Farm at Moonlight Farm na nagambag sa pagtaas ng kanilang kita at benta. Sa aquaculture, naging critical ang solar power sa operasyon ng JL Hatchery Farm, lalo na sa pagpapanatili ng tamang temperatura sa produksyon ng sugpo. Samantala, sa printing sector, bumaba na mahigit 60% ang konsumo ng Unicolor printing press mula sa dating 60,000 piso kada buwan hanggang halos wala na o 2,000 na lamang. Ayon sa DOST, layunin ng programa na hindi lang magbigay ng teknolohiya kundi tiyakin din na ang pamatagalang katatagan at kompetitibidad ng mga negosyo. Patunay ito na ang paglipat sa renewable energy ay hindi lang tipid kundi susi rin sa mas matatag at sustainable na paglago ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: Samantala, Community Pantry inilunsad sa Umingan, Pangasinan bilang simbolo ng bayanihan sa gitna ng energy crisis. Mula pa rin po sa Radyo Pilipinas sa tayog, may pag-uulat si Grace Acuar.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
3: Sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya, muling pinagtitibay ng DSWD, SLP Pangasinan ang diwa ng bayanihan sa bayan ng Umingan, Pangasinan sa pamagitan ng Community Pantry. Sa temang kumuha ayon sa pailangan, magbigay ayon sa kakayahan, ang inisyatibang ito ay naglalayong maghatid ng mga sariwang gulay at suporta para sa bawat pamilyang Uminganyan. Ito ay bunga ng pagtutulungan ng mga Project Development Officers at Sustainable Livelihood Program Associations. Samantala, lokal na pamahalaan ng Umingan ay nag-release ng nasa 30,000 pesos upang bilhin ang mga ani ng mga SLP Association. Ang bawat tulong na binabahagi ay hindi lamang pagkain sa hapag, kundi simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. At ito ay sa pamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD at LGU Umingan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
4: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Inflex na yan! Radyo Magazine!
5: 1278
6: Radyo Pilipinas!
7: Radyo! Publiko!
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ang oras po natin, 3:48 ng hapon. At kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon, ngayong hapon, dito po tayo sa karagdagang ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. Ito naman po, no, isa rin pong illegal na wildlife transport ang nabisto. Dito naman po sa bahagi ng Paranaque. Agaran po umaksyon ng DENR Metropolitan Environmental Office South sa pamamagitan po ng Compliance Monitoring and Enforcement Office nito sa pagsagip sa dalawa pong San Conura dito po sa Barangay Tambawa sa Paranaque City. Nasagip po ang mga ibon matapos pong iulat ng isang River Protection Aid ng MEO South ang umano'y iligal na pagbiyahe ng buhay ilang gamit po ang isang delivery service. Kaagad naman po na rumesponde ang enforcement unit at natunton ang delivery rider na mayroon pong dala nitong mga naturang ibon. Sa isinagawa pong verifikasyon na pag-alamang nagmula ang mga ibon sa may Santa Cruz, Manila at patungo po sana sa may Cavite. Gayunman, nabigo pong magpakita ang local transport permit ng local transport permit o LTP ang mga sangkot upang mapatunayan po na legal ang kanilang transportasyon. Nakapanayam din po ang tatanggap ng mga ibon, subalit ang ipinakita pong dokumento ay paso at hindi tumutugma sa leg band ng mga ibon. Isa pong malinaw na indikasyon na wala pong wastong pahintulot sa pagdadala po at pagmamayari ng nasabing wildlife. Agad po na dinala ang mga ibon sa Biodiversity Management Bureau, National Wildlife Rescue and Research Center upang sumailalim po sa masusing pagsusuri at wastong pangangalaga. Muli po, no, napakalinaw po ng paalala at pulisiya po ng ating DENR na kinakailangan po na may mga kaukulang permit, mayroon pong mga dokumento yung pag-transport, pagbiyahe po, no, at pagbebenta po ng anumang uri ng wildlife. Ito pong ibon na ito, no, kagaano man po ito kaliit, ay kinakailangan po, no, na sundin yung pulisiya at kinakailangan po yung mga naturang dokumento. Kaya naman po, ito pong ulat na ito kung saan walang kaukulang permit, expired po, no, yung kanilang mga dokumento ay malinaw sa kanilang

0: at isa po sa mga popularan na alagang ibon. Ito po ay nakalista rin sa Appendix 2 ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna o CITES. Alinsunod po sa DENR Administrative Order Number 2019-09, ito po no ay kabilang sa mga species na nangangailangan po ng mahigpit na regulasyon. Kaya po kinakailangan ang kaukulang permit mula sa DENR para po sa legal na pag-aalaga, pagbiyahe at pagmamayari po nito. Muli po no, malinaw po na mayroon tayong mga sinusundan, mayroon po itong mga kaugnay na dokumento at muli po no, endangered species po no, nanganganib na pong maubos, kaunti na po yung populasyon ng mga ibon na ito, kaya po kinakailangan itong mas protektahan at atin pong pangalagaan. Muli pong pinapaalalahanan ng DENR MEO South ang publiko na tiyakin po ang legal na pinanggagalingan ng anuman pong wildlife. Mula man po ito sa wild o captive bred at iwasan po no ang illegal na pagbili, pag-aalaga at transportasyon ng mga ito. Muli po no, kailangan talaga na suriin po natin yung mga transactions po natin, yung pagbibilhan natin kung sila po ay lehitimo. Hinihikayat din po ng DENR ang lahat na agad pong iulat sa mga kinauukulan ng anumang kahinahinalang aktibidad upang sama-sama po nating maprotektahan ang mga yamang buhay at mapanatili po ang balanse ng ating ecosystem. Muli po, no, ito po ay shared responsibility. Hindi lamang po yung nagbebenta at maging yung bibili po, no, ay talagang kailangan po nating matiyak na nasa maayos po, no, mayroon pong mga dokumento, legal po yung ating mga transaksyon dahil muli po, no, mahigpit po ang pagpapatupad ng ating RA 9147 nandito po sa ating bansa upang bigyang proteksyon at pangalagaan po anuman ang estado nito pong mga species na ito. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. Maaari pong sundan ng kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili po ang nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Impormasyon
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine
6: 1278 AM.
10: This is a

0: public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
4: Radio Pilipinas.
1: Radio Publiko.
5: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
12: Ang oras sa buong Pilipinas, ganap na alas 4 ng hapon.
13: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Tuna, bangus at iba pang produkto ng Pilipinas sa nais ipasok ng Marcos administration sa merkado ng Paraguay. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagkasundo ang Pilipinas at Paraguay na palakasin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang linya ng balikatan, lalo na ang pagpapalawak ng kalakalan nito. Sa state visit ni Paraguay President Santiago Peña Palacios, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng pagpasok ng mga produkto ng Pilipinas sa merkado ng Paraguay, partikular ang tuna, sardinas at bangus. Naniniwala si Pangulo Marcos na magkatutulong ito upang mapalakas pa ang lokal na industriya ng bansa. Ibinalita rin ng Pangulo na nagkasundo sila ni Peña na alamin ang interes ng mga negosyo sa Pilipinas at Paraguay upang kapwa mapataas ang pamumuhunan sa dalawang bansa. Sa panig naman ng Paraguay, sinabi ni President Palacios na target nitong mapalawak pa ang pagpasok sa Pilipinas ng karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisahan na noong nakaraang taon. Nais rin ni Peña na madagdagan ang alok nilang mga produkto, kabilang na ang trigo, mais at oil seeds. Positibo naman si Pangulo Marcos na ang mga pag-uusap nila ni President Peña ngayong araw kapwa magdudulot ng magandang bunga para sa patuloy na development ng dalawang bansa.
3: Our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view the Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the regions from where we come.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Manila LGU, COMELEC at iba't ibang grupo ng reporters sa Maynila nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ng veteranong mamamahayag na si Boy Gonzales. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nagpaabot ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Luzon ng Maynila sa pagpanaw ng veteranong mamamahayag na si Misael Gonzales Jr. o mas kilala sa tawag na Kuya Boy. Sa flag ceremony kanina, inilarawan ni Manila City Mayor Sco Moreno si Gonzales bilang kanyang kaibigan na taos-pusong minahal ang Luzon at minahal din ng mga taga-Maynila. Alam-an niya ni Kuya Boy ang bawat kali at kwento ng batang Maynila at nakilala sa dedikasyon sa paghahati ng balita at mga pangyayari sa buhay sa Luzon ng Maynila. Nagpaabot din ng pakikiramay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at tinawag na warrior si Kuya Boy sa katotohanan at isang mabuting tao. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang Manila City Hall Press Club at Justice Reporters Organization. Anila, hindi matatawaran ang malaking ambag ni Kuya Boy sa larangan ng pamamahayag at pagbibigay boses sa ordinaryong mamamayan. Mula sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, payout para sa jeepney drivers inihahanda ng LTFRB at DSWD sa Region 1. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Pinaghahandaan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga jeepney drivers sa Region 1. Kaugnay ito, nagkaroon na ng pulong ang dalawang ahensya para sa itatakdang payout sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Layunin ito na matiyak ang maayos, mabilis at epektibong pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper na patuloy na apektado ng mataas na gastusin sa kanilang kabuhayan at operasyon. Ayon sa LTFRB, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas inklusibo at makataong serbisyo ng pamahalaan. Tiniyak ng LTFRB Region 1 ang patuloy itong pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang mapalakas pa ang suporta sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes live na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
6: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Beach vacation.
18: Ano tara?
17: Jogging.
18: Ano tara?
17: Hiking.
18: Ano tara?
19: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
20: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
21: Pass tayo dyan!
22: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
23: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
22: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
23: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
22: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
21: Tandaan!
24: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
22: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
8: Kabataan, kasama sa usapan.
25: RG!
15: Radyo Magazine 1278.
26: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa
27: Is

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras tayo magkakwentuhan patungkol sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at sa ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, TikTok, at Radyo Magazine. Maaari nyo rin i-download ang aming official mobile application na PBS Receiver. Ito po'y libre nyong may da-download sa Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pumapakinggan ang iba't ibang provincial radio station mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau and Broadcast Services. Kasama rin po dyan ang Radyo Pilipinas, ang Sports Radio, ang The Capital at Republika ni Juan. Ganun din ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kagapay sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin nang simulan ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating Frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura!
2: Iskultura! Iskultura!

0: At ngayong hapon, alam nyo ba? Itong nakalipas na mga araw ay ipinagkaloob po ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, ang isang grant para po sa De La Salle College of St. Benilde upang mapangalagaan po natin at maging gawing moderno ang sining sa paggawa po pagdating sa ating pamanang alahas ng mga Pilipino. Gamit syempre yung ilan sa mga makabagong teknolohiya para makasabay din tayo sa napapanahon. Yan po ang ating pag-uusapan at syempre meron po tayong makakapanayam ngayong hapon. Atin po mga kasama si Miss Christine Cheryl Bennett, ang director po ng Slim's Fashion and Art School. And mula rin po sa De La Salle College of St. Benilde. Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po ma'am. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po.
0: Ayun, magandang hapon po ma'am Ena. It's good to have you here dito po sa aming programa. And ito pong pag-uusapan natin dahil meron pong balita na kung saan ipinagkaloob po ng DOST. Actually, DOST, PCIEERD sa De La Salle College of St. Benilde kung saan yung isang grant po para po sa pagpapanatili ng traditional na Filipino fine jewelry. Maaari niyo po bang kwentuhan niyo po kami tungkol dito?
1: So ako po ay actually director ng Slim's Fashion and Art School, nakaparte rin po ng De La Salle College of St. Benilde. Mm-hmm. Ang aming adhikain po sa Benilde ay to really strengthen and be part of the champion of preserving Filipino artistry. So of course, alam niyo po yung Slim's na school, more on known for fashion. But this time to po, we take on, you would say po, a holistic approach on it. Ngayon po, nag-propose po kami sa USTP shared years back about the digitalization and cultural mapping of heirloom fine jewelry. Mm-hmm. In this recent years po, diba, talagang bida ang ating creative industry sa Pilipinas and sa abroad din po. Mm-hmm. However, for the longest time, hindi po naha-highlight yung fine jewelry. So, it's very recent po na na-acknowledge as a separate industry po ang fine jewelry. Hindi lang po siya sakop ng fashion. Mm-mm. Dahil marami din po tayong artisan and malaki rin po ang contribution nito sa ating ekonomiya.
0: Mm-hmm. Yun nga rin po yung question ko ma'am na ito palang accessories na ito pasok rin po kaya dito sa Fashion and Art School. Paano po kaya na may a-align po sa inyong mga ginagawa?
1: Bali po sa school, siyempre po laging nandun yung aming layunin na hindi lamang to be able in terms of advancement, marami po itong dyan teknolohiya eh. Pero po, we have to acknowledge our past in order to move forward. Mm. So, siyempre po sa fashion, hindi lang po sa fashion, ngayon po more on sa jewelry. Mm-hmm. Base sa aking research na ginawa, with a couple of my colleagues years back, na-identify po ang jewelry sa isa sa, kumbaga, isang malaking, isang very ideal na symbolism ng Filipino culture. Hindi lamang sa Pilipinas po, kundi sa buong mundo.
0: Yes.
1: Specifically, ang tinatawag po natin na tambourine at filigree.
0: Mm-hmm. Naku, maganda po na nabanggit nyo yan. And maganda rin po actually na meron din ako kahit pa paano, konting background dito sa ating Filipino jewelry. Kasi meron din na, ma-share ko lang ma'am, meron na rin po akong nakapanayam dito sa ating programa na kung saan, kung aking matataan si ma'am Angelica, kung saan siya po ang author ng librong alahas, Philippine Jewelry. Yun ma'am, na kung saan ay na-introduce niya po sa amin. Itong meron pala tayong sariling jewelry. Meron pala tayong maipagmamalaki dahil nabanggit niyo nga rin po dahil ito rin itong alahas pala ay pwedeng maging fashion statement dito sa ating bansa. Na hindi man ngayon, pero simula pa noon ay ginagamit na itong alahas kung saan makakapagbigay nga sa atin ng kahulugan na meron palang kultura itong bansang Pilipinas sa ating mga probinsya gamit ang mga alahas. Pero ma'am, itong sa grant na ito, paano po ba ito makakatulong sa ating industriya ng paggawa ng alahas sa ating bansa?
1: Unang-una po, nung aming sinusuri ang buong creative industry in general, but more so sa jewelry. Mm. Since matagal po bago na acknowledge nga po na separate industry siya, ang ating pong gusto ko po silang tawaging artisans, hindi lamang simpleng platero o merenggagawa.
0: Yes.
1: Sila rin po ay siyempre nasa edad na po. Madalas po na na-encounter na problema sa bawat rehiyon na aming binisita is kumbaga ang pagpamana ng paggawa ng tamburin or yung mismo tinatawag na filigree technique. In some regions, meron po silang sariling sistema dahil buo siya sa pamilya. Pero in general po sa Pilipinas, since hindi po siya acknowledged pa as much as a Filipino jewelry technique, hindi po ganun ka concrete ang way ng pagpasa sa bagong henerasyon. So, long story short po, medyo baka later on, hindi na po siya mapamana. We'll just have to rely na lang po masyado sa mga imported, which is very sad kasi ano naman po yan, global fact naman yan that we are very endowed with natural resources po.
0: So, ma'am, correct me if I'm wrong. Base po sa inyong sinabi, wala po tayong masabi na meron tayong, we have our own identity sa paggawa ng alahas.
1: For now po, unfortunately, hindi po siya established. Yes po.
0: Ayun, ako, nakakalungkot naman po. And actually, base nga rin po sa sinabi nyo, naalala ko lang din na nabanggit ni Miss Angelica, nakokonti na nga rin po yung bilang ng mga platero na patuloy na ginagawa yung kanilang, actually, hanap buhay na rin syempre para sa kanila yung paggawa ng mga alahas. Pero ma'am, dito sa proyektong ito, ano po kayang dapat asahan or aasahan ng publiko dito po sa grant na ito?
1: Unang-una po, gusto namin i-promote ang mga na-identify naming regional champions. Kumbaga, pag sinabi niyo pong regional champions, hindi lang po sila, kumbaga, simpleng platero or artisans, pero may kanya-kanya po silang design motifs na tinatawag. Gusto namin maka-establish ng standardization and quality control framework. Alam ko po, napaka-technical na term. Para po, kumbaga, mas ma-upskill yung, ma-professionalize, kumbaga, sila, mapangalagaan. So, pag sinabi nyo po, alimbawa, na Baguio, anong klaseng mga, pag nakita nyo tong disenyo na to, anong tatak Baguio ba to? Ganun po. Then, for example po, sa Mikawayan, napakagaling po nila ng mga jewelry makers, pero wala pong established na design motif. So, sa po ang, isa po sa pwede natin gamitin is kasing singkaban. Isa pong kind ng tree or halaman na endemic sa kanila. So, other than promotion, makikilala rin sila sa bawat specialization nila. Like, Davao de Oro, ang ganda po ng impluensya sa kanila ng the whole Mindanao, ibang-iba po ang kanilang mga aesthetics.
0: Yes.
1: So, makakagawa po tayo ng distinct sa bawat region. Then, ayun po, ang pangarap namin sa bawat alahas na mabibili, para kayong may makikitang simbolo sa likod as a form of authenticity na galing ito at handmade ito sa region na yun.
0: Yes, yun nga po, maganda nga yung ganyang mindset, ma'am. And also, matanong ko lang, ma'am, balik tayo doon sa kanina na napag-usapan natin na possible po kaya na, or possible pa rin po kaya sooner or later na ma-recognize pa rin natin or magkaroon tayo ng recognition regarding po dito sa industriya na paggawa ng sarili nating alahas.
1: Ayos po, kami po ay naka-partner sa NCCA. Of course, government agencies na aming kami ay nakikipagtulungan sa kanila. Bukod sa DOST, meron pong DTI, importante si NCCA, para po siyempre to acknowledge ano ba po yung history, ano pa po yung cultural significance.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kailangan at the end po, rooted po siya dun sa narrative ng bawat region na aming gagawan o tutulungan makabuo ng kanya-kanyang disenyo.
0: Mm-hmm. Nako, malaking factor po talaga ang culture dito po sa paggawa natin ng alahas. Kasi bukod nga sa mga disenyo, eh doon tayo nagbabase sa religion, o di kaya naman sa tradition, and also sa mga provinces. Lahat ay kung iisipin nga po, mama, di ba, kung lahat po ng mga probinsya natin, or mostly they have their own unique designs, parang ganun po tayo kayaman kung meron tayong sariling recognition pagdating sa paggawa ng alahas. Pero ma'am, matanong ko lang din, dito po sa project na ito, paano po kaya ito makakatulong mostly sa ating mga artisan?
1: So, ayun po, isa dito po pumapasok ang teknolohiya. Definitely po, wala po tayong balak i-replace ang handmaking nila. Because it's a skill nga po, it's a technique. But rather, nag-a-identify po kami ng mga parts or proseso na pwede po nating, kunwari po, samahan ng 3D printing or may mga tools or kagamitan na pwede nating i-standardize para mas madali silang makagawa. Ibahagi ko lang, nung kami ay pumunta sa Portugal last year, sila po kasi yung kumbaga very ideal yung pangangalaga nila sa filigree making nila. Doon po, limbawa, doon namin natutunan na merong kailangan palang uniformity sa sukat ng nipis ng ginto or ng metal thread. Ayun po. So, paano po kami makakatulong sa ating mga artisans na magiging pantay-pantay o consistent yung gawa nila? Ano kayang teknolohiya kahit papano maka-assist sa kanila para po ma-achieve po yun?
0: Yes, totoo naman po. And maganda po na bukod dito sa sarili nating resources, nagkakaroon po tayo ng additional knowledge para sa mga karating bansa natin, mga kaibigang bansa natin, para mas lalo pa natin madagdagan yung kaalaman sa tamang pangangalaga dito sa ating kultura pagdating sa pagsusuot, paggawa ng alahas. Pero ma'am, sa inyo po kayang palagay bilang direct din po sa isang sa Slim's Fashion and Arts, ano po ba sinisimbolo ng alahas, paggamit natin ng alahas mula noon hanggang ngayon sa ating bilang Pilipino na rin?
1: Una po, ang alahas para sa akin na isa itong kumbaga simbolo, bahagi ng ating self-expression. Masasabi natin minsan na ito ay isang accessory lamang, pero pag tinignan mo ang ating isang, kumbaga, ang our outfit, ang tsura natin sa araw-araw, andoon ang alahas, may sinasabi ito. And based sa history, and ngayon din, for example, ang aking alahas ay pangalan ng aking ina, kung anong tawag ng aking ina ang naka-engrave. Ganun din po ang tamburinong sinuunang panahon. Ito po ay actually yung tawag, minensyon nyo kasi yung religion, ang tawag sa kanya, relicario in Spanish, which is actually the same as relic.
0: Yes.
1: Kumbaga, naglalagay ka ng symbolic doon, may it be religious or of course, a family, part of your family, maybe a picture of your parents, grandparents, na pinapasa nyo. I would say, candidly, it's also an investment, kumbaga, pinamanan nyo hindi lang yung memories ng pamilya nyo, kung hindi kayamanan din. Hindi mo rin kasi alam yung storya ng hirap para bilhin siguro yung alahas ng iyong una o ng iyong grandmother para sabihan ka ng lola mo na huwag mo iwawala yan, ha? Kahit na sabi mong napakasimple, kasi sa kanila, alam nila kung ano yung dinanas nila para lang magkaroon ng alahas na yon. So, ang haba ng sinabi ko, pero it's a form of identifying yourself and also as an heirloom, pinapatuloy nyo ang alaala ng iyong mga ninuno.
0: Yes. Ayun, very well said, ma'am. And napakaganda po ng inyong sinabi na meron nga rin po sana akong itatanong, and nasagot nyo na rin po talaga na yung kung kung maidi-describe natin or maidi-define natin yung pagiging vessel of love, ika nga po, na tinatawag natin or dinidistinguish natin dito sa paggamit ng alahas. Kasi totoo naman po, itong mga alahas din naman po ay isa sa mga sangkap na ginagamit natin, na ipinapasa natin generation by generation. Kaya until now, most likely, meron tayong ilan na naka display sa mga museum na kung saan yung mga heirloom na ito na ginamit noon, eh until now ay pinapangalagaan natin dahil it identifies or parang nakakatulong siya para ma-identify natin kung kaninong generation ito, paano ito nagmula, paano nagawa or kung saan nga ginawa, and nandun na lahat, and syempre nandun na yun, nakalakip na po yun sa ating kasaysayan. Pero ma'am, matanong ko rin sa inyo pong palagay, paano po kaya natin maipapasa yung meron na rin po kayo na banggit kanina mga workshop, mga seminars, pero paano pa rin po kaya natin maipapasa sa mga susunod na henerasyon yung kaalaman natin sa para hindi mamatay itong ating kultura sa paggawa ng alahas?
1: Ayun po, isa ho yan sa laging challenge, kumbaga, sa amin sa specialist sa Binyag. Isang example lang po, may I share. In the future po, magkakaroon kami ng Binyag Fashion Museum. So, doon din namin balak ilaga kung ano man po ang pwede naming ma-exhibit na alahas. Nakakalungkot isipin, pero dapat din nating intindihin na mas kilala ang mga foreign na mga designers, na mga kumbaga accessories and all, maybe because, mainly because, since digital natives ang ating kabataan, ito pong mga international and foreign designers and brands, sila po yung mas present sa digital realm. Kaya dito po, ang isa po sa aming objective is first po, makakreate po ng digital platform, website, hindi lang po para maka-disseminate ng kaalaman, pero para din po, kumbaga, to create a network po, mapakilala ang artisans, sa mga designers, and internationally rin po, maging renowned sila since accessible na sila online. Pangalawa po, sa aming pong mga programs sa Binyag and sa SLIMS, for example po sa SLIMS, balak po namin mag-offer ng workshops, hindi lang po sa mga artisans, pati po sa kabataan natin, iti-tailor made namin na ito na siyempre mas, kumbaga mas ma-appreciate ng ating mga kabataan. And at the same time, balak po namin isama po ito sa aming four-year degree courses like sa fashion design and merchandising and hopefully sa interior design. Industrial design. So at least through this, I would say, steps we are doing in Binyag, hopefully mas disseminate pa po ito. Gawin din po ng ibang eskwelahan in the future po.
0: Yes, sana i-manifest po natin yan, ma'am. Kasi magandang hakbang po yan na tulad nga po ng nabanggit nyo, step by step na umpisahan natin sa paaralan. Mostly naman talaga ay sa paaralan matututo yung mga kabataan or mamumulat kung ano mga yung gusto nilang matutunan, and magandang proyekto rin po ito na naipasok din sa curriculum ng ating mga college students, of course. Para din, syempre, bukod sa Nandun na tayo sa maganda yung yung promotion natin when it comes to Filipino fashion in terms of clothes. Pero tama nga rin pinabanggit nyo na hindi na, parang naglalay low or napaka-low percentage pagdating naman sa promotion natin when it comes to Philippine heirloom, Filipina or Filipino jewelry, na kung saan even nga pag nagtanong, sadly, pag tinanong natin yung mga kabataan ngayon or yung new generation, kung alam nila yung tambourine, parang nakakalungkot na hindi nga po nila alam, or di kaya naman, ibang tambourine ang nasa isip nila, pero not really the traditional way of doing yung Filipino jewelry. Pero ma'am, matanong ko lang din, kumusta naman po yung pakikipagtulungan natin sa ating mga government agencies, specifically dito sa DOST?
1: Ayun po. So, we are very thankful na ang DOST ay, kumbaga, in-open ang opportunity sa creative industry. Of course, for the longest time, part na po ng advocacy nila ang textile, ang fashion. And actually, siguro po kaya medyo naging distinct itong proposal na to. Kasi first time din po talaga na very focused sa jewelry. Kaya ngayon din, ang dami naming natututunan, pati ang DOSTP Shirt. Marami kaming, we are partnering with marami pong agencies, regional offices. Kasi po parang yun nga, as I mentioned, ngayon pa lang siya, ito meron na talagang pathway.
0: Yes.
1: Na ito na talaga, kumbaga, feeling din sometimes ng mga artisans na ano ba po ang gagawin namin dito? Kami ba po ay matutulungan? Yun po ang natitutulong sa amin ng, of course, DOST with the grant, DTI, para maintindihan din po eventually yung marketability po nito. Kasi at the end of the day, it's the sustainability of the business. May I just share, interesting din po to when we, dun po sa study that we made with DTI before, isa pong lumabas, ang pinaka po talaga nagpe-patronize karamihan ng tamborin are our Filipino diasporas. Sila po yung pag sinabing alahas ng galing Pilipinas, sa kanila nanggagaling, alam nila yung tamborin. So, yun po yung unang ano sa amin parang eye-opener na bakit mas alam nila kesa sa atin na nandito.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, dun po rin pumapasok ang DTI. Then, of course, NCCA, katulad ng sinabi ko, kailangan namin talagang maging rooted. Hindi lang po to simpleng tamborin. Ano yan? Hindi natin gagayahin. I-innovate pa po natin para makagawa tayo ng disenyo na mas ma-incorporate po yung mga Filipino motives. Yun po.
0: Kaya, ang galing ano, kasi ganyan din po talaga yung malaking na itutulong ng ating mga agencies and specifically din po or especially with DOSC also na kung saan sila rin po yung isa sa nakakatulong sa atin mag-upskill ng ating mga or mag-enhance ng ating mga skills and also mag-add din ng ilan sa mga information na dapat nating matutunan. And it's a good to know rin po na nakikipag-ugnay rin tayo specifically sa NCCA para rin tama, diba? Tama rin po yung mga disenyo na napag-aaral natin, na kasi kung minsan sa totoo lang ma'am, marami rin tayong mga local communities na kung saan talagang tutok na tutok kapag meron tayong nababalitaan na ganitong project na syempre kung meron silang makita ang mali na binibigay nating information eh syempre for them kailangan mabigay din natin yung respect for them na kung saan tama yung mga binibigay nating mga impormasyon. And also ma'am, matanong ko lang with together with the OST, sa inyo pong palagay ano po kaya yung mga nakikita nating challenges para sa pagpapatuloy ng proyektong ito?
1: Una po, since it's the first, siyempre yung receptiveness nung ating mga artisans kasi parang bago sa kanila bakit kami ginagawa ng study at DOST pa of all. So, kumbaga para sa kanila, DOST, it's very technical. So, doon din namin napapaliwanag sa kanila na para mapagpatuloy nyo itong ginagawa nyo para kumbaga, yun nga, bukod sa mapamana, mas mapabuti yung negosyo, kailangan natin malaman yung mga techniques and ano yung saan papasok yung teknolohiya kung kinakailangan. So, thankfully po, marami kaming nakikilala rin na kumbaga mga business owners, mga jewelers na nai-introduce namin sa DOST na naghihintay lang pala na ayan na DOST, pwede po nila kayo tulungan, ang dami pong research grants ng DOST para sa ating mga MSMEs. So, nai-enlighten din sila na okay, ganito lang pala kasimple yon. Kasi minsan, di ba po, pag inisip nyo, parang ang komplikado makipag-usap sa government agencies. Siguro po, it was a matter of yung bridging them and dun din siguro rin kami nakatulong, na-identify namin or nagawa namin common yung language na okay, nagkaintindihan sila. So, ayun po yung malaking, kumbaga, nakikita namin na contribution. Although, along the line, to be honest, it's still quite a challenging journey. Kasi, siyempre, hindi din lahat gusto mo na malaman kung tungkol saan ito.
0: Mm-hmm.
1: But, yun nga, magbuti na lang, siguro kami ay galing sa eskwelahan na sanay na maging trailblazer na
0: yes.
1: Sige lang, gagawin namin to. In fact, yung mga researchers namin, very game pa rin pumunta kahit bumabagyo sa, I believe, sa Camarines Norte ata yun,
0: mm-hmm.
1: even sa Davao de Oro. Kasi po nakakahinayang eh. Alam mong ang gagaling nila.
0: Mm-hmm.
1: And we really have to have the patience and perseverance to help them. Otherwise, for the longest time, hindi na a-acknowledge yung existence po nila. Ayun po.
0: Ayun. And ma'am, may nagtatanong lang din dito, ibig sabihin po ba raw dito sa proyektong ito or tinatanong din dito na paano po ba ito mailalapit sa publiko? Bukod sa doon sa may nabanggit kayo kanina na ilalagay, pwede rin itong mailagay sa curriculum para sa mga estudyante. What about po doon sa mga hindi naman estudyante sa ating mga local communities? Paano ito malalapit?
1: Ayun po. Isa pong, we will partner po soon with TESDA.
0: Mm.
1: Meron po na kasing national competency for jewelry making.
0: Mm-hmm.
1: Kaso nga lang po, this was promulgated, I think, 20 years ago. So, medyo hindi na po siya updated.
0: Mm, ang tagal
1: so,
0: na.
1: Opo. So, isa rin pong balak namin is, like meron po kaming na-identify na training center sa Davao de Oro. So, isa po yun. Then, yung mga bawat regions po, mamimili po kami ng, sila rin po kung sino pala ang kanilang i-recommend
0: mm-hmm.
1: na representatives na ipadala dito sa Manila. Then, para po matrain nila sa probinsya. But going back po, I guess for the ones who won't be directly involved, kumbaga yung, siguro po yung nagtatanong, hindi po kasama dun sa mga champion regions,
0: mm-hmm.
1: TESDA will really hopefully pave the way para mas maipakalap pa to sa buong Pilipinas. Ayun po.
0: Ayun, ang ganda pakinggan ma'am kasi syempre kung in terms of skills, nandyan yung DOST, in terms of culture, nandyan yung NCCA, and in terms of connecting to local communities, nandyan naman ang TESDA. And of course, para mas ma-enhance pa yung ating learnings, nandyan naman po kayong Slim's Fashion and Art School and also De La Salle College of St. Winild para mas ma-connect pa natin sa newer generation. And ma'am, meron pa po ba kayong nais pong ipahayag para sa ating mga kababayan regarding with this project and also mga dapat pa pong abangan with this project. Go ahead po.
1: Ayun po. So, in the near future, we are planning po to showcase some of the designs na nakalap namin sa iba-ibang riyon. Ang exciting po dito ay gagawa rin po kaming mga disenyo. Hopefully, hindi lang po dun sa champion regions. Sana po, pangarap namin kung abutin po ng research is bawat riyon. Kasi po, isa sa mga design na nagawa namin, kunwari, yung application po ng filigree, pawikan.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami po kasi sobrang dami nating design elements na hindi lang, kumbaga, na-acknowledge kung paano ngayon nagagawa sa ating mga damit na nakikita natin ang mga iba-ibang motifs. Ganon din po ang balak namin gawin sa jewelry. And hopefully po, in the future, in the pipeline, makagawa po kami ng iba't ibang klaseng curriculum na as you said po, kumbaga makaka-adapt po ang iba't ibang klase na estudyante. May it be manggagawa, artisans, o designers, o pwede rin po in the future, baka po pag sa high school, kung kaya po siya i-include sa curriculum po, then better po. Mm-hmm. Ayun po.
0: Totoo po yun. Ako, yung mga newer generations pa naman ngayon, ma'am, napaka-open pagdating sa new possibilities, mga new opportunities na pwedeng ituro sa kanila kasi yung mga newer generation naman ngayon, parang mabilis din silang makapag-adapt, madaling matuto pagdating sa mga skills. And also, maganda din yung nabanggit nyo, ma'am, na ma-promote natin, magandang promotion din ito sa ating turismo when it comes with the help of Philippine Jewelry.
1: Yes.
0: Tama nga rin po yung nabanggit nyo. Kunyari, sa mga probinsya, kung ano yung sikat sa inyo, pwedeng maging yun yung gawin yung parang icon in terms of Philippine jewelry. Naku, maraming salamat po sa pagpapahayag and also sa paglinaw pagdating sa ganitong proyekto. And also, sa maraming salamat din sa DOST and NCCA and also sa TESA sa patuloy na pagbibigay suporta sa ganitong klaseng proyekto para naman mas ma-uplift pa natin at makatulong tayo sa ating mga local communities. Naku, ma'am, we will look forward for more projects with you and also sana po mas marami pa tayong maitulong regarding with this project para mas ma-promote pa natin ang ating Philippine Jewelry. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-iingat po kayo, ma'am, and mabuhay po kayo.
1: Thank you very much. Good afternoon. Thank you.
0: Atin pong nakapanayam si Ms. Christine Cheryl Bennett, ang director po ng SLIMS Fashion and Arts School and mula rin po sa De La Salle College of St. Manil, kung saan nga po ay ating natalakay. Ito nga pagsulong nga po ng DOST, kasama nga rin po itong SLIMS Fashion and Arts School ng De La Salle College of St. Manil tungkol po sa ating sariling gawang mga fashion jewelries. Tulad nga ng nabanggit ni Ma'am Christina, bukod nga rin po sa napakatingkad na promotion natin when it comes to fashion in terms of clothes, sana mas mataasan pa natin yung mga proyekto natin pagdating sa Philippine Heirloom, na kung saan mas parang mas payabungin pa natin yung kaalaman natin, lalong-lalo na dun sa ginagawa or sa sikat na Philippine jewelry natin na tamburin. Nakong buti na lamang, meron tayong naging background pagdating sa Philippine jewelry thanks to Miss Angelica, na kung saan siya po yung naging author, or siya po yung author sa likod po nung libro pagdating sa Alahas, the Philippine Jewelry. Na sana nga po ay mas marami pa tayong proyektong maisagawa para hindi po mamatay itong industriya, or hindi mawala rather itong industriya po natin, para at magkaroon din po tayo ng sariling identity when it comes to jewelry making. Tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan ngayong hapon kasama ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
6: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
15: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Tamang impormasyon.
22: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
23: Kabataan, kasama sa usapan.
24: RG!
25: Radyo Magazine 1278.
26: Pagpapakita ng kaugalian.
27: Paano po?
26: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
28: kahit kailan
26: o saan man, samahang bayanihan
28: dito lang sa Iskultura.
26: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Roser. Samantala, ating tanggapin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Tayuga. Land Bank, inilunsad ang sulong MSME Fair sa Tarlac, kung saan nasa 320 na MSMEs ang nakilahok. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
2: report. Nakibahagi ang nasa 320 MSME sa paglulunsad ng Land Bank ng sulong MSME Fair sa Tarlac City Convention Hall bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa abot-kayang pautang at serbisyong pinansyal para sa MSME sa lalawigan. Samot-saring produkto ang mabibili gaya ng mga kakanin, prutas, kape, suka, mani, maging mga bag, woodworks, souvenirs at iba pa. Ayon kay Land Bank President and CEO Lynette Ortiz, katuwang nila ang DTI sa aktibidad na layuning matulungan ng mga negosyante na mapalawak ang kanilang kabuhayan, mapataas ang kita at mapalakas ang lokal na ekonomiya sa Tarlac. Sa ilalim ng Lifting MSMEs Lending Program, maaaring makakuha ng pautang ang MSMEs para sa dagdag kapital, pagbili ng kagamitan at pagpapalawak ng negosyo. May kasama ring isang taong libreng life at accident insurance para sa mga kwalipikadong sole proprietors na mag-a-avail ng loan. Ipinakilala rin sa mga kalahok ang Sulong MSME Solution Suite, isang integrated banking package na may kasamang digital at deposit services para mapadali ang pagbabayad, payroll collections at iba pang transaksyon sa negosyo. Ayon sa Land Bank, bahagi ito ng direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Uplift Program upang palakasin ang produktibidad at suportahan ang kabuhayan ng mga Pilipino sa gitna ng epekto ng pandaigdigang sigalot sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin.

0: Pan itong kanilang proyekto sa pagsulong ng ating Philippine Fine Jewelry. Maraming maraming salamat din sa ating mga kagapay sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
3: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
9: Di papahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
12: 738.
3: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
18: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamanong sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Beach vacation.
21: Ano tara?
20: Jogging.
21: Ano tara?
20: Hiking.
21: Ano tara?
22: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
23: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
21: Pass tayo dyan!
20: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
23: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
20: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
23: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
20: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
21: Tandaan!
22: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
20: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
24: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
25: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
25: Fake news yan! Mali!

0: balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing siriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
10: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Information. GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo
3: Publiko.
6: Radyo
3: Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
17: Pakabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
18: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
19: Philippine Standard Time, it's 5:01 PM, isang makabatang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode natin ngayong hapon, Ma'am Lee, dito sa Makabata Teleradyo, of course, ay mapapakinggan sa Radyo Magazine, 1278 kHz, at mapapanood din po sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR na nakikinig at tumutunghay ngayon ano, sa Facebook pages po natin, Council for the Welfare of Children at Radyo Magazine. Ako nga po ang inyong Kuya Jello, nagbabalik po para maghatid sa inyo. Napakaganda kasi ng topic ngayon, ano? Maghatid ng datos, napakagandang talakayan, impormasyong makabata para sa ating mga bata.
8: At ako naman po si Ate Lee, nagbabalik ulit. Mm-hmm. Kami po ang makakasama nyo ngayong hapon.
19: Ate Lee, timely ang usapan natin ngayong hapon na to, no? Kasi yung paggamit ng gadgets at yung mga epekto nito sa development ng bata ang ating pag-uusapan. At isang tanong na madalas nating itanong sa ating mga sarili, ano, ang gadgets ba ay nakakatulong o nakakasama sa ating mga bata o sa ating mga anak?
8: Naku, tama ka dyan, Kuya Jello. Dahil sa panahon ngayon, hindi na natin matatakasan yung sinasabi nating technology, no? Napaka-importante yung mga gadgets. Naging bahagi na ito ng pang-araw-araw nating buhay, lalong-lalo na yung mga bata.
19: Tama ka dyan, Ma'am Lee, ano? Kaya, alam mo, laliman pa natin yung ating usapan. Ano nga ba yung magandang na idudulot at posibleng epekto ng screen time or sobrang screen time sa mga bata, ano? Unahin ko na muna, siyempre, yung mga positibo. Ang mga gadgets ay maaring maging epektibo, siyempre, nandyan yung pagtuturo, ano? Education, research, correct information, siyempre, yung educational content, ginagamit nga sa school yung iba, ano? Nakakatulong ito sa mga bata, ano? Siyempre, sa pag-develop ng kanilang digital skills na mahalaga sa modernong panahon. Ano? Wala nang bata yata na wala sa cyberspace o hindi marunong mag-internet.
8: Oo nga, Kuya Jello. At hindi lang po yan ginagamit sa pag-aaral. No? Mga ka-MTR, nakakatulong din ito sa communication natin. Lahat tayo ngayon, yan na yung ginagamit. Dati, telepono lang. No? Pero ngayon, ginagamit na natin yan sa communication. And nakakadagdag pa yan dun sa creativity ng ating mga bata, lalong-lalo na yung interactive na mga applications at learning platforms.
19: Tama yan, Ma'am Lee. Alam niyo, batay sa isang pag-aaral sa online sexual abuse or exploitation of children, 95% ng mga Filipino children na ngayon mula edad 12 to 17 ay gumagamit ng internet. Mm-hmm. At dun sa pag-aaral na yan, no, kinundak noong 2021, ano, dyan sa 95% ng mga batang nag-i-internet ay 20% yung nasadlak sa online sexual abuse. Ano. So, kaya napaka-importante pong pag-aralan natin kung paano ginagamit ng bata ang kanilang mga gadgets. Ano? Kasi kapag sumobra ang screen time, may mga posibleng epekto ito. Ano? At hindi lang screen time ang dapat nating tingnan. Ano? Siyempre, mas importante yung tanong kung anong klaseng content ba yung nakikita nila doon at anong klaseng tao yung nakakasalamuha nila sa internet.
8: Tama ka dyan, Kuya Jello. No? Kapag hindi angkop ang content o mayroong mga negative na online exposure, maaari itong maka-apekto sa social at behavioral conditions ng mga bata. Lalong-lalo na kapag sobrang na-isolate sila sa mga gadget. Naalala ko na-feature sa CICC yung kanilang pagkikipag-usap sa Roblox. No?
19: Naku,
8: napaka-timing na timing yung ating pag-uusapan tungkol dyan sa usapin ng Roblox na kinausap nila na dapat magkaroon ng mga limitasyon pagdating sa mga bata.
19: Maliba dyan, Atili, siyempre, yung physical effects katulad nung eye strain, puyat, dapat din natin tingnan yan. Tsaka yung kasama na din dyan, yung alam mo yung attentions pa ng bata, parang napaka-ikli daw ng attentions pa nila dahil sa internet at sa mga gadgets na ginagamit nila. Yung ability to handle boredom, makakarinig ka sa mga anak mo ngayon, Papa, I'm bored, laging ganyan, ano? Yung social interaction patterns nila at syempre kung paano nagbabago daw yung way of thinking ng mga bata dahil sa digital exposure. Kaya naman talagang kailangan nating linangin yung ating digital parenting skills or awareness man lang, ano, na talagang kailangan matutunan ng mga magulang ngayon, ano. Mas maganda yung outcomes ng bata kung may supportive at present na caregivers talaga, ano. Kaya mga mommy, mga daddy, wag nating i-resist. Kailangan nating matutunan ng internet, kailangan nating matutunan ng gadgets, ano, kasi mas mataas ang chance na dependent ang mga bata sa gadgets, pero kung naandyan ang mga mommy at daddy, magagabayan po natin sila.
8: Tama ka dyan, Kuya Jello, no? Pinag-uusapan natin yung caregiver. So, kung mayroon tayong mga pinipiling mga kakasama ng ating mga anak, dapat hindi rin siya lulong dun sa gadget.
19: Tama. Baka
8: kasi kung lulong siya sa gadget, kasama magkatabi na silang mag-gadget. No?
19: Sabay mag-roblox yung dalawa.
8: Diba? Kaya mga ka-MTR, ano nga ba ang maaari natin gawin para sa mga balancing paggamit ng gadgets? Unang-una na, maaari rin tayong mag-set ng screen time. So, hindi naman 24/7 tayong naka- gadget, no? Baka naman ginagawa na nating ano yan. Yan na yung means natin para kumain, para maglibang and everything. So magkaroon tayo, mag-set tayo ng limit. Hindi lang para dun sa mga bata, kundi para din dun sa ating mga adults. Kasi ginagaya tayo ng mga bata. Kung ano yung ginagawa natin, yun yung ginagaya nila. Mahalaga yung oras ng paggamit para hindi ito susobra. Kung ano ang recommended hours o tagal ng screen time limits ay malalaman natin mamaya mula sa ating mga eksperto. Tama. Ang goal dito ay hindi totally alisin kasi na pag-usapan nga natin may mga benefits naman. Kundi turuan ng bata ng self-control at discipline sa paggamit nito.
19: Tama, Ma'am Lee. No? Pangalawa, mahalaga ring encourage natin yung mga kids natin na mag-online activities naman tulad ng paglalaro sa labas at pagbabasa ng books at family bonding. Alam mo, Ma'am Lee, nung unang panahon, nung bata talaga ako, talagang lagi ako nasa labas ng bahay. Ano? Maitim na ako ngayon. Mas maitim pa talaga ako dati. Talagang pinapauwi ako ng aking nanay talaga para talaga kumain at talagang kasi parang maghapon ka nang nasa labas ng bahay. Ano? So, kailangan tayo talagang mag-set ng mga simple routines katulad ng, kunyari, family game night or sabay-sabay magbasa o kahit simpleng bonding na minsan yung mga parents sa kids naglalakad ng sabay-sabay, nagkikwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay during meals. Ano? At ang atili, yung mga ganitong activities ay nakakatulong talaga sa emotional development ng mga bata at nagpapalakas ng koneksyon sa pamilya.
8: Tama ka dyan, Kuya Jello. No? Maidugtong ko lang dun sa sinabi mo na kailangan lumabas din yung mga bata. Kailangan din nilang mag-exercise. Ayan, no? Kasi yung findings ngayon, tumataas din yung obesity problem pagdating sa mga bata. Kasi syempre, kung nakahawak ka ng gadget, wala nang movements yung katawan mo. And then, madagdag natin, pangatlo, maging maingat tayo doon sa mga content at mga apps na ginagamit ng mga bata. Baka hindi natin alam, pang adults na pala yung na-open ng mga bata, no? Minsan, hindi lang oras ang issue, kundi kung ano ang nakikita at natututunan nila sa screen. Kaya, mas okay kung may co-viewing. So, dapat kasama yung parent or guardian. O kahit paminsan-minsan ay nakikitingin ang mga adults para ma-explain sa mga bata kung ano yung tama at hindi doon sa nakikita nila.
19: Okay, Ma'am Lima, i-share ko lang, napakaganda ng point, ano? Para doon sa mga nakikinig nating mga ka-MTR, ano? Ang CWC recently ay dumalo sa isang Senate Technical Working Group Committee Meeting on Public Information and Mass Media, ano? Pinatawag talaga tayo dyan at dito pinag-usapan ang Children's Safety in Social Media Act. Maraming panukalang batas, ano? Para gawing safe ang cyberspace para sa ating mga bata at syempre ang posisyon ng Council for the Welfare of Children, makikita natin na ang digital environment ng mga bata ay may dalawang mukha, dalawang side, so to speak. Ano? Ito ay may benefits na andyan nga yung sinasabi natin kaninang pag-aaral, research, correct information. Itong Makabata Teleradyo, nasa Facebook din to, nasa social media. Ano? Pero, ang kalahati niyan ay isang madilim at mapanganib na lugar para sa mga bata na may kaakiba talagang mga risk na hindi natin pwede i-ignore. Ano? At habang ang pag-participate ng mga kids sa digital world ay maaring maging beneficial nga naman dahil may learning, communication and development, etc. Mahalaga ring kilalanin ng mga magulang at caregivers na ang internet ay talagang mapanganib. Marami rin talagang masasamang taong nag-aabang sa ating mga bata dyan.
8: Dagdagan pa natin ang datos, no, Kuya Jello. Ayon sa 2022 Disrupting Harm Study, 20% ng internet users na may edad na 12 hanggang 17, talagang mga bata ito, no? Dito sa Pilipinas, ay naging biktima ng malubhang kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. O mas kilala natin sa tawag na USAEC. May dagdag ko lang, Kuya Jello. Yung mga may mga nare-receive din tayong mga cases, no, sa ating Makabata Helpline 1383 na mga ganitong mga klase ng pang-aabuso.
19: Oh, Ma'am Lee, ang binabanggit mong study, yan yung disrupting harm study, ano? Yung sinabi mong 20% na yan, nung inapproximate nila doon sa population natin ng 2021, around 2 million children yan yung nabiktima di umano ng USAEC na yan, ano? Kaya yun nga, bilang karagdagan, may National Center for Missing and Exploited Children sa Amerika, ano? At dyan lahat nagre-report yung mga platforms natin sa cyberspace. At nakatanggap itong NECMEC na tinatawag, ano? ng mahigit 1.7 million cyber tip-line reports na attributable o nanggaling sa Pilipinas noong 2024. Ano? Ito ay napakalaki considering na yung 1.7 million na cyber tip-line reports natin ay mas malaki pa sa cyber tip-line report na na-receive ng buong Amerika, buong Estados Unidos noong 2024 din, Ate Lee.
8: Medyo nakakabahala yan, Kuya Jello, yung mga datos na yan, no? Tapos, kukonti lang yung nagre-report.
19: Ayan,
8: 1.7 ang victim, pero kukonti lang yung nagre-report, no? So, pang-apat na pinag-uusapan natin dito, mag-set din tayo ng no gadget zone sa bahay. Ito yung mga lugar kung saan bawal ang mga gadgets, tulad ng dining table at bedroom during bedtime. Halimbawa, kapag kumakain tayo, no? Tayo as a family, focus tayo sa pagkain at usapan. So, pwedeng ilagay, itabi muna yung ating mga gadgets, no? Para hindi madidisrupt kung ano yung mga dapat nating pag-usapan. Bonding din ito during mealtime ng family. Mm-hmm. Kapag bedtime naman, dapat katawan at isip ay naka-rest mode na. Kasi accordingly, kapag gumagamit tayo ng gadget bago tayo matulog, na ina-stimulate ulit yung brain natin, so hindi tayo kagad nakakatulog, and ganun din dun sa mga bata, hindi naka-screen mode yung ating mga brains. Simple rule, pero malaki yung epekto sa overall well-being ng bata, hindi lang ng bata kundi natin ding mga adults.
19: Tama, tumpak, Ate Lee, ano? At panghuli, hindi lang restriction ang solusyon, mas natututo ang mga bata kapag may adult na nag-explain, nagdi-discuss at nagmo-model ng healthy screen habits. Kaya yung mga adults, dapat hindi rin kayo addict sa gadgets. Kaya hindi lang puro bawal dapat ang naririnig ng bata, no? Mga ka-MTR, hindi kailangan tanggalin ng gadgets kung hindi gabayan ang mga bata, no? At ang sarili rin natin bilang adults ng tamang paggamit nito.
8: Tama ka dyan, Kuya Jello, no? Dapat tayo yung role model ng ating mga bata. Hindi lang ng mga anak natin, kundi ng ating mga kasama sa bahay. Sa aming pagbabalik, makakasama natin ang isang parenting expert upang mas palalimin pa ang ating pag-unawa sa epekto ng gadget sa mga bata. Mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
19: Makabata Teleradyo.

11 sa Bustos, Bulacan. Isang karaniwang araw na nauwi sa pag-aalala. Isang 16 years old na dalagita ang iniulat na nawawala. Ayon sa ulat, ang mismong ama ang unang lumapit sa mga otoridad. Ang report, ang pagkawala ng kanyang anak. Nagsimula ang paghahanap mula sa mga kapitbahay, kaibigan, hanggang sa mga lugar na madalas puntahan ng dalagita. Lumipas ang mga araw na walang malinaw na lead para sa pamilya at komunidad. Ito ay panahon ng paghihintay at pag-asa na sana matagpo ang ligtas ang dalagita. Ito ang Bata Files. April 18, isang linggo matapos siyang mawala. Isang bangkay ang natagpuan sa isang madamong bahagi malapit sa Ilog Angat sa Barangay San Pedro. Kinumpirma ng mga otoridad. Ito ang nawawalang dalagita. Mula sa kaso ng missing person, naging isang mas mabigat na imbestigasyon. Isang krimeng kailangang bigyan ng hustisya. Agad na nagsagawa ng masusing imbestigasyon ang pulisya. Tinuntun ang huling mga taong nakasama ng biktima. Sinuri ang mga posibleng ebidensya sa lugar. Sa loob lamang ng 2 araw matapos matagpuan ng bangkay, nagkaroon ng mabilis na progreso ang kaso. April 20, naaresto ang isang 27-anyos na lalaki. Sa kanyang salaysay, itinuro niya ang 3 pang umano'y kanyang kasabwat. Kinabukasan, sunod-sunod ding naaresto ang 3 pang suspect. Ang mga edad, 29, 31 at 40. Lahat ay residente ng barangay poblasyon. Sa pag-usad ng investigasyon, lumabas ang isang detalyeng lalong nagpabigat sa kaso. Isa sa mga suspect ay ang ama ng biktima. Ang parehong taong unang nag-ulat ng kanyang pagkawala. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation at koordinadong aksyon ng mga pulis, mabilis na nabuo ang kaso laban sa 4 na suspect. Sa kasalukuyan, inihahanda na ang kasong rape with homicide laban sa mga suspect at ihaharap sa Provincial Prosecutor's Office sa Malolos City. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatili sa kustodiya ng pulisya ang mga akusado. Ayon sa pamunuan ng Police Regional Office 3, ang mabilis na pagkakaresolba ng kaso ay patunay na kanilang patuloy na pagsisikap na maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng publiko. Ang kasong ito ay hindi lamang usapin ng krimen, kundi paalala ng kahalagahan ng agarang aksyon, koordinasyon at pananagutan. Lalo na kung ang biktima ay isang kabataan. Sa huli, ang layunin ng investigasyon ay malinaw, matiyak na ang mga responsable ay mananagot at ang hustisya ay maibibigay. Kung may nalalaman kayong impormasyon o may batang maaaring nasa panganib o nakararanas ng anumang uri ng pang-aabuso, maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Maaari rin magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. Maaari rin i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang magsumite ng ulat online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari rin mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang child abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang bawat bata ay karapat-dapat na lumaki ng ligtas at may pangarap. Ang isang tawag ay maaaring makapagligtas ng buhay. Hindi na natin maibabalik ang batang nawala. Pero maaari nating tiyakin na hindi na ito mauulit sa iba. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata.

0: Radyo, Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bata Tele Radyo. Basta bata, kami yung bahala.
3: Nagbabalik po ang Makabata Tele Radyo. Mga ka-MTR, patuloy natin pag-usapan yung malaking impact sa ating pamilya ng mga gadgets, no? Ang tamang paggabay sa paggamit ng mga gadgets, lalong-lalo na para sa mga bata. Mula sa mga napag-usapan natin kanina, ang pinaka-importanting takeaway ay hindi lang pagbabawal, kundi guided and intentional parenting in the digital age. Mas malalim pa natin itong mauunawaan mula sa isang eksperto na araw-araw nakaka-engage ng mga magulang at bata pagdating sa development, behavior at family dynamics.
4: Makakasama natin ngayong hapon ito na ito ang isang eksperto, sikat na sikat to, no? At parenting child eksperto ay rather sa parenting and child development, ano, na may malawak na karanasan sa paggabay sa mga bata at sa mga magulang, ano. Siya ay isang registered occupational therapist, licensed professional teacher pa, at siyempre kilalang parenting coach ng The Parenting Coach Philippines, si Mr. Richard Uyap Jr. or Kuya Richard. Welcome po sa Makabata Tele Radyo, Kuya Richard.
5: Hello, welcome po. Maraming salamat po for having us here, Kuya Jello, and also Ate Lee.
4: Maraming salamat, Kuya Richard. Alam ko, very busy ka at ang dami-dami mong engagement at nakikita namin yung mga materials na nilalabas mo, no? Talagang yung mga ginagawa mo talaga ay nakakatulong sa mga bata, no? Kaya po kayo ay inanyayahan namin na magsalita rin naman dito sa Makabata Teleradyo para magabayan yung ating mga kids. So siguro, Ate Lee, simulan ko na yung unang question. Alam ko, very busy si Kuya Richard. Sa pananaw ng ninyo bilang isang parenting coach at talagang matagal na kayo dito sa gawaing ito, no? Mas nakakatulong po ba o mas nakakasama ang paggamit ng gadgets ng mga bata?
5: Okay, sige po. Papungkol ho doon sa benefit, no, either maganda man ho yan or makakasama po sa bata yan, actually, ang malaking implication po niyan, magpo-follow talaga kung paano ginagamit yung gadget. Yung gadget in itself, hindi po siya mali. Ang problema ho is kung paano siya ginagamit. Katulad ho ng mga binanggit natin kanina, during our the previous topics, no, ang dami pong mga magagandang rekomendasyon na pwede po tayong gamitin tulad ng paggamit sa development, sa pag-aaral, and so forth. However, bakit ba siya nagkakaroon ng pagkakamali? Doon po tayo kailangan mag-develop. Magbigay lang po ang example kung bakit. No? Unang-una na po dyan, syempre, kakulangan sa oras ng mga magulang. Particularly, nadalas po kasi ginagamit po kasi rin ng mga magulang ang gadgets pampunahok doon sa mga oras na inilalagak nila sa mga gawaing bahay at kung ano-ano pa. Ngayon, syempre, hindi lang naman po yung bata ang may pinagdadaanan, pati magulang, no? Syempre, stress din naman. Kaya ngayon, paminsan, nakakalimutan natin, nagse-cellphone na rin tayo, bibigyan mo na lang din yung cellphone ng anak mo para hindi na sila mag-isip pa o hindi na nila isipin. So ngayon, kailangan mo nating pag-isipan yon. We need to be very intentional na isipin na, baka itong ginagawa ko bilang magulang hindi na makakatulong sa anak ko. So madalas, kaya what we do in parenting coach, mas pinuturuan mo talaga namin ang mga magulang paano matutulungan ang anak nila. Kasi yung mga anak natin, madalas magre-respond lang sila sa ginagawa natin, eh. So baka mamaya reflection din pala yun, yung pag-go nila ng gadgets sa mga pangit na mga applications nito. Reflection din kung paano natin ipinipresent yung gadget sa kanila.
4: Ma'am Lee, parang guilty rin ako doon sa sinabi ni Kuya Richard, nahiya tuloyan ako ng konti, no? Kasi kunyari, binanggit mo Ma'am Lee doon sa meal time, pwedeng ipagbawal ang gadgets. Pero kung kunyari, yung parents, puro kayo nakagano naman sa gadgets, paano mo naman papapaniwalaan yung anak mo na dapat i-regulate yung paggamit ng cellphone habang kumakain, di ba? So mga mamit, mga daddy, yung pagbabago talaga kailangan magsimula sa atin para po matutulungan natin, ano, atin di yung mga bata.
3: Okay. Tama ka dyan, Kuya Jello. No, naalala ko yung may kasama ako dati na mahigpit siya pagdating dun sa meal time nila, eh. Kahit anytime, basta meal time yan, meron sila lalagyan ng cellphone sa loob ng bahay. Talagang iniiwan nila yon. Walang cellphone during meal time. time. So, mm-hmm. Kuya Richard, nabanggit mo na yung ibang mga negative, no, reason, no, bakit nag-resort sa gadget yung ating mga parents. Ano pa ba yung ibang benepisyo ng screen time para dun sa mga bata? And na-outweigh ba nito yung mga negative na impact doon sa mga bata?
5: Okay. Yan, magandang tanong po yan, no? Ngayon po kasi, kung ako po ay magsasalita lang po bilang professional, ano? Ang sasabihin ko po, mas maganda, no screen time. Punahan mo po ng punahan mo po yung oras ng anak mo sa pamamagitan ng binanggit ni Kuya Jello kanina, paglabas, paglaro sa labas, at kung ano-ano pa. Yun nga lang, syempre, nasa ibang henerasyon na po tayo. Mm-hmm. No? So, somehow, kami ho bilang professional, kailangan din namin mag-adapt. At saka, ang kailangan namin isipin is, ano bang setup ng dynamics ng bahay? Paano kung kunwari nasa condo pa sila?
4: Mm-hmm.
5: Or like, example po, wala namang palaruan.
3: Correct.
5: Alam nga naman, ipunta mo ng kidzuna, eh wala namang pambayad.
3: mahal.
5: So hindi naman po afford. Tama? So ngayon, yeah, kapag kami po nagbibigay kaming suggestion, kailangan ilalapat po natin yung dynamics ng pamilya. Mm-hmm. So ano ba ang kaya mo, mami? O kaya mo ay hapon? O sige. So, pwede tayong mag-gadgets ng hapon, pero katulad ng binanggit din po ni Ate Lee kanina, no? Co-viewing, no? Na tinatawag. So, co-viewing mo. Okay, o. Tapos, pwede rin na gawin nyo ng formal activity yon. Maglalaro kayo together. Kumbaga, rather than hahayaan mo siya, ulitin mo natin, no? Madalas po kasi, kaya natin nahahayaan kasi inapaubaya natin yung correct. Responsibility sa gadgets. Ay, humihingi na po ako dispensa sa ibang magulang, pero kailangan ko pong masabi eh. Oo, so, and ang kaya ko po rin sinasabi na kailangan natin maintindihan yung dynamics kasi para makapagbigay tayo ng realistic na recommendation. So, like example, nagtatrabaho si mami, night shift si daddy, edi sa umaga, po pwede na doon sila mag-aral kumpara sa yung usual na ginagawa ng mga pamilya na sa gabi.
3: Gabi.
5: So, bigay tayo ng mas realistic na recommendation. So, kung tatanungin niyo ako, anong magandang maidudulot ko? Marami. Mm-hmm. Sobrang dami kong magandang maidudulot. Pero mas maganda ko, meron pong regulation at meron pong supervision ng magulang.
4: Ayan, napakaganda, no, Ate Lee. Mm-hmm. Kasi sa totoo lang, yun nga, no, parang ang mga parents nakakalimutan natin na napakalaki ng role natin doon sa hindi lang sa pagdisiplina ng bata, no, pati doon sa pagbabantay din at pagturo ng tama, no. Ang sabi nga nung mga ibang nakausap ko, yung paggamit ng gadgets at pag-navigate sa cyberspace, ang pagturo dapat natin pala dyan sa mga anak natin is kung paano rin natin sila tinuturo ang tumawid ng kalye, maglangoy, lumabas at maging safe, ano. Kasi ito ay isang environment din, ano, although digital, at kailangan natin silang turuan na kung paano maging safe doon, ano. So, tama yung sinabi ni Kuya Richard, ano, baka kailangan may co-viewing dyan, i-guide natin, bigyan natin ng oras din talaga, ano. So, Kuya Richard, tatalon ako dun sa question ko naman, paano naman nakaka-apekto po yung labis naman na paggamit ng gadget sa asal, emotional na kalagayan, at overall development ng bata?
5: Okay. So, inanarin ko po sana yung mga negative, no? Pero nabanggit niyo na po, eh, no? Actually, kami po dito, ang pinakamalaking concern talaga natin dyan is nag-change talaga ang behavior. Pangalawa na po dyan, nagbabago, nagkakaroon po ng delayed development sa speech and language. Kasi bakit niya po kailangan mag-usap sa inyo? Eh, kung napupunan naman ang pangangailangan niya yung bagay na yun sa pamamagitan ng digital space. Paminsan din nagkakaroon ng problema sa attention span. Kaya yung mga bata namin na pumapasok sa eskwelahan, mapapansin natin either ikot ng ikot, hirap na hirap mag-attend, mag-concentrate, kasi yun po yung nagiging implication ng gadgets. So ngayon, ano bang dinudulot ng gadgets mismo doon sa bata? Kung mapapansin mo, pagka gumagamit sila ng gadgets, so lahat ng bagay na gusto nila, nakukuha nila.
3: Mm-hmm.
5: It's just right away. Meaning, pagka pinindot nila to, may distro na, pagka nilipat nila. Eh, yun din po ang reason bakit nahuhook yung mga bata sa gadgets.
3: Oh.
5: Ngayon, kapag ka lumabas na sila dun sa digital space at pumasok na siya sa realidad ng buhay, hindi naman po ganun ang nangyayari sa totoong buhay. Hindi naman kapag ka may gusto siya, makukuha niya agad. Hindi naman kapag ka gusto niya yung laruan ng kalaro niya, makukuha niya.
3: Mm-hmm.
5: Eh, kaso, yun po yung tinuro sa kanya nung pagkakataon nung digital space. Ngayon, sa atin, ang goal natin ay, yes, pwede natin gawin, pero kailangan natin ituro. Mm-hmm. So kaya, ako po, kung ako ho, no, mas minamabuti ko kung wala ka na talagang choice, mas maganda pa na panoorin mo siya ng TV na may schedule kumpara sa gadgets na, mm-hmm. na iPad or cellphone. Kasi doon, napipili niya lahat. E di kung, let's say, pwede mo nang control yung remote na, oh, you want to change the channel? Channel. Oh, you wait first. I'm gonna finish this. Or you pack away your toys first. Parang ganun po.
4: Oo, Ma'am Lee, anuhin ko lang 'yun ano. Alam mo, ang tagal na natin sa children sector. Ang dami na nating narinig ng mga payo. Pero ito ngayon ko lang narinig to at siyempre galing sa expert ano. Pag gumagamit ng gadget ang bata at naandun siya sa digital space, nakukuha niya lahat readily. So paglabas niya doon sa digital space na 'yon,
3: biglang nag-iiba yung environment. Nag-iiba,
4: hindi niya kasi pwedeng gawin 'yan sa real world ano. So minsan doon nagkakaproblema. Thank you Kuya Richard, ano, tatandaan ko siya talaga. It explains a lot kasi yun nga ano, paglabas nila perhaps they become frustrated pag hindi na nila nakukuha yung attention span nila maikli na, kaya sa eskwelahan siguro hindi makapag-focus ano. Very very ano, important yung comment na yun. Ganda.
3: Tama ka Kuya Jello, medyo nakaka-worry nga siya kasi parang lumalayo sa reality no yung ating mga bata ngayon. So kapag hook sila doon sa mga gadgets, mas nai-imbibe nila yung mga values na nando doon sa digital space kesa doon sa itinuturo natin sa reality. So ang isang tinitignan ko dyan, maaaring tama ka Kuya Jello, no? May frustration, papasok yung emotional na problem ng frustration, yung iiksi yung mga pasensya nila, so madali nang maging irritable yung mga bata. So pwede pa ulit siyang mag-cause ng another parang cycle ng problem pagdating dun sa mga bata. Kung yung mga magulang ngayon, namumroblema dun sa pagdisiplina nila dun sa mga anak nila, tapos mahuhook pa siya dun sa digital space, parang another burden for the parents. Paano niya ngayon tatanggalin yung bata at ibalik siya dun sa reality? Medyo, ano, no, medyo nakakakaba.
5: Ilagdag ko lang, Ate Lino, yung about dun sa gadgets, no? Madalas din, ang nakikita lang ho ng mga magulang is yung behavior after the gadgets. Sabihin, ano ba nagiging implikasyon nun? Palagi siyang galit, palagi siyang naiinis. So ngayon, kukunin mo ngayon yung gadgets. The problem nun is that it could have been prevented before it actually happened. Meaning, edi, kasi kapag hindi mo naiintindihan kung ano yung nagiging epekto ng gadgets, ang makikita mo lang is yung mga kinalalabasan. Nagagalit siya, nagtantrum siya, pagka nalobot, pagka nawala ng internet, at kung ano-ano pa. Pero hindi mo nakikita na yun yung nagiging epekto sa kanila. So, hindi lang dahil yung gadgets, ano? It's because of what is lost to the child's brain. Ginagawa kasi nito na accessible ang lahat, lahat ng bagay na gusto niya, makukuha niya. So, ngayon, nagtatransit. Wala naman kasing barrier ang bata na ito ang totoong buhay. Yun po.
3: Napakaganda.
4: Parang applicable din sa akin, pero it explains a lot. Kasi Kuya Richard, mayroon 10-year-old boy din ako eh. Kaya yung gadgets talaga, gusto naming araling mabuti kung paano yan nire-regulate ng maayos. Ano? So, ganun pala yun. Yun ang ginagawa ng gadgets sa isip at utak ng bata.
3: Oo, medyo nga nakaka-worry talaga, lalo kapag hindi aware yung mga parents. Kuya Richard, ano pa yung pwede mong ilagdag ng mga practical tips, no, para doon sa mga parents para malimitahan at makapag-adjust yung mga parents pagdating dito sa sinasabi nating dapat may limitation sa screen time sa loob ng tahanan. I think hindi lang yan sa loob ng bahay kasi pag pumunta ka sa mall, kahit namamasyal sila sa mall, hawak-hawak pa rin yung mga gadgets. So, ano pa yung other practical tips na pwede nating ibigay sa mga parents?
5: Okay. So, magbigay po ako ng dalawa, no? So, pero medyo malalim po yung dalawa na to. Unang-una yung about sa gadgets. So, we can do like, ano, visual schedules. Kasi kanina nabanggit na muna natin, no? Schedule natin, no? Pero po pwede nyo pong gawin visual schedule. Ibig sabihin, papakita mo, meron kang printout, anong oras siya, hanggang anong oras, ay simula ganitong oras at hanggang ganitong oras ang screen time mo. Pagtapos nun, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Kasi kapag kakunwari, tayo lang bilang magulang ang magsasabi, Eh, teka lang. Hindi niya, hindi, wala po kasi sila masyadong understanding about the concept of time na nakaisang oras na sila. Kasi indulge sila eh. Parang tayo, pag masaya tayo, hindi natin namamalayan ng oras.
3: Mm-hmm.
5: Ngayon, maganda kung meron silang visual schedule. Yun po yung sa gadget part.
3: Mm-hmm.
5: So, masasuggest ko po para medyo hindi kayo matulungan din ho kayo sa pagpe-parent sa bata.
3: Mm-hmm.
5: Tayo, na magulang, no? Pangalawa ho, ito naman ang medyo mas mabigat. Kailangan po nating gumawa ng paraan para mas pipiliin niya tayo kumpara sa gadget.
3: Okay.
5: Okay. Ano-ano yun? Ito po ay practical naman na tip. Ano? Hindi naman po kailangan gumastos. Unang-una, ano ba yung, kilala mo ba yung anak mo enough para malaman mo kung ano yung mga gusto niya? Baka po pwede mo siyang isama sa mga ginagawa mo pang araw-araw. Example, naglalaba ka. O edi, isama mo siya, siya magtitiklo o kaya siya sasamay. Edi, may activity na kayo together, nagawa mo pagawaing bahay mo, naturuan mo pa siya. Pangalawa, edi turuan mo siya magluto. O edi, siya may nang malunggay, pero ang turo mo dapat isa-isa lang. So, isipin nyo kung gano'ng katagal ho yun. O, pangatlo ho, edi pagkalalabas mo kayo, edi isama nyo siya, edi isamay nyo na yung pagbili nyo ng mga gulay, yung bili nyo ng ulam. What I mean, there's always a means. It's just that we choose, as a parent, we choose the more less stressful. Yun kasi ang nangyayari.
3: Yung pinakamadali. Ang pinipili natin.
5: But ano po, meron po tayong magagawa. Hindi po siya hopeless. Yun nga lang, kailangan umabot tayo sa point na mas mapipili niya tayo. O anak, bibili tayo. Pupunta ako ng palengke. Gusto mo, bili tayo ng ano? Gawa tayong buko salad. Gagawin nyo na. Ang dami mo nang mapupunan mo na yung oras niya. At huli na po, no? Kanina sabi ko, dalawa, iisipin natin paano natin pupunahan yung oras niya. Mas maganda na ho, gumawa ho tayo ng timetable.
3: Mm-hmm.
5: Example, pumapasok siya ng from 8 to 12. O anong gagawin niya ng 12? Kasi ho, kaya rin sila naghahanap. Kasi pag tayo bilang magulang, papagalitan mo yung anak mo. Bakit ka gadget ng gadget? Eh ano bang kapalit ng gadget? Ano bang ipapagawa mo sa kanya kung hindi mo siya pag-gadgetin?
3: Idle yung time niya.
4: Oo nga.
5: Okay. Let's example, siya lang mag-isa doon. Ang kasama niya lang doon ay TV, cellphone, tablet, lolo. Let's say. Diba? So, yun po. No? So, kailangan po plaplanuhin natin bilang magulang din. Para ilang palagi sa mga bata nagfo-fall yung kasalanan. Kasi yung makikita mo lang yung nagiging epekto na eh. Hindi kung ano dapat yung ginagawa natin bago mangyari yun.
4: Oh, napakaganda, Ate Lee, ano? Sapul ako doon. I think yung wife ko talagang nanonood sa inyo, Kuya Richard, kasi yung anak ko, minsan nakita ko nagtutupi ng t-shirt eh. Ng mga damit yung galing sa dryer, ano? Sabi ko sa asawa ko,
3: nagulat ka ba, Kuya?
4: Kasi responsibility, tinuturuan niya ng responsibility, may mga chores, ano? Kaya lang sabi ko sa wife ko, bakit yung damit ko lang ang tinutupi niya? Eh, syempre, yung tupi ng bata, ang gulo-gulo, ano? Sabi ko, pero sige, makakatulong sa kanya yan. Hindi, joke lang, ano? Parang gano'n lang napansin ko, pero tama yan, ano? Ano ang kapalit ng gadget? Kung ayaw nating pag-gadgetin ng masyadong mahabang panahon, tayo rin mga parents, ano? Kilalanin ng mga anak ano ang gusto nila, isama sila sa mga ginagawa natin na maari nilang magustuhan, ano? Napakaganda.
3: Parang ano, back to basic.
4: Oo, back to basic lang.
3: So, hindi mo kailangang mag-isip ng mga matitinding mga gagawin. Oh. Pero nasa loob lang pala ng bahay natin, yung mga kapalit ng mga gadgets na yon. Ang importante lang, Kuya Jello, no, at saka Kuya Richard, paano natin maiinganyo na tumulong sa atin? Kasi karaniwan sa atin, yung mga parents, lalo na kapag naka-hook ka rin doon sa gadget na yan, mainit rin ulo mo eh. Sinasabayan mo yung init ng ulo ng ating mga anak eh. Which is, hindi tama, di ba?
4: Tama. Anyway, Kuya Richard, tingin ko dapat may part 2 tong discussion na to eh. No? Ibang, hindi naman digital, other
3: parenting tips.
4: Other parenting tips naman sa ibang topics. Ano? Pero anyway, yes, alam ko you're very busy. Bilang panghuli na lang siguro, ano po yung mabibigay niyong practical tips naman sa mga magulang para masigurado yung paggamit ng gadgets ng mga anak nila ay talagang balance at safe.
5: Okay. So, unang-una na ho dyan, no? Kasi yung generation mo natin ngayon, syempre nasa digital world na tayo. Ang nabanggit din ho ito kanina ni Mami Lee, no? Na and also ni Kuya Jello, mm-hmm. ay ni Ateli at ni Kuya Jello, no, na kailangan ho tayo bilang magulang matutunan din natin ang digital space.
4: Ayan.
5: So uno po dyan, syempre, ang cyber protection. So mm-hmm. ano yung sabihin nun? Meron kasi mga parent control yung mga gadgets. So parent control hanggang anong oras? Ang pwede mo rin kasing iset up yun kung hanggang ilang oras lang siya pwede maglaro. Mm-hmm. At kung ano, mm-hmm. pwede rin kasi na magbigay ka ng password doon at kung ano-ano pa. Yun nga lang, syempre, kailangan akma yung application. Pangalawa, syempre, i-educate mo yung bata. Let's say, ang issue naman natin ngayon ay protection na, no? Mm-hmm. Safety, child safety. Eh dito, huwag mo yung anak mo katulad ng pagtuturo mo sa kanya. Nabanggit ni Kuya Jello, no? Pagtuturo mm-hmm. sa kanya paano magsapatos at magbike. Eh di po, anak, kapag kami kumausap ba sa'yo, anong sasabihin mo? Huwag mong papansinin, ha? Kasi naku, malulungkot si mami kapag kumakausap ka ng iba at mm-hmm. kung ano-ano pa. At ngayon, ang gusto ko lang maintindihan ng magulang is that parenting goes both ways. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na tayo bilang magulang, eh tayo ang matanda, tayo dapat ang masusunod. Dapat baliktad, tayo magulang, tayo dapat mas nakakaintindi
3: mm-hmm.
5: para mas hindi natin ng tama yung pag-intindi na yon na makakabuti sa anak natin. So like example, alam mo na, kasi ang bata ho kasi, masyado hong malinis ang kanilang pananaw mm-hmm. kung ano ang nakapagpasaya sa kanila.
4: Mm-hmm.
5: Yun lang. So, hindi, ano po yun? Malinis lang, clean slate para sa kanila. Eh, mas masaya sila eh. Nabanggit ni Kuya Jello kanina, paminsan sinasabi nila, they're bored, no?
4: Mm-hmm.
5: Eh, pero kumakain kayo together, tapos sasabihin niya, you're bored. Kasi nga, para sa kanila, malinis lang na, mas gusto ko yun kumpara dito. It's our responsibility. We need to take up that responsibility and we need to have that initiative na, okay, akin to, responsibilidad ko to, hindi ko papaubaya sa cellphone, hindi ko papaubaya sa gadgets, then, saka ko ngayon susolusyonan. So, ang dami na pong practical tips kanina, no? But mm-hmm. In a bigger picture, it takes a village to raise a child. So, sama-sama ho talaga yan. Hindi ho yan mangyayari na kung si nanay lang, pero mm-hmm. si tatay hindi kasama mm-hmm. sa pahuyo.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, si lolo dahil hirap na magpagalit, bibigay na lang, mm-hmm. isa pa rin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, pag-uwi ni ma'am, ni nanay, papagalitan yung bata, eh, pinayagan ni lolo. Diba? So, it's me. So, yun naman po ang akin. Kailangan mo tulong-tulong po tayo.
4: Oh, napakaganda, Ate Lia, no? May part 2 pa to, Kuya Richard. Abangan mo kami, ang imbitasyon namin.
3: Tsaka dyan, papasok Kuya Jello and Kuya Richard, yung communication ng family, no?
4: Mm-mm.
3: So, napaka-importante na usapin ito ng pagdidisiplina, ng tamang paggamit ng mga gadgets. So, dapat nag-uusap kayo as one family, lalong-lalo na yung mga adults. Kasi sa nature, sa culture ng mga Pilipino, si Lola at si Lolo ay mapagbigay
4: yan,
3: na Lolo at
4: yan.
3: Lola. Diba? Ngayon, kapag dinisiplina ni Mami, pupunta kay Daddy.
4: Mm-hmm.
3: Kaya pag dinisiplina ni Daddy, pupunta kay Mami. Kung hindi mm-hmm. hindi
4: may
3: okay
4: apilan,
3: sa kanila, pupunta kay Lolo at Lola. So, back to basic tayo. Paano natin disiplinahin yung ating mga
4: tama.
3: Anak, no? Napaka-importante na mag-usap yung lahat ng mga adults doon sa loob ng bahay. Tama ka, Kuya Jello. Importante ito na mayroon pa tayong second part, no, Kuya Richard?
4: Ibang topic
3: no?
4: Naman, pero
3: kasi mayroon pa tayong ibang mapag-usapan, hindi lang itong paggamit ng gadgets, mm-hmm. hindi lang itong digital space. Malamang sa experience niyo, Kuya Richard, yung usapin ng iba pang issue pagdating sa parenting, maganda rin mapag-usapan natin. No? Maraming salamat, Kuya Richard. No? Marami kaming natutunan, marami tayong na-share dun sa ating mga ka-MTR, pagbabahagi ng iyong kaalaman, at yung iba pang mahalagang bagay para sa ating mga bata, hindi lang sa ating mga bata, kundi sa ating mga magulang at saka sa iba pang tumutunghayo nanonood dito sa ating Makabata Teleradyo.
4: Kuya Richard, muli, thank you from the Council for the Welfare of Children. You will hear from us soon. Iba naman ang pag-uusapan natin, pero ganito rin ka-exciting para sa mga bata at sa mga mamis at mga daddies na rin. Tsaka yung mga lola na mapagbigay. Tsaka lolo.
5: Maraming salamat din po. At kasi this is our second time to be interviewed in a radio station. But It was always a privilege for us to share more. Kasi mas sa pamamagitan ko nito, mas matututunan namin, mas mapapaliwanag namin sa mga magulang. Kasi kamaya mas may maitutulong pa tayo.
4: Right. Oh, alam mo, Ate Lee, ito pala, no? Nakikinig naman yung ating public affairs staff. Ano? Si Kuya Richard ay isang expert tungkol sa bata. Ano? Pag may mga happening going on or issue sa bata, maari siguro, Kuya Richard, once in a while, tatawagan ka namin para kahit quick interview just to give your comments on, kunyari, current issues about children. Ano? Kasi once in a while, may pumapasok. Meron kaming opinion bilang ahensya ng pamahalaan. Pero ang expert po natin, lalo na occupational therapist and licensed teacher, kailangan namin ang perspective nyo rin. Ano? So sana po, maging open din kayo doon, sir, para kayo ang parang resident expert namin pag may mga issues na talagang doon sa expertise niyo po.
5: Yes, yes po. We would be more than happy to be there for para po sa mga bata.
4: Oh, thank you, Kuya Richard.
3: Okay. Maraming salamat ulit, Kuya Richard. Mga ka-MTR, huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik. Ibabahagi naman po namin ang mga mahalagang takeaways mula sa ating talakayan ngayong araw na to.
4: Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting, no saban. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home, may be boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo. Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting, no saban. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home, may be boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM.
2: Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala.
4: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo.
3: Kuya Jello, bago po tayo magtapos, balikan lang natin yung ating mga pinag-usapan kanina, no? Siguro sa akin, nakita ko doon napaka-importante yung mahalaga yung teknolohiya, no, sa bahagi ng buhay natin ngayon dahil tayo ay nasa digital age na, pero dapat gabayan din natin yung mga bata. Napaka-importante na alam ng mga magulang or mag-set yung mga magulang ng mga limitations pagdating sa paggamit ng mga gadgets ng mga bata.
4: Ako, Ate Lee, ano, yung sinabi ni Kuya Richard kanina, sabi ko nga ang dami ko nang nakausap na expert sa bata sa gobyerno, sa private sector. Pero kanina yung explanation ni Kuya Richard na habang nasa digital space ang mga bata, lahat isang click lang nakukuha nila. Walang tumatanggi, walang no, puro yes dyan. Para siyang may genie na nasusunod siya lahat eh. Tapos pag siya ay nilabas mo na sa digital space at bumalik na siya sa realidad na maraming rules, doon nag-aaway ang bata at saka parents. That's why there is really a need to regulate the gadget use of our children. Ano? Para hindi masanay ang kanyang isip, yun yung sinasabi ni Kuya Richard kanina, ano? Sasanayin natin ang kanyang utak at ang isip sa ganung setup, ilalabas natin siya doon, tapos punong-puno na ng rules, doon siya nako-confuse. So mga mommy, mga daddy, nasa inyo talaga ang susi. Gabayan po natin ang mga anak natin sa paggamit ng gadgets at sa pag-navigate sa cyberspace.
3: Napaka-importante din yung kaninang pinag-usapan natin, yung sinasabi ni Kuya Richard, co-viewing.
4: Ayan.
3: So, hindi mo hahayaan ang anak mo o yung bata na siya lang ang mag-isa ang gumagamit, nanuluod, and anything under the sun doon sa gadget na yon. Dapat kasama ka as parent para makikita mo kung ano yung ginagawa niya, ano yung pinanuluod niya. Kasi baka mamaya, nasa ibang dimension na pala, iba na palang app yung ginagamit niya, hindi na pala pang bata. So, dapat alam ng parents ano yung pinanuluod, ano yung ginagawa ng kanilang mga anak. Importante din na alam mo yung setting ng mga apps. Yan, kasi sabi ni Kuya Richard kanina, meron namang siniset na child control, something ganyan. So, napaka-importante sa ating mga magulang na dapat alam natin kung paano yun ilalagay na set up sa setting ng ating phone ng ating mga anak.
4: Tama, Ma'am Lee, no? Napakaganda, siguro dapat talaga may part 2 tong episode na ito, no? At iimbitahan ulit natin si Kuya Richard.

0: short tagging and tracking tool, ano, kasi talagang magpapilot tayo soon at talagang yan ay pinaliwanag natin sa mga kakampi natin mula sa lalawigan ng Quezon. Yun nga, no, nalaman ko, no, coconut capital of the Philippines, ang Quezon. Siyempre, nandiyan ang Mount Banahaw. Lahat ng beaches niyan, unlike other places in the Philippines, nakaharap po sa Pacific Ocean. So, yun ang mga natutunan ko noong mga nakaraang araw. Maraming salamat po sa inyo.
1: Ako, ang Makabata Helpline 1383 Project Management Office naman, Kuya Jello, busy tayo ngayon sa pagko-coordinate sa LRTA, MRT, para maglagay din po tayo ng ating mga ABP,
0: yung mga bus,
1: yung ating mga posters, and mailagay din po dun sa mga bus stations. Tama. Kasi gusto nating mapalawak pa yung kaalaman ng public, no, pagdating po sa reporting mechanism on issues and concern po ng children in need of special protection. Ito yung Makabata Helpline 1383. So kung kayo po ay may mga concerns, no, pagdating sa mga bata, kaalaman, tungkol po sa mga pang-aabuso, lalong-lalo ngayon, uso, pinag-usapan natin yung gadget, yung mga online sexual abuse ng children, tumawag lang po kayo sa 1383 ng Makabata Helpline. Pwede rin po ninyong mag-send ng chat sa aming Facebook page at sa aming IG page. Mayroon din po kaming dalawang mobile number. Makikita nyo rin po ang Makabata Helpline sa website ng Council for the Welfare of Children. May logo po ng Makabata Helpline doon. I-click nyo lang po iyon. And kung kayo naman po ay merong gob up, pwede nyo pong ilagay o i-click yung e-report at makikita nyo po yung child abuse. Yung report po ng child abuse ay pupunta po sa ating mga Makabata Helpline officers. So para po matulungan kayo at mabigyan po kayo ng mga tamang serbisyo.
0: Bilang pangdagdag na lang, Ma'am Lee, sa sinabi mo, no, sa mga bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata po ay mahalaga.
1: Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo. Dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata.
0: Muli, ako po ang inyong Kuya Jello. Basta bata, kami po ang bahala.
1: At ako naman po, si Ate Lee. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
0: Makabata Teleradyo.
2: Watch Radyo Magazine 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Podcast.
9: Di papahuli
10: sa mahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Magazine 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio
8: Radyo Magazine
13: Serbisyo Publiko
1: the AM and FM collab
10: sa Capital 104.3 FM
7: Radyo Pilipinas
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.

0: Buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
1: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!

0: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang gahaponan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
19: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
18: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
19: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
18: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
19: Till I met you.
18: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
19: I love you more each day.
18: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
21: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Matapos din ang 6 na buwan ay lumutang si Senador Ronald Bato de la Rosa at bumoto para patalsikin si Senador Tito Soto bilang Senate President.
6: Nahalal na bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano mula sa Minority Bloc, habang itinalagang Senate President pro tempore si Senador Loren Legarda na dati ay kasama ni Soto sa Majority Bloc. Yan ang ulit ni Bernard Ferrer.
7: Ice gulatan itong eksena na nangyari sa Senado sa paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa at ang biglaang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Walang planong minority bloc na palitan si Senate President Vicente Tito Soto III. Itong binigyan din ni Senator Christopher Bongo kasabay ng pagtiyak na hindi nila haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero sa kasagsagan ng sesyon ng Senado, dumating ang matagal lang hinahanap na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ilang minuto lamang lumipas sa maghain ng motion para mabakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Sa botong 13 pabor, isang abstain at 10 tutol, naaprubahan ang pagbabakante sa mga posisyon ng Senate President pro tempore at Majority Leader. Tumayo Senator Amy Marcos upang inumina Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Samantala, Senator Panfilo Ping Lacson naman ang nagnumina kay Soto. Sa isinagawang botohan, nakuha si Cayetano ng 13 boto habang 9 naman ang nakuha ni Soto. 2 senador ang nag-abstain. Pinangunahan ni Senator Camille Villar ang panunumpa ni Cayetano. Nasa tabi ni Cayetano ang kanyang may bahay ni sa Taguig City Mayor Lani Cayetano, gayon din ang kanyang kapatid na Senador Pia Cayetano. Samantala, na iluklok naman Senador Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore kapalit ni Lacson. Sa kanyang talumpati, itinanggi ni Senate President Cayetano na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Nanawagan din siya ng pagkakaisa sa kanyang mga kasamahan at tiniyak na gagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Nagmusyon naman si De La Rosa na paalisin ang mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI at si Senador Antonio Trillanes IV sa Senate Library. Nais nilang matukoy ang mga NBI agent na umunoy nakipambuno kay De La Rosa na nagresulta sa pagkasugat ng daliri nito. Agad ding nagpatupad ng lockdown sa Senado kung saan ipinagbawal ang pagpasok at paglabas sa gusali. Ipinakita naman ni Trillanes ang kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Ayon kay Trillanes, noong November 2025 pa na isyong warrant of arrest, subalit ngayon lamang ito na ipadala matapos lumitaw si De La Rosa. Ay sinihintay natin kung susuko si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga agent ng NBI, pero kanina nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta para mailagay sa protective custody si Senador Bato de la Rosa, bagay naman na ito inaprubahan ng makasamahan niya sa Senado. Sa ngayon, naka-lockdown pa din ang buong gusali ng Senado, ICE.
6: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Sa iba pang balita, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mararamdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng PhilHealth sa bagong PhilHealth Ward sa Pasig City. Yan ang ulat ni Clay Salpardilla, live day.
8: Audrey, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na PhilHealth Ward sa isang pribadong ospital dito sa Pasig City. Pasilidad ito kung saan maaring makonfine sa mas murang halaga. Ito ang Benzen Patient Access Ward sa The Medical City sa Pasig City. 1,500 piso lamang ang singil dito sa bawat araw. Higit na mas mura kumpara sa hanggang 5,000 pisong bayad sa mga regular na silid sa ospital. May 52 bed capacity. Malinis, maaliwalas at komportable ang itsura. Para ito sa mga mahirap na pasyente, kaya depende sa eligibility at kondisyon para ma-avail ang ward. Layon ang pagbisita ng presidente na matiyak na nararamdaman ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga Pilipinong may sakit. Bukod dyan, ininspeksyon din ng Pangulo ang pagpapatupad ng iba pang benepisyo ng PhilHealth sa ospital, tulad na lamang ng expanded maternity package. Itong Abril, sinimula ng implementasyon nito alinsunod sa direktiba ng presidente. Itinaas ang maternity benefit ng mga buntis mula sa 9,750 pesos ay ginawa itong 29,000 pesos para sa normal delivery. Nasa 58,000 pesos naman hanggang 62,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa mga cesarean. At kung sa ward manganganak, ayon kay Pangulong Marcos, kahit nasa private ay maaring wala nang bayaran paglabas ng ospital dahil sa zero balance billing. Bahagi ito ng layunin ni Pangulong Marcos na maging abot kaya ang healthcare services at masiguro na abot kamay ang mga serbisyong medikal. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasig City. Balik din sa studio, Audrey.
5: Maraming salamat, Claisel Pardilla.
6: Isa sa ilalim sa quarantine sa The Netherlands ang 24 na Filipino crew na luna ng MV Hondius na nakapagtalaga ng mga kaso ng hantavirus. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Nakatakdang i-repatriate patungon sa Netherlands ang 24 sa 38 Pilipino na nagtatrabaho sa cruise ship na MV Hondius para sumailalim sa quarantine dulot ng posibleng exposure mula sa hantavirus. Sa virtual press briefing kagabi, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ililipat ang 24 na mga hotel workers mula sa Tenerife sa Canary Islands patungon sa Netherlands, habang ang 14 naman sa mga ito ay mga deck and engine crew na siyang magpapatakbo ng barko patungo Rotterdam sa nasabi ring bansa.
10: Repatriation to the Netherlands the next 24 hours, today and tomorrow, there will be 24, 4 today and 10 tomorrow, seafarers who will be boarding repatriation flights for the Netherlands. So that's a total of 24, 4 today, 20 tomorrow. And there in the Netherlands, they will commence their quarantine. The quarantine period, which will run up to about 6 weeks. There will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine, pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
9: Sinabi rin ng kalihim na sabay-sabay makakauwi ng bansa ang lahat ng Pinoy crew ng MV Hondius sa oras na matapos ang mga ito sa kanilang quarantine. Patuloy rin na makatatanggap ng sahod ang mga nasabing tripulante habang sila ay sumasailalim sa quarantine. Sagot rin ang may-ari ng barko ang gastos sa quarantine ng mga tripulante. Ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, nakahanda ang public health system ng bansa.
11: We are capable with our infectious disease and critical care facilities to take care of any patient that is somehow gets to the Philippines. Pero as of now, wala pa. And of the 38, wala rin nag-test na positive. So I'm very confident. We'll just watch this case and monitor and hope they will finish their quarantine period without symptoms.
9: Patuloy rin na nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs para mabantayan ang kanilang sitwasyon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Mayroon rin ipagkakaloob ang pamahalaan ng financial assistance para sa Pinoy seafarers na sakay ng MV Hondius.
10: We will provide the financial assistance, action fund assistance as we always do to our returning seafarers, more particularly also in this case, And then, yun nga, as we always do, we talk to the Manning Agency, ensure that the entitlements are due, are forthcoming. Ang technicality dito, once they arrive in the Philippines, the contract terminates. However, there could still be some benefits by way of some form of compensation. But we will have to evaluate this with the lawyers and the Manning Agency. But kung ang tanong lang is from the Philippine side, may financial assistance, of course, matagal na itong pinag-utos ng ating Pangulo sang-ayon sa pondo natin sa Action Fund.
9: Gab Wilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Samantala, mas pinadali na ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa Paraguay at mga taga-Paraguay na gustong mamasyal at bumiyahe para sa negosyo at iba pa. Matapos maselyuhan ang visa waiver agreement para sa ordinary passport holders ng Paraguay at Pilipinas. Inaulat ni Sheila Natividad.

0: Mainit na tinanggap ng mga opisyal ng pamahalaang Pilipino sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguayan President Santiago Peña Palacios sa pamamagitan ng arrival honor sa Kalayaan Grounds ng Malacañang. Simbolo ito ng pagtanggap ng Pilipinas sa kauna-unahang pagbisita ni President Peña sa bansa matapos ang paanyaya ni Pangulong Marcos Jr. Lumagda rin si President Peña sa Malacañang guestbook bilang bahagi ng kanyang opisyal na pagbisita. Makasaysayan ang okasyon dahil ito ang unang pagbisita ng isang pangulo ng Paraguay sa Pilipinas sa loob ng nasa anim na dekada mula nang maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1962. Nagkaroon din ng bilateral meeting ang dalawang lider kasama ang kanilang mga delegasyon at matataas na opisyal ng pamahalaan kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, agrikultura at renewable energy. Sa panig ng Pilipinas, dumalo sina Trade Secretary Maria Cristina Roque, Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Energy Secretary Sharon Garin at Philippine Ambassador to Buenos Aires Grace Cruz Fabella. Kasama rin sa delegasyon ng Paraguay ang mga kinatawan mula sa Foreign Affairs Ministry, Ministry of Industry and Commerce, Civil Cabinet of the Presidency at iba pang matataas na opisyal. Sinelyuhan din ng dalawang bansa ang ilang kasunduan sa kooperasyon, kabilang ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Foreign Affairs Ministry ng Paraguay para sa diplomatic training, skills development at academic exchange. Nilagdaan din ang visa waiver agreement para sa ordinary passport holders ng dalawang bansa na inaasahang magpapadali sa business, tourism at people-to-people exchanges.
1: With the longer-term objective of identifying and enabling economic and commercial opportunities. In line with this objective, we welcome the signing of the Memoranda of Agreement between the Philippines and the Chamber of Commerce and Industry and Paraguay's Investment and Export Network, or REDIEX, a pivotal step in establishing contacts between Philippine and Paraguayan companies.
0: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dahil ang Paraguay ang naunang nagpahayag ng interes sa mas malawak na kooperasyon, panahon na rin anya para palawakin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa bansa sa pamamagitan ng mas matibay na partnership sa negosyo at kalakalan. Dagdag pa ng Pangulo, maaaring magsilbing gateway ang Paraguay ng Pilipinas sa Latin America, habang ang Pilipinas naman ang magiging tulay ng Paraguay patungo sa Asia. Ikinatuwa naman ng Pangulo ng Paraguay ang pagbubukas ng Pilipinas sa importasyon ng Paraguayan beef, pork at poultry simula noong nakaraang taon na nagbigay daan sa kauna-unahang konkretong shipment ng mga produkto sa Pilipinas. Ayon pa kay President Peña, pinapatunayan nito ang kakayahan ng kanilang produktibong sektor na makapasok sa isa sa pinaka-demanding at dynamic na merkado sa Asia na may mahigit 100 milyong consumer.
1: It is the clearest expression of the political will of both governments to inaugurate a new phase in our bilateral relations, grounded in shared principles and values such as mutual respect, the rule of law, and a commitment to the economic development of our peoples.
0: Nagpaabot din ng pasasalamat si President Peña kay Pangulong Marcos Jr.
1: President Marco, I deeply want to share my sense of gratitude. I have the confidence that we both came to this first meeting with high expectations. But I'm leaving this great nation with even greater expectations about the future of our two nations and our people.
0: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Maraming kabataan ang makikinabang sa matibay na samahan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa katunayan, may hakbang ang ASEAN pagdating sa scholarship at student exchange programs. Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas Public Affairs.
3: Sinasabing ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Bagay na sinasang-ayunan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Kung kaya't patuloy ang paghahandog ng ASEAN ng iba't ibang scholarship at student exchange programs para sa mga kabataan sa rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN GEMS o Global Exchange for Mobility and Scholarship Program na inilunsad noong 2025. Nagsisilbi itong one-stop online platform para sa mga mag-aaral na naghahanap ng scholarship sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa tulong ng AI-powered matching tool, mas madaling mahanap ng mga aplikante ang mga programang SWAC sa kanilang academic background at nationality. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,400 scholarships ang maaaring applyan na may kabuuang halaga na higit $23 million. Ito ay patunay ng pagtutulungan ng ASEAN member states para maisakatuparan ang pangarap na mas maunlad at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan sa Southeast Asia. Para sa Integrated State Media, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga naging paghahanda para sa 48 ASEAN Summit sa Cebu noong nakaraang linggo. Ayon sa kalihi, maraming inilagay ng mga health standby station at field hospital ang Department of Health para tumugon sa posibleng health emergencies. Karamihan sa kanilang binigyan ng atensyong medikal ay mga security personnel na nakaramdam ng heat stroke, pagkahilo at hypertension. Samantala, ibinahagi ni Secretary Herbosa ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagdaang summit ang kahalagahan ng regional collaboration para sa paggawa ng bakuna at gamot para labanan ng iba't ibang uri ng...
5: Dito yung Metro Manila, nandoon sa Cebu yung Metro Manila para matuto at paghandaan yung gagawing ASEAN Summit sa November. So ito importante yung mga access sa medisina, no? Mm-hmm. Yung mga pag-approve ng mga mahabang approval process sa ating FDA, mapapadali natin yan sapagkat pag sa ASEAN napatupad na yung agreement, doon sa Singapore, Malaysia, pwede na ibenta yung mga gamot dito ng hindi maghihintay ng masyadong matagal na registro at pag-aaral ng ating FDA. So kung karoon tayo ng access sa gamot, bakuna at mga equipment.
4: In-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte dahil sa mga alegasyong paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang krimen. 255 na kongresista ang bumoto para i-impeach si Duterte. 26 ang bumoto ng no, habang 9 ang hindi bumoto. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel.
6: Dayan, lusot na sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 255 sa kabuang 318 na miyembro ng Kamara ang bumotong pabor dito.
7: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted.
6: Mahigit doble pa sa kinakailangang botong pabor sa impeachment na at least 106 ang bumotong affirmative sa Articles of Impeachment. 4 na mababatas ang sumalang sa interpellation kung saan kwenestyon ng mga mababatas at sina Representatives Paulo Marcoleta, Robert Nazal at Isidro Ungab ang due process at kung naayon ba ang Articles of Impeachment sa verified complaints. Sagot ni House Committee on Justice Chairperson Gervil Huistro na lahat ng ebidensya at related evidence ay inilatag sa Articles of Impeachment alinsunod sa proseso ng impeachment. Nilinaw din niya na walang inaambyendahan ng Justice Committee sa mga isinumiteng impeachment complaints.
8: And again, inviting the attention of the members of the House to the test of relevance, test of significance, even if the attachments or the evidence is not attached to the impeachment complaint at the onset, so long as it is relevant, so long as it is germane, so long as it is connected, the rules of impeachment expressly allow the Justice Committee to include the same in the consideration of evidence for the purpose of the determination of probable cause.
6: Pagkatapos ito ay tatransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment na inaasahang i-convene. Samantala, nagbigay naman ng komento ang ilang mga miyembro ng Kamara sa palitan ng liderato sa Senado sa isang social media post. Sinabi ni Mamamayang Liberato.
4: Representative Laila de Lima na tilang timing ang palitan ng liderato sa Senado at taong bayan na ang bahalang humusga. Ayon naman kay Akbayan Party's Representative Chel Diokno na kahit sinong leader man ang maupo sa Senado, umaasa siya na susunod sila sa constitutional duty. Dayan, sa mga oras sa ito ay ipinapaliwanag naman ng mga bumotong mambabatas ang kanilang boto sa plenaryo kanina. Ang mga nagsabing yes o ang mga pumabor sa articles of impeachment ayon sa kanila ay no joke ang mga inilatang na ebidensya sa hearing ng probable cause. Ayon naman sa mga humindi o nag-negative sa articles of impeachment ay nakukulangan pa sila sa ilang mga ebidensya. Samantala na una nang nasabi ni Representative Jervie Luistro na tanging probable cause lamang o sapat na batayan ang threshold para i-transmit ito sa Senado. Balik sa iyo, Dayan.
9: Maraming salamat, Vel Custodio. Sinibak sa pwestong isang pulis matapos makuhaan sa CCTV ang pananakit sa babae dahil umano sa selos. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.

0: and Sean Artates Jr. ipinag-utos na rin ang pagsasampa ng kasong administratibo at criminal complaint laban sa pulis. Kinundi na rin ng PNP ang naging asal ng kanilang kabaro. Ang National Police Commission o NAPOLCOM naman tiniyak na may paglalagyan din ang abusadong pulis.
1: Sasampahan po natin siya ng Republic Act 9262, yung ating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Especially po dun sa ating section na 5A and 5I, yung physical abuse and emotional abuse, respectively.
0: Tiniyak naman ng Malolos PNP ang seguridad ng biktima maging ng pamilya nito kung saan 24 oras na manong may nakabantay na pulis sa mga ito. Lalo pat lumalabas na hindi ito ang unang beses na sinaktan ng pulis ang babaeng biktima. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa pagpapatuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon ay walang humpay ang Department of Social Welfare and Development sa paghatid ng tulong sa mga apektadong LGU bilang dagdag suporta sa kanilang relief efforts. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na ipinaabot ng gobyerno sa mga residenteng apektado. Ang KDSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, libo-libong family food packs na ang naipamahagi ng kagawaran, kasama na ang ready-to-eat food boxes at non-food items na binubuo ng hygiene kits, kitchen kits at iba pa. May pinapamahagi ring emergency cash assistance sa pamagitan ng emergency cash transfer na ibinibigay sa mga apektado. Samantala, ikinatuwa ng DSWD ang pagpasa ng kamera sa Extended 4-Piece Bill.
3: Na magkaroon ng sustainable source of income yung ating pong mga mahihirap natin mga kababayan, lalo na kapag sila ay nag-improve na yung kanilang level of well-being. So, yung pagkakaroon ng steady source of income ay magtitiyak na sila ay mag-graduate mula sa kahirapan.
2: Nagpapaulan pa rin ang bagyong Kaloy sa ilang bahagi ng bansa. Abot ang trough o yung buntot nito sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands, maging sa Surigao del Norte. Sanang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan. Ang mahinang bagyo ay binabaybay ngayon ang Philippine Sea at ayon sa PAGASA nasa layo na 470 kilometers east ng Giwan Eastern Samar. Samantala ayon sa PAGASA, tinatayang hihina ito bilang low pressure area o LPA anumang oras ngayong gabi o sa araw ng Martes at mananatili lang mang dito sa Philippine Sea habang ang low pressure area na nasa labas ng PAR ay hindi papasok sa ating bansa. Pero patuloy pa rin magpapaulan itong bagyong Kaloy kahit na ito'y humina sa LPA sa bahagi ng Bicol Region at sa Southern Luzon sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy na nagdadala ng mas mainit at maalinsangang panahon ang easterlies o yung hanging silangan sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman, nasa 28 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon po sa heat index forecast, bukas ng hapon, kabilang po dyan ang Aparikagayan, posibleng pumalas sa 44 degrees Celsius maging sa San Jose, Oxindad ng Mindoro at Cuyopalawan at sa Dumangas sa Iloilo. Maaaring makaranas ng mataas na heat index ang Dagupan City, Tugigaraw City at ilang bahagi pa rin ng Isabela at Aparikagayan, maging ilang parte ng Puerto Princesa City, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, silipin naman natin ngayon ang heat forecast sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang malaking bahagi ng Metro Manila, kabilang dyan ang Pasay City sa Naia area at sa PAGASA Quezon City Science Garden. Posibleng umakyat naman sa 42 degrees Celsius sa Mactan, Cebu sa International Airport ito. At sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 40 degrees Celsius. Kaya paalala po muli para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Lagi tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon mo yan.
4: At susunod, sunog sa Navota Sanitary Landfill tuluyan ng naapula.
2: Special payout para sa riders sa Metro Manila. Umalangkada ngayong araw.
5: At Ilang celebrities ibinahagi ang kanilang naging selebrasyon ng Mother's Day kahapon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
6: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ko niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas, hindi po.
5: Leadership starts from the top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance. Because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
11: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan. At pagyaman

0: Babalik ang ulat bayan. Sa kabila ng deklarasyon na naapula na ang nasunog na sanitary landfill sa Navotas, patuloy pa rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagmomonitor sa landfill at soil covering para hindi na maulit pa ang insidente. Yan ang ulat ni JM Thompson.
1: Tumagal ng isang buwan bago tuluyan niyang naapula ang sunog sa Navotas sanitary landfill. Idineklarang fire out kahapon sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Lubhang nakaapekto sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa usok na mula rito. Una nang iniulat na walang safe closure plan at rehabilitation ng landfill at di umano'y napabayaan ng dating may-ari. Agosto noong nakarang taon pa umano ito, non-operational matapos mag-expire ang kanilang prangkisa. Giit naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna, hindi dito nagtatapos ang kanilang pag-monitor.
2: Kailangan po gawin pa rin ang operator ng rehabilitation nito. It is their obligation that they had committed to under the ECC.
1: Sabi pa ng kalihim, hindi hahayaan ng ahensya na hindi managot ang mapatutunayang nag-abandona sa landfill.
2: Meron na pong tuloy-tuloy na ugnayan with the Solicitor General's office po. Yan po, sila po ang abogado ng pamahalaan. And right now, pinag-aaralan po nila lahat ng mga information that they've gotten, including mga statements galing sa mga ibang testigo. At tamara lamang po natin na eventually kung ano pong mapafile natin kung meron man.
1: Samantala, muling ininspeksyon ng Navotas Sanitary Landfill ngayong araw ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Environment and Natural Resources, at maging ang pribadong sektor na tumulong sa pag-aapula ng sunog. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na kahit wala ng sunog at usok, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang monitoring sa landfill kung saan magkakaroon pa rin ng thermal scanning para malaman kung may natitira pang hotspots.
3: Tuloy-tuloy ito. No, hindi ito pwedeng huminto. Critical dito yung pag-maintain kasi yung nasusunog na gas, yung methane, meron pa yan sa ilalim. So kailangan ngayon, tutulungan tayo ni Mr. Ang para masigurado na may maintain ang tama. Kasi kung hindi ma-maintain na naman ito, magkakasunog na naman ulit. So, yun ang pagtutulungan natin.
4: Kita rito mula sa Navotas Sanitary Landfill na wala nang ang usok mula sa ilalim ng mga basura dahil nga yan sa lupa na kanilang tinatabon para matakpan ang usok at sunog dito sa landfill. Hindi naman sila titigil na maglagay ng lupa hanggang maabot nila ang standard soil coverage upang hindi na muling magsimula ang sunog. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Naghain ng reklamong graft, malversation at paglabag sa Government Procurement Act ang isang private citizen sa Office of the Ombudsman kaugnay sumunod ng dalawang substandard na flood control project sa 4th District ng Camarines Sur na may kabuhang halaga na mahigit 1,000,000 piso. Inireklamo ni Romeo Aguirre Penilla, presidente ng Marilao, Bulacan, sina Camarines Sur Representative Arnie Fuentabella, dalawang district engineer at dalawang contractor. Base sa sinabiteng complaint affidavit ni Penilla, kabilang sumunod substandard na proyekto ay ang flood mitigation structure and drainage system sa Sagnay, Camarines Sur na nagkakahalaga ng 37.2 million pesos at ang seawall structure sa Garchitorena, Camarines Sur na nagkakahalaga naman ng 48.98 million pesos. Hiling ng complainant na magsagawa ng investigasyon, magkaroon ng technical at financial audit at isang pina ang procurement, inspection at payment records. Bukod dito, base sa inahing complaint affidavit, hiling din ito na magpataw ng preventive suspension sa respondents, magsagawa ng lifestyle check at asset investigation.
0: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aayos sa gumuhong bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
6: Pero September pa to, dapat QRF to eh. Ba't na-delay ng gato? Yung QRF, hindi quick eh.
7: Hindi ang
6: problema
7: quick
6: natin. Eh, kung hindi nagkakamay yung mga tao, hindi ko man lang magagaman. Pero dapat mabilis tayo dito. Diba hindi pa pwedeng gato?
0: Yan ang madiing tugon at mahigpit na bili ni DPWH Secretary Vince Dison sa DPWH Cordillera nang inspeksyonin niya ang bahagi ng kalsadang ito na gumuho sa Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba Benguet. Matagal ng problema ito ng mga motorista dahil nagdudulot umano ng aksidente. September 2025, tuluyang gumuho ang lupa sa kalsada dahil sa epekto ng bagyong Nando.
7: So kaya medyo nagagalit ako nung nalaman ko, kaya pinapunta ko agad ako ni Pangulo dito, nag-coordinate kami kay Sec. Tony, na kailangan puntahan ko to para sabihan na yung mga, yung RD natin, tsaka yung diesel engineer natin, na ipagawa na ngayon, lalo-lalo na magtatag-ulan na in a few weeks, in 1 month, 2 months, kailangan simulan na to.
0: Kung titignan ang kalsada, parang normal lang. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, makikita ang panganib na dulot nito sa mga motorista. Hiling ng mga motorista, dapat agad na maisaayos ang kalsada bago maranasan ng tag-ulan at mga bagyong dadaan sa Pilipinas.
8: Ay, dapat hindi pa lang pumalag ng adaptor. Mahanda kami na yan. Itatangasin na pinagtutudos ang tulad mo ng aramidon.
0: Ipinangako ni Secretary Dizon na personal siyang makikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council upang agad mapondohan ang kalsada. Humigit kumulang 20 milyong piso ang planong pondo para sa proyekto mula sa Quick Response Fund. Agad ding sisimula ng proyekto sa lalong madaling panahon.
7: Sa ako mismo, pupunta ako sa NDRRMC para siguraduhin na lumabas na yung pondo dito. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin, no? Ang tagal ng one way ito. Tapos, pag dumating yung tag-ulan, tataas na naman yung risk na pwedeng masira patulado.
9: Kailangan natin quick na talaga. E matagal na ito, taga dito tayo dito sa lungsod ng Baguio, matagal ko na nakikita ito. Kaya nagpapasalamat tayo kay Presidente at saka kay Secretary Vince dito at magbibigyan ng action ito lugar nito. Kasi kung ito ay dumating ulit ng tag-ulan, mas lalo mahuhulog yan. Magpuputulan ulit tayo na access road, malang lalo na sa mga trucks and buses na dadaan dito.
0: Sa ngayon, iisa lamang ang nadadaanan na kalsada kaya iniutos ni Secretary Dizon ang agarang aksyon at masusing pagmumonitor para maiwasan ang anumang insidente. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Umarangkada na sa San Juan City ngayong araw ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga rider at driver na hindi pa nakakakuha ng ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
11: Maagang pumila ang mga riders dito sa Phil Oil Center sa San Juan City para sa unang araw ng special payout mula ngayon hanggang May 15. Ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance mula sa pamahalaan. Target ng payout site na ito dito sa San Juan na makapamahagi ng cash aid sa nasa 10,000 drivers kada araw. Ayon sa DSWD, ang payout ay eksklusibo para sa mga drivers na hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda sa mga nakaraang schedule. Kailangan mag-register ang mga riders online sa pamamagitan ng link na ibinigay ng kanilang TNVS company. Paalala naman ng DSWD, kailangan dalhin ng mga riders ang kanilang original driver's license at isang photocopy nito at ipakita lamang ang text message na nagkukumpirma sa inyong schedule para sa mabilis na verification. Binigyan din ng ahensya na walang walk-in ang naturang payout. Tanging ang mga may assigned schedule lamang sa bawat payout sites ang isa-serve kada araw. Chine-check din ng DSWD kung nabigyan na noong mga nakaraang payout ang mga driver para maiwasan yung duplication. Kaya't para sa mga nakatanggap na ng ayuda, huwag na po kayong pumunta sa mga payout sites. Ang ilang nakausap nating drivers, nagpapasalamat sa ayudang natanggap. Kabilang na dyan si Federico Aguilar na lubos ang pasasalamat.
12: Maraming bagay. Mga pambili ng pagkain siguro. Kulang bigas. Maraming salamat po sa DSWD at sa ating administration. PBBM, maraming salamat.
11: Ang iba pang benepisyaryo, planado ang gagawin sa natanggap na ayuda.
13: Gagamitin ko para sa pambili ng gamit sa sinanong.
14: Malaking tulong din naman sa amin sa biyahe.
15: Maraming salamat sa government dahil nagbigay sila ng subsidy para sa lahat.
11: Samantala, bukod dito sa Phil Oil Center ay may mga payout sites din sa SMX Aura at Araneta Coliseum sa mga susunod na araw para sa ibang batches. Maayos namang nasusunod ang sistema ng pamamahagi na nagsisimula sa pagrehistro, requirement checking, verification hanggang sa pag-release ng 5,000 pisong ayuda. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Samantala, nasa protective custody na ng Senado si Senador Ronald De La Rosa. Habang naghihintay sa labas ng Senado ang umano'y arrest warrant mula sa ICC na dala ni dating Senador Antonio Trillanes. Kinaulat ni RR Tubise live. RR.
4: Dayan, hawak na nga ng dating senador ni si Senator Antonio Trillanes ang umunoy warrant of arrest na mula sa International Criminal Court para sa kasalukuyang senador na si Ronald De La Rosa. Kanina nagtungo si Trillanes dito sa Senado at sinabing nakaabang siya sa posibleng pagharap ni De La Rosa sa kaugnay ng pagpapalit ng liderato dito sa Senado. Emosyonal naman na humarap si De La Rosa sa media matapos umano siyang pigilan na makapasok sa loob ng Senado ng mga kawaniin ng NBI. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan kung natanggap na validate o ipinatutupad na ang nasabing warrant. Nauna na rin sinabi ng ICC na wala pa umanong public warrants na inilalabas kaugnay ng anumang kaso dito sa Pilipinas. Kaya nililinaw pa kung ano yung status ng dokumentong hawak ni Trillanes. Kung mabeverifika or mabeverify yung warrant sa pamamagitan ng official channels, maaaring kumilos ang mga otoridad para sa ilalim sa kustodiya ang dating senador o ang kasalukuyang senador. Pero hindi automatic na ililipad agad si De La Rosa sa Dahig. Kailangan munang dumaan sa proseso ng validation, pag-aresto at posibleng surrender o transfer sa International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na investigasyon ng ICC sa War on Drugs ng panahon ng administrasyon ni Duterte kung saan si De La Rosa ang nagsilbing PNP chief. Ngayon, Dayan, nasa labas tayo ng Senado, naka-lockdown yung Senado. Hindi natin alam or inaalam pa natin kung bakit yung mga kawani ng NBI ay hindi pinapapasok dito sa Senado dahil sobrang higpit na siguradad dito at kung meron mang mga lalabas na sasakyan, kailangan ng masusing pag-iingat at kailangan doble-doble yung pag-check kung meron bang makakalusot o makakapasok. Samantala, sa ngayon, sabi nga natin kanina, contempt na ng Senado ang mga kawani ng NBI dahil umano sa kanilang pagpigil sa pagpasok kay De La Rosa dito sa Senado. Dayan?
10: Maraming salamat, RR Tubise.
5: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa Hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito'y para sa mga ranggong Major General, Brigadier General, Commodore at Colonel. Para sa mga nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na dumulog sa kanilang tanggapan sa Pasay City, Metro Manila. Pinalawak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta sa serbisyo publiko at edukasyon sa Sargani at General Santos City sa pamamagitan ng Social Civic Project Fund. Yan ang ulat ni Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
16: Maraming mga estudyante at mga komunidad sa Sarangani at General Santos City ang inaasahang makikinabang sa Social Civic Projects Fund o SCPF Financial Assistance na ipinagkaloob mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga barangay para sa edukasyon at iba pang pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Aabot ng tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay na inaasahang magagamit para sa mga proyektong direktang mapakikinabangan ng mga residente. Ayon sa pamahalaang lungsod ng General Santos, kalahati ng pondo ay ilalaan para sa scholarship program ng mga estudyante na nasa huling taon ng kolehiyo upang matulungan silang makapagtapos ng pag-aaral. Ang natitirang pondo naman ay gagamitin sa iba pang pangangailangan ng mga barangay.
17: Bawat barangay, no, meron silang tag 200,000 na ang 100,000 ay para yon sa mga scholar. Bawat barangay ay merong 5 scholar na makakatanggap ng tag 20,000 per scholar para daw tuloy-tuloy na talagang makakagraduate sila.
16: Sa lalawigan naman ng Sarangani, malaking tulong din ang pondo para sa mga barangay na may limitadong resources lalo na sa pagpapatupad ng mga proyekto at pagbili ng mga kailangang kagamitan para sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, ilan sa mga planong paglalaanan ng pondo ay mga gamit para sa mga aktibidad at serbisyong pangkomunidad. Isa ang barangay ni Mark Joseph Pacquiao sa mga nakatanggap ng benepisyo ng programa sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa General Santos City kamakailan.
18: Ang 100,000 po ay mapupunta sa mga scholar natin, bawat barangay. Sa another naman po na 100,000 pesos ay mapupunta po kung anong kakulangan nila po sa ating barangay po. Tulad ng mga chairs, tent, ganyan, mga patrol vehicle, computer, printer, project, or solar light po.
19: Malaking tulong talaga yung ayuda coming from the national government. So it will be a great help, of course. No, the other ayuda, the 100,000 will be the plan of the barangay. Mag-purchase kami ng chairs and tent for na magagamit ng ating mga constituents. May mga patay, no, magagamit nila yun for free. May mga kasal and everything. So it will be a great help. We are hoping, no, in the barangay, sana every year at mas madami pa yung matutulungan ng ating programa coming from the national government.
16: Sa pamamagitan ng SCPF Financial Assistance, inaasahang mas maraming estudyante ang matutulungan makapagtapos ng pag-aaral habang mas mapapalakas din ang mga serbisyo at proyekto sa mga barangay ng Sarangani at General Santos City. Mula rito sa lungsod ng General Santos, para sa Integrated State Media, Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
10: Handang depensahan ng COMELEC ang implementasyon ng internet voting para sa mga OFW sa paparating na 2028 national elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
20: Tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa implementasyon ng internet voting ng mga Pilipino abroad sa 2028 national and local elections. Ito ay sa kabila ng pending petition sa Korte Suprema na kumwestiyon sa ilang aspeto ng online voting noong 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, natanggap na nila noong Biyernes ang resolusyon ng SC na nag-uutos sa komisyon na magsumite ng komento. Nakikipag-ugdayan na rin sila sa Office of the Solicitor General para ipagtanggol ang posisyon ng COMELEC.
21: Willing naman kami i-defend yung ating naging posisyon na sinasabi ng COMELEC na mismong ang batas ay nag-o-authorize kay COMELEC na pumunta sa ibang modes of voting, hindi lamang yung in-person na napakahirap sa kalagayan ng mga kababayan natin.
20: Gate ni Garcia, mahalaga ang internet voting lalo na sa mga Pinoy abroad na malayo sa mga embahada at konsulada. Sa tradisyonal na sistema, kailangan personal na pumunta ang botante sa post o kaya naman ay gumamit ng postal voting. Pero ayon sa COMELEC, mas magastos ito dahil kailangan pang magpadala ng mga makina, balota at iba pang kagamitan sa iba't ibang lugar. Samantala, sa isang stakeholders forum, sinabi ni Garcia na kabilang sa mga tinitingnan ng pagpapabuti sa botohan ay ang mas malawak na pagtanggap ng identification documents sa enrollment ng overseas voters. Ayon kay Garcia, kahit expired or renewed passport, Siemens book at iba pang ID na nagpapakita na Pilipino ang botante, dapat ay matanggap sa sistema. Isa rin sa pinag-aaralan ang pagpapahintulot sa botante na ma-verify ang kanilang boto sa balota pagkatapos bumoto. Pero paglilinaw ng COMELEC, kailangan pa rin itong balansehin sa prinsipyo ng secrecy of the ballot.
21: Kasi ang number one pa rin feature ng isang halalan sa buong mundo ay ang sikreto, ang balota. Hindi pwedeng malaman ng kahit sino kung hindi yung taong bumoto at ng kanyang konsyensya.
20: Binigyan din ng COMELEC na habang walang pang desisyon ang Korte Suprema, tuloy ang paghahanda nila para sa online voting sa 2028. Samantala, nang tanungin si Garcia sa posibleng papel ng COMELEC sa enforcement

0: Nauna nang iginiit ni Garcia na tuloy ang eleksyon 2028 sa kabila ng mga komento ng ikalawang pangulo tungkol sa posibilidad na hindi magkakaroon ng presidential election. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tutulungan ng Agriculture Department at Department of Labor and Employment para mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga magsasakang apektado ng mataas na presyo ng langis. Inaulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
2: Aminado ang Department of Agriculture Cordillera na wala silang sapat na pondo para mapagkalooban ng tulong ang lahat ng magsasaka sa rehiyon na apektado ng kasalukuyang krisis. Kaya upang matulungan sila, nagkaroon ng collaborative program ang DA at Department of Labor and Employment Cordillera. Ayon sa DA CAR, ang mga magsasakang hindi nabigyan ng fuel subsidy ay isa sa ilalim sa programa ng Dolly CAR na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong bumisita siya sa Benguet Trading Center at nakita ang kalagayan ng mga magsasaka.
3: Since may pera si Dol for that, at itong mga farmers naman natin raising vegetables ay affected, ito pong pondo o program ng Dol ang ginamit po natin. Joint project ito, so ang role ng DA is to identify who these farmers are na affected ng crisis. And then we endorse that to Dol.
2: Ayon sa DA CAR, aabot sa 100 million pesos ang pondong na ilaan para sa buong rehiyon sa naturang programa. Mula sa nasabing pondo, 50 million pesos ang ipagkakaloob sa lalawigan ng Benguet. Mahigit 7,000 pangalan na ang naisumite sa DOLY CAR para sa assessment at validation. Ayon sa ahensya, hindi lamang mga vegetable growers ang kwalipikado.
3: Hindi lang vegetable growers ang kasama pala dito. Kasama yung mga other workers at the BAPTC, like yung mga porters, washers, drivers ng mga delivery trucks, helpers or porters doon sa mga trading post natin in La Trinidad. Yun po ang nakasama. Nakasama doon sa instruction na aside from the vegetable growers in Benguet, isama natin ito because they also play a vital role in the vegetable industry. Affected din sila.
2: Ayon sa Dolly Cordillera, magtatrabaho ang mga ito sa loob ng 15 araw, kung saan 505 pesos ang kanilang arawang sahod. May kinalaman pa rin sa pagsasaka ang kanilang magiging trabaho na bahagi ng hakbang para matiyak ang food security ng bansa.
4: So one of which is yung maintenance ng kanilang water source, kaya na-coordinate din natin with the NIA para yung mga irrigation systems nila ay mapaayos ng mga farmers. And of course, in line with also the environment, yun sa climate change, yung mga ganyan, pwede rin nilang gawin is, yun, halimbawa magtanim ng mga trees o kaya yung mga fruit bearing trees, mga ganun po. And of course, syempre to plant vegetables and the basic crops na kailangan nilang itanim.
2: Christine Bornolia sa Baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Kanya-kanyang pakulo ang ginawa ng ilang celebrity moms at kanilang mga anak para ipagdiwang ang Mother's Day. Narito ang ulat.
6: Nitong Mother's Day weekend, ilan sa ating mga celebrities nagbahagi ng kanilang Mother's Day celebration at pagpaparangal sa kanilang mga mommies. Ang aktres na si Marian Rivera ay nilartahan ng special day habang sinimula nito ang kanyang bagong journey as entrepreneur. Mula sa paglulunsad ng sarili niyang skincare line, maraming humanga sa kanyang unang live selling session na tumagal ng mahigit 6 oras. Kaya naman sobrang naging proud si Dingdong Dantes at pinost ang dedikasyon ng kanyang misis. Anya, you always give your all bilang mommy, asawa at ngayon bilang businesswoman. And seeing you chase your dreams while taking care of everyone around you makes me love and admire you even more. Isa namang sorpresa ang sumalubong sa aktres na si Jeneline Mercado mula sa kanyang asawa na si Dennis Trillo kasama ang kanilang mga anak na sina Jazz at Dylan. Hawak nila ang isang giant balloon bouquet at napawaw din si Jeneline sa hinandang mataming pagkain ng kanyang pamilya. Nakaranas naman ng isang

0: ang celebration ng megastar Sharon Cuneta, ang kanyang asawa na si Senator Kiko Pangilinan, kasama ang kanilang anak na si Miguel ay maagang nag-prepare para makabili ng bulaklak at ingredients para sa kanyang mga paboritong putahe, habang abala naman ang kanilang anak na babae na si Kaki na naghahanda ng breakfast. Isa naman pagbabalik sa memory lane ang ibinahagi ng single mom na si Sara Labati. Makikita ang iba't ibang litrato kasama ang kanyang dalawang handsome boys na si Zion and Kai. Ipinakita sa mga litrato ang ilang mga travels at sweet moments together. Isa namang empowering message ang ibinahagi ni Rika Pena.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Thank you.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
13: Ito po si Roy Esmison, 28 years old. Ang owner po ng Pusun Polyculture Farm Aquapan. Ang farm po natin ay located sa Barangay Pumalon, Labrador, Pangasinan. Ang main commodities po natin dito sa Labrador, sa mga fingerlings production po natin, kagaya po ng mga fingerlings, seagulling fingerlings, o ang mga malaga fingerlings, patining section po ng crop natin, and then soft shell production po ay dito po natin sinasagawa sa Pumalon, Labrador, Pangasinan. Year 2019, nag-start po akong engage sa aquaculture. Talagang nakita po yung potential po ng farm. Nag-start po tayo ng nasa 200 square meters lang. At we're happy to see it na meron na po tayo 2.3 hectares po dito sa expansion for fingerlings production at sa crop production po natin. So yun nga, dahil nakatanggap po tayo ng 230,000 pesos na financial grant po galing sa Young Farmer Challenge na siyang kinangret po natin ng palisdaan. Sa palisdaan na po yun ay nakapag-produce po tayo ng 150,000 to 100,000 po ng bongus fingerlings po na may 3 cycles po tayo kada taon. Then nakapag-generate po tayo ng income po doon na nasa 750,000 po kada isang taon. Then yung sa 750,000 po na income po natin na yun ay pinang-expand din po natin na pinangkuha po natin ng iba pang mga funds at mga grow-out pens sa ibang mga karatipay. Dito sa Labrador, meron tayong 2.3 hectares including 2 grow-out pens. Then sa bayan po ng Indian ay meron po tayong 6 boxes of grow-out pens. And then 3 hectares po ng fingerlings production pond. Ganun din po sa Binmaling na may 2 hectares po tayo. And then 6 boxes of grow-out pens. Mahirap pero nag-i-enjoy kasi talaga

0: nakikita naman po natin yung pag yung rapid growth o yung pag pag-spot po ng ating aquaculture. Kagaya nga po ng sabi ko na meron na po tayo sa mga pagbayan. Then nakapag-produce na po tayo dahil po sa yung farmer college ng isang refrigerated truck na magagamit po natin sa pag-gabayahe po ng mga commodities natin, pag-aangkat ng mga isla para po makarekta na po tayo sa mga karating probinsya.
1: Tiyak na sariwa, tiyak na masarap. Panoorin na lamang ang alimang recipe ng matagal ng kaibigan at kasosyo ni Roy Uson na si Carl Andrew Cruz.
2: Sa pagluluto ng garlic butter crab, linisin, hugasan at ilagay sa yelo ang alimang. Ihanda ang mga retados tulad ng bawang, butter o margarine at mga

0: Nakakatakam, hindi ba? Siyang tunay na masarap ang lasa ng alimango at syempre ng tagumpay. Kaya narito ang mensahe ni Roy Uson.
1: Papasalamat po ako sa Young Farmers Challenge dahil po sa mga opportunities na talagang binibigay po nila sa amin, sa mga networks po, sa mga connections po, sa mga markets, sa mga suppliers. Talagang napakalaking tulong po. Then advice ko po din po sa mga fellow youths ko, mga kabataan na gusto kong sumubok, ay i-grab nyo po palagi ang opportunity dahil po napakarami po programa po ng ating Young Farmers Challenge, lalo na po ang Young Farmers Challenge na pwede nyo pong subukan upang makapaniwala. Subukan nyo po dahil po may pera sa agrikultura.
0: At nariyan na nga, dahil sa sipag, tiyaga at tulong ng Young Farmers Challenge Program ng Department of Agriculture, lumago at patuloy na lumalago ang Uson Polyculture Farmstead Aqua Farm ni Roy Uson. Abangan ang iba pa ang kwento ng ating mga young farmers sa susunod na episode ng YFC TV. YFC you there, mga ka-agri!

0: Sa ni Bonsong Pali nga may isa nga ang talpalon dito eh, karamot. At pagyamanan dito ni Mayumay nga solar dito eh, at dati dakkal ti may turo nga kanyani nga farmer dito. At dati pagalali mo ti pang supply mo iti padanom pataro ti at nga sa market makatalong kami manin nga ang namnamalangit itudo. Dati may nayon kin manayunan mga pagalaan ti Banong mo.
1: Siya ang nagkabili ko ang barangay kalangitan. Takal na tinitulong na daytoy solar nga daytoy kada kami kasi nalis tigas po si may kangrunang iti krudo mo so sarang may magpagkada ng kami iti tanggal. Kaya nung talagang maatudan mo titanggal mo sa nung nangagtutudo. So, pero kami mo tiyaman, may pinagkaroon kami ti Kastuiso.
2: Hindi, bagbagada na ito, kung na kangal, kami di, kuan, imposed na kang usto ang dyan, peso. But, nagbalikas mo at iso nga yaman. Mamakamula kami ti pagayon, nga hanga kinmanayin nga matikag. Gusto nga, dakulunan yung pagyabanan ni, kaya nag-itinagapon na dahil ito nga project.

0: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Martes ngayon at 12 sa buwan ho ng Mayo pa rin, 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ano ho? Sa mga nakatabi po naman sa magiging lagay ng ating panahon, tayo kagad sa pag-asa ho. So na, kayo na lang. Ayong bagyong si Kaloy. Sa pag-asa, kasama na po natin si Alzar Aurelio. Kuya Alzar, magandang umaga po sa inyo dyan sa pag-asa.
2: Rancho Pilipinas.
1: Weather. Good morning, Kuya Calzar.
3: Good morning po sa ating lahat. Ang low pressure area ng dating Kaloy ay nasa loob pa rin ng FAR at walang epekto sa ating lagay ng panahon sa susunod ng 24 oras. Ang layo ng LPA ay 680 kilometers silangan ng Katarman. Ito inaasang utiliting lalayo sa bansa. Kaya po sa susunod ng 24 oras ay wala na latay inaasang epekto nito sa lagay ng panahon. Kaya sa araw nito, maganda at maliwas sa panahon ang inaasahan sa bansa maliban sa mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm, lalo na sa Mindanao. Mainit at malinsakan ang panahon pa rin, kaya mataas pa rin ang heat index, 41 to 44 degrees Celsius sa Metro Manila. Ang palamataas ay 45 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan. Yan ating update mula sa pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay maraming salamat, Alzar Aurelio, mula ho dyan sa tanggapan ng pag-asa. Okay. Una-una, naging LPA nila pero nasa par pa rin ano ho. Ang Metro Manila daw po ay kalalabing bahagi ng Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ay posibilidad ng mga isolated na pag-ulan, pag-ulog. Ano na po yan sa may party ho ng hapon o gabi ano ho. Ang Eastern Visayas po naman, sinasabing may mga maulap na may kailan na pong ilang ulan. Dulot po ng trap pa rin itong si Kaloy. Ang Mindanao naman, nagpararas na ho na pag-ulan. Bahagi ito ng trap ng LPA at mga localized thunderstorms. Ang heat index, patuloy po babala sa atin ng pag-asa. Ano ho? Apanganib na antas ang init sa lugar, ilang lugar. At dito nga pong kahapon, Mayo 11. Kahit tala po yung pinakamataas na heat index sa bansa, yung 2026 sa Borongan, Isan, Samar, na umabot pa naman ng 48 degrees Celsius na temperatura. Ayan. Los Baños, Laguna, maaaring umabot na po sa 47. Metro Manila, inasang 37 hanggang 42 naman. Palagi tayong dapat hydrated ho tayo. Ho. Ay, mga senior citizen, lagi nyo chine-check yung mga senior citizen na kasama sa bahay. Ho. Ma-check ho natin yung kanilang kaligtasan. Baka naman wala ng tubig na maiinom. But double check lang sa ating mga kababayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga biyahero-biyahero ng pag ng mga akal natin. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet. Ano ho? Dyan sa Upland. Eh, yan pa rin na problema nila dyan. Agsak pa rin po ang presyo ng mga gulay. Hindi naman gano'n ang nailuluwas dahil sa mataas pa rin ho ang pamasahe. May galawan sa presyo ng produkto ng petrolyo ngayon. Ano ho? Okay. At siyempre, kagaya ho ng dati, tutok lamang. May sabay-sabay na mapahinggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 104.3 The Capital, Radyo Television. Lucia sa may Pindig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Regina. At dyan po naman sa may party ho ng DWCJ naman. May party ho naman ng Cagayan. Good morning kay General Tom Lanchon. Ganun din kay General Governor. Naglipay na ho ngayon. Ayan. Good morning kay Governor Padilla. ng Cam Norte. Ayan, maraming salamat sa pagtutok mo ninyo dyan. Maraming balita, balitang ikangay hanggang kinagabihan. Ngayon nakatutokuan lahat, bago ng liderato ang Senado. Ito kayo nga hawak na agrikultura. Gaganya nagpapalitan siguradong yung mga committee chairmanship. Talagang nagagalaw ho yan. Dapat maging mabilisan lang. Naapektuhan din po yung mga kababayan po natin kung medyo mababalam, lalo na sa edukasyon, sa health. Importante ho yan. Dapat maging mabilisan. Sahan natin ang mga pagbabagong yan. Sana naman ay magampanan yung dapat gampanan. Nga na iba, sana ito maging isang political theater lamang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, tuloy-tuloy po tayo, ho. Yan. Ay, yung sunog ba sa Marikina sa Metomana? Maya tayo. Yung rollback sa diesel, kaya bababa sa 9.57 kada litro. Ang kerosene naman, nasa 13.30 kada litro. Ang gasolina, bahagyang pagtaas mo naman, presyo yan, ang 47 centimos. Okay. At siyempre, dun sa mga kababayan po natin nasa biyahe pa rin, usap lang, mamang chopper, paikalabit lang, baka antok-antok ho yan, ho. Mas disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Nasa danger level pala na maring pumaludo po sa 45 degrees Celsius at heat index dyan po sa Tuguegarao City. Ayun. Okay. Sige ho, oras natin, 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ating mga headliners muna sa Usapang Agrikultura ngayong araw ng Martes, 12 sa buwan ng Mayo. Department of Agriculture naglatag ng mga hakbang para mabawasan ang epekto ng tugtuyot sa mga bananim.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: LGU naman ang Albay, nagpasalamat sa tulong ng pamahalaan sa mga bigdadong magsasaka ng pag-albruto po naman ng Bulkang Bayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Damay po lamang sa mga bumper-to-bumper report magagaling sa mga lalawigan, ho. May lamang, mas pinaigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang sa paghanda laman po naman sa posibleng matinding epekto pa rin ng El Nino sa mga magsasaka at supply po naman ng pagkain dito sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., alalakasin ho ng DA ang paggamit po ng drought-resistant crops, solar-powered irrigation, low-cost greenhouses at mas magang pagtatanim upang maprotektahan po ang produksyon ng agrikultura. Tingin din ang pamahalaan na pamahagi po naman ng climate resilient seeds, farm mechanization, irrigation support at farmer training, salanin po ng National Rice Program at Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sabay po niyan, niyak din po naman ng DA na may kasunduan ng Pilipinas at Vietnam para sa posibleng pag-angkat ho ng bigas kung kinakailangan para mapanatili ang food security na po naman ng banta pa rin ng El Nino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itanggap po na tayo ng report. Dalawa arestado habang may gitsat kalading milyong pisong halaga ng illegal na tabla ng Nara ay nasa Batbuja sa may partiho ng Nueva Ecija. Bilang din ang mga detalye ng balitang yan, nakatutok naman si J. Mike Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Arestado ang dalawang individual habang nasa batamang ng mga tauhan ng Philippine National Police na nasa 3,000 tabla ng Nara. Ito yung makaraang maharang ng pulisya ang isang truck na nagkakarga ng mga naturang tabla ng Nara sa inilatag na checkpoint sa barangay Nagsabaran, Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., tinatayang aabot sa 1.5 milyong piso ang halaga ng mga nasa batatabla ng kahoy na itinutuloy na protektado ng batas. Kaugnay nito, pinapurihan naman ng PNP Chief ang mga operatiba ng kasanang operasyon na dahil sa kanilang naging tagumpay bunga ng kanilang pinagting na pagbabantay sa likasyama ng bansa. Hindi naman nahayaan ng PNP ni Nartates na sirain at pagkakitaan lamang ng iilan ang likasyaman sa may pagbibigay diin na ang mahigpit na pagpapatupad ng batas ay upang protektahan ang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, J. Mike Dagala. Samantala, pinahayag po naman ng DA na posibleng maumpisahan na ang programang Benteng Bigas Meron Na. PBM na pong Davao Region ngayong buwan. Ibahagi po ng tulong para po naman sa mga pamilyang naapektuhan ang mga nakalipas na lindol pangpatuloy din po naman ang mabilis na pagsusuri. Binsala sa sakahan po naman sa mga nabanggit na lugar. Magbabala naman ang samahang industriya ng agrikultura, sinag. Pwede nga pala kay Carosendos, oh. Carosendos, happy birthday, oh. At tungkol po sa posibleng kakulangan sa supply ng pagkain. Timing magsasaka, nag-iisip po naman tumigil na muna produksyon. At sa mabigat na gastusin, at iba pang hamon po naman sa sektor. Mandala Bifar, nagpaalala naman sa tamang paraan ho ng pagbiyahe ng isda ngayong mainit ang panahon. Natin ang mga detalye, nakatutok dyan si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas na ilang paalala ngayon ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at pati na ang Food and Agriculture Organization hinggil sa wastong paghawak, pag-iimbak at pagbiyahe ng mga isda ngayong matindihang init ng panahon. Ayon sa BIFAR, mahalagang mapanatili ang tinatawag na cold chain o tamang lamig ng isda mula sa pagkuha hanggang makarating sa mga pamilihan para maiwasan ang mabilis na pagdami ng bakterya. Kasama sa paalala, ang pagpapanatili ng 0 to 4 degrees Celsius na temperatura ng isda at tiyaking may sapat na yelo habang nasa biyahe. Pinapayuhan din ang mga nagbabiyahe ng isda na gumamit ng insulated o may bubong na sasakyan, may maayos na drainage ang mga kahon at hindi nakabilad sa araw ang mga fish container. Dapat din naman iwasan ang overloading para hindi madurog at madaling masira ang mga produkto. Kaugnay nito, nagpaalala rin ng BIFAR sa mga mamimili na piliin lamang ang mga sariwang isda na may malinaw na mata, matingkad na pulang hasang, walang masangsang na amoy at matigas na laman. Mula sa BIFAR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala po naman, umabot na po sa 900 bilyong piso ang naipautang po naman ng Land Bank of the Philippines para po naman sa agrikultura, pangisda at rural development hanggang nitong nakalipas po naman ng Marso. Tayo ni nito na lalo mapatibay ang food security dito po naman sa aming bansa. At tuloy ang distribution po naman ng tulong sa ilalim po ng higit sa 10 bilyong piso na pondo sa fuel at fertilizer po ito, ho. Ang napondo para sa subsidiya, pag-gasolina at pataba ng mga lokal na magsasaka ngayong taon po naman. Samantala sa ibang balita na italang humigit kumulang sa 6.6 milyong piso pinsala po naman sa agrikultura po isang lalubigan ng albayan, ho. Po sa aktibidad po naman ng bulkan si Mayon. Ayun po naman si Papang Ulad, ang kabuhang pinsala sa sektor dahil po sa pinagsamang epekto ng El Nino, peste, ipo pang kalamidad ay umabot na rin po sa bilyong-bilyong piso.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Sabi lang si Mamang Chopper, makikalamid lang, baka tutulog-tulog ho yan, oh. Walang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada, NFA Ilocos Region. Nagtaso ng buying price ng palay para po naman sa mga sasaka sa Ilocos Region. Aminado ng mga detalye. Ito naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas mataas na buying price para sa palay ipinatutupad na ng NFA Region 1 bilang dagdag suporta sa mga magsasaka sa Ilocos Region. Simula kahapon, itinakda ng NFA ang buying price na 27 pesos kada kilo para sa Ilocos Norte at Abra, 28 pesos kada kilo sa La Union at Pangasinan, habang 29 pesos kada kilo naman sa Ilocos Sur. Ayon sa ahensya, tatanggapin ng malinis at tuyong palay na may 11% hanggang 14% moisture content, habang may minimum floor price na 15 pesos kada kilo para sa fresh o wet deliveries. Pinapayuhan din ang mga magsasaka na dalhin ang kanilang ani sa pinakamalapit na NFA buying stations, kabilang ang Dingras Warehouse sa Ilocos Norte, San Juan Warehouse sa La Union, Asingan Warehouse sa Pangasinan, at AHTC Warehouse sa Abra. Layunin ng programa na mapalakas ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng bigas sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
2: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Ago. Dako naman tayo sa Albay. Ang malang panalawigan po ng Daragal Bay, planong bumili naman ng lupa para sa mga magsasaka na apektado po ng kapitibidad ng Bulkang Mayon. Detalye, nandiyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
5: report! Plano ng lokal na pamahalaan ng Draga Albay na bumili ng lupa bilang pangmatagalang solusyon para sa mga magsasakang naapektuhan ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayuna, partikular ang mga may sakahang nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Sa panayam kay Daraga Mayor Victor Perete, sinabi nitong target ng pamahalang lokal na makabili ng lupang nasa ligtas na lugar o labas ng permanent danger zone upang magamit ng mga apektadong magsasaka bilang bagong taniman. Ayon sa alkalde, isa sa ilalim muna sa inspeksyon ang mga target na lote, katuwang ang mga eksperto upang matiyak na angkop itong sakahan. Dagdag pa ni Perete, ipapakita rin ang mga lote sa mga magsasaka upang makakuha ng kanilang pahayag kung maaari itong taniman. Tinatayang may lawak na mas mababa sa 5 hektarya ang unang target na lupang bibilhin na inaasahang mapapakinabangan ng nasa 200 magsasak sa initial phase ng programa bago ito unti-unting palawakin. Sa kasalukuyan, mahigit 700 magsasaka mula sa barangay ng Miisi, Salbasyon, Banyadero, Matnog at Budyaw sa Daraga ang naapektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Ay samantala, lubos naman ang pasasalamat doon ng lokal na pamahalaan ng Albay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa mga ahensya ng pamahalaan alpo sa sunod-sunod na ibinigay na tulong sa mga magsasaka sa probinsya. Labi po ni Albay Governor Noel Rosal na ngayong araw ng Martes ay magsisimula na makatanggap po ng 10,000 pisong cash assistance. Tapo naman sa DSWD ang 600-400 ang mga magsasaka na damay sa ashfall na ang kanilang lupa. Kasama rin ang mga pasok po naman ang sakahan, 6 kilometers danger zone. Sa susunod na 2 linggo, ay makatatanggap din po naman ng tig 4,550 piso ang 40,000 magsasaka naman, tapos sa tupad ng Department of Labor and Employment. Ayon pa rin no kay Governor Rosal, laking tulong ito sa probinsya dahil pinakaapektado ang mga magsasaka sa ashfall, lalo na't marami sa kanilang nawalan po ng kabuhayan ay nabalot po ng abo ang kanilang mga pananim.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Or tayo, higit sa 2 kilo ng hot meat na kumpiska sa kinasang joint inspection sa isang palengke sa Kamsur. Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Meat Inspection Service. So, tayo, magiging bisita natin yung mga yan. Amin natin ang mga detalye ng balita si Ronel Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa 260.53 kilos ng hot meat ang nakumpiska sa isinagawang joint meat inspection operation. Ito ay sa Iriga City Public Market at sa commercial area sa pagitan ng San Isidro-San Agustin boundary. Nagsagawa ng operasyon ang City Veterinary Office, CBO, National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 5 at ang PNP Iriga City. Ayon sa mga otoridad, ang nakumpiskang karne ay hindi sumailalim sa tamang antemortem at postmortem inspection at galing sa mga hindi accredited na slaughterhouse na itinatawag na hot meat at tinuturing na banta sa kalusugan ng publiko, lalo na sa gitna ng panganib ng African Swine Fever o ASF. Agad ay sinailalim sa tamang disposal ang mga nakumpiskang produkto habang pinaigting ng lokal na pamahalaan ang kampanya ngayon para sa ligtas at malinis na karne sa merkado dito sa probinsya ng Camarnesur. Para sa Bagong Pilipinas, Runil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat dyan sa Naga City, Radyo Pilipinas, Naga. Bantala, tinitingnan ho ng Department of Agriculture ang pagpapalawak po naman ng paggamit ng solar irrigation systems at iba pang renewable energy sources para ho mapababa ang gastos. Produksyon, ang mga magsasaka sa gitna po ng mataas na presyo ng kuryente at maging ng langis ho naman. Formal nang binuksan ho naman ng Bicol Mega Cold Storage Warehouse sa Kamsur. Ang pasilidad po nito ay may kapasidad na 200 metric tons na kada taon para sa pag-iimbak ng karne, isda, utas at gulay upang maiwasan ang pagkabulok ng mga ani. Matatagpo naman ang supply ho ng pagkain. Samantala, inaprubahan na po naman ng Department of Agriculture Region 4A ang 11 bagong proyekto ng Farm to Market Road sa Batangas, Quezon at Laguna para mapabilis po ang transportasyon ng mga produkto.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako naman tayo sa Iloilo. Ano ho? Union Field Day ng DIWASAN Bisaya sa Miag-Aw, Iloilo, naging matagumpay. Detalye, nakatutok po dyan si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Naging matagumpay ang isinagawang Union Field Day na Department of Agriculture sa Miag-Aw, Iloilo. Dinaluhan ang aktibidad ng mga nagtatanim ng sibuyas mula sa bayan ng Miag-Aw, San Joaquin, Tubungan, Alimudyan, San Miguel, Kabatuan, Santa Barbara at Uton. Layunin ng Union Field Day na lalo pang mapalawak ang kaalaman ng mga magsaka tungkol sa wastong produksyon ng sibuyas kabilang ang pamahala sa peste at mga sakit ng pananim. Bukod sa palitan ng karanasan at kaalaman, nabigyan din ang pagkakataon ng mga magsaka na makita ang aktual na kalagayan at pamamahala ng taniman ng sibuyas sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Sasabing sibuyas pa rin sa kabila ng mataas na presyo nung nakalipas sa taon. Asahan po ng DA ang sapat na supply ng sibuyas ngayong 2026. Ay dahil po naman sa pinahigting na pagkatanim, magpatuloy po naman mas maraming storage facilities.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa Farm to Market Road Project at po sa San Julian, Eastern Samar. At detalye, tangkot na kay Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng pamahalang panalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ang kalsada sa loob ng bahagi ng barangay may layong humigit kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinangunahan ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ituluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakdoparan ng proyekto ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Bago tayo mag-break sa mantala, ay dyan po sa Batang Ilocos Norte, nagsimula na rin makinabang po naman yung mga magsaka natin dyan sa mga solar powered irrigation systems. Ay malaking tulong sa pagpanatili po naman ng supply ng tubig sa gitna po ng mainit po namang panahon. Ang pahayag naman ang pagkabahala si Senator Francis Kiko Pangilinan na itala ang 13.7% rise inflation rate hindi noong Abril ng taong kasalukuyan. Nananawagan siya sa pamahalaan na habulin ang mga mapagsamantalang hoarder at traders ho naman. Sa nada, 33 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw, araw ho ng Martes. O galaw para hindi pumanaw ho. Awal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Babalik mo kami, sandali lang.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toko ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
18: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto.
19: Serbisyo,
18: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito po 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, o, ay si Mamang Jupiter, baka medyo pupungas-pungas ho yan. Alamid lang, paigising ho. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Benguet, ano, sa La Trinidad. Ano pa rin ang problema dyan? Mababa pa rin po yung presyuhan ng mga gulay. Pamatumal pa rin. No? Na yung mga pagbabiyahe kasi nito, eh, talagang may kamahalan pa rin po yung transportasyon eh. Ba? Pero meron ilan sila nakakausap ng mga LGU. Rekta nang bumibili po ng mga gulay. Ano ho? Inaangkat na rin sa kanila. Mas maganda ho yun, ho? Akamura na. Tutulong pa tayo sa ating mga magsasakay na hindi po masayang yung kanilang mga ani doon.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Report pa rin tayo, ho. D.A. Caraga. Nalalawak ang programa ng Sagip sa Kaag. Amin natin ang mga detalye niya sa Angel Luis Obosa ng Radyo Pilipinas ng tag sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nalakay sa sinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang probisyon ng Sagip Saka Act or Public Act 11321, kabilang ang Direct Purchasing Program, kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bang Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, ay 221 mga mangisda naman sa Davao Sur at nagkapuan ng fuel assistance mula naman sa BIFAR Davao Region. Ang mga detalye, nandiyan po naman si Sheila Rizondra sa Losya, Radyo Pilipinas, Davao.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nang tig 3,000 pesos na fuel assistance ang nasa 221 na mangingisda mula sa iba't ibang bayan sa Davao del Sur sa isinagawang Know Your Client o KYC Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Davao. Kabilang sa mga benepisyaryo ay mga mangingisda mula sa Santa Cruz, Digos, Padada, Hagunoy, Sulup at Malalag na nabigyan ng fuel assistance card sa ilalim ng Fuel Assistance to Fisher Folk Project. Ayon kay BFAR 11 Regional Director Relly Garcia, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo sa operasyon ng mga mangingisda at masuportahan ang pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay. Pinangunahan ang aktibidad ng Regional Fisheries Training and Fisher Folk Coordination Division, katuwang ang Universal Storefront Services Corporation o USSC, gayon din ang Provincial at Municipal Agriculture Offices na mga kalahok na lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Ay, meron tayong 20 minutos lamang bago magpaalam. Samantala, City Investment Promotion Office nagsigawa ng wasong pag-aani naman ng abaka. Mga pamaraan sa mga estudyante ng Kingog City United Colleges. Detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Kingog.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ng wastong pag-ani ng abaka at mga pamamaraan sa mga estudyante ng Kingog City United Colleges ang City Investment Promotion Office sa lungsod ng Kingog. Pinangunan ito ng SIPO ang naturang pagsasanay ng Gaho Buttershed Multipurpose Cooperative sa pamamagitan ng BS Agribusiness Male Students mula sa Kingog City United Colleges. Nagatutok na ito ng programa sa wastong pag-aani ng abaka at ang mga pamamaraan para pagandahin ang kanilang praktikal na kasanayan at ang kalaman sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Mandala, DIA Ilocos Region, mas pinahigpit ang sistema ng pamamahagi po naman ng tulong sa mga magsasaka. Detalye, nandiyan naman sila si Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Tinitiyak ng DA Regional Field Office 1 ang lahat ng tulong at intervention para sa mga magsasaka at mangisda sa rehiyon ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo ngayong taon sa pamamagitan ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Sinisiguro ng ahensya na tanging mga lehitimong producer lamang makakatanggap ng suporta mula sa gobyerno upang mapanatilihan kayo sa nagpapatupad ang DARF one ay isang schedule-based distribution system para maiwasan ang pagsisikip ng tao sa mga payout o pamamahagi. Nagtalaga rin ang ehensya ng mga division chief at mga field personnel sa bawat itinalagang lugar upang magsilbing gabay at masiguro ang sistematikong paglalabas ng mga ayuda. Bilang bahagi ng kalang climate resilience, maaga nagkahanda ang DARF 01 sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga early maturing na variety ng palay at mais. Ang mga binhing ito ay sadyang pinili upang matulungan mga magsasaka na makaangkop sa pabago-bagong kondisyon ng panahon at makaiwas sa pagkalugi kung sakaling may dumating na kalamidad. Para naman sa mga lugar na hindi angkop ang pagtatanim ng palay o mais, namimigay din ang tanggapan ng mga hybrid at open-pollinated na binhi ng gulay. Layon nito na magkaroon ng alternatibong kabuhayan ang mga magsasaka at mapalakas ang kilang katatagan anuman ang sitwasyon ng kanilang lupain. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
15: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay samantala ho naman ay inilunsado ng DOLE D8 maging ng NIA ang isang 1.5 bilyong pisong convergence project ang magbibigay po naman ng trabaho tulong ang kabuhayan sa mga magagawa sa sektor po ng agrikultura at mangisda sa region sa 4A at maging dyan sa Caraga. Agpulong po naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Pangulo po naman ng Paraguay para talakayin ang kooperasyon sa trading at agrikultura. Nakikita po ng Paraguay ang Pilipinas bilang isang mahalagang market para sa kanilang mga produktong pang-agrikultura dito po naman sa Asia.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dala ni Yakar, isinarang tatlong national irrigation system upang pagandahan ng El Nino at susunod na cropping season. Detalye nandiyan po naman si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Isinara na ng National Irrigation Administration Cordillera ang tatlong national irrigation system sa rehiyon bilang paghahanda sa susunod na cropping season at sa nabibintong epekto ng El Nino. Ayon kay Engineer Lisa Jane Chaliquez, Hepe ng Operations, Institutional and Equipment Section, bahagi ng hakbang ang pansamantalang pagsasara ng irigasyon na bigyan pagkakataon ang mga Irrigators Association na magsagawa ng mga aktibidad upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga irrigation canal at iba pang pasilidad. Ipinaliwanag niya na isinasagawa ang pagsasara matapos ang serye ng konsultasyon sa mga magsasaka sa mga apektadong lugar. Aniya, ilang araw ding naantala ang implementasyon ng irrigation shutdown matapos humiling ang ilang magsasaka na mapatubigan pa ang kanilang sakahan bago ang tuluyang paghihinto ng operasyon nito. Samantala, nagsasagawa na rin ng information education campaign ang NIA Cordillera upang maihanda ang mga magsasaka sa posibleng epekto ng El Nino, kabilang ang tamang pamamahala sa tubig at mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio ngayon ho. Ay, good morning sa mga nakatutok sa YouTube, sa Facebook Live. Ay, samantala, 16 milyong pisong irrigation project naman itinanover ng NIA sa mga irrigators dyan po naman sa Tiwi Albay. Detalye, dako tayo kay Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang i-turn over ng National Irrigation Administration o NIA ang nagkakahalagang 16 milyong pisong solar pump irrigation project sa mga magsasaka na kasapi ng Tigbibolo Libho o Tibuli Irrigators Association Incorporated sa Barangay Libho, Tiwi, Albay. Binubuo ang proyekto ng solar panels, pumps, controllers, at storage system na kayang magbigay ng irigasyon sa may 15 hektarya ng sakahan na pakikinabangan ng higit 20 magsasaka at miyembro ng komunidad sa mababang gastusin sa operasyon. Layunin ng proyekto na tugunan ang matagal ng suliranin sa kakulangan ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakan sa lugar. Ayon sa NIA Bicol, bagamat mayroon ng umiiral na irrigation system sa komunidad, hindi ito sapat upang matustusan ang pangangailangan ng lahat ng mga magsasaka. Sa loob ng maraming taon, nananatiling hamon ang limitadong supply ng tubig kung saan karamihan sa mga magsasaka ay umaasa lamang sa tubig ulan para sa kanilang pananim. Dahil dito, madalas ay isang beses lamang sa isang taon nakakapagtanim ang ilang magsasaka lalo na sa panahon ng tagtuyot. Samantala, nagpayag naman ang pasasalamat si Tibuli Irrigators Association President Alberto Climacosa sa implementasyon ng proyekto na aniyang malaking tulong upang mapataas ang produksyon at matiyak ang tuloy-tuloy na irigasyon sa kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Shoutout, good morning lang kay Ma'am Gina Pinilo, Bureau of Soil and Water Management. Ano, maging dyan sa Red Ink Family sa Davao, sa General Santos City, magandang morning sa inyo riyan. Base po sa pinakabagong ulat, umabot na po sa 13 milyon. Pinsala po sa agrikultura, tulad po ng pag-alburuto ng Bulkan Mayon. Ayun. Agit naman sa 1,200 hektarya ng grupang pansakahan apektado ng ashfall. Ilan po dyan yung mga palayan at high-value crops, gaya po ng mga gulay. Dyan po sa may bayan po ng Kinabatan. Nagbabalaho naman ng mga otoridad na posibleng pagtaso ng presyo ng gulay dahil po naman sa limitadong supply. Patuloy din po ang paglilikas naman at monitoring sa mga alagang hayop na maiwasan ng sakit o pagkamatay dahil po naman sa nakalalasang abo. Nagbibigay ang pamalaan ng animal health protocols, animal health support po naman sa mga apektadong lugar.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, panghuling report naman natin to. Desilting Kala Restoration at General Pintakasi. Gawa naman ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office sa Lawa Lagag Communal Irrigation System po sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang mga detalye, nandiyan po naman sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay na ni sa gawa ng National Irrigation Administration, Zamboanga del Norte Regional Sub-Office, ang Desilting, Canal Restoration at General Pentecasi o Bayanihan na mga kasapi ng Irrigators Association sa ilalim ng Lagag Communal Irrigation System sa Barangay Lagag, sabay ng Sindangan, Zamboanga del Norte. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng NIA na mapabuti ang serbisyo ng irigasyon at masiguro ang sapat na supply ng tubig sa mga palayan. Layan ang aktibidad na manumbalik ang epesyenteng paghatid ng tubig sa mga sakahan at may handa ang sistema ng irigasyon sa paparating na cropping season. Ang pagpatupad ng mga aktibidad ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng NIA, Regional Office 9, Lokal na Pamahalaan ng Sindangan, Barangay Local Government Unit ng Lagag at ng mga miyembro ng Lagsidise Irrigators Association. Ang Lagag Communal Irrigation System ay nagsusupply ng tubig sa 60 hektaryang palayan sa Barangay Lagag at nagpupunyaging mapalago ang produktibidad ng mga benepisyaryong magsasaka sa naturang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Lesti Cubol, Zamboanga, Sibugay. Puno tayo sa ating agritorial, editorial.
20: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Magagap na pagkilos laban po sa bangisyo ng El Nino. Yan ang kinakailangan ho natin. Uli pong nahaharap ang bansang Pilipinas sa isang malaking pagsubok sa seguridad sa pagkain. Noong pong Abril 22 ng taong kasalukuyan, itinaso ng PAGASA ang El Nino Alert na nagbababala ng 79% na posibilidad ng matinding tagtuyot na magsisimula po sa buwan ng Hunyo at maring tumagal hanggang sa unang bahagi po naman ng taong 2027. Hindi na ito simpleng babala lamang. Isang panawagan para po naman sa agaran at konkretong paghahanda bago pa man tuluyang matuyo ang atin ho namang mga sakahan. Ang mga magsasaka ang unang tinatamaan sa bawat tagupit po ng El Nino. Katunayan, ang produksyon sa agrikultura ay bumaba na ng 2.2% noong 2024 at din po naman sa katulad na phenomenon. Ngayong 2026, ang benta ng isang Super El Nino ay nagdadala naman ng panganib na mabawasan ang ani ng palay, mais hanggang 20 to 30%. Na malamanan yung mga yan, kailangan pong ang mga kasalukuyang gakbang ay dapat gawin. Modernisasyon ng irigasyon. Ang pagpapabilis na paggalagay ho ng mga solar powered irrigation system ay kritikal upang magkaroon po ng alternatibong mapagkukunan ng tubig sa ang mga sakahan kapag bumaba ang level sa mga dam. Alternatibong pananim. Ihimok po ang mga masasaka na lumipat muna sa mga pananim na hindi po malakas sa tubig gaya po ng munggo. Gumamit po ng mga bihing matatag sa tagtuyot. Ang drought tolerance sa tinatawag. Siguridad sa supply po ng bigas. Ang kamakailangang kasunduan po sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam para po sa 1.5 milyong metric tonelada ng bigas ay isang mahalagang buffer. Para matyako naman na hindi kukulangin ang supply at hindi yung magtataasan ang presyo ng bigas na pamilihan. Support ng pinansyal, kailangan din po yan. Kailangan po ng 2026 National Budget, as po ang Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEP, 10 bilyong piso upang direktang matulungan naman ang mga magsasaka sa pamamagitan po ng makinarya, inhi at mga pautang ho naman. Hindi po sapat ang plano sa papel lamang. Kailangan ho dyan yung mabilis na implementasyon. Ang pagigipagtulungan po ng Department of Agriculture, ang mga lokal na pamahalaan ay susi para ho naman makarating ang tulong sa mga pinakamalayong mga kanayunan. Ang paghahanda po sa El Nino ay hindi lamang usapin ho ng panahon. Iusapin po ng pagkalinga sa mga nagpapakain sa bansa. Pagtiyak na walang Pilipino, magugutom po naman sa gitna ng tuyot na lupa.
20: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka sa ating matatapang na maingisdan. Ay, ingat po lamang sa mga nasa biyahe pa rin. Alali po lamang sa mga egangay na tawag-tutulog-tulog sa Manibela. Mamang Chopper, pakigising lang. Tayo pahabol na report. Tignan natin sa Tayog. Iloilocos Region na mahagi po ng bio and fertilizer habang 10 piso mula sa puso, inilunsad. Alamin natin yan. Si Jimino, Radyo Pilipinas, Tayog.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Isinagawa ng National Irrigation Administration Region 1 ang orientasyon pamamahagi ng Bagyan Fertilizer kasabay ng paglulunsad ng programa 10 piso mula sa puso. Ang aktibidad na ginanap sa NIA Region 1 Covered Court sa Bayahos, Urdaneta City ay naglalayang palakasin ang produktibidad sa pagsasaka at mga inisyatibong pangkabuhayan ng mga irrigator association sa buong regyon. Pinanguna ni David Maikes, ang bio-end technician at agri-specialist, orientasyon at aktual na demonstrasyon sa tama paggamit ng bio-end fertilizer. Bahagi rin ng talakayan mga minungkahing plano proyekto ng Chari One Board Resolution para sa taong 2026 na nakatuon sa pagbibigay ng suporta at oportunidad para sa kabuhay ng mga kasapi ng samahan. Dinaluhan ng natural programa ng mga opisyal at tauhan ng NIA Region 1 kasama ang mga pinuno ng IA sa pangunan ni Chari President Juanito Espanyol at mga magsasaka mula sa iba't ibang irrigation management offices sa riyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng ahensya na itaguyod ang wasong paggamit ng mga suportang agrikultural at patatagin ang ugnayan sa pagitan ng mga stakeholder. Inaasa na sa pamamagitan nito mas maikayat ang mga komunidad ng magsasaka na magkaroon ng mas sustainable sa pamamaraan sa pagsasaka at mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Leslie Mino, da Tayog Pangasinan. O shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan, sa Reding family naman, sa may, Jepsion Tarlac, kay Ma'am Pia Golzac at kay Atreya. Good morning ko sa inyo rin. Sa ngalan nila, Roger Cruz, Roman Malinan, Jibaldustre. Ang natin mga kasama dyan, sila Nida, Susan, Jemar, Marisol, Julius Camille, Rona. Maraming salamat. At siyempre sa ating mga nakasama, sila Julius Gonzalez, Kisubati Rambolo. Pero ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Mo isang paraiso. E minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news ho. Huwag ko tayong magparinlang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado inaprubahan ang motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court.
3: Headlines.
0: Senator Bato de la Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation hindi naarestong senador.
3: Headlines.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte formal nang inendorso ng plenaryo na isumite sa Senado.
3: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios nagpulong para sa pagpapalakas ng ugnayan lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy.
3: Headlines.
0: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagpulong kaugnay ng lumalarang digmaan sa Iran.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development patuloy sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan ng Senadong motion upang ilagay sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kaso

0: sa kanya sa International Criminal Court. Inihain ni Senator Rodante Marcoleta ang motion upang mapigyan ng proteksyon si De La Rosa habang ginagamit nitong mga legal remedy para sa kanyang kaso.
1: Consistent past practices, no? Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. No?
0: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, itong unang pagdalo muli ni De La Rosa sa sesyon ng Senado matapos sa makaulat tungkol sa Manoy Warrant of Arrest ng ICC. Kaugnay ng War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang sesyon, sinabi ni De La Rosa na hinarang siya ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa pagpasok sa Senado. Samantala, pansamantalang isinailalim sa lockdown ng Senado habang iniimbestigahan ang sinasabing tangkang pag-aresto at pangaharas kay De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, narawagan si dating Senador Antonio Trillanes III kay Senate President Alan Peter Cayetano na gawin ang anya ay tamang hakbang kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Ayon pa kay Trillanes, noong Nobyembre 2025 pa nilabas ng pre-trial chamber ng ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Gayunman, sinabi niya na ngayon lamang ito natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Ginit pa ni Trillanes na mahalagang sundin ang proseso ng batas at ang obligasyon ng bansa sa usapin ng international justice.
3: Ito yung warrant, di ba, nakita nyo kanina. So, itong warrant na to was officially transmitted kanina. Nagkapin siya. So, dun sa PCTC. So, yun yung Interpol representative.
0: Si dating Senador Antonio Trillanes III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Bato De La Rosa magdamag na nanatili sa Senado. National Bureau of Investigation, hindi naaresto ang senador. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni Dimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magdamag na nanatili sa Senado si Senador Ronald Bato De La Rosa matapos ang tangkang pag-aresto ng NBA sa kanya kahapon. Matapos lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Una nang ginawaran ng protective custody ng Senado si Senator Bato habang ginagamit nito ang mga available legal remedies para sa kanyang sitwasyon. Matapos naman ang nangyaring tensyon kagabi sa pagitan ng NBI at tauhan ng Senate Sergeant at Arms, nakipagpulong si Senate President Alan Peter Cayetano kay NBI Director Melvin Matibag. Nagkasundo sina SP Cayetano at Matibag na hindi arestuhin si De La Rosa. Habang ang mga NBI agents naman na unang pinakontempt ng Senado dahil sa paghambol kay De La Rosa ay in contempt pa rin pero mapapasailalim sa kustudiya ng NBI. Iniitim Matibag na nirerespeto nila ang Senado bilang co-equal branch at umaasang kapag kakailanganing sumagot ni Senator Bato sa kanilang investigasyon ay makikipagtulungan ito. Kinumpirma naman ni Cayetano ang pagkasunduan nila ni Matibag. Pero kung babalikan niya ang NBI para arestuhin si Senador Bato De La Rosa ngayong araw ay hindi na sila papayag. Narito ang bahagi ng bahayag ni na Matibag at SP Cayetano.
5: Well, I can see why it's there already and there is also a solution to understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally at dato ka naman yung invitation mo. So the Senate will be ready to present Senator
6: so Bato. We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, God, not weaken us.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga naging pagbabago sa Senado, pasya ng sarili nitong liderato ayon sa Malacanang. Ang detalye atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mga tipid ng pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga pangyayari kahapon sa Senado. Partikular na dito ang naging pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan na kung saan ay napalitan si dating Senate President Tito Soto ni Senador Alan Peter Cayetano na siya na ngayong pinuno ng Senado. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, Senado ang nagpasya para sa kanilang sariling liderato. Paliban dito ay wala na nga namang naging pahayag ang Malacanang kabilang na ang nangyaring paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang paglutang ni De la Rosa ay naganap bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato sa upper chamber. Matatanda ang matagal na ring hindi nagpapakita sa Senado si De la Rosa matapos lumabas sa mga ulat kaugnay ng umano'y warrant mula sa ICC na sa ipinakita naman dokumento ni ex-Senator Antonio Trillares ay may arrest warrant na nga mula sa International Criminal Court. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mananatiling maigpit ang seguridad sa buong magdamag sa labas ng Senado matapos ang tensyon kaugnay ng sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakadeploy sa paligid ng Senadong mga pulis sa taho ng National Bureau of Investigation upang bantayan ang lugar at mapanatili ang kaayusan. Naglagay rin ng mga barricade sa labas ng gate ng Senado matapos lumagsang mga taga-suporta ni de la Rosa na nagtipon sa lugar. Samantala, pinag-iinitan lang ng ilang supporters ang mga sasakyang lumalabas sa Senado. May ilang kinalampag ang mga sasakyan. Binubuhusan ng tubig at binabato ng mga bote ng tubig. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang hinihintay ang mga susunod na kaganapan sa loob at labas ng Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Air Force, giniit na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng mga lingas ng gas na may nag-aabang umanong eroplano roon na maghahatid kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa The Hague sa The Netherlands. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Sa giniit ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito sa kabila ng pagtatangkang isilbi ni dating Senador Antonio Trillanes support kasama ang mga operatiba mula naman sa National Bureau of Investigation ang warrant o pares ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ang kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Wala silang namomonitor na mga kakaiba na galaw sa mga eroplano sa naturang base militar para sa natatangi misyon. Una rito inihayag ng isa sa mga abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Toriona na may naka-standby na umanong eroplano plano para sa senador na parehas ng estratehiya gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal nang inendorso ng plenaryo na i-transmit sa Senado. Mula sa kamera, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Formal lang itinulak ng kamera sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat ng pagsisimula ng inaabangang impeachment trial. Sa botong 257 na pabor, 25 tutol at 7 na abstain, inaprobahan ng plenaryo ang House Resolution number 989 kasama ang Committee Report number 261 na naglalaman ng findings, conclusion at recommendation ng impeachment case. Pinangunahan ni Iloilo Representative at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang motion upang formal na i-endorso sa Senado ang Articles of Impeachment at lahat ng kaukulang dokumento alinsunod sa Konstitusyon at House Rules on Impeachment Proceedings. Walang naging pagtutol sa plenaryo kaya agad itong inaprobahan ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na siyang namuno sa sesyon. Iniutos din ng Kamara na mabigyan ng kopya ng Committee Report, Articles of Impeachment at mga annexes si Vice President Sara Duterte at mga complainants at ang mga abogado ng magkabilang panig sa oras na maisumite ang mga dokumento sa Senado. Ang pag-endorso ng Kamara ang itinuturing na pinal na hakbang na mababang kapulungan bago tuluyang umarangkada sa Senado ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inanunsyo ni Interior Secretary John Vicremulla na naglabas na ang Interpol ng red notice laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating pulis na Rafael Dumblao III. Gayun din ang iba pang mga pinaghahanap na mga high-profile fugitives.
10: May red notice sa laban kay Bantag, may red notice sa laban kay Atom Ang, may red notice sa laban kay Dumblao, may red notice sa... Yung kay sabi ko, it was filed September 2025, hindi pa kinagrant ang red notice niya.
0: Si DILG Secretary John Vicremulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinaliwanag parang kalihim ng red notice sa hindi warrant of arrest. Anya, kailingan ito sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na hanapin at pansamantalang dakpin ng isang individual habang sinasagawa ang legal na proseso. Naharap si Bantag sa kaso kaugnay ng pagkamatay ng middleman sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid. Sangkot naman si Dumblao sa kidnapping at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicremulla ang Philippine National Police na buong pwersang pakilusin ang mahigit sa 225,000 itong personnel para paigdingin ang manhunt laban sa mga high-profile fugitives. Ayon kay Remulla, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigdingin ang paghahanap at pagpapanagot sa mga wanted na personalidad kabilang sa tinutugis ng mga otoridad sina Atong Ang, dating pulis na si Gerald Dumblao III at dating kongresista na si Zaldi Co. Inamin din ni Remulla na nahihirapan ang mga otoridad dahil sa geografiya ng bansa, ang porous borders sa ilang bahagi ng Mindanao at resources ng ilang high-profile suspects. Gayunman, tiniyak ng DILG na magpapatuloy ng internal cleansing sa hanay ng pulisya upang masog pong mga tiwaling opisyal at mapalakas ang accountability sa organisasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pilipinas at Paraguay, nakikita ang isa't isa na magsisilbing gateway sa pagpapalalim ng ASEAN Latin America Cooperations. Daritong report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kitang nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pangangailangan na palawakin ang kooperasyon sa pagitan ng Asia at Latin America. Sa makasaysayang pagbisita ni Palacios sa Pilipinas, sinabi ni Pangulo Marcos na positibo siya sa lumalagong balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay kasabay ng pagkilala sa kapwa estratehikong papel ng dalawang bansa sa ASEAN at South America. Ang Pilipinas bilang chairman ng ASEAN, habang ang Paraguay naman ay mayroong hawak ngayon sa pro-tempore presidency ng South Common Market. Maaari anyang magsilbing gateway ng Paraguay ang Pilipinas sa ASEAN, habang ang Paraguay naman para sa Pilipinas sa Latin America. Ang naganap na bilateral meeting ng dalawang lider sa palasyo, itinuturing ni Pangulong Marcos na kapanapanabik, lalo't nakatutok ito sa pangmatagalang kooperasyon ng dalawang bansa.
13: Our discussion earlier, what came out was a remarkable parallel in the way that our countries are developing ourselves and how we view our countries. The Philippines views itself as a gateway to Asia and Paraguay a gateway to Latin America. And that connection, should we make it and should we strengthen it, will be a remarkable boon not only to one, your country and mine, but also to the region from where we come.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Paraguay, lalo na sa larangan ng kalakalan, agrikultura at renewable energy. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng dalawang bansa na mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan na mga negosyo ng Pilipinas at Paraguay. Kabilang sa nakikitang oportunidad ang pag-export ng Pilipinas ng tuna, sardinas at mga produktong bangus sa Paraguay na inaasahang magbibigay ng dagdag na merkado para sa mga lokal na producer. Samantala, bilang bahagi naman ang pagpapalalim ng ugnayang pang-ekonomiya, nilagdan din ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng REDIEX ng Paraguay. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa negosyo at komersyo sa pagitan ng dalawang bansa. Sinaksihan din ng dalawang pangulo ang paglagda sa Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong pasaporte ng Pilipinas at Paraguay. Dahil dito, mas mapapadali ang paglalakbay para sa negosyo, turismo at people-to-people exchanges. Nilagdaan din ang isang kasunduan sa diplomatic training upang mapalakas ang kooperasyon ng mga diplomat ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Foreign Minister ng Bansang Turkey bibisita sa Qatar upang makipagbulong kaugnay ng lumalalang digmaan sa Iran. Darito naman ang balitang atin sa atin ni J.R. Revalo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
14: Bibisita si Turkish Foreign Minister Hakan Fidan sa Qatar ngayong Martes upang makipagbulong hinggil sa nagpapatuloy na digmaan na may kaugnayan sa Iran. Tatalakayin ni Fidan at ng mga opisyal ng Qatar ang lumalalang sitwasyon sa rehiyon kabilang ang banta sa seguridad sa Strait of Hormuz na mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng langis. Nagpahayag din ang Turkey ng pagkabahala sa lumalawak na labanan at nanawagan ng agarang diplomasya upang maiwasan ang mas malaking krisis sa ekonomiya at seguridad. Inaasahan ding pag-uusapan ng dalawang bansa ang posibleng hakbang upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos. Ang Turkey ay miyembro ng NATO at simula pa na magsimula ang digmaang US-Israel sa Iran ay nakikipag-ugnayan na ito sa Estados Unidos, Iran at sa tagapamagitan na Pakistan. Matatanda ang matagal ng magkaalyado ang Turkey at Qatar sa usaping panrehiyon at seguridad sa Gulf Region. Mula sa Happy World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Embahanda ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands ang pagdating sa Eindhoven ng apat na Pilipinong crew members ng MV Hondius mula sa Tenerife sa Canary Islands ng Spain. Ayon sa embahada, sinakaya ang mga Pilipinong tripulante sa evacuation flight na inayos mismo ng pamahalaan ng The Netherlands. Pagdating nila sa The Netherlands, agad silang sinailalim sa 6 na linggong quarantine. Alinsunod naman ito sa kinaukulang mga health protocols ng World Health Organization o WHO. Patuloy namang minomonitor ng embahada, katuwang ang Migrant Workers Office sa Berlin, ang kalagayan ng mga Pilipinong crew members habang sila ay naka-quarantine. Samantala, inaasahan ding darating ang ikalawang batch ng 17 pang crew members sakay ng susunod na evacuation flight mula Tenerife patungong The Netherlands. Ang iba namang natitirang crew members, kabilang ang regular deck at engine crew, ay maglalayag muna sakay ng barko mula Tenerife patungong Rotterdam, Netherlands. bago rin sumailalim sa 6 na linggong quarantine. Matapos namang makumpletong quarantine, sinabi ng Migrant Workers Office sa Berlin na ang kanilang pagpapauwi sa Pilipinas ay asikasuhin ng kanilang local manning agency. Humiling na rin ang Embahada ng Pilipinas na mabisita ang mga crew members habang nasa quarantine kasabay ng mahigpit na pagsunod sa health protocols.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawak ng pamahalaan ang abot-kaya at world-class healthcare services para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng dagdag na benepisyo ng PhilHealth at mas matibay na healthcare partnerships. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa The Medical City, tinampok ang 51-bed Alfredo R. A. Bengzon Patient Access Ward kung saan maliit o halos walang binabayaran ang mga pasyente. Mas mataas na rin ngayon ang benepisyo ng PhilHealth para sa normal delivery mula 9,750 pesos hanggang 29,000 pesos. Umabot naman sa hanggang 62,000 pesos ang coverage para sa cesarean section. Samantala, mahigit naman sa 2.1 million na pasyente na ang nakinabang sa zero balance billing program ng gobyerno para sa mas murang pagpapagamot sa mga ospital.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan na apektado pa rin ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Binahagi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sa pinakauling tala kahapon, nasa 118,000 family food packs na ang kanilang naibahagi kasama ang mahigit sa 1,400 na ready-to-eat food boxes. Dagdag niya, nasa mahigit naman sa 8,600 na non-food items ang naipabot na o kabilang ang hygiene kitchen at sleeping kits at mga modular tent. Meron din anyang pinansyal na tulong na naipabot sa mahigit sa 1,100 na apektadong individual.
15: Karagdagan dyan, Director Cheryl, ang financial assistance na ipinapaabot natin sa pamamagitan ng emergency cash transfer. Ito yung unconditional cash transfer natin na ibinibigay sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Mount Mayon upang sila ay makapamili rin ng iba pang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ng kanila pong mga anak.
0: Si Department of Social Welfare and Development spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 4,000 Grab at Move It drivers nakatanggap ng cash aid sa unang araw ng special payout. Yan pong balitang atid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Umabot sa 4,678 Grab at Move It drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng ₱5,000 cash relief assistance sa naging unang araw ng special payout ng Department of Social Welfare and Development. Batay sa tala ng ahensya, nasa higit 2,000 ang mga beneficiaryong service delivery riders, 1,000 naman ang Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers, habang nasa 800 mahigit ang mga motorcycle taxi drivers. Ayon sa DSWD, naging mabilis at maayos na ang payout process kaya halos wala ng pila at agad din nakakuha ang mga driver ng kanilang cash aid. Personal din nag-inspeksyon si DSWD Secretary Rex Cachulian sa mga payout site para tiyakin ang maayos na distribusyon ng ayuda. Magpapatuloy naman ngayong araw ang special payout para sa iba pang nakaschedule na Grab at Move It drivers sa Metro Manila. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat ng PAGASA na umina na at naging low pressure area o LPA ang dating Tropical Depression Caloy. Huling na mataan ang LPA sa layong 600 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar at kumikilos pa ilagang silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Weather Bureau, mababang posibilidad na magdulot ito ng malalakas na ulan sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunman, nakakaranas pa rin ang katamtamang alon sa ilang baybayin sa Luzon at Visayas. Inaasang kikilos ang LPA pahilaga o pahilagang silangan sa Philippine Sea at posibleng tuluyang humina at mawala sa loob ng susunod na 5 araw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binahagi ni Department of Labor and Employment Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa ang layunin ng pagpapatupad ng Labor Education Act. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binahagi ni Director Herbosa na layunin ng batas na ito na ma-integrate o maisama ang labor education o ang kalaman sa paggawa sa pag-aaral sa mga higher education institutions at vocational institutions. Anya, nais nitong matiyak na may malalim na silang kalaman bilang manggagawa kapag nakatapos na sila ng pag-aaral at nakabilang na sa labor force. Gayun din anya, ang kanilang karapatan at obligasyon bilang negosyante kung pasukin nila ang larangan ng pagnenegosyo.
17: Ay makabubuti in the sense that it will make everyone conscious, no, and familiar with what are the requirements, no, of employment, whether you are an employee or whether you are an employer, making sure, no, na lahat ng ating mga empleyado ay nakakaalam na sila ay nasa tamang lugar sa kanilang mga employment contract o sa kanilang mga mga negosyong pinasukan.
0: Si DOLE Bureau of Labor Relations Director Arturo Herbosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilunsad ng Bureau of Customs o BOC ang kampanyang I Am Bok Movement na layong isulong ang mga pagbabago at labanan ng korupsyon sa ahensya. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na magiging posible lang ito kung ibababa sa level ng mga individual ang pagbabago na nais nating makamit. Anya, itong dahilan kaya nabuo ang I Am Movement na nangangulugan ng integrity, accountability at modernization. Magsisimula anya sa bawat individual o kawani ang reforma ng mas maayos at tapat na serbisyo publiko ng Bureau of Customs.
18: Nagkaroon kami ng I Am Movement na integrity, accountability at modernization. Ito isang ayon na rin sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon siya ng magandang legasiya sa bansa na kapag natapos na ang termino niya at ang termino ni Kuren, iiwanan natin ang BOC na napakaganda, transparent, epektibo, nakakakolekta ng tama, at ito'y mangyayari lamang kung sa level ng mga individual o ng bawat empleyado natin, or at least many of our personnel will put into their hearts the real reform.
0: Samantala, ginit din ni Commissioner Nepomuceno na masasabing epektibo ang I Am Bok Movement na kasabay ng modernisasyon o ang modernization initiative ng Bureau of Customs dahil sa mataas na koleksyon ng ahensya. Anya, lagpas sa mahigit sa 1.1 billion pesos ang koleksyon noong January at lagpas naman sa 700 million pesos ang naging koleksyon noong February. Habang umabot naman o umangat naman sa mahigit sa 1.2 billion pesos ang koleksyon nitong March at record-breaking naman ang koleksyon nitong April na 7.8 billion pesos. Pinunto ng commissioner na ang mataas na koleksyon ay indikasyon ng pagbaba ng korupsyon sa ahensya.
18: Indikasyon na kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkukompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo.
0: Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Science and Technology tampok ang bagong healthcare innovations para sa mga Pilipino. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar. Ako yung
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: May tatlong makabagong proyekto sa larangan ng healthcare ang tampok ngayon ng Department of Science and Technology o DOST sa ilalim ng Biomedical Engineering for Health o Biomed Program ng DOST PCHRD. Kabilang dito ang pagbuo ng local 3D human skin equivalent na maaaring gamitin bilang alternatibo sa animal testing para sa skin products. Layunin itong mapabilis at mapababa ang gasto sa biocompatibility testing sa bansa. Ipinakilala rin ang isang phantom model na magsisilbing training tool para sa mas ligtas at mas epesyenteng gynecologic at obstetrics ultrasound procedures ng mga klinisyan. Samantala, dinedevelop naman ang isang assistive device para sa mga sanggol na ipinapanganak na may gastroschisis, isang seryosong kondisyon kung saan may buta sa abdominal wall ng sanggol. Ayon kay DOST Secretary Renato Soldum Jr., mahigit 795 million pesos na ang inilaan ng ahensya mula taong 2020 para sa pagbuo ng mga inobasyon sa biomedical devices upang mapalakas ang healthcare system ng bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Malabo ng pag-asa ng mga Pilipinong siklista sa MPTC Tour of Luzon matapos na muling bagwagi ang mga dayuhan sa Stage 12 sa Bangatarem, Pangasinan. Ang detalye po ng balitang yan mula kay Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
20: Halos imposible na manalo ang isang Pilipino sa Tour of Luzon papasok sa huling dalawang araw ng karera. Bigo ang mga pambato ng bansa sa Stage 12 mula Agoon, La Union hanggang sa mapanghamong akyat sa daang kalikasan sa mga Tarem, Pangasinan na napagharian ng French rider na si Anton Yubi ng 7-11 at sinunda ng overall leader na si Nikita Shulchenko ng Russia. Bagamat pumang-apat si Naslim ng MPT Drive Hub, napag-iwanan pa rin siya sa overall standings ng 7 minuto at 30 segundo. Bigo rin ang una mga top bet na sina Ronnie Lankita at Mervyn Corpus ng 7-11 na mabawasan ng mahigit 7 minuto na kalamangan ng overall leader. Hangad na lamang ng mga Pilipino ang makopo ang team title, lalo't matibay ang 7-11, Road Bike Philippines Go for Gold at Standard Insurance sa paghawak sa unang tatlong pwesto. Magpapatuloy ang karera sa araw na ito, individual time trial sa Lingayen Boardwalk at sa Miyerkules Grand Finale mula Lingayen hanggang Camp John Hay sa Baguio City. Judy Caringal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dinggong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
22: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Batangas Provincial Government pinasinayaan ang kauna-unahang balay silangan sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batangas. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rodeline.
1: Pinasinayaan ng Provincial Government of Batanes ang kauna-unahang Balay Silangan Reformation Center sa lalawigan. Ang nasabing pasilidad ay inisyatibo ng Provincial Government sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Layunin nito na matulungan na makabalik sa kanilang mga pamilya o komunidad ang mga individual na dating sangkot sa droga. Pinangunahan ni Governor Ronald Aguto Jr. at PDEA Region 2 Regional Director Gil Cesario Castro ang nasabing programa kasama sila PDEA Batanes Provincial Officer Romarico Pagulayan at DALG Provincial Director Imelda Aquino. Pinangunahan naman ni Reverend Father Ronaldo Manabot ang naging pagbasbas sa nasabing pasilidad. Ang pagbuo sa Balay Silangan Reformation Center ay makakatulong din upang mapagtibay ang pagkamit sa drug-cleared status ng probinsya sa pamamagitan ng mga community-based rehabilitation and reintegration program katulad ng psychosocial support, skills development at livelihood training. Ito ay bahagi ng pagsunod sa Dangerous Drugs Board o DDDB Regulation No. 4 Series of 2021 na sumusuporta sa pagpapanatili ng mga barangay drug clearing program upang mapalakas pa ang kapabilidad ng mga munisipyo at probinsya sa bansa upang maideklarang drug cleared. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga estratehiya sa pagpapalakas ng organic agriculture sa Region 1. Tinalakay sa sinagawang workshop ng Department of Agriculture, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky.
3: Mas pinaitim ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARF-1 ang paghahanda para sa pagpapalawak ng organic agriculture sa Rehiyon 1 matapos isagawa ang Regional Organic Agriculture Center Workshop. Layunin ang aktibidad na makabuo ng konkretong plano para sa pagtatatag at pagpapaunlad ng Regional Organic Agriculture Center na inaasang magsisilbing sentro ng mga programa, serbisyo at inisyatiba para sa organic farming sa rehiyon. Dinaluhan ng workshop ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon ng DARF-1, Research and Development Units, Station Chiefs at iba pang stakeholders upang talakayin ang mga prioridad at hamon sa sektor ng organic agriculture. Lumuhok din sa aktibidad si Director Bernadette San Juan, Director ng National Organic Agriculture Program. Kabilang sa mga tinalakay sa workshop, ang Regional Organic Agriculture Profile, mga prioridad na produkto, mga hamon sa sektor at mga kinakailangang pasilidad, programa at serbisyo para sa organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 200,000 family food packs mula sa warehouses. Naka-preposition na para sa mga pamilyang maaring maapektuhan ng El Nino sa Calabarzon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Darito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom.
5: Naka-preposition na mayigit 220,000 family food packs o FFPs mula sa 82 warehouses ng PSWD Calabarzon sa rehiyon bilang paghanda sa maaaring maging epekto ng El Nino ayon sa Balitang Kagawaran. Ang inisyatibong ito ay bunsod ng El Nino Alert na inilabas ng PAGASA na posibleng makaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon. Anila, bukod sa FFPs ay mayroon ding mayigit 10,000 ready-to-eat food packs, essential non-food items tulad ng hygiene kits, family clothing kits at sleeping kits silang inihanda para sa mga individual at pamilyang maapektuhan ng matagal na tag-init. Ang prepositioning ng relief supplies ay bahagi ng proactive measures ng ahensya na mamitigate ang posibleng epekto ng El Nino at iba pang mga kalamidad sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Restoration ng Kamalig Church sa sailalim sa Conservation Management Plan ng LGU Kamalig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: J.M.
4: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Kamalig at Archdiocese of Legazpi ang kanilang shared vision para sa UNESCO World Heritage Site candidacy ng Bulkang Bayon sa ginanap na pastoral visit sa Sangguniang Bayan Session Hall, Kamalig, Albay, upang itampok ang pambihirang katatagan ng komunidad at ang yaman ng kasaysayan ng bayan. Inilatag ni Municipal Tourism Officer Jed Villanueva ang mahalagang plano para sa pagtatayo ng isang museum na magtatampok sa mahigit 2,400 piraso ng mga artifacts mula sa Huyop-Huyopan Cave, kabilang mga pre-colonial figurines, jars, beads at human remains na kasalukuyang nasa kustudiyan ng simbahan. Ayon kay Architect Ana Lauraya ng Commission of Temporalities ng Diocese of Legazpi, ang restoration ng makasaysayang Kamalig Church ay kailangan sumunod sa mga technical na requirements na mga cultural agencies gaya ng Conservation Management Plan upang mapanglagaan ang integridad ng istruktura. Ipinaliwanag ni Mayor Carlos Erwin G. Baldo Jr. na mga inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ihanda mga munisipyo sa inasahang pagdagsa ng mga investors sa loob ng susunod na 3-5 taon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng lokal na turismo at kultura. Binigyan din naman ni Vice Reverend Joel Z. Bailon, Bishop ng Diocese of Legazpi, ang kahalaga ng pagkukwento sa likod ng mga ancestral houses at kulinaryang pinangat na nagsisilbing pagkakilanlan ng Kamalig bilang seedbed of faith at sentro ng misyon ng rehiyon sa Bicol mula pa noong ika-16 na siglo. Samantala, nagkakaisa ang simbahan at pamalaan sa layuning gawing premier destination ang mga heritage sites kung saan ang bawat istruktura hindi lamang magsisilbing atraksyon kundi bilang buhay na saksi sa pagkakaisa ng espiritualidad at epektibong pamamahala para sa kapakanan ng bawat Kamaligenyo. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan ng Catanduanes, naglunsad ng hog dispersal program para sa mga naapektuhan ng African Swine Fever. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Rosie.
6: Naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Virac, Catanduanes ng hog dispersal program bilang bahagi ng pagsisikap na matulungang makabangon ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office, maingat na pinili ang mga benepisyaryong hog raisers matapos matiyak na mayroon silang sapat na spasyo, kakayahan at kaalaman sa wastong pag-aalaga ng baboy. Layunin ng programa na maibalik ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapanatili ang matatag na supply ng karni ng baboy sa bayan upang makatulong sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsusulong ng Department of Agriculture na mga programa para matiyak ang food security sa lalawigan. Bilang bahagi ng sustainability mechanism ng programa, magsasagawa rin ng regular na monitoring ang MAO upang matiyak ang maayos na implementasyon nito at wastong pangangalaga sa mga alagang baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagpapalakas ng kampanya kontra money laundering at terorismo sa Western Visayas. Tinalakay na mga law enforcement agencies. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Paul.
13: Nagsagawa ng isang diskusyon ng mga law enforcement agencies at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang palakasin pa ang kampanya laban sa money laundering at terrorism financing sa Western Visayas. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Task Force and Local Communist Armed Conflict, Police Regional Office Negros Island Region, Police Regional Office 6 at Armed Forces of the Philippines upang pagtibayin ng interagency cooperation laban sa nasabing mga suliranin kabilang ang insurhensya. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nananatiling determinado ang mga ahensya ng pamahalaan na palawakin ang pakikipag-ugnayan upang tuluyang wakasan ang local communist armed conflict at mapanatiling mapayapa at ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga Juanang ina sa St. Bernard, Southern Leyte, nakinabang sa mga serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Ria Micate.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ria.
25: Nakinabang ang mga Juanang ina sa bahay ng St. Bernard, Southern Leyte sa iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan na handog ng Rural Health Unit at Family Planning Center tuikaugnay sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Hypertension Awareness Month, Road Safety Month at World Thyroid Day na ginanap sa Lepanto Covered Court kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang antenatal at prenatal care, breastfeeding, education, infant and young child feeding, micronutrient supplementation, family planning at responsible parenthood. Nagbigay rin ng health awareness ang mga health worker hinggil sa pag-iwas sa hypertension sa pamamagitan ng wastong pagkain, paglayo sa paninigarilyo at pag-inom ng alak at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Nagpasalamat naman ang mga health worker sa lokal na pamahalaan sa kanilang patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan ng bayan. Ayon sa mga health worker, magpapatuloy ang kanilang mga programa upang higit pang mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Department of Agriculture nagbigay ng corn seeds at corn fertilizers sa lalawigan ng Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog City. Narito ang report ni Joe Bayon On.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joe.
26: Matagumpay na naibigay ng Department of Agriculture Region 10 ang 12,500 bags ng corn seeds at 78,200 packets ng corn microbial fertilizer sa Provincial Agriculture's Office sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang nasabing turnover ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na palakasin ang produksyon ng mais at matiyak ang patuloy na suporta para sa mga magsasaka. Ang nasabing mga buto ng mais ay pamamahagi sa iba't ibang lungsod, bayan at barangay sa lalawigan upang mas maraming magsasaka ang makinabang dito. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito, tataas ang produksyon ng mais, tataas ang kita ng mga magsasaka at mas mapalakas ang food security sa buong lalawigan ng Misamis Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Operation Libreng Tulik, umarangkada naman sa lungsod ng Tandag sa Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Raymond. Umarangkada na ang Operasyon Libreng Tuli dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sinimulan ito kahapon na Mayo 11 sa limang barangay na kinabibilangan ng Barangay Mabuhay, Matikdom, Maitom, San Isidro at Barangay Pandanon. Pinangunahan ang paglulunsad sa nasabing aktibidad ng lokal na pamalaan sa pamumuno ni City Mayor Roxanne Pimentel kasama mga health workers ng City Health Office. Layo ng taon ng health mission na ito na maghatid ng libre at ligtas na serbisyong medikal para sa mga kabataan ngayong bakasyon. Magpapatuloy ang Operasyon Tuli sa iba pang mga barangay ng lungsod sa mga susunod na araw. Ngayong araw, Mayo 12, nag-schedule itong isa sa gawa sa Barangay Buena Vista, San Antonio at sa Barangay San Agustin, Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong pong umaga ng Martes, May 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Tuesday, Martes, May 12, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning! Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Pambungad natin ngayong Tuesday morning, lalo tigit para po sa mga bibiyahe na sa mga kalye sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update. Ihatid po ng MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
12: Narito si Ann Gozon. Ann, good morning.
13: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating trapiko sa Morse at sa dadaan po ng EDSA Southbound asante pagbagal ng daling sakyan sa May Pito.

0: Bazan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Track magiging mabahagi at pagbabagal po sa mga Guadalupe. Pag nagpo-sentro ito po bisan dahil sa kyan, masusunod na lamang po na pagbabagal po sa mga tram hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound sa May Park Avenue hanggang Top Avenue magiging mabagal po dahil sa kyan, bahagi rin po magkakaroon ng pagbabagal po sa mga Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Ayala. Muli din po magkakaroon ng bahagi at pagbabagal sa mga Buendia. After Buendia po tuloy ito po ang bilisan dahil sa kyan, hanggang makarating na pagtagpas po yan, tuloy pabilis dahil sa hanggang makating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 southbound, Kaliindusa hanggang Green Meadows po, magiging mabagal ng dahil sa kyan. Masusunod na pagbabagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza. Paglagpas po yan, moderate traffic naman po sa May Bagong Ilog. Paglagpas po yan, tuloy pabilis ng dahil sa kyan. Masusunod na pagbabagal, tuloy lang po sa May Upper McKinley. Ang ating C5 northbound, Levy Mariano hanggang Upper McKinley, magiging mabagal po ang dahil sa kyan. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy na po ito, masusunod na lamang po na pagbabagal dito po sa May Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista sa mga biyahe po ngayong araw ng Tuesday, ang mga plaka po nagtatapos sa 3 at 4. Ang ating number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari niyo po kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi ng ating trapiko sa mga sito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you, Ann Gozon. Yan po ay direkta mula naman sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Good morning muna sa mga nanonood, nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Yan po'y bukod of course sa Radio Pilipinas, Radio Publiko 738 kHz at sa ating Facebook page live streaming, ha? Mga kaibigan, malugod pong tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa ilang mahalagang kasunduan sa pagbisita ng Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay sa Malacañang Palace. Sa joint press conference po mga kaibigan kahapon, sinabi ng Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng produktibong pag-uusap hinggil po sa pagpapalakas ng kooperasyon sa ilang mga sektor, kasama po dyan ang agrikultura, ang kalakalan at maging ang renewable energy. Binanggit din ng Pangulong Marcos ang potential ng pag-export po ng Pilipinas ng mga sumusunod, ha? Tuna, sardinas at bangus diyan sa Paraguay upang mapalawak pang merkado ng mga lokal na produkto. At nilagdan din mga kaibigan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at ng Paraguay Investment and Export Network o REDIEX. Ito po ay para sa mas matibay naman na ugnayang pangkalakalan sa pagitan po ng dalawang bansa. Kasama naman sa mga napagkasunduan, ito po, Visa Waiver Agreement para sa mga ordinaryong passport holders ng dalawang bansa. Yan ay upang mapabilis, mapadali ang negosyo, turismo at maging ang people-to-people exchanges. Nilagdan din po mga kaibigan ng isang kasunduan sa Diplomatic Training Cooperation. Sa pagitan po yan ng Department of Foreign Affairs at ng Paraguayan Ministry of Foreign Affairs. Tinalakay din ang dalawang leader ang mga usaping pampolitika at pang-ekonomiya kabilang ang pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ngayong taong 2026 at ang pamumuno naman ng Paraguay sa Mercosur o Southern Common Market. Oras natin mga kaibigan sa buong Pilipinas, 10 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. I-acknowledge ko lang itong ilang mga nakikinig at nagpo-post sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching pa rin from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Si Troyan Fumar, watching naman from Butuan City. At si Gerard Misiano, nag-post naman siya. Sabi niya, good morning, Sir Alan Alyanige, watching from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maya-maya, makikipag-ugnay naman tayo sa PhilHealth, ha? Oy, may mga dagdag na coverage ng PhilHealth, ika nga, para sa ating mga kababayan. Yan po ang ating aalamin mamaya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Gatong!
5: May nagwawala sa labas?
6: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
5: Shatong? Ano yan?
6: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
5: Di nga, paano siya nilalaro?
6: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
5: So there's a pitcher since parang baseball siya?
6: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
4: Shatong!
6: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
4: Yay!
5: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
7: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: At gaya po ng binabanggit namin kanina sa inyo, hingi tayo ng latest mula sa PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Aba, mas pinalalawak po mga kaibigan ang mga benepisyo na covered ng PhilHealth. Makikibalita tayo sa kanilang spokesperson, si Dr. Israel Francis Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
9: Good morning Sir Alan. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybayan.
1: Yes, opo. Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mismo, ang nanguna dito sa pagsusulong ng mas malawak na access ng ating mga kababayan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito'y sa pamamagitan po ng mas pinalawak, ika nga, na benepisyo na handog ng PhilHealth maging sa mga pribadong ospital. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. Pargas.
9: Well, ninanais po ng ating Pangulo na ang bawat Pilipino, lalong-lalo na mga miyembro ng PhilHealth, ay magkaroon ng access sa lahat ng dekalidad na serbisyo. Ito man ay maibigay ng ating mga pampubliko or kahit ng ating mga pribadong fasilidad. At kasama nga po dito, ang magandang balita dito ay ang ating mga pribadong fasilidad or hospital ay nakikipagtulungan upang mabigay ang access na ito sa ating mga miyembro, no? Kaya po, nitong nagdaang araw na ito ay may binisita ang ating Pangulo na isang pribadong ospital na kung saan nagbukas ito ng isang panibagong ward para po sa ating mga mas madaming access sa ating mga miyembro na mapupuntahan ng ating mga pasyente, lalong-lalo na of course ng PhilHealth members. At ito ang magandang balita dito, ang hospital na ito is of course accredited by PhilHealth. So talagang pwedeng-pwedeng pumunta ang ating mga miyembro doon upang doon magpagamot.
1: Ayun. At syempre, nabanggit nyo itong mas malawak na access ng ating mga kababayan, ano? Mapa government hospitals, mapa private hospitals, sa mga tulong o suporta na pinagkakaloob ng PhilHealth. No, yung dati, meron na. Pero we understand na lalong lumawak maging ang halaga ng coverage, Dr. Paragas.
9: Yes, tama po kayo dyan. At kung matatandaan po ninyo ay ilang taon na rin tayong nagpapalawak ng ating mga benepisyo.
1: Mm-hmm.
9: Nagkaroon tayo ng increase ng halos nagdoble yung ating case rates, no? At nagpalawak pa tayo ng mga ilang piling pagkakasakit. At patuloy po yan nating ginagawa. Ang pinakahuli ngayon ay yung pagpapalawak or pag-expand ng ating mga maternity care benefits.
1: Yan.
9: Ito po ay benepisyo para sa ospital, panganganak sa ospital, or panganganak dun sa mga accredited na hindi ospital, katulad ng lying-in, maternity clinics, or birthing homes. So pagdating po sa mga birthing homes, yun pong ating panganganak na dati ay 8,000, ngayon po ay 14,000 na. At dun po naman po sa panganganak ng normal, sa ospital, ay kung dati ito po ay nasa around 12,000, ngayon po ay 29,000 pesos na. Ang cesarean section din po ay pinalawak natin from 39,000, ngayon po ay nasa 58 to 62,000 pesos na. At ang maganda dito ay pinalawak din natin yung ating benepisyo sa antenatal care or even the postnatal care. Ngayon, meron na rin tayo. So dati, kung ang antenatal care ay kinocover natin ay tatlo, ngayon po ay 8 visits na sa doktor ang kinocover natin, including payment for laboratories and diagnostics, mm-hmm, ultrasound at mga gamot. At ngayon po, kung dati wala tayong postpartum care, ngayon po ay kinocover na natin siya sa covering 3 visits.
1: Ayun, yung nabanggit mo, merong ante at saka postnatal care. Ba? Talagang lumawak na nalumawak, Dr. Paragas.
9: Yes po. Ito naman ay para masigurado natin na merong safe motherhood or yung pong ating mga kababaihan na nagbubuntis ay magkaroon ng healthy and safe na pagbubuntis para magkaroon sila ng anak na safe. And of course, healthy rin.
1: Mm-hmm. Okay, at among the points na binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung kahalagahan ng outpatient emergency care benefit package ng PhilHealth sa kasalukuyan po. Doc?
9: Yes. Ayan po ay bago natin benepisyo at inilansad natin yan no isang taon na kung saan ngayon, nagko-cover na rin po tayo ng emergency care services. So kung may mga pasyente po na nadala sa emergency room na nangangailangan ng emergency care or urgent care, pero hindi naman kailangan ma-admit. So nag-stay lang po siya sa emergency room ng mga 3 hours, 4 hours, 8 hours at discharge na ulit, yan po ay kinocover na rin ngayon ng PhilHealth. So hindi kailangan ma-confine para po makakuha lang ng benepisyo ng PhilHealth.
1: Ayun. And of course, maliban dito ay ang isa sa mga puntos din ay patuloy na lumalawak ng mas malakas na partnership ano sa pagitan ng PhilHealth at ng iba't ibang mga ospital sa buong bansa, Dr. Paragas.
9: Opo, sa pagdami po ng ating benepisyo at sa paglawak ng ating benepisyo, of course, mas marami rin po tayong mga healthcare facilities na nagpa-participate sa ating National Health Insurance Program. Katulad na lang po, hindi lang po ng ospital, pati po mga clinics.
1: Mm-hmm.
9: Kasi katulad po ng pagpapalawak natin ng ating primary care or yung tinatawag na YAKA program, ay sa padami rin po ng padami yung ating mga na-accredit or yung mga nagpa-participate na public and private clinics para makapagbigay ng ating primary care program or yung ating YAKA program.
1: Okay, yan, yung YAKAP program na inyo pong binabanggit, Dr. Paragas, na ibig sabihin, talagang mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng PhilHealth dito sa YAKAP program na ito. Please share with us additional details tungkol dito sa YAKAP program, kung tawagin.
9: Doc. Well, ito po yung ating primary care benefit program na kung saan ng ating mga miyembro ay merong libreng konsultasyon or check-up, merong makukuhang mga libreng gamot, at merong makukuha ng mga libreng diagnostics or laboratories. Ito po ay primary care na tinatawag at ito po ay nilalayo na tayo ay maging malayo sa ating pagkakasakit. Kung kaya ito po ay libre, kinakailangan lang natin magpa-register. Ang lahat po ay ng Pilipino, pati po inyong mga anak, inyong mga magulang, dapat po ay nakaregister sa inyong napiling yakap clinic. At doon po, once registered, pwede nyo na pong makuha yung mga libreng benepisyo.
1: Ayun. Ito, binabanggit nyo, Dr. Pargas, of course, mahalaga na sila ay registrado muna to be able to avail of this particular benefits, Doc.
9: Yes po, kailangan nilang pumili ng klinika na yakap clinic na mag-aalaga sa kanila at kailangan po nilang magpa-register doon.
1: Ayun. Ito, so may binabanggit kayo ng mga yakap clinic na kung saan sila magpaparegister. So, ibig sabihin itong mga health center na ito o clinic na ito, dapat sila ay accredited muna as a yakap provider. Ganun po ba yun?
9: Opo, tama po kayo. At ang listahan po ng ating mahigit na 4,000 na accredited yakap clinics ay makikita po sa ating website at www.philhealth.gov.ph or pwede rin po silang pumasok dun sa e-gov app. Yung pong application ng ating government at kami po ay nakalink din po doon.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Nako, Dr. Pargas, of course, in closing, baka meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga dito po sa programang Boses at lalo tigit dito po sa mas pinalawak na benepisyo na atid ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. Please go ahead po, Dr. Pargas.
9: Salamat po sa pagkakataon. Well, ang gusto ko lang po muling ipaalala sa lahat ay magpa-register na po tayo sa ating yakap clinic upang tayo po ay maalagaan ng ating mga clinic na ito at tayo'y mapalayo sa pagkakasakit. Alam niyo naman, mahirap na ang magkasakit ngayon. Huwag karoon ang pagkakasakit ngayon. Kung meron pong mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-622-2588. Pwede po kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph or mag-check po sa ating mga website at www.philhealth.gov.ph or sa ating pong mga social media sites. Pwede rin po kayong iparating dito sa atin sa Radyo Pilipinas at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan.
1: Mm-hmm. Okay, Dr. Israel Francis Pargas, salamat po na marami for the updates mula sa PhilHealth.
9: Maraming salamat po, Sir Alan, and good morning po.
1: Thank you. Good morning, Philippine Health Insurance Corporation spokesperson, PhilHealth spokesperson, Dr. Israel Francis Pargas.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 24 minutes na, makalipas po ang 7 AM. Good morning! Uy, classmate ko ito nung elementary, ha? Si Rosana Guerrero. Classmate, good morning. Sabi niya, good morning, mate Alan Alyanige. Watching from Sydney, Australia. Thank you, Osang, ha? Rosana Guerrero. Yan. At si Criselda Salas Madarang. Nag-post din, sabi niya, good morning po. Patuloy na nakikinig sa Radyo Pilipinas. From TBSM, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ayun. Okay. Salamat, ha? Okay. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang boses mula sa DA, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Yan po, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously. kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto.
20: Serbisyo.
19: Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 28 minutes makalipas ang 7 AM. At dahil po, mga kaibigan, sa utos ng Pangulo na paramihin pa itong mga Department of Health bukas centers, patuloy na dumadami naman ang mga kababayan natin na natutulungan po nito. Umabot na sa 1.6 million na pasyente. Maigpit po na utos ng Pangulong Marcos Jr. sa Department of Health. Kailangang mas maramdaman ng mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan. At isa sa mga paraan dito para mailapit po ang mga facilities na may kakayahang magbigay ng serbisyong pangkalusugan, medical services, ay itong pagbubukas ng tinatawag na bukas centers. Yan po ay bagong urgent care and ambulatory services. Bukas, di ba? Bagong urgent care and ambulatory services ng Department of Health, ha? Diyan po sa bukas, libre din ang serbisyong pangkalusugan. So doon po sa mga bukas centers, mga kaibigan, pwedeng pumunta ang mga pasyenteng kailangan ng agarang atensyong medikal na hindi naman kailangan ng admission. Sa ganyang paraan po, mga kaibigan, naiibsan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga emergency room ng malalaking ospital dahil may kakayahan ng mga bukas centers na gawin yung pong mga medical procedures, medical test at consultation sa mga outpatient o yung pong mga hindi namang kailangang i-admit na mga pasyente. At ito po, sa kasalukuyan, mahigit na po sa 1.6 million na pasyente ang nabigyan ng kaukulang serbisyong medikal ng 62 bukas centers sa buong bansa. Yan po'y simula March 2024 hanggang January 2026. At syempre, patuloy din na nagbibigay ng serbisyong medikal ang mga bukas center gaya po ng ito ha, Animal Bite Treatment Services. Nakagat kayo ng inyong alagang aso? Walang pusa. Ayan, merong Animal Bite Treatment Services. Maternal and Child Health Services para sa nanay, para sa kanyang anak, o para sa mga bagong silang na bata. Ito pa. Nako, ang daming may ganire. Hypertension and Diabetes Management Services. Ito pa, Dental Services, nariyan din ang Family Planning, Ambulatory Surgeries, ang Adult and Pediatric Immunization, pagbabakuna, First Aid, Urgent Care, Cancer Screening, HIV Screening, dami ano, dami servisyo, Mental Health Counseling. Mental Health Counseling, Nutrition Support. Yan ho ay available dito sa tinatawag na mga bukas centers ng Department of Health. Oras natin, 32 minutos na mga kaibigan, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oy mga kababayan natin, baka lalabas kayo ng bahay. Mga matindi na naman ang heat index ha. Alamin natin mga kaibigan, weather update muna direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
17: Radyo Pilipinas Weather.
1: Ihatid sa atin ni Benny Estarea. Benny, good morning.
28: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, patuloy yung pagmamonitor natin sa dalawang low pressure areas. Yung isang LPA nasa loob ng PAR, ito po yung dating si Caloy at huling namataan 690 kilometers silangan ng Northern Samar. Habang ang isa naman ay nasa labas ng PAR, nasa more than 1,400 kilometers silangan po ng Mindanao at hindi naman inaasahang magiging bagyo kagaya nitong si Caloy. So pareho itong weather disturbances natin na walang epekto po sa alinmang panig ng ating bansa, magpapatuloy pa rin ang mainit at maalinsang ang panahon dulot ng easterlies. At kaya naman, kung ang weather po natin is in general naman is bahagyang maulap, Pero may mga pag-ulan pa rin po, lalo na sa bahaging Eastern Visayas and Mindanao. Pero mga saglit lamang po ito. At minsan ay lumalakas, may mga thunderstorms din naman. Pagdating naman sa temperature or yung heat index, yung nararamdamang init ng ating katawan, for Metro Manila hanggang 42 degrees po mamayang hapon, habang maraming lugar pa rin ang nasa dangerous levels, kagaya dito sa may Ilocos region, sa may Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, down to Bicol region, Panay Island, at Summer Island. Paalala pa rin ng pag-asa, uminom pa rin po ng tubig ng mas madalas at siguruhin ang pagbaon ng payong or sombrero kung lalabas ng bahay from 10 a.m. to 4 p.m. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng pag-asa, balik po sa inyo.
1: Benny?
28: Yes po.
1: Dito sa mga nabanggit mong mga areas na posibleng makaranas ng mataas na heat index, ano yung nakikitang temperature range ng heat index dito sa mga areas na ito, Benny?
28: Yung, for example, dito sa may Ilocos region, nasa 42 to 44 degrees Celsius po.
1: Okay.
28: Ganyan din sa may Cagayan Valley. And then, yung ilang areas pa dito sa may parting, for example, sa may Borongan Eastern Samar, actually kahapon po, umabot yan ng 48 degrees.
1: 48 sa Borongan kahapon?
28: Apo.
1: Wow. And, teka, may mga nagtatanong at nagsasabi, nung nakaraang weekend, I think it was Saturday, dito sa southern part ng Metro Manila, area ng Las Piñas, umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index.
28: I think meron din po silang mga instrumento or mga naging basihan po para magtala ng ganun. Pero so far, yung highest po dito sa Metro Manila, I think nasa 43 degrees.
1: Ah, 43 degrees Celsius. Okay. Itong nakita mo, itong nakikita na 48 degrees Celsius, saan ba dito, Benny?
28: Eastern Samar.
1: Sa Borongan?
28: Ah.
1: Okay. Nako. So far, ito ba ay pinakamataas na heat index na recorded, let's say, for this year? O meron ng mas tumaas dito?
28: Yan po yung highest for this year. 48 po.
1: 48 degrees Celsius na heat index sa Borongan. Ayun. Okay. Sige, Benny. Salamat ng marami ha, sa mga updates direkta mula sa inyo dyan sa Pag-asa Forecasting Center. Thank you, Benny. Mga kaibigan, si Ben Estareja, direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center. Sa Borongan, posibleng umabot ng 48 degrees Celsius ang heat index. Posible lang naman, pero ay matindi ho yung 48 degrees Celsius. Ha? Ano kayang pakiramdam nun? Para bang nasa disyerto ba pag ganon? Ha? Ingat po, gaya ng paalala ng Pag-asa, yung binabanggit ni Ben Estareja kanina, ha? Iwasang lumabas ng bahay at magstay. Iwasang magstay sa yung under the direct sunlight pagka alas 10 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi matindi na ho yung init na yan. Diba, kahit sabihin yung kayo malusog, kahit sabihin yung kayo bata pa, aba, kayo, pag kayo na-tsyempuhan ng heat exhaustion, o kaya naman ay ma-tsyempuhan kayo, baka ma-heat stroke, iwas na. And keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Tubig po, hindi alcohol. Ha? hindi inuming nakalalasing, hindi soft drinks, hindi rin kape. Uminom ng maraming tubig, yan, to keep ourselves hydrated. At syempre, kung kayo ho'y nagtatrabaho under the direct sunlight, ika nga, pag mainit na, make sure na kayo ay may heat break. Heat break, oh. Sumilong muna. Mga traffic enforcer dyan, silong muna, of course. Meron namang relievo system yan, eh. Kinakailangan, eh, alagaan natin ang ating mga pangangatawan. Ingat-ingat, ha? And, syempre, magsuot ho ng komportableng damit. Hindi ho sinabing maghubad ng pangitaas. Oh, yan, marami mga ganyan, eh, no? Oh. Magsuot ng komportableng damit, cotton, light-colored na damit, pag lumalabas ng bahay. Yon. Okay, mga kaibigan, 40 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, mga kaibigan, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Tulay sa kipapawi ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
8: 738 AM.
1: 43 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Ang ating po makakausap this morning ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel, sir, magandang umaga po.
9: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-supporta.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, among others, dito po sa trade deal, ika nga, ng Pilipinas at ng Vietnam, may kaugnayan po sa bigas, ASEC, sir.
9: Yes, Sir Alan, itong 1.5 million metric tons ay
1: Re-establish natin ang ating linya with Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. Meron po kasing long-term rice trade mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. At ito'y makakatulong sa pagtiyak na meron pong stable supply ng bigas hanggang sa susunod na taon, 2027. Ito'y sa kabila po ng tensyon sa gitnang silangan. Ayan, okay, nakabalik niyang ang linya ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir, you were saying po, rice trade deal. Opo. Yes, sir.
9: Yeah, good morning. Ito yung kasunduan ng sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na magbibigay ng kasiguruhan na meron tayong access sa 1.5 million metric tons na pwede natin mabili in the future.
1: Opo, opo. Okay, so 1.5 metric tons po ang total volume dito, sir. Ay, naputol na naman. Mm-hmm. Hello? Oh. Hello, Telecom. Okay. Ang ating kausap, mga kaibigan, si Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ayan, we're trying to reestablish our line with Assistant Secretary De Mesa ng Department of Agriculture. Pero bago yan, mga kaibigan, ha, ito muna. Ito muna. Happy birthday, sir! Happy birthday kay PCO Undersecretary Mon Ilagan. Sir, happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Yusek Mon Ilagan ng Presidential Communications Officer, happy birthday po. Yan, okay. At syempre, gusto rin nating i-acknowledge, nakikinig daw ang grupo na nina Ma'am Hernani Net Malinyana. Siya po, si Ma'am Net, ang branch head ng Land Bank Elliptical Road sa Quezon City. Yan, nakikinig sa atin at nanonood din. Okay, balikan natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa ng Department of Agriculture at yung kanyang binabanggit na volume ng bigas sa ilalim po ng kasunduan na binabanggit natin kanina lang, Philippines at Vietnam. ASEC, sir, you were saying?
10: Yes, Sir Alan, happy birthday uli rin kay Yusek Mon. Yung kasunduan uli sa pagitan ng Vietnam at saka ng Pilipinas na 1.5 million metric tons ay assurance na may access uli tayo sa bigas. Lalo na, Sir Alan, in-expect natin na meron tayong tatlong possible shocks ngayong susunod na taniman. Ito yung challenge natin. Bagamat nabanggit na ng ating kalihim, Secretary Kiko, na yung 1.5 million metric tons, hindi naman agad i-import yan. Depende yan sa magiging production nga natin. Dahil yung challenge nga natin ngayong susunod na anihan, una, mataas ang petrolyo, tataas yung inputs ng ating cost of inputs ng ating mga magsasaka, lalo na sa pagtatanim, sa land preparation, sa crop establishment.
1: Apo.
10: At pangalawa, patuloy na mataas yung presyo ng fertilizer, nasa 3,000 na yan, dati 1.5 lang. And of course, yung looming El Nino, bagamat wala pang official na deklarasyon na nandiyan na yung El Nino, El Nino alert pa lamang ay maraming probinsya na nakakaranas nung tinatawag natin na tutuyo. Mga 15 probinsya yan.
1: 15 probinsya.
10: So, in all of this ay importante na meron tayong assurance ng access sa bigas sa pagpanahon na meron talagang pangangailangan.
1: Ayun. Yung puntos po na binabanggit nyo rito, Ase Carnel, sir. Of course, priority ang produce, ang ani ng ating mga farmers, ng ating mga local farmers. At kung sakaling maapektuhan due to various factors, halimbawa yung El Nino, yung halimbawa posibleng epekto rin ng kaguluhan sa Middle East when it comes to fertilizers and other inputs, ano, doon pa lamang papasok yung bigas na aangkatin mula sa ibang bansa.
10: Tama po yan, kasi kagaya nung mga previous El Nino alert natin o El Nino episodes noong 2024, yun yung pinaka-recent, medyo malaki yung nawala sa ating lokal na production dahil ito sa very severe and strong El Nino during that time. At yung mga past episodes ng El Nino, yung mga talagang matataas, reportedly, ayon sa datos ng PhilRice, bumaba ng 20-30%. Yun ay El Nino pa lamang, wala pa yung issues of fertilizers, sa petrolyo. So, yan yung mga tinitingnan natin na factors. Pero tama ka rin, Sir Alan, na at the end of the day, ang prioridad ng ating kagawaran ay yung masigurado na makakapag-adjust tayo, makakapag-mitigate at makakapag-adapt tayo sa mga hamon sa ating sakahan. Kaya patuloy pa rin yung mga interventions ng ating DA para palakasin ang ating bukirin, lalo na sa palay sector.
1: Opo. Kanina may nabanggit kayo, Ase Carnel, sir, na meron ng umabot sa 15 lalawigan, ikanyo, na nag-report na ng initially na kakaramdam na sila ng epekto ng matinding tag-init, lalo tigit sa aspeto o dun sa sektor ng taniman sa kanilang mga lugar, ASEC, sir?
10: Yes po. Dahil yung ating bansa, merong apat na klase ng klima o weather pattern. At pag ganitong merong El Nino, yung madalas na naapektuhan dito, yung eastern board natin, ating bansa, lalo na itong Region 2, at saka itong part ng Region 3 at saka rito sa parting Mindanao din. Kaya yung naapektuhan, nagre-report na sa atin ng damage report ay yung ating taniman ng mais kasi karamihan ng mga areas sa maisa natin ay umaasa sa tubig ulan. Kaya pag nagkakaroon ng problema sa precipitation o sa ulan, sila yung unang naapektuhan sa alam.
1: Opo, inabanggit niyo yung mais sa Region 2, malaking produce nila ay corn, ano po?
10: Yes, number one producer natin na mais sa bansa ang ano ang Region 2, specifically yung Cagayan Province, Isabela, Quirino, yan yung mga talagang co-producing areas natin. Itong Region 10, Region 12, so yan yung mga top producing, corn producing areas natin.
1: Ayun, okay. Well, at ang Region 3, of course, bigas pa rin ang pangunahing produkto naman.
10: Bigas at ang Region 3, number one yan sa palay at saka sa fisheries natin.
1: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, si Colonel Sir, we understand na pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibleng pag-impose ng additional tariff sa ilang mga agricultural products gaya limbawa ng chicken, pork, coffee para higit na mabigyan proteksyon yung ating mga local producers, sir.
10: Yes, sir Alan, tuloy-tuloy naman yung pagsasagawa ng pag-aaral ng ating opisina, lalo ng ating sa planning at saka rito sa trade remedy natin para masigurado na nag-adapt tayo sa mga conditions, hindi lang sa bigas, kundi pa sa rin sa ibang agricultural commodities kagaya ng sa livestock. So makaramihan ng kinukonsumo pa rin natin ng mga imported items. Patuloy na pinag-aaralan, Sir Alan.
1: Ayun. Okay, Sir Colonel De Mesa, sir, salamat po na marami for the updates mula sa Department of Agriculture, sir.
10: Maraming salamat din po, Sir Alan. Good morning.
1: Mabuhay. Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang boses mula po sa Department of Agriculture, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon Tuesday morning, ating mga executive producer, thank you, Ms. Paula Antolin, Ms. Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jobel Lustre, thank you.
11: Radyo Magazine,
12: 1278 AM.
13: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
29: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
30: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
31: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
32: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
33: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
34: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
35: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
36: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
37: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
38: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
39: Ano ba, Bill?
0: Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
38: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
2: World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.

0: home, they need more ring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Beach vacation.
3: Ano tara?
2: Jogging.
3: Ano tara?
2: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
6: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
3: Handaan!
4: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
7: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
14: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.